ng sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline.

0: exciting time, las 8:06. Buhilog man nga ginadulong kaninyo sa kaluwaan kang Santhone Vitamin C Alkaline nga Vitamin C. Ang Santhone Vitamin C Alkaline nga Vitamin C, mga katropa, makabuligid pabakod sa inyong immune system nga way nagahirap ang inyong abusong, way nag-aslong inyong surok-surok. Gani kung gusto ninyo mag-inom kang Vitamin C, Santhone Vitamin C Alkaline nga Vitamin C. Basta Vitamin C, Santhone Vitamin C. Kaga subong man mga katrupa, may isa pa ginigita ka kape, ang Santhone Plus Coffee Mix. Ang diyang original nga kape ha, kang Yes to Health Incorporated, una-una gini nga kape. Kaga buhay-buhay ron nga ginabakal ninyo dyan sa mga butika, kag online. Ang Santhone Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, may food supplement ka pa gin. Sa buruso manamit mahamot, masustansya nga kape. Ang Santhone Plus Coffee Mix, may soya, may balunggay, kag may mangosteen, caffeine-free coffee, ha? Duro ang vitamina kag minerals, mayad pa sa inyo nga hormonal imbalance. Bakla nyo lang sa mga butika, bakla online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Kag hindi magpabaya sa inyo nga eye health, dapat ang mata naton amligan tagid. Mag Vision X Plus. Ang Vision X Plus, may lutein, may beta-carotene, may siasantin, may vitamin E. Ang nami ka dya, kay malikawan ato ng glaucoma, katarata, pterygium, kag pati pagburon kang mata, bangod sa pag-edad, bangod sa infection. Kag, mga katrupa, bangod sa gadget, nga inyo nga ginalantaw dyan. Inyo nga ginaturok dyan.
1: Oh, grabe na. Sa antike, ang lantaw, ang term na ginagamit, turok, no?
0: Oh, sige. Na-notice ninyo nga kung buhay lang tao nyo. Example, nagalantaw ka mo dyan kang drama-drama nyo nga AI bla. Nga anak pala ng CEO bla. Ang mga story bla, perbi bla. Anak ng CEO bla. Sige. Na-notice ninyo nga pagbutwa ninyo kung kaisa, buron doon ang inyong mata. Kay kapoy doon na, nakutoy ron ang inyong mata. Pagbutwa ninyo kung kaisa, dumasalaan ninyo nga tamawo ang nagaparapit ka ninyo. Kay way titsura. Kay galing ang inyong mata ninyo, kwanon, gaburon. Sa sobra nga lantaw kang dyang mga AI, mga dyan, sobra

0: kung isang hampang gamit ang cellphone mo. Tilang tawa pagbutwa mo kung isa daw pungkuyon mo ng ka-cellphone ang nagaparapit nga tawag kanimo kay para panurukan mo daw ay tanado panasta ng insura galing kay imo tibong mata may diferensya. Abi pag inom ka Vision X Plus. Vision X Plus mabakalin nyo sa mga butika mabakal online, Lazada, Shopee kag TikTok Shop. Pabati ta nay ang portion lang gid kang statement ni Congresswoman Janet Garin sadyang sitwasyon dito sa Linubayan ang dyan mass resignation kang mga barangay officials kag subungman. By the way, antes ini dito sa may Antique may nadakpan dito nga King Cobra. King Cobra. Pero ang mga opisyal kag pumuluyo kang San Remigio daw maribolusyon. Katro pang Alex, rito sa may hamtik na dakpan ang King Cobra. Gin turnover sa sandang Senro rito sa may I think daw sa Bilison daya. Dayon ginbuyan dito sa may San Remigio. Rito dapit sa may aningalan sa may porsyon sa diin wai blagawat nagaadto nga tawo ron. Rito ginbuyan daw maribolusyon ng mga taga San Remigio. Kaya mali na andot reject namon tamon gin buyan dya. Bullseye! Hindi lang ang ingala naman diyang ginadtunan mo to katropag Alex nga nami itong lugar. Tirinto sa may porsyon nga why na ginadtunan kang tawo at malapad ba diyang area. Rinto ginbuyan, tindi kumpurme ang mga taga San Remigio pati si Mayor Marmisyon. Nag-post gid ka ginpakamalaot niya dyan mga katropa ang diyang pagbuhi rito. Balikan ta dyan karon na diri sa ato kapagbanglagan. Kag sumungman, may nadakpan man to nga piki nga sigarilyo sa may patnungon, mga kapin isak milyon ang bili. No? Mga kwadya, mga box-box to nga mga karton-karton nga mga sigarilyo. E, rito sa may patnungon dahil na nakumpiska. Kag sumungman, sa may sibalom ay gamat-amat doon guruwa karon na sa Antique ito. Kay why pa to ma-turn over? Tara, sa Iloilo, na tugro na no, nahatag na katropang Alex ang tag 20 mil para sa BBM Scalar. Na, sa lima kada barangay, no? Nahatag na. Daw may nahatag na din, no? Manahatag na dito na. Rito sa may Antique, no mga first week pa nga dyan kang September, siguro i-release sa kang provincial government, ang pondo halin sa kay President BBM dyan. 200,000 kada barangay, 100,000 kada di, ihatag bilang sa lima ka mga deserving, mga imol pero deserving may estudyante sa kada barangay. Lima kada barangay. So, tag 20 mil kada da. Dayon ang 100,000, depende tanas barangay kung anong project ang andang obrahon. Okay? Pero gamat-amat, rin ginuwa tong mga reklamo sa Antikyo. Especially sa may barangay Lagdo, sa Sibalom, may nagpalabot impormasyon sa aton nga according sa reklamo, anom malang tong graduating student sa barangay nanda. Anom? Sa anom nga dyan ka graduating student, ang ginlista nga makabaton, apat lang. Bullseye! Apat lang ka graduating student. Dayon, ang report, ang ikalima nga magabaton, hindi patana graduating student. Bullseye! Anong natabo tana nga andot nga ang darwa tana nga graduating student, why tana jam daras lista? Oh, kung sinok nanda nga darwa ang makabaton? Kiti, at hag madyas guidelines nga dapat, graduating student, imol nga graduating student, dayon, at hag madyas sa guidelines, nga ang priority dia imol nga graduating student kag priority pagid kun sa pamilya waay pat nakagraduate. Sige. Tanong natabo tana di sa may Lagdo. Ti istoryahan ta dia kay may mga nagaguruwa ron nga mga reklamo. Kag lab-uton taman ka dia ang DILG. Kag lab-uton taman ang anda dyan nga liga ng mga barangay. Pero DILG kadyang kuno naging agyan nga kang mga guidelines kadya. Pero diri gani sa Iloilo katro pag Alex may isak barangay to sa unang rayo patarang tagtaganay paglupok pala kag balita ini nagtiriripon no tanang mga graduating students to kunanda. Kag dayon anong desisyon na nagani katro pag Alex? Sige, di ka mo classmates kay classmate Ana imong lang kitalin sa una man an taman ang pagabuhi nyo para rihom lang kitang imol. Tiko ni pagi ta diakron sa paimol imol ay mat makatakos gid sa gustok naton kun sino gid ang mas imol pagin ka naton. Then pagkatapos kun ni pagi ta naman di sa grades ti basi kun depende naman sa eskulahan katropang Alex sige depende sa kursong in buol mo dyan bisa na alam pati mo imol ka kag mas aram ka pa dyan sa classmate mo ngaran katropang Alex do perdihon kagawa kun ang imong kurso to kun do kag eskulahan kag eskulahan to kun ang standard nya perti ka taas-taas bla katropang Alex. Do perdi ka gid. Perdi on ka to sing do hina-hina ta na. Taas na ning grade mo kaya ng kurso ta na. Hindi man ta na perfect budlay. Dayon ang eskwelahan nga gin eskwelahan niya. Hindi man mura kataas gid ang standard. Bisan gani sa DUST gani ka tropa Alex, mayo mo na nga konsiderasyon. Mas nubo ta na ang kinahanglan ni maintain average. Nga sang ibang eskwelahan di nga taas ang standard gid. Ikumpara sa ibang eskwelahan niya ka tropa Alex. Di ba? Sa DOST, ha? Department of Science and Technology, ng mga scholars, ha? Ti mas nubo ta na ang kinanglan ni maintain kun sa UP, kalimbawa, nag-eskwila, DOST scholar ka, at hagin rin nga ginabutang katropag Alex, kag imo i-maintain nga grade, mas nubo ta na ikumparar to sa ibang eskwilahan ng mga scholars nga rito ta nag-eskwila. Kay bangod ako unta ba kag sa India ang UP ta na dalom ta na dyan. Ano ganang isa ka term ka dalom katropag Alex dalming. Taas ang standard sino mo nabla tiko ni perdi ka tiwa to ko ni pagi sa grade parihom lang ka mong imol parihom lang ka mong maaram pero pag abot sa grades katropag Alex kung ano mo diyang basihan perdi ka ho. Perdiyon ka to kang iban. Kaya di, taas ta na ang dato nga style sa ang grading system na dato sa anday katropag Alex. Mas taas ta na. Bullseye! Di ba? So, perdi ka dun. Ting iban may mga barangay yung katropag Alex, sambal na da. Sige, classmates, kaya di classmate tanay, may nakita, balaan taman nga tanan kita, gakinanglan kang kwarta nga 20 mil. Pito kita, anom kita, walo kita. Nga graduating students, barangay ta, sige. Ni ka mong kabalaka. Kami lang nga lima ang mapirma niya. Pagkatapos ka mapirma namon, ka ma-receive namon niya, turungaon to tusto. Tingo ni wait sabit ka tropa Alex? Di lang alam malagas pa itong gobyerno kaya ti pagusto ko yung ano ako nang gamitan ka niya. Di ba? Ang iban ka niya gani kung magbuol lang niya, down lang nila ni ka motorsiklo. Di ba? So hindi. Ti para sa andang pag-eskwila man ni ang gamitan ka dya. Ti karoon yung motorsiklo gamiton ko dyan man pang service-service sa mag-adto sa eskwilaan. Ti pwede man ang gyapon ka tropa Alex. Problema ko na ganyan kung paano kung makuhan ko ron mabayran to ang bulanan ka tropa Alex. So sto hindi na ti may magaginuwa na to nga mga reklamo parte ka dyan kay tiway patuta na matagtag ang kwarta kada barangay. Kaya announcement tagligad ni Mayor Paulo ni Governor Paulo Javier kang Antique mga first week of September pa i-release ang pundo sa kada barangay. Di pagkatapos ka ma-release dya di may na pang-identified na tungnan ng barangay pero ridya sa may barangay Lagdo tana sa may Sibalom ang reklamo nga ginpalabot sa XFM Antique daway ta na ginpamaan dyan sa ibanto nga mga graduating students. Nga may nabat na kwano sa na may napili rosanda kag ang napili inanda ang report base sa reklamo kag ginadtunan do gani dyan nagligad kang reporter na tonto ang kapitan sa Lagdo galing ti daw way to ya abad ang gusto ta nga mapasabat dyan kananda kung anok matuod dyan ang beneficiaryo bata man kang barangay official da. Bata ka nga ng barangay officials. Ang pira ka kabinipisaryo, kag magluwas ka dya, ang sara, kuni apat to ang nalista lang, nga graduating, ang ikalima nga binipisaryo, hindi pa ta na graduating, nga maanom sanda dyan sa barangay nanda, halin, nga graduating student.
1: Bullseye!
0: May nabasahan kita kadya nga ambal kang isak official. Kaya palabtik niya sa social media, sa post mga katrupa. No? I think document niya sa post na ton, kung hindi ko magsala. Nga kuno, napabati-bati niya nga ti daw ay madig star sa barangay. Pero galing kung dyan nga, dyan sa taga dyan sa, ang address na pala dyan, di alang-alang dahil mag-uli, tanagin dyan na adlaw-adlaw ko no. Ang importante, tumandok sa dyan, kag taga dyan, ginsa. Di ba? Residente sa kayong barangay dyan sa Gabuto. Pwede na kakulugan nga kinanglan, dyan kita na kada-adlaw uli sa barangay mo. Tanun mo dyabi kung rayo tada ng gina-eskulahan dyan karoon.
1: Bullseye!
0: Tidya mga katropa, ipasabat na diyak nanda. No? Kay, para maklaruhan kita kadyatanan. E ang baltagani, rin to sa antiki, huay patana mo. Tiga matamat na ginawa ang mariklamo, parti ridya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, mga kasukaso, tanang adyang nga, kwan, ipaiway ta diyan anay, ha? Paiway ta diyan ang mga kasukaso, kanya. Klaruhon ta anay.
1: Bullseye!
0: Kaya pagkatapos malabot na yung sanda, labuton taman ang DILG. Kung ano kaya ang andang nga guidelines eh. Pero standby lang ka mo dyan ha, sa may lagdo sa Sibalom kay Antunan na itong Jaliwat, no? Dyan sa may, kuhan, sa may barangay lagdo. Kay nagligad nga adlaw pag adto itong ang reporter na ton, why ko na si Kapitan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Anyway, pabati tanay si Kuana. Balikan ta si, okay na, si Congresswoman Janet Garin. Lipot lang gin. Ito mag Alex.
2: Yan nga hapon gin sa tanan-tanan. So good afternoon gin sa mga kasimanwa ko rigyan sa Premier Distrito. Labi na gin no, sa mga taga-barangay Linubayan. No, sa banwa kang sa Tigbawan, kag sa iban pagid, no, nga siguro maka-encounter man kang amo dyan ang mga problema. Manami igid man nga maistoryahan ta. Shout out gid ako kay Rica Jane Garin. Hello board member, attorney Rica Jane, diin ikaw. No, ato lang ko siya sa piyak, no, kay siya anay nagbulos ang ubra ko. So, istoryahan tagid man, ano ni ang natabo, no, kay ti daw piraron ka adlaw, nga ang media nga gapanawag ka nakon. Gata ngayon, gid ako pasensya nga wala ko masabat kay timing man nga ang mga tawag nila nagasanto man sa mga press con na ginaubra o mga interviews man related no sa ubra kang kongreso bilang prosecutor sa impeachment trial subong. Kag at the same time, ongoing man ang amon nga mga budget hearings. So medyo mahuruha po, no? But I will be accepting interviews in relation siniya, naglisensya ko, nangita ko anay bulos no, sa ibang ko nga ubra, kay ti prioridad gid na masolusyonan ang problema. Labi na gid ko apiktado ang ako niya ng mga kasimanwa, kag ang mga pumuluyo sa Premier Distrito. No, so una bes, shout out gid kita sa mga taga-barangay Linubayan. Balaan ko man, may nagalabot man kanakon nga may mga taga-barangay sipitan man nga nagreklamo, pero ti, dahil hindi lang sila bala gusto na maka-aggravate kang situation. Ako bilang boses niyo kang Premier Distrito, hindi gid ako pwede nga maghipos, hindi man ako pwede nga hindi maghambal, kay ti mahuya gid ako sa kumpiyansa kag pagsarig naging tugro niyo kanakon kung hindi ko dyan pagsuklian. Ang ining issue kang GP Poultry Farm na ginatanag-iyahan ni Dr. Marie Corbora. Siyempre, una, kang nabalaan ko ni, out of respect no, kay T-Doktor ang tag-iya, sa pakaintindi ko, maintindihan niya gidaad ang mga reklamo kang tao. So, hindi nga problema, nakalabot ni kanakon late 2025. Nabalaan ko lang dya, bangod kay may mga kaso naging pasaka against the barangay captain kay Linubayan sa mga opisyales kag sa iban pagid nga tawo. Hindi ako magsala ara sa mga 22 sa 24 ang ging kasuhan. This is a very sad thing kay daw ako hindi gid akuya kasaho na may mga opisyales kita na kung ginaubra lang nanda ang anda ubra kasuhan sanda kang mga tawo kami ara man sila ya interes. So I personally condemn the filing of cases against the officials kag mga pumuluyo kang barangay Linubayan sa Tigbawan. Shout out gidrigyan kay Cap. Ibalan mo si Cap buhay ko ron dyan nakilala. Kagkabaluman akong hindi lang na gusto niya magdalagan kapitan. Ang anaya pagdalagan kang kapitan kang una is because he wants to serve the people sa anang barangay kagbuhay rong gid tanan dyan. Maski hindi man, maski wara man tanan dyan sa posisyon, sige-sige gid ang iya pagsabisyo. Siguran ta lang kung ano gid bala niya ang sitwasyon, no? Ang iniya nga lugar, poultry rong gid man niya kang una. In fact, gimbala nun ang tag-iya. Nalipat lang ako sa ngara ni Sir, pero taga-gimbal niya siya eh. Anong duman siguro ni board member Joanne. Hello dira ya sa tanan-tanan, shout out din kaninyo. Hindi lang ko anay mang shout out sa hello Rodolfo Lanyos Jr.
0: Sige, kumusta sige, okay naman eh. Kaya shout out na si Congresswoman Janet Garin. Pero ti ang punto ri dia nga nakalabot sa atensyon niya dia, no? Ang problema ri dia sa Linubayan at kag ginakondinar niya dia ang kaso nga ginpasaka kontra sa mga barangay officials nga nagapalabot kang reklamo man lang. No? Angot ka dia. Kiti may dapat malang tadlungon yo mo. Hindi magid nga against kita sanda. I know nga hindi di sanda against kita sa poultry. Kag amo man diyang sa iban bisan gani dito sa barangay namon. Hindi man kuya against sa poultry to sa amon katropang Alexa. Tos barangay namon. Pero sino abi man amian di kun duro lang aw be? Di ba? Sino man amian be? Sinong man amian kun duro ang kun gabinaho be? Syempre wara. Ti mareklamo kagid. Ito nga kinahanglan nga may konkreto daad nga ubrahon man. No? Kag sa mga pariyone sa tanan-tanan nga mga poultry, tag-iakang poultry nga dya, poultry farms, ubrahon naman obligasyon nyo. Kag sa aton nga mga hinsya kang gobyerno nga nag-inspect ka dya, isituit na aton nga kumplito ang andaga pasilidad, ang treatment facility nanda, then isituit man aton nga ginasunod nanda ang mga patakaran naton sa aton nga ikayong lawas man eh. Diba? Di ba? Imagine mo, Timong, langaw nga dyan katropang Alex. Kung di nila tanan naghapon, kagmanaan taman ka daan ang langaw, kung ano kigo. Doon pagkatapos, mag-uli ka, Timong, kung mag-abot ka tuimos balay mo, hindi ka may dara ka nga pagkaon, pagbutang mo plus lamisa dyan, una pa tanang langaw dyan si Imo. Mati mo, ka na lang diskutsara mo. Hugpaan pa tanang kadurudurong langaw, yung samtang gahana kang matimo sa imong kutsara, tinami ula dyan. Tibudlay mga mag-amuran. Ti dapat ang win-win solution malang ganyan ni Pirmi. Kaya daan nyo lang blang inyong pasilidad bla. Nga hindi bla magbaho, hindi magdurong langaw bla dyan, nga wailangaw. Kakita naman dyan, kakita ka kasulod ka sa Garin Farms ang una katropag Alex. Kakita ka sa Garin Farms ang una. Hindi bla may poultry sa dato. Dyan sa Aragyan mo ginpasulod magpag Garin Farm ka sa una. Kay kaisam lang ko nag-adto sa Garin Farm katropang Alex, pero doon na-amaze gin ko sa poultry to. Buhi pa to si Uka Garin, oh, di ba? Ti, gagi ka dyan sa may tunga kang poultry katropang Alex, way kat makita ang langaw, way matbaho katropang Alex, na kibot gin ko, paano na dyan na ubra? Paano na dyan na ubra? Nga kaduro kang manok, pero way baho. Doon pagkatapos way langaw. Paano? Di ba? Siguro abi Congresswoman Janet Garin, tudluhin na lang ng mga tag-iya kang poultry kung ginaano nyo. Kung ginaano ni ni tatay ninyo uka garin to ang kwano ang poultry niya to sa may Garin Farm sa unang white baho white lang ako katropa ka Alex
1: Bullseye
0: tumloin yun lang be kino na kibot gin ko yung katropa ka Alex kito yung inspektar mo poultry pero ato yun talaga katropa ka Alex kaisa lang ko to kasulod sa Garin Farm ambo lang gin to pero doon amazed gin ko yung white baho tana white langaw sa kaduruduro kang manok. Diba? Ti, pwede ginato na siguro nga ma-share man ako sa iban nga mga tag-iyakang poultry. Ang technology na nanda, katropa Alex, kung pwede lang ma-share. Kay para, tapos doon yung mga problema sa mga langaw-langaw nga ni. Kaya kayong LGU man nato, na dapat aktuhan to sa gusto dya. Kaya mga insekang gobyerno nato, mga national agencies nato, nga nagdirihir ka diyang mga permits nanda isi to it naton nga ginobra ta man obligasyon ta kanda ka mo surprise inspection hindi nga gina-announce yun ay nga mabisita ka mo kay duro mga pang spray tan ha subo nga mga bisan organic kani spray mo daw ay baho ang palibot ang kwan dyan ang lugar ipro pagpuas na kuno after pilak adlaw da kuno balik naman ang isa natural ng problema tayo di ba di hindi ta madakpan kung anong violation da. Pero kung may mga violation ni sanda sa mga treatment facilities na da, why sanda dya karon sa proper nga treatment facility, dapat hindi tanay pagtugtan na sanda mag-open dyan. No? Hindi tanay sanda pagtugtan. Ang mga poultry farms ganyan, hindi pagtugtan. Tapusan nyo anay dyan. Kag, siguro doon nga nag-function dyan mga pasilidad nyo, mga treatment facilities ninyo. Sa inyong mga waste materials dyan, halin sa inyong poultry farms, antes ka mo magbutang kang piso nyo dyan. Hindi nga, butang anay ka mo kang piso ninyo, then pagkatapos, why pagkabo treatment facility, then ang patay ninyo nga, mga lamok, nga mga manok dyan, kag sumungman, ang inyo dyan nga mga iti karon, din nyo ipamutang, paano nyo nidispose? Tigrimantos karon bilog ng mga pumuluyo kara kung magkaburan. Kaya hindi niya 100% nga mabuhi ang mga manok na ginabutang mo. O, pareho ito sa una sa amon, katropang Alex, una-una ginandang pagbukas. After pila kasi manay, katropang Alex, purtik mo maho, inadurudurong langaw na yun. Kaya gali, ang mga patay ng datan-dato nga mga manok, gatrangkas lang katropang Alex, tisangurido ni Sulbarman. Pero, may time ginda na nga duro langaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paging piraka-fiesta namon doon sa barangay namon katropag Alex daw mahuya kas bisita katropag Alex nga nag-addo sa lugar nyo dyan. Tanan nga mga pagkaon nga ginabutang mo dyan sa lamisa at siyempre ibutang mo gina dyan. Sus, nakaputos tanan katropag Alex. Pero galing, tikon buksan na may magbukas sa may mabuol dyan. Sus gahapon gid ya katropa ka Alex sa bisan makinanong langaw. Dahil ginaputos mo na ang imo nga mga pagkaon diyan, ang ibabaw kang plastic nga ginaputos mo katropa ka Alex ay sus do mga pasas ang langaw.
1: Bullseye!
0: Di mahuya kas mga bisita mo. E manantaman nga delikado diya sa health naton kay kabalo kita tanan kundi diyan naghalin ang langaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? So ang LGU naton dapat maging istrikto ka dyan. Kaya mga hinsya kang gobyerno naton dapat maging istrikto ka dyan. Kay health na di kang tawong ginisuryahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na? Why taga-refer di sa kwana sa Linubayan nga case, kundi in general. Kaya tihambal na gani, sa barangay ta, kag sa palibot naton nga kabarangayan, dito sa piyak nga barangay, pareho man ka dyan sa una itong problema sa amun. Amat-amat lang na solusyonan galing katropa ka Alex. Pero from time to time, gaduro gita ng langaw eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Yung balta, kung ambal nanda, kung mag-spray sa dato kang langaw kung sa poultry, tiga kwan sa naga palagyo ang langaw. Dahil kung mga mag-harvest sila, daw gaduro ang langaw, siguro tiga treat sa dato kang andang mga nga poultry mo. Ting langaw ka palagyo kung sprayhan nila.
1: Bullseye!
0: Lang. Pero ti bisan paano do tolerable bla kon ka isa Pero tikon man ni Maho, ti mareklamo naman taliwati. Kakunturo-turo, kilangaw, hindi maguntan. Reklamo naman taliwati. Butang balon may diferensya sa andaman nga kwanda yun eh. Sa andang mga treatment facilities. Hindi mayad ang housekeeping nila ko na muna. Hindi mayad ang pagtinlo ng dakon mga amurakaran nga durdurong langaw. Di ba? Sige. Pagbalik naton, istorya naton bala. Kay pati si Mayor Marmisyon kang San Remigio nagaangal ron. Kay may nadakpan nga King Cobra mga katropa sa may hamtig. Gin turnover kang tag-iya kang balay kay susulod ka balay niya diyang Cobra nga diyan nadakpan. Gin turnover dito sa andang ano diyan Minro. Dahil gin turnover mga katropa rito sa may Sinro sa may Bilison. Halin sa Bilison mga katropa, dinaradaya sa may San Remigio to sa may Aningalan, sa lugar mga katropa nga waay kuno ginaadtunan kang tabo. Kag rito ginbutang, rito ginbuyan. Kiti protektado actually daya ang mga kobra nga daya, bisan dalitan, bisan venomous daya, makamamatay daya. Kag akoon taman kag sa indi. White anti-venom nga kwan gawa nga bulong ni Saton. Di ba? Especially rito sa may antike. Anong taday? Kwan na taday? Hugasan talaga ng tubig kung makagat kita? Anong brahon taga niya kay why kita bastante ng anti-venom? Nagduro-duro ng kobra dik naton.
1: Bullseye!
0: May Philippine Cobra. Actually, ang King Cobra ka din, hindi niya tayo Cobra katropang Alex. Doon man, natuon talaga niya sa lahi kang mga mambabla nga manog na amo niya tayo katropang Alex. Gapangahaon talaga niya kaangay niyang manog. Pati Cobra man galing, ginakaon niya ka niya. Hindi tayo niya tuntuon nga Cobra. Ang tawagan niya ka niya ka na, ano ganyan niya? Ang false Cobra. Alam tawabla dyan, hindi tanya dyan tuntuon nga Cobra ang King Cobra actually. King Cobra ang tawag ka na, pero hindi dyan tuntuon nga Cobra. No? Base sa nga ginhalinan ka tropang Alex, hindi tanya dyan Cobra. Pero, parihogin sa dakang Cobra ka tropang Alex, no? Di ba? Parihogin sila. Pero ang tuntuon ka dyan, hindi tanan ni Cobra, ni King Cobra.
1: Bullseye!
0: Demo dyan kalburuto, mga katropa, ang mga pumuluyo rito sa San Remigio, kay radakpan rito sa hamtik nga Cobra, rito tanagin buyan sa may San Remigio. Pati si Mayor Marmisyon, nag-post gin mga katropa, ginapakamalaot niya dyan. Ang balya ti ano tamo di, harabuyan ta na kang mapariho ka dyan nga makahalalit, makamamatay nga manog. Kwanta dyan bila, i-share ta dyan karon kung ano ang post ni Mayor Marmisyon, angot ka dyan mga katrupa, kay daw hindi gid mayad dyan mga katrupa sa anang paglantaw. Kaya mga residente rito sa kwani sa may San Remigio, daw feeling nanda daw nalapas man na kinamatarong kay bangod, wagin ko na nagpamaan ang Sinro rito nanda, nga rito ibuyan tong kubrak nanda. Sige, pagbalik ta istoryahan ta diyang oras. Last 8:38.
3: Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Magmaswakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen, kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo. Cellphone.

0: para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Ricardo Miagar Jr., katagabaran ng Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Katay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo maging tramahan sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

Exciting time, 8:42. Balik din sa atong kapag pangalagad Boy Lugman nga ginadulong sa inyo sa kaaluan kang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, namit nga kape. Kape, mga katropa, nga creamy, tamis, pero yun yung makapekto sa atong nga blood sugar level. Kung gusto ni mo ang kape nga namit kag tamis, pero ini ka gusto nga magtaas ang imong blood sugar level, ang kape nga para kanimo, Premium D3 Coffee Mix. Nga mabakal ninyo dyan sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Kape nga ginbutangan kag mangustin, may vitamin D3, kag subugman. Ginpatamis kang stevia nga tanom, hindi tanat kalamay ana nga pampatamis. Bakla nyo lang sa mga butika, bakla online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Kag sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, ni dyan sa may Yolo Street sa City Proper, ato bang sa Iloilo Midtown Hotel. Gusto nyo alternatibo nga pagbulong gamit ang mga tanom, mga erba, paano dyan ipreparar, ano dyan mga tanom, paano dyan gamiton. Itudlo ran sa inyo sang libre ni Doc Ray Impinado dyan. Bisita lang kamo. Kung gusto yung alternatibo nga pagbulong, bisita kamo sa Yes to Health Clinic and Wellness Center. Sige, kag sarang ninyo dyan mabakal man ha, mga produkto kang Yes to Health Incorporated, mga Santon products naton, available gid dyan. Kag subungman mga katropa, may Cess the Pain. Kung ka para nakit ang kalawasan na ubo, na trangkaso, na sipo, na pungtan, mag-Cess the Pain Soft Gel Capsule. Diya ang ginhimo gin para makabulig na kaninyo ha, sa mga nagaparanakit ang kalawasan. Kung naginatrangkaso man kamo dyan, na ubo, na sipo, na pungtan, makabulig na kaninyo ang Cess the Pain Soft Gel Capsule. Kag nakaparigos ron blang tanan, kung wara pa, parigos ron kamo nga daan. Anong habon nga gamito ninyo? Kay kon kay isa tanan kita, gusto nga nga aton nga panit. Ya, may hilig gid kita nga magputi. Di ba? Katrabay Alex, amo ra kita tanan, no? Mahilig kita nga gusto naton gid nga magputi gid ang aton nga panit. Kag mahilig kita sa mga maputi. Pero sugiran ta kamo, pwede gid kabulig di kaninyo ang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, Gluta Kojic Soap with virgin coconut oil. Parang imo nga panit, humok-humok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Dostohan ka naman, Alex, no? Kung ang habon nga ginagamit ni mo, magparigos ikaw, magpanibin ikaw, Clear Skin Herbal Soap, ang imo panit, humok-humok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Pero hindi lang ina, kung ang imo pagid nga habon, nagagamit ka pagid kang Santon Plus Herbal Soap, kung yung panit mo, humukumuk, puti-puti, kagwara, buho-buho, mag-glow pagid ang imo nga panit. Kag-healthy ang imo nga panit. Kag-hamot pang irok mo. Kung ang habon pagid nga ginagamit ni mo, Santon Plus Herbal Soap, nga ah, bangod ang ingrediente niya, kapayas, may bayabas, mangustin, may balunggay pagid. Nag-glow ang imo nga panit kadya, may antibacterial properties pagidya, nga nagawagtang kadyang mga bakterya, nga nagatuga kadyang imo, baho si irok bala nga daw bayabas nga dunot. Oh, daw bayabas nga dunot. Well, dumduman ko naman ang baho bayabas dito sa may pisanan bla. Katro pa Alex, sa pisanan si Balom, dublang durog ay karlipong bla. Ang delikado sa dokon ka isa kung mga motob lang sitwasyon. Kung may isa lang ka ang sudon to nga magsulod to, aduro naman naman lipong siguro. Dumbaho may abasaw. Oh, duro naman naman mga lipong kung mga motob. Kinangla naman yung mga kwan. Pag-kwan ka mo, pagparigos ka mo, pagpanibin ka mo, gamit ka mo, Santon Plus Herbal Soap. Eh para hindi manimaho ka na mayabas. Kaya ginigit ka mo ito mag-adto sa may pisanan si Balom. Ito kay basi kon manimaho, bla irok, bla mayabas, bla kag duro, bla magkaralipong, bla. Oh, sige. Mabakal nyo dyan sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Balikan na ito, mga katropa, dyan,
Diyang natabo rin to mga katropa sa kuano sa may San Remigio. Kaya ginakundinar na yan ni Mayor Marmisyon. Kaya di may nasapuan mga katropa nga King Cobra. Isa ka venomous snake. Sa isa ka balay rin to sa may barangay Bapatag sa Hamtik Antike. Gindakop mga katropa rin to kang mga tao eh. Kiti sa sulod kang balay. Gin-turn over na yung mga katropa base sa Facebook post ni board member Vince Piccio. Ang manog nga dya, nadakpa ni Jerry Espanyola sa sulod mismo sa kang anang balay. Sa may barangay Mapatag Samtik. Gin-turn over sa ang kobra nga dya sa may Senro Bilison sa Korihi. No? Para sanda ka dya ang may disposisyon kung anong ubrahon ka dya. Di matapos gin-assess suno mga katropa rito sa report kang taga Senro. Gindaradaya mga katropa ang King Cobra rito sa may nabukid kag marayo nga parte mga katropa marayo sa mga pamalay. Rito sa may San Remigio. Ang report gani, dyan sa may Aningalan, dapit nga area. Pero marayo sa tawo ko no, ngaway na malayot nag-adto gawa ng mga tawo, rito ginbuyan. Na ang dyan King Cobra nga dyan, sa may nabukid-bukid kag marayo mga katropa, nga parte kang Aningalan rito sa may San Remigio. Ang Aningalan naman na ginaadto na ni Katropak Alex to magmotor-motor, imausa na ni misis niya. Kasaka ka mo to Katropak Alex, no? Nami ito, may mga clouds-clouds pa to, no? Makon mi mo na. Do pareho man di sa aton, di sa may Leon, no? Di ba? Do pareho ka dyan, di? Pero galing rin to karon sa Aningalan, damo na to mga attraction ko, no? Do may mga zipline, may mga, do cable car, do sa nato, no? Dayon, gina-promote niya nga tourist destination dito mo. Dito dapit sa may unhan niya ginkuhan ko no. Marayo naman may ginaantunan ka mga tao. Dito ginbuyan ko no dapit nga kuhan dya. Suno sa impormasyon. Dito ginbuyan dapit sa may pro ay rayo dito na tama nga area. Hindi dya sa ginaantunan mo to ka tropa ka Alex. Basi kon samtang nga dulo date ka to bala. May King Cobra bala nga magtamwa kaninyo ka tropa ka Alex. Ops! Kinahanglan niya katropa ka Alex, samtang gadulo date ka to ya, dapat ang imoti mo nga King Cobra di ang magtindog. Hindi nga gulpiada, alam ay King Cobra to nga magtamwak ninyo katropa ka Alex. Bullseye! Naano mo niya nga ito, nung mga istorya nga diba? Tiyo mo diyan nga, mismo ang, mismo mga katropa, si Mayor Marmisyon, kang banwas ang San Remigio, nagpakamalaot ka dya. Kanyang pagbuhi rito kang King Cobra, saan nagbanwa? Ngawaay ko no, koordinasyon, kananda. Bullseye! Ang post niya mga katropa, hambal niya, calling attention to all party concerned. Why in San Remigio? Sa Facebook post niya ni Mayor Mission, ha? You never coordinate with us. What do you think about town? Tipunan ng mga bulok na sistema nyo. O grabe, may exclamation point. Butang balonti, akigid si Mayor Mission. I condemn to the highest level of what you did. A very irresponsible and anti-human act. Calling all environmentalists, do you think it's acceptable kung dalhin ko sa lugar nyo? Oh, tiyan mo dyan ang post ni Mayor Marmisyon. Nati out of the country ko na si Mayor Marmisyon ka dyan. No? Pero isang naglabot dyan sa igdulungog niya. Isang naman anya dyan. Nga rin tos banwan ang daging buyan dyan King Cobra. Akig si Mayor Mission. Kay waay nag-coordinate kung nanda. So dyan mga pictures nga ginapakita naton. Picture dyan. Halin kay board member Vince Piccio. Sige. Anyway, amo dya mga katropa ang reaksyon kag taga San Remigio. Tingala ka aton nga nagkinagula ka po ng mga taga San Remigio. Gali,
kay Partiris King Kubrang ang inbuyan tok nandao. Kay ti may kwan dyan mo, may ridya dyan mga katrupang layi kita nga nag-aamlig sa King Kubra. No? Kaya sa mga kaangay ka dyan nga mga manog. May dyan kita mga katrupang Republic Act number 9147 o kon ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kag ang King Cobra, ginakabig dyan nga vulnerable species. Kang International Union for Conservation of Nature, tungod sa pagnaba kang anang populasyon. Di may layi nga nagaproteksyon ka na, dahil hindi mo niya pwede nga patyon katro pag Alex. Kiti, may layi ikaw nga malapas. Di mo dyan nga ginadakop lang dyan kang ginabuyan rito sa lugar kung saniin. Why gawat mga tao? Ang nature kanyang mga manog nga daya, kung una-una na kanyang instinct palagyo niya sa nas tao, pero kung threatened sila, tayo mo dyan, mamuntog sa nakatropag Alex bilang dipinsa. Pero kung kaisa kung mga why ka magtalupangon nga may King Cobra dyan katropag Alex, pang ito niya ginang kuhan mo dyan, ang taluntod mo. Bullseye! Diba? Buntogon niya ka. Worst, alimbawa, aksidente nga maka masalapay mo ni gani, dyan gali, may King Cobra gali dyan, nagparapit ka dyan katropag Alex, kag buntogon niya ka. Ti, ang masubo kay daw ay gawa anti-venom dik naton katropag Alex. I don't know kung diri sa Iloilo, ang ginabutangan ng dakadya katropag Alex, I think, daw kwan, daw ang sanitaryum hospital na to ni Santa Barbara kay ng Western Visayas Medical Center. Di ba? Pero why kitakmaan kung may kwan pa dyan, may available kitang anti-venom? Kay Santi, kisigurado kita nga wara. Why gid? No, why gid? Despite nga duro perme nga mga King Cobra, Philippine Cobra, ano pa gid kiduro dyan yung klase katropang Alex kay mga Cobra-Cobra, may mga Samar Cobra pa kita, may Luzon Cobra. E di makita mo dyan sa andang purma, sa andang kolor. Ang Samar Cobra, sus ka na minami kay Churak ang Samar Cobra, pero no. Daw ito mga may yellow black katropang Alex ng siri gawa di sa nang ulo dapit sa liog niya, no? Di ba? Dahil daw gamay-gamay lang sa gawa. Pero pwerte ka makamamatay. May Luzon Cobra man kita katropang Alex. Tisari-sari dayang klasik ang Cobra. Ang King Cobra gani sa rambal ko na, hindi tanan niya Cobra. Ginatawag niya nga false Cobra man kay bangod na bilong gani tanan niya sa lahi kang mga mambabla. O, diyang ginatawag ni mo katropang Alex nga black mambabla na amo na ng kalahi. Kiti base daya mga katropa sa anang purma kang mata niya, mga itsura niya, kang ulo niya, no? Di ba? Kag tanani pati sa jeans, ang jeans niya kanya, kung gin-check ang aton nga mga eksperto, ya, mga scientist, na bilong tanan niya sa mamba nga mga kwan, nga klasik ang manog. Ana nga kahilira, kanya nga parinte niya katropang Alex, ang mga black mamba, black niya, mga... Nibla ano? Nga mga manog. Basi mga mambal ka black mamba si Kobe Bryant madyata na. Nibla black mamba no? Si Kobe Bryant madyata na. Ti sa mamba tanay din na bilong ang kwan niya, ang King Cobra. Hindi tanay niya, tuntuod nga Cobra. Pero ang purma niya, magtindog niya, gahumlad na ng anang liog. Nibla, antes sa kabuntugon. Doon pareho sang Cobra, pero hindi tanay na tuntun nga Cobra. Kung examinon mo gid, ang purma kang mata niya, lain niya katropag Alex. Kagang ulo niya. Dahil ka pangaon tanay niya kang mga manog katropag Alex. Ang King Cobra tanay, why yung katropag Alex, no? Why talaga kaon kang kaangay niya nga manog? Ang King Cobra tanay, ka pang lumoy tanay niya kang Cobra. Pati yung mga iban nga Cobra dyan, kay iban nga klase kang manog, lumoy, kanon tanay niya kang King Cobra. Bullseye! Daw maluoy ka. So, anyway, amo dyan nga doon na alarm lang yun ang mga taga San Remigio, guro.
Pero stod-tood lang ang kwanta na, ang king kubra, or ang ano, bisan ano man nga kubra-kubra nga dya, gapalagyo dya sa daya katropag Alex, tabu. Gapalagyo dya. Pero galing sa kapagduro naging kapopulasyon na daka dya, manawagan na lang kita, kahit may layo nga nagka-proteksyon ka nanda, hindi ba na pwede, abe nga karon katropag Alex, todo, malain man ang buot mo dya karon nga kung halimbawa, abe, i-rentos may garamaan to katropag Alex sa Kawayanan, tos may barangay, may ibutang din king kubrang, ano, tanan ka mo siguro, tos barangay niyo siguro, doon ma-revolusyon man katropag Alex, no? Diba? Makuan ka man, doon makulbaan ka man, tigaro ko nga panambo ka niya, karoon namin tuwan-tuhan mo na kang ibuntog kang king kubrang, yung itlog mo lang. Mambal jobs, dali again, may pagkaon di. Kaya ang king kubra nga na nature niya katropag Alex, pati kahangan niyang manog, eh, lumuyo niya. Dali lang may cute nga manog, eh, lumuyo ko niya. Pagkaon niya. Gatuan-tuan ko ito katropag Alex, nakikita king kubra, ito lang, oops, dali lang, gid. May cute din nga kubra, ho. May cute din nga kubra, abi kay kanon ta niya, kay pagkaon niya. Tingin niyo lumain pa, abi nang intindihan tagid ang mga taga ang reaksyon ka taga San Remigio. Ilabi na gid ni Mayor Marmisyon. Iti do malain gid man buot mo kadya. Pero actually hindi lang dia. Dia sa hamtik na nakita dia katropang Alex yang mga King Cobra, mga Philippine Cobra. Duro ron rito sa antike, duro ron. Kagi ka rin ito, may tibiyaw, dapit ka tropang Alex, ang nagalabay, ang nagamotor, yung ginalagas kang King Cobra, ka ginabuntog. Ginaputsugan niya ka tropang Alex. Na? Pero ito yung ginpatay ito kang mga residente. Kaya pwede agresibo, mga pirakbilog ang nagamotor, yung nagalabay, ha? Kibot lang, may nagabutyog yung nagabuntog, gananda ka tropang Alex, may lang kayo yung labot. Ipinatay ito kang mga residente, laba ito nga King Cobra, ito yung sigurado, kaya yung mga mga Philippine Cobra, hindi talaga dyan labog-labog yung kitama ang Philippine Cobra mo. Do gamay-gamay tanah. Ang King Cobra tanah, labog tanah dyan katropag Alex, kaya do ga bahol gawa, ga dako-dako gawa tanah dyan King Cobra. Ti, may layi nga nag-protection di sa mga King Cobra nga dyan, kag sa mga Cobra naton. Anyway, proper coordination lang siguro. Kag mga bayman kita sa gobyerno naton sa Department of Health naton, butangi kami to sa antiki kang anti-venom ng mga kwano, ng mga bulong to. Kag mismo din sa aton si Luilo, katropang Alex, tigbawa no, duro-duro doon ang nakita to kag nagkaradakpan ng kubra, oh. Miag-aw. Duro ang mga kubra, may piranok bilog ang mga kubra to na buolo, nadakpan, naging turnover. Tidyang mga kubra, ganyan, ginabuyaan man ang liwat katropang Alex dito sa mga kalasangan, sa mga kakahuyan, sa mga kabukidan. Ngaway-gawa mga tao, nag-adtobla. Tinagaduro, dugid, oh, haniway. Bisan din lang, gimaras, duro man. Diba? Nagligad to, may mga buto kang kubra to nga nagkaladakpan, no? Kag-iban pagid nga lugar nato, di duro, dugid ang kubra. Pero masubo, mga katropa, sa pagduro kang populasyon kanyang kobra, king kobra man dyan, o kung Philippine kobra man dyan. Mga katropa, ahay, why taton gawa anti-venom? Bullseye! Iti nag-expire man ni Abi, may expiration man dyan anti-venom nga dyan? Hindi ba dyan lifetime, kung ibutang mo dyan, hasta san o, pwede mo magamit? Kagamay lang dyan, pero bisan gamay lang dyan, butangan taman, kaya in case ka may mabuntog dyan karoon, halimbawa kang kobra, di ba anong tadya? Kaya sala dyan katropang Alex, ang kita mo sa may kwan? Ang kita mo katropang Alex dyan po, Pertik Munog, by the way, yung uran subong din, nagbuubo ang uran nga Pertik Munog sa siyudad kang Iloilo. Sala dyan makita ni mo katropang Alex, kag sa ato numatag palamati sa mga pelikula, especially sa kapanahuna nanday Lito Lapid na ni Robin Padilla. nanday Dante Varona, dara na si Paquito Diaz kag si Romy Diaz kag si Max Alvarado. Nga every time nga may dyan karon nga binuntog nga kang kobra ang anang legs, ang anang hita, kang gwapa nga babayi, ginasup-sup nanda katropang Alex kang
ang agi kang ginbuntog lang pilas. Nga gadulot ang bangkil lang darwak bilog kang kobra. Ini blang ginapakita niya katro mga Alex sa una nga mga pelikula nga kalabanan to katro mga Alex ang ginabuntog yung permiya katro mga Alex. Doon diri dapit sa may hita, dapit no? Notice mo rin. Nga daan nga mga pelikula bla, sa kaduro kang pilas nga pwede man diyan nga sa batiis ni dapit. Nga permita na gina ang lugar nga ginabuntogan permi nga kanton kang kobra sa pelikula katro mga Alex. Diri sa may kwan dapit sa may paa. Di ba? Notice mo na katro mga Alex? Katuntog yung mga direktor ka dyan. May pagkakainam ko rin yung mga direktor. Dahil yung ginapakita gito, o pareho ka na sa nilito lapid. Sa kapanahonan, ang dasong una. Sa kapanahonan nga, sa nilion si Leon Guerrero pa dyan, kumakain ng bala. Sa nidanti Varuna. O, dalawang talan si Paquito Diaz, si Max Alvarado, kag si Romy Diaz. Ang ginaubra ng katropang James, katropang Alex, ginasup-sup ng dano, ang pilas kuno nga kag ginabugada yon to, ang venom. Pero hindi gali niya pwede. Kaya suntuod na nga sitwasyon, kung sup-supon mo niya katropang Alex ang venom to kuno sa pilas, kung din mo niya kinagat niya sa buli, sa paa, sa hita mo niya kinagat, kung sup-supon mo niya katropang Alex ang venom nga niya, halin sa pilas to nga ginbuntog kang kubra, laban-laban, una ka pa katropang Alex, magtiskog. Ikumpara to sa ginbuntog. Bullseye! Una ka pati mo, mawagtang katropang Alex. Oh, di ba? Imbis ka isa.

imbis kay isa lang to karon ang kwan, ang pilason to kay ginbuntog kang kobra halimbawa, kun may nabuntogan sa kobra, sinupsupote mo kun inagdarwado ka mo. Una pati mo to karon nagkirig-kirig na. Kini mas lapit sa utok mo, mas lapit sa heart mo. Oh. Isinupsupote mo to. So hindi pwede. Di ba? Gina-advise na ka ba, eksperto ka dapat. Relax ang hindi magpanik ang kwan diyan. Ang ginbuntog, adto ka mo rin spira ka marapit ng ospital kay sandak din na kamaan kun anonda. Why met anti-venom dia pero tinluan na dia para mapahagan-hagan gawa. Dayon ilupad gid dayon ka tropa Alex di pa ko yang padon dayon ang ambulansya kun sa antiki ka. Daroon gani dayon sa may Western Visayas Medical Center or di gani rin dia sa may kwano sa may Sanitarium Hospital sa may Santa Barbara. Oh. Di ba? Diri ka dalon. Kay ti amo diyang may hospital nga may mga nga pwede daraan kadaya. Pero ti I don't know kung may anti-venom sa nga available kadya diyan sa mga hospital naton nga diyan. Pero sigurado naton sa Antique wara. Sa iban man nga probinsya wara. Pero duro-duro doon ako unta diyan. Duro doon ang mga kobra dik naton, may mga sari-sari nga kobra. Pati king kobra nga dyan mga katropa. Duro doon yung populasyon ka naton. Duro doon. Ang taga San Remigio ay ganito sa nakmaan siguro. Nga dyan kananda, duro-duro duman ang populasyon kang kobra dyan sa mga sandaman nga banwa. Diba? Di San Iway ganito, kapira dumadakpan, may mga king kobra. Oo. Te insakto gina kalayo sang ospital nga may anti-venom pero madasig ang epekto sang venom sa biktima. Correct katropang Alex. Ang importante kaya bisan isa lang ka bilog katropang Alex butangan tang kada probinsya na kang anti-venom bisan isa lang bilog dya, di ba? In case nga may mabuntog katropang Alex, masalbar ng kabuhi nila. Bisan kada probinsya may isa lang ka kwan diyan ka anti-venom. At least bisan paano bla mapagar anay ang pagraktak ang venom nga diyan kay kadelikado. Tigun mo buntog ka sang kobra nga diyan, sigurado ka gid. No, sigurado ka gid nga ma meet and greet ka doyan kay San Pedro. Doon pagkatapos si flashback na yun to ni San Pedro ni mo katropag Alex. Kung ano ang ginhimo mo na flashback to ipakita na sa kwano high-tech na subong katropang Alex siguro, no? Kung sa kauna, ito magic lang siguro. Ching, taran. Eh, magkatapos, subong siguro, basi gagamit na projector niya si doon sa sinihan, abe, no? Pambala, ikaw, Juan Pusong, amo dya ang imong kabuhi sa buhi kapato sa lupa. Ay, flashback to na yun ni San Pedro, dyan na yun ang imo, katropang Alex. Then sometimes si San Pedro, siguro gauyat kang pula nga manok, no? May manok si San Pedro. Wow. Ti! Kung nakita gito, katropang Alex, kung ano kakatunto. Bumaan doon lang talaga dyan. Pero galing ti amuran lang, no? Sa aton ka mga tagpalamati, manawagan ta siguro sa Department of Health naton kinahanglan ta na sa pagdurog ang populasyon kadiyang mga manog nga dalitan, mga venomous nga mga manog naton, kinahanglan ta gid siguro nga magbakal na kita kang aton nga mga anti-venom nga mga kwan nga dya, nga ibutang ta sa mga ospital ta ilabi na bisan isa lang kada probinsya. Then pagkatapos i-announce na kung inkaso nga mabuntugan ka mo kang mga makadalitan kaya mga manog, reja ka mong hospital at to. Kung sa bagay, ganyan, isang mga amo din kauyaya yung aton gobyerno man, no? Notice mo ka, Dr. Alex, pareho ni. Ang aton lang ako, ang aton nga mga, kundi may mga cancer center kita. Then pagkatapos may bulong na ginahatag ang DOH. Sa mga cancer patients kaya, ahay. Example ning mga bulong ng dabla para sa daw hormone therapy nila bla para sa mga

0: mga kwan bala sa yadto may breast cancer bala nga especially sa mga mamurubal amdo naton nga mga breast cancer patient. Ahay. Permita na katropang Alex Kulak. Oo, po nauna tinyo to sa Department of Health sa Western Visayas Medical Center adto sa Cancer Center. Kung ikaw pasyente, po nauna ka mo to adto sa may Western Visayas Medical Center kag mag-avail sang una tag tatlo pa bulan ang bulong diya katropang Alex. Pero kadya tag isa do lang ka bulan kulang pa. Duro pa nga hindi makabaton kay kulang ang bulong. Paunahay. Tiyahan nining anti-venom ta nga dya. Ma-procure dya madasig ang aton nga Department of Health. Kay mismo gani, ang bulong sa cancer center, paunahay katropag Alex. Tiguray timo, tinubakal katokang ang bulong to. Ano nalang gwa mo? Kiti dapat libre dyan nga ginahatag sa aton gobyerno. O pareho di sa aton, pinagi sa Western Visayas Medical Center. Pero dohalin dyan na dyan ka DOH, diri lang ginabutang. Diba? Tilibri na adyang mga bulong sa cancer. Sa cancer center na ton. Pero ang realidad, Regis Dalom, naghambal, kulang. Pag-abot niya, tipaunahay ka mo to sa iban ng mga cancer patients to. Mansigdalagan ka mo pa to sa may cancer center. Puno unak mo to. Hatagan ka mo good for 1 month. Sunod bulan to karon kung maubos to man to, tawag naman kamo kung available, kung hindi, kung why pa, dahil pagkabrubay ka ron, kung hindi pa available, hulaton nyo dyan mga tag-isak bulan, tinin ka mabakal kang bulong ka dyan. Hindi ka mag-inom, anek, bulong ka dyan. Kaya kung wakat kwarta, hindi ka na mag-inom bulong. Di ba? Di mo dyan uyaya, mga katrupang Department of Health natin. Why kitakmaan kung Department of Health Region 6 natin dyan? O sa national ta dyan? Na Department of Health? Pero sigurado, mga katrupa, kag siguro ang mga cancer patients naton dyan, ma-agree sa ginhambal ta nga dyan. Na mag-adto ka di sa cancer center kang Western Visayas Medical Center, permita na white available nga bulong. Nagalabot mga katropa, rapit-rapit isak bulan. Diyan anda mga katropa nga example, ha? Ang anda nga bulong nga dyan nga anastrazole, para dahil mga katropa sa may breast cancer, especially sa mga may mga murumal amdublagawa. Para dyan nanda. Hindi gani available mo dyan. Kung sa bagay, para sa cancer dyan, para sa treatment sa cancer patients dyan, sa mga may breast cancer. Kung isang kahulat pa ng mga pasyente, tag tatlog simana, isang bulan gawa, nga hulatan na anda, antes, magambal sa naga, okay, available na day po na una day, first come, first serve. Kaya mo man nga kinuyampa, dalagan itong mga cancer patients to, saknay kanda nga ginoperahan to nga parte to kang lawas, kang magdalagan to sa may Western Visayas Medical Center, cancer center nanda, kag magpasimpalad kung may bilin pa to, kung why, basi naunahan to, tanda to kang ubos ron. Ihatagan naman dyan, kang tag para isang bulan. Tapos bulan naman, balik ka naman. Then, pagbalik mo to, hindi naman available. Anong klase dyan? Kaya kung kaysa, pag-abot sa mga pareho ka dyan, katropang Alex, kaya di, ang ginistorya na to, di cancer, ganit, duro-duro. Nga nag-depend mga katropa sa cancer center na to, Western Visayas Medical Center. Kaya I believe, under daya sa Department of Health, ang mga bulong nga dyan, di nga ginabutang di. Na? Hindi ba dyan sa lagid kang Western Visayas Medical Center? Maybe ang procurement process na nagpurtik hinay. Nga kung sa bagay, mga katropa, kwarta dyan kang gobyerno. Kagkabuhi kang tao din nga nagasarig di kaninyo ang ginasapar di. Hindi ba dyan inyo kwarta? Kaya kung inyo tanay personal nga kwarta des, sa mga nagatrabaho di sa gobyerno naton ang dyan ginabakal kanyang bulong, hindi ka demanda ng tao eh. Kiti privado nyo natin yung pagusto ka mo. Pero mintras kwarta dyan kang gobyerno ang ginabakal ka dyan, kaya ginabutang ka ng mga bulong sa cancer nga dyan, sa para sa cancer nga dyan. Rin dyan sa may Western Visayas Medical Center, sa cancer center. Kaya kamo man sa aton nga kwani, sa aton nga, ano dyan, sa may DSWD, madiman kita ng mga Pilipino. Diba? serbisyuhin nyo kami mayan. Kaya di ba na inyo kwarta? Dasigan yung procurement process nyo dyan. Kaya di kahulat yung kansiron nga pasyente. Alang-alang din, sige. Ang aton nga bulong dyan, iskipan ta dyan. Ay, hulaton ta ko sa available. Ito, wait, at kwarta yung bakal dyan. Hindi pwedeng hambalon niya lang, sige, bakal lang ka po, anay. Paano ka na bakal ko, wait, at kwarta? Kaurugot ba? Diba? Diba mo dyan nga, pag-abot sa mga anti-venom nga dyan, daw, ako, katropang Alex, daw, mahambal ko kita. Daw mga burbudlay gawa dyan katropang Alex nga mabutangan kita at mga anti-venom dyan. Kaya ito may expiry man dyan. Kailang alang mo dyan butang sa kape mo kung kung why mat binuntog to nga tawag ito Alex. Ang balang sige, ibutang tayo sa kape ta, serbi. Para magamit ibutang tayo ng sa kape ta. Bullseye! Ay maandirekte. Dala sa unta na ni pareho sa mga bulong bla sa mga kanser nga daya. Daw amo man ni siguro ang treatment sa aton nga mga taga-gobyerno. Ah. 'Di ba? Himaan ta kag yung gobyerno ta pirmi. Sige, acknowledge ta nay, antes kita magtakop, acknowledge ta mga naga-imaw dik naton. Si unahon naton di ang XFM Radio Patrol Iloilo mga nag-upo dik naton. Si Ma'am Mary Ricabar, no, diyan sa Florida, USA. Good morning, good evening diyan na Ma'am Mary. Tristan Wyatt Vigulay, Angelo de Monteverde, good morning. Katropa vibes sa Kanayunan. Mga panulay ang nagdakop ka kung king kubra. Ano pa dumdum niyo sa San Remio, basurahan? Ba, grabe, akigid si Katropa vibes sa Kanayunan. Di man siguro nga panulay gina. Na? Mga menro nga, bao grabe nga buyayaw niya. Din otok nyo. Ginbuyaan nyo ang King Cobra sa wala tawo. Naga, wala nagapanaw. Oh, grabe nga. Akik-akik si Katropa Vibes Kanayunan. Dito mabasag iba niya nga mga mensahe. Kaya daw grabe gid ang akig ni Katropa Vibes Kanayunan. Si Ivan din, Ma'am Ivan din Vivo Sudario, good morning gid. Na kag ang Ivan daw hindi ko makita ang inyong mga mensahe. Sige. Sailo kita bla di sa pihak naman, no. Mhm. Dali lang kay pang acknowledge naton makadali antes kita magtakop pa. Katropag Arnel sa Unoy, good morning gid. Kailaw vlog, good morning. Nagauran naman ka Jazz Antique, may hangin pa halong kita tanan. O, nagauran matugli sa Antique o mahangin pa kuno kusog-kusog ng hangin. Rin Jazz sa Iloilo, nagakuan man day, uran-uran man day, nagbundak bago lang munog uran, pero kanyado nagkanay-kanay naman. Okay? Pero sige pang kariti. Ma'am RG Cobillas, good morning. Ma'am Jessly Lauro, good morning gid. Ryan Mundihar, katropang Ryan Mundiar, Ryan Pacman Mundiar. Good morning, Sir Emerson. Mauranon nga aga, shout out lang dyan sa Marajuna, ang Crespo, Bunares, Gabayron, Obrio, Mundiar family, especially sa Amon Baby, Ryan Dave Mundiar. Greetings from Ryan Pacman Pacquiao. Grabe, no? Kaya balan mo, though, alam ni Pacquiao ni itsura ni katropang Ryan Mundihar nga daan. Kag si Madam Sally Jordan, good morning, gid. Sir Epifanio Bermudez Nalupano, happy birthday. Sinong may birthday, Sir Epifanio Bermudez Nalupano? Retired head teacher 3 Dayakang Bugo, San Remigio, mga katropa. No? Si Sir Epifanio Bermudez Nalupano, tagparamati naton kag fan ya kang XFM Antique. Ginpaubrahan niya kami to kang tanan-tanan kami, pinaubrahan niya kami tong kang mag nga may picture bullseye. Yan, grabe rin. Tapos pictures namon, pagpa-picture namon to sa sunod kag announcer's booth. Good morning gidan kay Sir Epifanio Bermudez Nalupano. Kay sino birthday, Sir Epifanio Nalupano? Imo birthday. Oh. Sige, kay Brando Santisas, Randy Santisas, no? Sobrevega Elma. Ma'am Elma Sobrevega sa may Baton North. Agagay mister niya dyan sa San Jose. Good morning, Gid. Happy birthday sa taga Marajuna. Nagpa-shout out pagi sa program ni Idol Bullseye. Sana all imbitado ang may baon. Okay mga katropa, happy Sunday to all. Sige, happy birthday dyan, no? Sa may birthday ko na sa may Marajuna. Salamat kaninyo sa pag-imaw nyo dignaton sa aton kapag panganagad. Si Ma'am Viola Pitaasan, good morning, Gid. Dili ra pundo sa isa lang kalugar. Makamang ra, dili ra pundo sa isa lang kalugar. Sige, ambal ni Ma'am Viola Pitaasan. Salamat sa Ma'am Margie Cobillas, good morning, Gid. Kag iban pagidyan ng mga nagapamati ni kinaton. Alang-alang ng aton oras, mamahaw ron kita. Imaw naton si katropang Alex Saspa sa Antique. Upo naton sa XFM Antique. Si katropang James Tinhongko. Ako naman si katropang Emerson Gonzalez Labrillaso, XFM News.
1: Mga katropa, EXA

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kompletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhrone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhrone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhrone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpigil sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpigil sa mga butika.
7: Makalage na ko.
8: XFM. Patropa mo.
9: Exciting.
10: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Hubensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero laindidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marikomend ko sa inyo. Mataas

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Bagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape sa hap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasang ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sinaida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manamigis.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod.
14: XFM.
15: Patroba mo!
16: Exciting!
17: Mga katupa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo E.

0: Sexy. Mambibili sa inyong mga suging butika. Sister
1: Pain. Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mambibili sa mga butika.
3: Pag-diet na kubuhas ah.
4: XFM. Patropa mo. Exciting.
5: Mga katropa. Exciting.

0: nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus,

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo na itatip po sa supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit, tagmakinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: XFM. XFM.
1: Yes, Tol!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng

0: Gold. Yahoo! Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision X. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panas.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus.

0: Sunsilk Plus Coffee Mix. Gabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The secret of health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: May lagdaw na sa Gold Eagle Beer. Premium sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Ilong, isa sa mga maswerte ng nanoog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga pa-premyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH BACFR.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumpletuhin ang

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
2: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Emilito Uy, sa akong minadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium. Thank you!
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! DOH CFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
3: Makalage na ko!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-gani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, pinagi sa aton sa pagpangalagad, padayon kita siyempre nga maghahatag sa inyo sampira sini ka mga detalye. Pagtalakay sini sampila ka mga tupiko nga nagatutok iya sa padayon na pagdiskubre naton sa mga sikreto sa likod sa mga tanom, mga pagkaon, mga sangkap nga makita sa aton sa niya kusina nga makabulig pabakod sa aton sa niya lawas. At kung may kinabatsyag kita sa aton kalawasan, makabulig man din para kita mabuligan niya badasig sa niya maumpawan. Kago kita sa niya maginabulong ang baratian sa aton sa niya lawas, naghahatag man din isang dugang suporta pag-abotiya sa nutrisyon. Lamang kung makahibalo kita, kag aton matukib, kag madiskubre pa dayon ang mga sikreto sa mga pagpreparar sini, ano nga bahin sa mga tanong mga aton sini nga preparahon, ano kadamo, ano nga timing, o kung ano oras ang timing sini sa paggamit na ton, aton bala aton ni bala tumaron, aton bala idapat sa aton sini nga panit, aton bala ini hakloon, kag iban pagid niya mga pamaagi, ano? Para nga kita sini ang mabuligan nga amat-amat naton ano matun-an ang natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton sa ringa lawas. Pero syempre kung may ginabatsyag na kita sa aton sa ringa lawas, ari man ang aton sa ringa pagpangalagad sa paghatag sa inyo kung mahimo ka kinahanglanon sa pila ka mga food supplement nga makabulig yan no dugang sa mga kakulangan sa aton sa ringa lawasan pagabot sini sa aton sa ringa ginatawag nutrisyon. That's why kadamo sa mga naka-appreciate gani, no? Nagakadto dira sa Yes to Health Wellness Center, kinagsiling sila nga doon, pinasahi iasang mga protokol o kung mga giya ginahatag dari. Nagatutok pag-abot iya sa pagkaon, mga ilimnon nga dapat kaunon. Mga pagkaon, mga kung mga kalanon, mga ilimnon nga dapat likawan para madasig maumpawan sa baratian. Kaya hindi ginaton manigar sa aton sini, mga suki nga mga tagpanamati nga dako katama ang porsyento o kung kahilabtanan sa pagkaon para sa perwisyo o kung para sa benepisyo sa aton sa nga lawas. Gani, thank you sa mga feedback sa mga nagkakadobradra sa Yes to Health Wellness Center kung nagpakonsulta kagang masami mabatian sa ila. Manipayon din sila kaga na-appreciate nila kati libre ang konsultasyon ang ipreparar nila o kung ang ginaprepara sa ibang dira para sa ila sa ringa consultation, ibakal na lang nila sa mga natilawan na nila nga daan kag nauyunan ang mga products kag ti proven and tested na gid nga magluwas sa sabor like sa mga coffee abi no, especially ni aton nga Santhon Gold coffee mix sa kadamo gid sang mga nakasaho, kadamo sang nanamian, kadamo sa mga nabinipisyuhan kag ang iban sini adu kadamo sa nabinipisyuhan pero ang iban sini kuno nagaka-stress man nagaka-stress man kun maubusan maubusan sang stock ano dasay ang iban sini sa sunod nga bakal para hindi kuno maubusan naga bakal na lang gidsang hindi lang isa ka box hindi lang duha tag tatlo ka box para nga may reserve sila nga daan. Sabagay sa punto nga kung na makapayo sa aton sa ring lawas magluwas nga nauyunan naton nga hindi naton pagatagan sini sa nagakaigo sini nga ginatawag panahon o kun kantidad para nga makahatag man sang ginatawag kaayuhan sa aton sa ring lawas. Sambal sige lalata gasto ganita sa pula ka bayo. Drip yes kape nga manami pa sa aton sa ring lawas. Sa kirandan naging certified naturo path practitioner Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad tag live kita mabatian sa mga XFM stations sa bugo sa ring isla sang Panay 96.5 XFM Caribo 106.5 XFM Rojas City 93.3 XFM Antique kag dira sa XFM Bacolod 96.7 kag sa tanan ng mga XFM stations sa bugos nga Negros sa Island Region kag syempre dari sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome, welcome gid sa aton sa pagpangalagad. Basi may mga concern kamo ha sa ikaing lawas, gusto niyo palabot dari sa aton sa pagpangalagad, mahimo na ring i-send sa aton sa ring text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kag live ba kita nga makitaan?
kag mabatian sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa mga XFM station pages nga kun sa rin kamo nagapamati o nagatan-aw sa aton sining pag pangalagad. Kung nag-upload kamo sa aton through Facebook, pwede nyo man mapadalang inyo sa mga concern dira sa ikaing lawas sa aton sining comment section. Well, sige dan, then isa na naman ka-topic ang aton sining pag-istoryahan, sining edisyon sa aton sining pag pangalagad. Kumusta no sa aton sini mga tagbalamatoy dira, nakakaon na bala ang kalabanan ang iban sini ang ilang pamahaw dala na panyaga para kuno makatipid, pero ang iban man nagasiling na dilang tanay mamahaw temprano, bawion talang karon sa lapit talang panyaga. May pamahaw na, may panyaga pa gid ba, duhagid ka serving. Kagang iban man, masaling daw ito tiyempo sa ni magkuhanaw, mag-preparar ukon do katalama, di-prepare sa isang aton sa nga pagkawan, abe, mapadeliver na lang kita. Ha? Abe, di na aton sa nga cellphone, na aton sa nga app, kay ma-order na lang kita, kag magpa deliver. Sa kahapos, ano, sa nga aton sa nga pangabuhi sa subong. Habal sa kilala ko, sa tama kahapos, dok, ang aton sa nga pangabuhi subong. Sa tuntood lang, kwarta na lang kulang mo. Gusto ka nga maghulat ka na lang tanan, pa-deliver ka. Even sa imo sining groceries, pwede ka makapa-deliver. Even sa imo sining mga kinanglan nung susulod ka sa sulod sang balay, pwede ka ka-shop sa ni online. Ha? May mga linangas-langas pag niya gusto pag gusto mapa-deliver Hello Blocks. Ambot ka may ara ka deliver. Order ka online Hello Blocks sa deliver sa imo. Ang pinakapunto na ito, Andrea, muna yun, no? Sa aton sa mga tagpanamati. Sa kahapos ang aton sa nga kabuhi o kung pagpanghabuhi subong, tungod sa teknolohiya, kung hindi kita kabalo sa nga magamit gali, may hindi man nini paborable sa aton nga efekto. Kano kadasig bala sa aton sa nga pagpanghabuhi subong? Ano kadasig sa nga informasyon kagkadali? Sa una, magganto ka lang sa iban nga lugar. Kung daling ka sa probinsya, daling ka halin sa probinsya, magganto ka sa Manila. Sa una, kinanglano pa mag-sulat. Pero pila panakadlaw or simana antes mag-abot imo sa nga sulat, kung gusto kang magdali sa unang information nga gusto mahibalaan sa una dayon sa imo mga himata, kung dito ka abi sa Manila, diri sila sa probinsya, ma-telegrama ka. At kagdati limitado pa katamang imo sa nga ginatawag mga tinaga sinadara nga ibutang. Ano? Whereas sa panahon na itong subong, ang kalibutan daw kagamay na lang. Ha? Pwede kita maka-live, direct sa iban nga pungsod. Maka-istorya naton ang diri sa pungson na ginhalinan naton. Kadali lang magpadala sa mga mensahe. Sinigundos na lang ano, sa aton sa mga tagpanabati. Kag sa subong, kadali na lang. Especially pag-abot sa aton sa mga ikaayong lawas, kadali na lang. Kita maka order man o kung makapatigayon man sa pagkuha sa mga gusto naton sa kung ano makapayo sa aton sa mga lawas, suplemento, mga bulong din ang akin ng lanon naton. Kag madali man makakuha sang mga butang lakip na sa makalan o mga ilim nun nga makaperwisyo sa aton sa nga lawas. Istoryahan naton subong ang masami nga pagkaon sa nisang mga kalanon nga masiling naton nga manamit. Kag makasiling bala kita nga pagtapos naton kaon do nagahandom naman kita nga buwas gura mo naman liwatong orderon ko. Fast life, fast food. Aton pag-istoryahan subong sa kadasig sa aton sininga kabuhi. Sa kadasig sa aton sining mga ginatawag inoras. Siyempre, why man niya nagdasig ang oras? Literally. Pero kundi tungod sa mga sa advancements ng teknolohiya, bala subong, nga ang iban sini, tungod sa kasako, ang ila sini kusina nakadepende na lang sa ginatawag kung ano ang gusto nila orderon online. May iba nga nagaluto para sa ila. Mabakal na lang sila hagi-deliver sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga panimalay, tagsa-tagsa ka mga opisina o kundi man nga lugar na gusto nila ini paga ipaga-deliver. Ano ba lang epekto sang fast food sa aton sininga lawas? Amo ni nga aton sining pagatunana sa aton sining mga tagparmati para at least may ara kita sang basihan man kung ano bala ang aton sini dapat kay hindi dapat himuon pag abot sa punto nga gusto kita sini maghalong sa aton sininga ikaayong lawas. Number one, nga question na aton, Dre, nga ang
Amo na lang ini ka popular sang ginatawag fast food. Pero syempre ah, tagon ko lang ah, way kita iya nagapugong sa inyo nga magkaon kamo sang mga pagkaon nga ma-order naton ano sa restaurant, sa mga eateries, sa mga order naton nga ginapa-deliver naton. Nasa sa inyo ina ang aton malandre, matag kita sang komparasyon, kag aton trawa ng mga bintaha kag desbentaha. Kamo na mag-decide sa inyo salitag sa tag sa kamakagalingon. Ba may nag-message sa aton na, "Batsak to ginadok." Ang iba ng pamahaw isalig sa pa-deliver ang panyaga pati ang panyapon. Ayaw ko na do kay way na hulugasan. Sa bagay no. Way na kuno hulugasan gid man ano kapin bang iban blabo kata. Pagkatapos kaon ang iban instead nga maghulag-hulag kag nagpanghimos ang ila sa niya kinanaan, sakto lang magpungko-pungko kag magidag-idag kay gali nagapatyag na nagaluyang lawas kag daw ginatuyo gali kay may kuana blood sugar spikes na gali, may insulin resistance na gali. Sa ginatuyo pagkatapos ang kaon. Tuman na kaginatawag popular ining fast food tungod nga sa kadasig lamang, convenient. Kag di masaling naton nga mahapos kag accessible ini ka tama. Pindot mo lang sa imo sining gadget, sa imo sining ginatawag laptop, makapadeliver ka na sa pagkaon nga imo sininga na gustuhan. Pero amo ni punto naton, kung may ginatawag mga ginakaon kita nga manamit man sa aton sa nga panabor, makasiling kita nga daw nabulong ang aton sa nga kaila, pero tukibo naton. Ano bala mga sangkap dira sa aton sa nga ginakaon? Ano bala mailulot sa aton sa nga lawas? Kadamo sa mga pagkaon nga masiling naton na convenient, even affordable, mga instant nga mga pagkaon, mga ultra processed sa nga mga kalanon, easily accessible. Makita mo sa mga malls, makita mo sa grocery, dira sa mga shelves nila, or sa shelves dira nga dira gina sa pronte. Kag dira gina sa mahapos sa labuton. Kapin pa ko nag-shopping ka bala. Ari tip gali sa inyo ha. Kung nag-shopping ka mo, hindi ka mo mag-shop ha. Kung mag-grocery bala. Hindi ka mo mag-grocery nga ginagutom ka mo ha. Kay laban-laban sina kung ano na lang malabot ninyo dira kag baklon, especially ang mga ultra processed sini nga mga kalanon. Ini mga fast food bala, mga highly processed sini nga mga pagkaon. Kadamo sini sa ila ang may sobrang asin kaysa sa kinahanglanon natong adlaw-adlaw. Amo man may added sugar man siya, kag may mga unhealthy fats man nga ginabutang diri kag syempre calories. Kag kun i-combine mo ining mga sangkap, kanamit gid sini sa aton sini nga panabor. Namit sa aton sini nga panabor, namit sa aton sini nga panamil, namit sa aton sini nga baba, bauti lipay ang aton sini nga kaugalingon. Pero abin nyo kung nano, kalabanan sini sa ila, kulang sini sa nutrients, kulang sa fiber, kulang sini sa kinanglanon yung mga vitamina, ka mga mineral sa aton sini nga lawas para mapabilin sini nga, ginatawag healthy. Ano ba lang himuon naton sa aton sini mga tagparamati? Para nga, mabuligan nga, mangin healthy ang aton sini pagpili sa mga pagkaon. Pero bagoy na, ano ang mangin efekto sini sa sigi-sigi naton sini o kung halos ginasalig naton ng aton pagkaon karon sa pagpa-deliver o kung kadamo sa mga instant perming mga ginakaon naton ng mga kalanon nakastock dira sa aton sa ring pantry, dira sa aton sa ring kusina, madali lang naton sini i-prepare. Pero ano bala ang ginatawag efekto sini sa aton sa ring lawas? Dari kita sa primerong efekto sini. Kung nagasigi-sigi kita kaon sa mga kalanon nga kulang sa fiber, kulang sa sustansya, kulang sa vitamina, kulang sa minerals, kag iban pagid sini nga mga nutrients, lakip sini antioxidant, lakip sini ang iban pagid mga benepisyo nga makuha kung tani naton sa pagkaon sang mga utanon kag healthy nga mga pagkaon. Number one sini, diri kita sa ginatawag subtle negative health effect. Pagabal kita nga subtle, di sa primero, duway pa malang nahalos. Makasiling kita nga doon normal lang siguro ni. Number one sini, among ginatawag, permi kita kapoy. Kulang kita permi sa enerhiya. Kay kung kargado sa kaloriya o kung calories ang aton sini nga mga ginakaon na permi, pero kulang sini sa kinahanglanon nga nutrients,
Amo na, instead ni mapagsik kita, doon nagaluya pang aton sininga lawas. Amo na, itandaan na to na sa aton sininga mga tagparamati. Madumduman to ganing hambal sang kilala na to. Sa doon nga ang nagakaon man ako. Damo man ako magkaon. Doon kaluya para may isang lawas ko. Pamangkuton yung iya sa naginakaon. Bati laban-laban gid. Kuan gid, igo gid, bulsay. Salig sa permisa, restaurant, pa deliver o kon order sa ni online. Pero ari ang maayo nga balita. Pero sugod si niya nga, sige ako inom sang premium D3 coffee mix. Nanotaran ko dok nga, nagpagsik akon sa nga lawas. Siya sang una, mag alas tres palang sang hapon. Dawain ako sinasing energy. Labi naging pakadto sa hapon, pakadto sa nisa gabi. Pero sugod nga, ang iya sa nga coffee, gintilawan niya kung ginilisan niya sang premium D3 coffee mix singya kapag six ang akon sining pamatsyag do no sa do gusto ko pa mag overtime mo. Problema mo abay mo kung anong kwan ano ang lahog-lahog niya pero sige lang do ka do gamay mo lang overtime pa. De langas-langas sa malang ito ah. Ang pinakapunto si Nidari, nabuligan siya pag inom isang premium D3 coffee mix na nagpagsik iya sa lawas, kaya iya sa ni masamig na kaon, kulang sinisa nutrients, kulang sinisa fiber, kulang sinisa sustansya. Samantalang ato sa premium D3 coffee mix, sabihin niyo kung nano, may kombinasyon sang utan, may kombinasyon sinisang prutas, nga amo ang kinahanglan nun gid sang aton sa ninga lawas. Kagang manami pagidira ang kombinasyon pagid sang sansaon sa din sa panit sa isang mangustin kag vitamin D3 nga kun i-combine na ng duha magluwas na naghahatag sa aton sang kapagsik naghahatag sa aton sang kaabtik nagabulig pagidilino para ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity nga makalikaw kita sini sa full blown type 2 diabetes kun aton mapabayaan nga sige-siging aton pangginawi ang aton nakandan karon na anad lang kita nga do halos highly processed, ultra-processed ng aton sa mga ginakaon. Why na sang halos lutong bahay? Why na kita sa mga vegetable salad sa ginakaon? So di, ikinang lanong di kong tani sa aton sa mga lawas. Ganun sa ibang dira, kung gusto ka mo mag-try sa cafe nga nagabulig pa pagsik, nagabulig pa bakod sa aton sa mga lawas, nagpanayanaya, bisan pa sa aton sa mga pinsar, try na ton. Premium D3 coffee mix, kombinasyon sa isang sansaon sa sa panit sa mangustin, vitamin D3 plus fruit and vegetables sa combo nga dira nagabulig na rin siya atan sa nga lawas. Total, hindi makamong papugong sinisa pag untat sang kafe or punggan. Magani ka mo mag-inom sang kafe. Iban, makawat-kawat pa. Diri na lang kita, no? Try na to ng premium D3 coffee mix. Ang manami pag-in sini, kaya ang pampatamis ang ginagamit sini halin sa stevia. Number 2 sini nga mahimo matabo kun ini masustansya ang aton ginakaon puro lang kita nakabasi sini sa mga manamit nga mga pagkaon o kon mga sabor bala sa pagkaon pero kulang sini sa nutrients, fiber, kulang sini sa ginatawag vitamins and minerals. Sunod sini nga epekto mabatyagan naton is poor concentration. Ang hindi balanse sini nga pagkaon nag-affecto sa aton sa abilidad para mag-focus. Kag syempre aton sini pamensaron ang afektado kasi ang brain naton kulang sa nourishment eh. Kulang sila sa kinahanglanon niya para siya ang mag-function. Di isa pa kadaan dira ang tubig kinahanglanon gid naton, ang good fat kinahanglanon man naton para nga mag-function maayong aton sa nga brain. Lakip na ang pila sa ni ka mga nutrients halin sa mga utanon, halin sa ni sa prutas para malikawan naton ang pagamalipaton, malikawan naton ang ginatawag kabudlay sa aton sa ni magpanumdom o kung magpinsar sa mga nabasa naton, mga nabatian naton o kung bisan pa sa mga nakita naton. Pero kadamo sa mga parents ano, madumduman ko nga lipay gid sila. Hindi sa ila mismo ko galingon na kundi sa ila sini mga kabataan, syempre mga ginikanan gani no, nga nabuligan bisan pa ano, nga ang ila sini kabataan nag-improve. Bisan pa ano ang ila sini nga memorya. Kapin pa siya, may isa kita sa rika ginatawag caller nga ang iya siya na appreciate gid nga ang bata niya pulo katuig ang edad plainom kafe. Hindi na tani kung gusto paimnon sang kafe pero tisanglit nga makakita si Bermesa nag-iinom sang kafe
nagiinoman siya sang coffee. Okay naman, so ay man lang. Pero sugod na nabatian niya sa aton sa program nga may alagali sang Sunthone Plus Coffee Mix nga pwede iya sa lima katuig nga bata pataas, gintilawan niya pa inom ini sa yasin nga bata. Sa so, doon nagnami mo ang yasin nga performance sa kabulan nga inom-inom niya. Ang score niya nga daw gakabit-kabit kung mag-kuan, mag-exam. Sana na daw gangandok sang 1 point? Ay, bisan pa, no? 1 point ako. Nalambot ang balon, may improvement, ano? Sa ginatawag memorya sa bata. Kay balon mo, bisan gatuon ka, kung kulang sa sustansyang kinanglanon ni mo sa nga utok, why ka focus? Tamaray ka magtuon, nagamaripaton ka. Pero binyo kong nano, ang isa ka manami, siniko na nga ito ginainom sini, lakip na sa makabataan, Sunthone Plus Coffee Mix, may lecithin. Ang lecithin nagabuli gini, para nga magnami pag ng pag-function sa ato sa nga brain, kiti food for the brain ni mo. Ang nami pagid sini, especially sa mga bata, kay caffeine-free ini. Why sing caffeine? Iri nga ito nga Sunthone Plus Coffee Mix. That's why damo sila naka-appreciate nga bisan imnon nila sa gabi, wala problema ang ila sini nga pagtulog. Nagnami ang imo sini mabuligan na magnami imo sini concentration. Hindi ka pa dali-dali sini magutom. Kaya nga man, may ara sang fiber, may ara sang protein nga makabulig sa aton para makabatsyag kita sini sang kabusog. Magluwas ang nagabalansi sang hormone, nagabulig pa nami sang blood circulation. Ganin ang sa aton sini mga tagpalamatidira, kabataan man, mapahamtong man, mga may edad-edad man, pwede ka mo sini makainom sang Sunthone Plus Coffee Mix. Of course, upod pagid sa aton sini nga iban nga healthy lifestyle. Kag kun may mo pagid nami pagid ko nang mga masami na tong ginakaon yung mga instant nga mga kalanon, masami kita nagakaon sini fast food. Ibuslan abi naton sang healthy nga version abi. Luto kita sa aton sini panimalay. Damo nga mga utanon, ara ang balunggay, ara ang kamote, ara sini ang gratuag kulitis, alugbate. Iban pagid sini nga mga madahon kag garde sini nga utanon. Ang iban ganin sini nagareport na sa aton nga naga-practice na kaon sa isang hilaw nga ang palaya, which is very good gid. May nag-message sa sa aton nga taga-Antique nga sa akin takandok nga nakain ko lang ang bunga sang native sa niya ang palaya. Primero ko na daw mapait man, gadigwa-digwa pag ini, pero sa nakasaho siya nami man ko no, o kung nami na siya sa niya panabor. Nami sa aton sa niya lawas gading iya sa niya efekto. And then sunod sa niya digestive problems. Kag masami nagabutod o kung hindi man makabatsyag kita sa pagbutod gid no sang aton sa niya diyan bisan panalagsa. Sabot ang balon sa niya may labot ang aton sa niya ginkaon. Kay kung kulang gani sa fiber, highly processed ng aton sa niya ginakaon, masami kita sa niya sa fast food, ang balsang kilala ta, ang kusina, yang kusina, yung restaurant mo. Ang kusina niya dito kay Karen. Susan Karen man, sa karinderya. Kulang sa fiber. Ang aton sini nga gina, kaon, may labot rin. Sa ginatawag constipation, kag digestive discomfort. Pagkatapos, no, sa aton sini mga tagparabati, di ba sini makabatyag sa pagbutod sang ila sini nga, tiyan, kapin pa kung medyo why mo manotice pala tungkol nga nami ang sabor sini, pero na mas gali sang mantika, na mas gali sang iban sa mga sangkap ang sodium o kung ng asin dira sa imo sinigin kaon, nagresulta man na nino sa ginatawag increased thirst and bloating, which is isa sang ginatawag mga discomfort yung mabatsagan sang tao siri nga kulang sini sa sustansya kung nutrients ang ginakaon. Mayroon na akong pala inom kasi isang Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya nga man, ang Sunthone Gold Herbal Tea, nagabuli ka na yung kondisyon sa nga ton sa nga tiyan. Nami, pag yung kombinasyon sa nga isang turmeric, kagaya sa nga cinnamon bark, kapin pa kung pala kaon na carbohydrates, tapos kaon, maginom ka sang isa katasa sa nga mainit-init o kung maalaba ang Sunthone Plus o kung Sunthone Gold Herbal Tea, nagabulig pa, para ni basta magtimbuo kayo mo sa nga blood sugar. Kasi may cinnamon bark mo. Pagkatapos ng gabulig, pagkita niya, panami man sa tulog, ginakondisyon man ang aton sa ringa tiyan sa gabi. Kaya gabulig man panami sa aton sa ringa bowel movement. Pagka-aga. Kagang manami pagid, kaya makapanabor ka sinis ang matamis sa sining aton nga Sunthone Gold Herbal Tea, pero ang ginagamit sa ringa pampatamis, kasubong sang Sunthone o kon sa premium D3 coffee mix, stevia man
ang iyasini nga pampatamis nga gingamit. Zero calorie. Di pwede ganiya sa mga health conscious na ton sa mga tagparamati. Nga nagainoman niya no sang tea kaya nagapangita sang healthier version o kung healthy version sini sang tea nga ila sini nga imnon kagdi siyempre kung padayon kita sini nga nagakaon sa mga paggaon nga manami lang sa aton sini nga panabor sa aton sini nga panamil di baldagid ang lawas na ton pag-abot sini sang panahon muna siling na bata pang edad pero ang balatian ba ti pangkwana pang senior citizen na amo na lang ang balsang kilala ta nga story mo lang din ato na pero daw may punto man eh sa dok balaan ko ang edad ko tiba taon ba di madyanabla 35 palang edad sila lawas ko dok daba taon pa man pero ang diriya sa ubos-ubos daw nag-retire now. Sa dungan lang kami sa nidok natawa pero daw mauna niya patayo. Isa sa dapat na ton na halungan sa aton sa nga lawas amo ang ginatawag aton sa mga sistema kag mga cellula dito sa sulod kag mga organs na ton sa sulod pinagi sa pag-provide sa nagkakaigaw sa nga sustansya nga makuha na ton sa aton sa nga ginakaon o kung makuha na ton pinagi sa usto sa nga nutrisyon utanon prutas sini kag iban pagid nga nutrient rich nga mga pagkaon kung gusto makamamagkaon sini sang ginatawag mga matamis pwede makamamakakuha sa inyo sa nga source sa matamis sini nga mga prutas nga kaunon nyo ginya bilog adalang iya sini nga unod para may fiber kamo sini that's why bisan pagali sa mga nakaanda na ton inom-inom kita sini sang ginatawag soft drinks inom-inom kita sini sang tea o kung mga sweetened ang naminakon sini or even sa sweetened coffee na ton sini nga nagakadula kita sa balanse o kung nagakadula sa balanse sini ang mga sistema na ton susulod sang lawas why not nga tunaan na ton kag aton adyason na ton tugalingon nga mag-adapt kita sini diri kita sini sa makapa healthy sa aton sini nga lawas. Like for example, bala, muning lahog-lahog, langas-langas, tabla dari nga pulupangapim lang, pero actually, ang agenda sinadra is kutso-kutso. Pero at least, hindi kaya magreklamo nga naglain imo dyan, nga nagsulabi mo sininga suluk-suluk, hindi kaya magreklamo karon nga dandi mayo imo sininga pamatsyagan. Kaya nga man, kung halimbawa, Santhon Gold Coffee Mix ang imo sininga ininom, sabi niyo kung nano, manami sining Santhon Gold Coffee Mix ang imo sininga, kung muning imo sininga ininom, kombinasyon man ni sang prutas, kombinasyon man ni sa mga utanon plus may glutathione kag collagen kag mga ginapasulod sa imo sining lawas. Ano bala ining glutathione kag collagen? Specifically, makabuli gid sila para nga mapahinay sini ang pag-edad sang isa sini ka tao. Mga anti-aging sila sini nga mga sangkap. Nga dira man actually no sa aton ina sa sulod sang aton sering lawas. Pero amo na nagali samtang nagaedad kita, naga mataamat ini sila jutay sa aton sering lawas. That's why naga korino ta aton panit, naga batyag aton sini mga joints, either nga naga sakit o kung naga luya, iban sini naga linagatok, naga inigot ng ila sini nga mga luta-lutahan samtang nagaedad. Mga sinyales sina. Nga kulang na kita sini sang ginatawag mga antioxidant, kulang kita sa ginatawag glutathione, kulang kita sa collagen. Kung nga ang naga-experience na kita sina. Kagang iban sa na nagasiling at normal na malanidok sa pag-edad sa isa katao. Yes, of course, partly, gakumporme kita sina dira. Pero, may mga mahimo man gali kita nga mapadelay na to ng aging o kung mapahuben kita, ini mapadasig nga to sa nga pagtigulang, pinagi sa pagdugang sa kinang lanon sa nga mga suplemento, papasulod na to sa to sa nga lawas, like collagen, sa nga glutathione. Nga kung nagapangapiman lang kita, why not piliin na ton ang Santhon Gold Coffee Mix kami aras sa glutathione and collagen. Nga samtang nagainom ka, nagapasulod kasi na ng mga sangkap sa imo sa nga lawas. Tutal, mga pinagin man lang ka mo. Try nyo ang Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kagkasubong sa isang Premium D3 Coffee Mix. Kasubong sa isang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Coffee Mix Stevia man ang isa sa pampatamis nga gingamit sini. Gani doay kita sini rason nga hindi kita maging healthy sini kung kabalo lang kita sini magpamati, magsunod kaga magpili sang husto sini nga mga
ilim nun kag mga kalanoon nga nagakadapat sa aton sa nga lawas. Pero kung padayon gyapon nga bisan pa may ginabatsag kita nga, kung nagabatsag na kita sa primero nga mga science nga daw, kaluya permi sa aton, may mga digestive problems kita, daw poor concentration, magamatamat kita maripaton, padayon gyapon nga nakadepende kita sa nisa pagkaon sa mga manamit lang nga mga pagkaon, order gyapon na kadto sa restaurant, ha? Ang mga liwat-liwat lang na to, nga, kadto to blast restaurant, kaya ma, itreat tabla ang kagulingon, takay deserve to niyo. Wagi siyang malain man siya na, no? Kung panalagsa lang kung tanay, occasional lang kung tanay, pero kung halos kagmasami, hindi makapaayo. Kaya nga man, kung masami kita nagkakaon sa hindi masustansya ng mga pagkaon, kargado sinis ang ginatawag ang mga added sugar, asin, unhealthy fats, kag calories, dili na sini ang mataamat kita sini nga nagabugat, weight gain ang pila sini ka mga resulta. Overweight and obesity, kung hindi pagid ini ma-manage, dira na masunod sini ang pagtaas ng aton sini nga blood pressure, hypertension, hindi na ma-balance sini ang aton sini nga cholesterol levels, kag timarido sini ang aton sini nga physical well-being. Damo na mga mahimo ta sang una. Hindi tana kung damo ang mga mahimo to sa unang hindi tana mahimo sa subong. Kaya nga man, nagamataamat na damo laton bilbil, nagamataamat na dako aton sa nga buyon, nagamataamat na damo lang aton sa nga tanggugo, kag iban pagid sa nga mga resulta sa sige-sige na itong depende sa ni sa ginatawag pagkaon sa gwa, fast food o kung kulang kita sa pagkaon sa ni sa mga pagkaon nga kargado sa nutrients like madahon, kagbardi sa nga mga tanon, kag masustansya sa ni nga mga prutas and then spices sa aton sa nga kusina nga tikong kasi hindi na naton sini masapakan tungod nga posible sa mga rason masako order na lang ang mapaliwansan sini sang iban. Okay lang suliton ko kung panalagsa, pero kung sige-sige gani dira nagasugod sini ang nagkalain-lain nga balatian sa lawas kag ariya tandaan na kag kung sang una ang mabatian mo nga mga balatian sini para lang sa mga nagaedad 50 pataas, subong pwede na sa 20 anyos pataas dira na nagasugod ang pila sini ka mga sintomas nga sang una sa mga senior citizen lang gali naton sini batian. Kadamo na sa mga bataon subong hypertensive, kadamo na sa mga pamatanon subong kag mga nabalaan dugid mismo ha, nga nagpalahuway na no tungod na stroke, mga bataon pa na silang ibang ganyan, may pakalabot 30. At imagine na bala, tama ka dako sa nga factor. O kung may labot sa nga aton sa nga lifestyle, lakip ng aton sa nga mga ginakaon. Tiyo, sa aton sa mga tagparamatino, hindi na maghulat sila nga magkadto pagkita sa amusin na nga sitwasyon o kung mga kondisyon sa aton sa nga kaugalingon, sa aton sa nga ikang lawas. Kaya nga man, kung hindi na ito nabantayan ng aton sa nga ginakaon, nagabase lang kita permis sa mga manamit, highly processed sa nga mga pagkaon, dira na, resulta o kung magresulta kita sini sa seryoso sini nga long-term health effects. Aran dirang heart disease, aran dirang type 2 diabetes, aran dirang stroke, aran dirang obesity-related disease. Kagiban pagid sini nga problema sa aton sini nga lawas. Pero tandaan, why ini sila mag-develop overnight? But over time, sa sige-sige na aton sini nga pagdepende sa aton sini maginakaon sa mga pagkaon nga manamit sa aton panabor pero kulang sa sustansya. Kulang sa nutrients, fiber, mga vitamins, mga minerals, antioxidant, phytochemicals, mga bioactive compounds nga may benepisyo kontani sa aton sa nga lawas. That's why recommendation na ton, kaon ka mo permisa mga utanon, kaon ka mo permisa ang prutas. Dapat i-balance lang na ton, ha? Kaglikawan, ang tuman niya pagkaon sa niya, kung himuon niya occasional, kung hindi ginawa malikawan, ang pagkaon sa niya isang ginatawag mga kalanon nga kargado sa asin, kargado sa niya sa kalamay, kagamon mga ilim nun ano nga tinghambal sa ibang sini pampatigab tapos kaon. May mga unhealthy fats kagregado sa calorie nga makalanon nga eventually hindi makapaayo sa aton sini nga lawas. Diri sini nagasulod ang aton sini nga ultimate trio o kung ang aton sini nga Sunthorn plus gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn vitamin C. Nga man ang rason sa iban kung nga hindi sila makaluto sa healthy busy. Pagbugtaw kinang landasig ka maghimos kaya makadto ka sa opisina, especially kung mag-commute ka pa, ma-spend ka pa sa isang pila ka time kahit may traffic jam or
bisan may salakyan ka, kun maipit agyapon sa traffic, problema agyapon kun madlawan ka. That's why iban siniti. Kun ano na lang malabot dira, mainit dira, o kun mapabukalan ka dali dira, kag makaon, mahigop, kag go na dayon. Tandaan naton, ang ginakaon naton sa aga, una naton niya kaon sa aga, makahatag sa aton sang either binipisyo o kon perwisyo hasta na sa hapon. Amo ni tandaan naton ha? Kung hindi healthy ang aton ginakaon sa aga pa lang, bilog nga adlaw na halos perwisyo na ang aton sa ninyang lawas, sa aton sa ninyang galingon. O dapat alandaman ni gali ang ginatawag pamahaw nga ginatawag nga dapat healthy gid ang aton pamahaw kung nagapamahaw kita. Kasi may mga tao, may mga iban niya, why na nagapamahaw? O kung ang ilan sa ninyang kaon is either alas 10 o kung alas 11 na sa aga. Kung may iban man yung mga tao nga twice daily na lang sila ya naga kaon o kon kaduhan na lang sa isa ka adlaw. Kung may ara pa gani ko na nga 1 meal a day o kon OMAD ba lang ginatawag, tidepende na lang sa inyo kung anong inyo sa ninyo preference. Sa pinakapuntulan nato andre, kung magkaon gin man kita, piliyon tang masustansya sa ninyo mga pagkaon. May fiber, may vitamins, may minerals, nutrients sa kargado. Para nga ma-feed na to ng aton sininga organs, aton sininga system, aton sininga cellula. Karon, tayo rason kay hindi naman gani makaluto, kay busy gani. Kagbisan pa sa iba niya makaluto, hindi man nila makumpleto ang mga sangkap. So, may mga nagreklamo pag inaisa aton, hindi magro-reklamo, pabalo lang, bawdok. Kamahal subong, ultimo gamay nga putok sang balungga ay pulok pisos. may kan ba to gani mo, may actually kabalo ka expression mo lang niya. Sino maisip po na ganito ang pinanid sang balungga ay kamahal mo. So practical sa aton sa mga tagparamati para sa aton sa kahapusan, sa aton sa convenience. Kag para man nga hindi kita madula sini sa balanse nga padayon gyapon naton mahatagan sa nagakaigo sini o kun kinahanglanon niya mga sustansya. Fiber, vitamina, minerals, mga antioxidant ang aton sa ninyong lawas, may mga anti-inflammatory benefit nga halin sa mga sangkap sa ni, ang pagtumar sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3, kag Sunthone Vitamin C. Nga man, dari pa lang sa balungay, nga sangkap sa aton sa ninyong Sunthone Plus Gold Capsule, dari ang dahil nag-support niya sa nagratuag micronutrient deficiency or micronutrient intake support. Kati kadamo sa mga vitamina, kadamo sa mga minerals sa sini. Dugangan pa may fiber pagid. Kag dugangan pagid, may ara pagid sa ginatawag iba niya mga binipiso sa lawas, may antioxidant pagid, may anti-inflammatory property pagid ini nga makabulig no sa aton. Kag masiling naton nga makafit sa aton sa ninyo fast-paced life style. Muna siling balang kung madasig ang madasig naton sa ninyo pag pangabuhi, kinanglan sang dasigay sa ninyo pagprepara sa pagkaon, nga iban sa ninyo pressure na lang hindi healthy ila sa ninyo mga ginakaon, may ara manggali sang pangontrasya na dira o kung pang neutralize o kung pang balance ka dira. Pinagi sa pagpili man naton sang ginatawag nagkaigo iya kagdikalidad ng mga food supplement kasubong sa Sunthone Plus Gold Capsule nga makabulig man kung nagadinali kita. Kasubong lang nga, nagpasulod gyapon kita sang balungay, sang ampalaya, sang spirulina, sang sunthone, sa nisa panit, sang mangustin. Kasubong lang nga, nagpasulod kita sa natural antibiotic, pinagi sa nisa ahos, nga mo ni mga sangkap sa aton sa nga Sunthone Plus Gold Capsule. Kag sa kasako sang pangabuhi, o kung kabuhi sa mga tao, subong, ang iban sini hindi na, kag halos way na time sini sa pagpabulad sa adlaw. Ultimo magwa lang gani sa makadali, nagapamayong, nagakalo, nagabutang sang sunscreen, makadok no sa dagat, kay para nga, magpabulad sini sa adlaw. Siyempre maligo mismo sa lagat pero perte man ang pangbanyo sini sang madamol nga sunblock. Para kung hindi mo sunburn, kag para kung hindi mag-itom, nagkanto ko pas dagat. Ano ka tropang Alex? Pamuyong ka nalang sunod balay, ano? Pero pinakapunto na tondre, bisan ha, sa aton sa mga tagparamati, gustuhon pa sang iban nga magpasilak sa adlaw, hindi na nila mahimo. Tungkol sa kadamo sang rason, kadamo sang gidadalian, kadamo sang hilinga gawon, dari naman sila nagkasunod ng aton sa ringa Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaya nga man, hindi lamang siling nas silak sang adlaw, vitamin D amo nang aton sa ninyo kinanglanon ukon pabakod sang aton sa
sa ninga lawas. Abin yung kung nano, lakip sa pagpabakod sa aton sa ninga tulan, pagpabakod sa aton sa ninga ngipon, pabakod sa aton sa ninga maskulo, pabakod sa ninga aton sa ninga hormones para magbalanse ini. Buligan kita nga parang aton sa ninga immune system, hindi sa ninga mag-overreact. Kung mapabilin sa ninga balanse lang yan sa ninga pag-function, makuha gali naton ini nga beneficyo kung may ara kita sa ni sang nagakaigo nga vitamin D sa aton sa ninga lawas. Kasi dari sini nagasulod eh sa fast-paced lifestyle naton. Dasigay per mi, ha? Tiwan na chimpo, titumar kita sa ni sang premium D3 soft gel capsule. Kung manami pagit sini kay kinanglan gid naton ang ginatawag good fat adlaw-adlaw kung mahimo para nga hindi madula sa balanse ang mga fat soluble vitamin. Magluwa sa vitamin D, ara man ng vitamin A, vitamin E, vitamin K, na kinanglanon sa isang good fat para nga maabsorb sa aton sa ngalawas. Ang manami, kay kung nagatumar kita sa ni, sang premium D3 soft gel capsule, waay uyang. Inang mga fat soluble vitamin kay kaupod sa vitamin D mabuligan na maproseso sa aton sa ngalawas para maabsorb kang magamit sa aton sa nga lawas. Kibalan mo, isa man ka problema natin yung adali kita galuya, kulang kita sa good fat eh. Di man namisa ni, kaya nga itong premium D3 soft gel capsule, ginupdan din isang duha ka good fats. May ara sang moringa oil, kag may ara sini sang VCO o kon virgin coconut oil. Naman nga bintahan no, sa aton sa mga tagparamati, kung ang kombinasyon sa aton sa mga nainom, nagkakaigo kag nagakabagay para nga way uyang sa aton sa nga lawas. Kag isa pa gid kinanglanon gid naton kapin pa kun busy kita adlaw-adlaw, stress kita, kulang kita sa tulog, mas kinanglanon gid naton sini ang pagkaon sa mga pagkaon nga kargado sini sa vitamin C. Balsang kilala ko sa ito, balaan ko manadok nga damo vitamin D, vitamin C sang ginatawag biabas. Tagalingway na ko yang ipon. Di por nada gid. Diri naman dyan yung masunod ang aton sa nga Santhon Vitamin C. Ang aton sa nga Santhon Vitamin C manami sini kay sag nireklamo sa iban ba lang ako mag-inom sila sa vitamin C, nagkahila bila sulok-sulok. Abi try nyo ang Santhon Vitamin C kay alkaline vitamin C ini. Why basta nagkapahilab sa aton sa nga ginatawag sulok-sulok para nga makuha gyapon nato ng kinanglanon nga vitamin C nga mapasulod sa aton sa nga lawas. Kiti why nagahimo sa vitamin C ang aton sa nga lawas, kinanglagin naton kuhaon nini sa maginakaon naton o kon pinagi sa pagtumar sini sa dekalidad sini nga mga food supplement kasubong sa Santhon Vitamin C para nga aton sa nga tissue health, ang aton sini nga immunity, masuportahan nga mapabilin sini nga mabakod. Magluwas pa nga ang vitamin C kinanglanon nisa para maghimo sini sa ginatawag collagen. Importante para sa aton sini connective tissue, importante sa aton sini mga joints, importante sa aton sini nga panit kag iban pagid sini nga ginatawag parte sang aton sini nga lawas. Gani highly recommended gid naton ano sa aton sini mga tagparamati. Kung nagiinom ka mo sini sang Santhon Vitamin C, hindi niya pagkalimtan ni upod ang aton sini nga premium D3 soft gel capsule, labi na ang aton sini nga Santhon Plus Gold capsule para kumpleto ang aton sini nga benepisyo. May nagpamangkot sa aton, "Tidok, pwede nga Santhon Plus Gold lang akon, or pwede nga premium D3 soft gel capsule lang ang akon tumaron, or pwede nga Santhon Vitamin C lang akon." Kumbaga, individual na lang. Hindi niya pag-updo ng tatlo. Actually, pwede lang gyapon. Waay gid sing problema sina. Pero, kung gusto ka mo iasang bugo sini nga benepisyo, parang ang benepisyo sang Santhon Plus Gold Capsule, hindi mauyang ang iban sini, maupdan sini sang aton sini nga Santhon Vitamin C para maproseso sa aton sini nga lawas, parang ang benepisyo sa aton sini nga Premium D3 Soft Gel Capsule, hindi mauyang ang iban tungod nga araman ng aton sini nga Santhon Plus Gold mga sangkap sini para magbulig para sa ila sini nga processing and absorption amo ng buot na aton ng balon nga mas manami kag mas bintaha gid sa aton ika yung lawas kung ginaupod gid naton naton sa nga ultimate trio sa pagtumar like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para nga way gani uyang
ang mga nutrients nga rin dari sa sining mga food supplement nga aton sinigina tumar. Gaprobado ini sila sa aton nga Food and Drug Administration. Sa nagapinamangkot gari, diin kami sarang makabakal sining Santhon Plus Gold Capsule, Premium Dietary Capsule, Santhon Vitamin C. Doc, especially sa mga nagkaka-stress dira. Kanto na ka mas butika, kaya available na nga aton sarang Santhon Gold Coffee Mix. Hindi ka mo magkabalaka. Kaya ganating huha, gina ni Yes to Health, sa management. Nga kutod sa mimo, hindi mautod ang aton sa supply o konsang stock baladra. Parang hindi ma-stress ang ibang dira. Nga kung nagahawat-hawat, nga rin ila sa nga kulunsumuhon dira, kagway sa may mabakal sa butika, pwede mo kumuha ka-order sa actually, no? Online. Pero para siguradong, ibang sa nito nag-stock na lang sa pilagid ka box sa nga reserve. Diyan bala ka mo sa nang makabakal sa ni. Actually, sa mga butika, sa mga parmasya, sarang ka mo makabakal sa ni mga produkto nga na-mention na ton para sa inyo sa nga ikaayong lawas. Like sa isa na itong text, Sir Dries, yeah, Doc, correct good. Ako, namigid sa ako ng Santhon Gold Herbal Tea. Kanami, isang tulog ko kung ginainom ko. Kag, why man ko yung problem, Doc? Sa pag pupo, that's why nga okay lang gid sa ako na. Okay gila, kung tulog mo lang emotion yung concern, makabulig yung Santhon na Gold Herbal Tea. Pero kung ibandira nga magluwas sa budlayan sila magtulog, hindi sila komportable, sila seringat yan, tapos constipated pa, mas labing nga makabulig ang Santhon Gold Herbal Tea. Kanto ka mo sa mga butika, parmasya, no? Malapit sa inyo sa mga lugar available na niyo. Kung hindi gani, makalagaw makamo sa mga lagko ng mga butika man sini, pwede makamugyapon makabakal sa nila. For example, kung makasulod ka mo dira, makabakal ka mo dira sa ginatawag Mercury Drug Store. Kung may ginabakal ka mo dira ng inyo sa mga prescription medicine, gusto ka mo mag-ulayhon sa mga food supplement like Santhon Plus Gold Capsule o iban pagin sa nga mga suplemento na ton, pwede ka mo makabakal sa nila sa Mercury Drug Store. Dira man sa Rose Pharmacy sa mga branches sini, sarang man available na ni mga product na ton sa The Generics Pharmacy or TGP, South Star Drugstore, sarang man din mabakal sa Generica, All Green Pharmacy, mabakal nyo man din mga product. Ang na-mention naton na diri, hindi lamang diri ha, sa isla sang Panay, kundi sa bilog nga Pilipinas. Para sa inyo sa nga kahapusan, para nga hindi kamo sa nga maubusan sang supply sa mga nagagamit ng adaan, mga nakatilaw ng adaan, natilawa ng adaan nila, nga manamigid sila sa nga lawas. Kasi sa mga gusto, magtilaw pa. Pero kung gusto ka mo, pwede makamamakakadto. Especially kung darima lang ka mo sa Panay, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center na hamtang sa Ahiyang Building, Barangay Arroyo, Iloilo City, atubang langit sa Iloilo Midtown Hotel. Kamu makabakal, kung pwede ka mo makabakal dira sa tanan yung mga product ni Yes to Health, kagama namin pagidira kami libre nga konsultasyon. Maginabatsyag sa lawas nyo, nga nakadamo naman sa inyo sila nga natestingan, natilawan, mga home remedies, even mga ginatumar nyo nga bulong nga daw kadugay na sa inyo sila nga tagabalik-balik magyapan ninyo sa nagilabatsyag. Basta makabulig ang nutritional therapy. Abikadto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center. Open sila actually no, Domingo, halin Domingo, tobto Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, tobto bara 5 ang takna sa hapon. Dira gali sa Bacolod City, may store man dira si Yes to Health, dira nahamtang sa Lizarre Street, barangay 39 Bacolod City, at ubang langit sa Marayo Bank, Yes to Health Store. Pwede ka mo dira makabakal sa tanan ng mga produkto, ano, nga makabulig sa inyo sa nga ikaing lawas, mga na-mention na tondri sa aton sa nga pag-pangalagad. Yes, Doc, sugod nyo nag-inom ko sang Santhon Gold Coffee. Amo na gidni ang akon permi gina kafe. Hindi na ko niya mag... Hindi ko sa niya mag-committer sa imo, ha? Hindi niya makabaylo sa itsura. Makapabaylo ako na sa itsura. Ala, iba na. basta may iban kaya nga iba na ginatumod. Makabulig, ha? Pahamis-amis ang aton sa niya kutis. Pabuhin-buhin sa mga kurinot dira sa aton sa niya guya. O kung napahinay sa niya pagkurinot sa guya tungod sa collagen and glutathione, ano? Pero pagbabaylo sa niya tsura, hindi ta kasiguro siya. pero at least, no? Pinakapunto na ito, Andrea, balsang kilala na ito. At least, ang ginainom na ito, Doc,
may ginatawag binipisyo. Sa aton sa ringan lawas, tungkol ang Sunthorn Gold Coffee Mix, magluwas nga nakakafe ka na, may mga prutas ag utanon ka pa nga ginapasulod sa imo sa ringa lawas. Sa nagpamangkot dili sa aton, ano kuno ang maayo? Kaya nagaburo ng iya sininga panulok. Nanotice ko, Dok, na 1 week doon nagsigisigi ang pag-blur sa akon sininga panulok. Sign na balay ni Dok sang hindi ko makakonfirm na kung sign na iya sang cataract o kung nanuman nga problema sa mata, no? Unless nga makapakonsulta ikaw iya sa aton iya mga doktor sa mata. Pero sige na pabangkot mo kung ano nga food supplement ang pwede mo tilawan, pwede ka makatilaw sa isang Visenex Plus Soft Gel Capsule. Actually, ang pagburon sa aton panulok, ando paghina sa aton sini panulukan, ando hindi na kita makamurot sini, amat-amat na labo aton panulukan, ang isa sang posible kulang sini beta-carotene. Kulang kita sa antioxidant sa aton sini lawas, tungod pida kita pakaunon sa isang utanon, pida kita pakaunon sa isang ginatawag prutas, magluwas bastante pa kita sa pulaw o kung basi nagabisyo pang ibang sinadira. Bastante makita sa tutok sa aton sinima computer, aton sinima cellphone, di baltagid ang aton sinima mata eventually. Abi try na itumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule para nga masuplayan nato na bisang dugang sinio kung kinanglanon nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E ang imo sininga lawas, nga makabinipiso sa imo sininga mata. Bisan try mo na siya 2 times a day lang. Straight bala. Good for 2 weeks and then after that, try mo follow-up check-up or follow-up message dari sa aton or gusto ka kadto dira sa Yes to Health Wellness and, Center for further sending ha. Agratawag paghinun-anon pagid no sa aton dira nga alternative medicine consultant. Kadamo na sa nabuligan sini nagaburo na panulukan, naga ginatawag hindi komportable ang mata, do ka malas ang mata, naga kisap-kisap ang mata nga do ay man gani gina humod gid, may ibang gani sini nga daw naga double vision sila kung naga dulubli ng panulok sini. Nga nabuligan inumpawan sa paggamit sini sang Visenex Plus Soft Gel Capsule twice daily ang pagtumar sini. Kag sendok ako nalipay gid ko nga naka-discovery ko sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Nalesen ko nung yasin nga worry sa dengue. Actually, yasin nga ginagamitan sang Sunthorn Plus Herbal Oil sa texer na ton para lang gid sa lamok. Amo lang gid na. Why na sang iban pa? Kati mosquito repellent ni no ang ginatawag naga herbal as mosquito repellent ang aton sa nga Sunthorn Plus Herbal Oil. Kaya nga man isa ka sangkap sa ni kung isa siya sa nga sangkap amo ang peppermint oil. Kung traga din ni kung nagtabo din ni sa mga lamok especially sa nagadala sa ni sang dengue nga kagaw. Hindi kita mapalapitan sa ni, therefore hindi kita magka-dengue infection sa ni. Balikaw kita sa dako nga huol sa ni no. At syempre kagastuhanan ni no. Kung nalimbawa ma-contaminate kita sa ni o kung ma-tublukan kita sa ni kagaw dala sa ni sang sining lamok. But at the same time nagabuli gani kondisyon sa aton sining panit. Kaya ang Sunthorn Plus Herbal Oil may VCO, virgin coconut oil, kag may moringa oil nga manamigid sa aton sininga panit. Magluwas pa ng ating mga palang-alay sa lawas, mga palamuypoy, pati ang mga palamaol sa lawas dira mabuligan man nga maremedyohan kag ma solusyonan. At kung may mga kuan ambal sang kilala ko, siya doktor yung may mga lusa-lusa ka pwede man ni siya. Tilawan mo, ay makabulig man siya sa may mga kuto. Dati budlay na kuno siya, budlay na kuno dok magdamo kuto basi lupad tas kawayan. Banyo siya nang dano kon gamitin nang dan sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Pero kung nalimbawa ang purpose sa isang pagpamanyo sang Sunthorn Plus Herbal Oil kanaga pala nakit inyo sa ninyo lawas pero kung ang pala nakit daw hindi na madalas sa bulubanyos kati may ara manggid yung mga sitwasyon nga amusin na pwede kita yung makatumar sang Cess the Pain. Kaya yung Cess the Pain nga ini tingin himo gid ni para sa mga palanakit sang aton sininga kalawasan. Available na ni sa mga butika para mas marapit sa inyo sininga mga lugar. Sakit inyo likod, sakit hawak, sakit abaga, sakit ulo, may ibang ganis ni may mga menstrual cramps, dysmenorrhea nga nabuligan sa paggamit sa nisang Cess the Pain. Gid malipat sa aton sininga mga tagpanamati. Isa sang gina remind sang aton sininga Department of Health especially naga kan subong nagadata subong ang pagbinaha sa mga manubo sini nga mga area ta ang risgo sini dira sa gidatawag paglaton-laton
paglaptas ang kagaw halin sa ihi sa nisang baboy, ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sa nisang ilaga, gata asa tundris sa nisang leptospirosis. Isa sa pinakamanami na ton sa nga mabuhat, likaw gikita nga mag-ubog sa ba, kutob sa mahimo na ton. Pero kung na rin ba, why man gid kita mahimo sa ni, why kita choice kung mag-ubog kita, kag kung kaya man lang may butas kita sa ni, pwede kita makagamit sa ni, sa butas. Pero kung limba, la dalom gid, ang balsang kilala ko natin kung taga-hawak niya, dok, nina madalas butas na. Ang himuon niyo sina pagkataka sa tubig, kung nakaubog gid man kamo, panglimpyo kamo dayon gamit ang matinlo nga tubig, kagamitan gid sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Nga aman, ginarecommend gid nato na paggamit sang Sunthorn Plus Herbal Soap para malimpyuhan ang aton sa nga panit, malimpyuhan ang aton sa nga lawas, batok sa nga mga kagaw nga mahimo magdala sa aton sang balatian. Kasi may antibacterial property ni mo ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Pati pagani sa aton sa nga ilok kung nagapangalisngaw, gamitan naton sa Sunthorn Plus Herbal Soap. Recommended ko, kung alam ba may body odor ka mo, banyusan yung inyo sa nga, kung gamitan nyo sa Sunthorn Plus Herbal Soap, inyo sa nga kilikili, habunan nyo mga hasta mga 20 seconds nga paghabon dira, no? Pagkatapos ipabilin nyo ang bukal dira hasta mga 1 minute. From 20 seconds, dugan lang kamo sinisa mga 40 seconds, sarado isa ka minuto, antes nyo siya bunlawan. Para yung mga kagaw-kagaw, gada bala, mapapas. Amom lang ng problema, dira mo. Kung balhason kita tungod sa kagaw ngayon na, nagapangalisngaw ang aton sa nga balhas. Pero sa aton sa nga guya, pwede kita iya makagamit sa Clear Skin Herbal Soap. Ang bintaha iya sa Clear Skin Herbal Soap, kati hungod inigin himo para gid sa aton sa nga guya. May kojic, may glutathione nga mabuligan niya mapaputi ang aton sa nga panit sa amat-amat. Hindi man siling nagulpi, gida, kundi amat-amat lang. Balan mong problema sinisang kalabanan. Gusto nila magdali sa

Pa siri sa imo sini nga guya, pwedeng-pwede gid gamiton siri ang Claire Skin Herbal Soap. May vitamin C pag dinhi nga nagabulig man pa kondisyon sa aton sini nga panit. May VCO man ni para mabuligan hindi tuman mag-dry ang aton sini nga panit. Kag sa aton sini mga tagpanamati, especially sa mga nagareklamo sa aton na no. Dumduman ko ni blang istorya ta nga dinasigay nga kan dinasigay sini nga pangabuhi fast paced life pero ang kilala ko siya may ara dok madasig nga kun dasigon mo ni kigang sang sawa mo skono na siya balaman na nando ka sa bagay balaan na niya sang mga may sa mga may asawa no sang balaan gani sa may asawa pero pinaka punto sini yung concern bala nga nagahina na ang ginatawag sexual performance. Actually ang ginatawag isa sang ginapatimaan sini nga ang isa ka tawo sini healthy pa kun healthy ang iya sini nga sex life. It means nami ang kondisyon sini sa heart, nami ang kondisyon sini sang kaugatan, nami sini ang blood circulation. Gani sa mga tagbaramati na itong dira, kung gani, kung tawag may medyo may hutay pa gani, kag na medyo agresibo pa gani, isa na sa pasalamatan na itong. Kaya po itong balon, nami ang kondisyon sa itong sa cardiovascular system. Pero hindi man balikawan nung kaysa tungkol sa kakapoy, sa ibang sini, nagaluya ang lawas, damo sini sang mga nag-aagaw sa itong sining atensyon, kulang kita sini sa focus, nagkakadulaan kita sini sang gana, especially sa patag iya sa ginatawag, ukon sa mag-asawa iya, nga kinanglanon gid obligasyon sang bana sa asawa, obligasyon sa isang ginatawag asawa sa bana para nga mangin kabahin, mangkon kabahin ni isang aton sa healthy lifestyle. Di ko nalimbawa, nagabatsag na kamadura nga medyo nagahina ninyo sa nga performance, do medyo hindi na makapahutay tungod sa kakapoy, kagti generally, do ay nagigiyagana eh. Kung kaysa ang balas ang kilala to sini siya madudahan pa dok mo siguro doon may ginarimitan ng iba na parang dodod siya na kakapoy ka-stress sa pensar abin nyo kung nano base sa pagtuon ang kombinasyon gali sang maka kag clavo waska nami gali hindi lamang sa physical ang iya sa nga efekto kundi lakip na sa aton sa repaminsaron nagabulig sa nagapanayanaya sa aton sa nga pensar nagabulig man sa para naganami ang aton sa nga blood circulation nagabulig sa para gana increase sa nga aton sa nga gana ang aton sa nga libido para nga ang aton sa nga sexual performance maalalayan nga kundi hindi ginma mabalik sang una no sa aton sa mga tagpanamati ang balsang kilala taga senior citizen na siya mo sa kundi ginma mabalik do sang una nga daw ginatawag 20 hon pa lang edad ko. So, kontento na kuya dok. Bisan makaisa lang sa saksimana. At least man lang ano. Makaisa sa saksimana kaysa siya makaisa sa katuig bati problema ganay na sa aton sa mga tagparamati. Makaburig sa aton ang pagtumar sini sang turbo dietary food supplement sa makalalakin handira. Nga medyo nagahina na ang inyo sini nga sexual performance. Manami sini kay bisan kaduha lang siya sa kasimana mo tumaron pwede na. Kag tumaron mo siya 30 minutes antes sini ang sexual activity. Available din sa butika, available man ni online na sa iban lang nga gusto lang magpa-deliver sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay, pwede ka mo sini maka-order sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ay may nagtugon gali sa kon, sige latulat lang, duha gito ko nung katurbong iya. May nag-message pag ito palagas pa. Wala tulaton nyo lang ha. Kaya i-deliver o kung dalaan ta ka mo sang ulay hunanta sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero hindi man buto malon nga nagagamit ka sang Turbo Dietary Food Supplement. Hina ni mo sexual performance ha. May iban nga ginagamit nila. Kapin pa kung may ginapulawan sila, may ginasakuan sila, kinagabulig ni pahutay. Dugay kita kapuyon sini. Nagabulig dugang sa aton sining energy. Kinagabulig sa panami sa aton sining blood circulation. Bisan every 3 days lang ang pagtumar sa ni sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, sa aton sa ni mga tagbanamati do kalang-alang na naman sa aton sa ni oras sa aton sa ni pagpangalagad pero kabay pangabisan paano nakabulig-bulig sa liwat ang aton sa ni program sa inyo sa ni mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa ninga ikaing lawas, pagdugang sa inyo sa mga ihibalo kung paano naton tatapon ang aton sa kalawasan. But most especially kung paano bala naton malikawan nga hindi kita sa ni magkabalatian kutob sa mahimo. Gani sa baybayan sa liwat ang masunod naton sa ninga mga pagpangalagad para sa dugang pagid sa ni pagdugang sa aton sa ninga mga nahibalaan ng adaan.
ukundugan pag inapagtukib sa mga sekreto.

0: sa likod sini sa mga tanom, mga natural nga mga sangkap. Natural sini mga metodo nga makabulig pa bakod sa aton sa rikadawasan, makabulig pa ayo sa aton sini mga balatian. Sa kinahandan ng inyo certified Naturo Path Practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan antes paman mangin ulihi ang tanan. Kay sunupa sa ginasiling, health is wealth. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes, to health!
3: XFM. XFM.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan na isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya, papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan, papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
2: X-FM. Mga katupa, exciting!

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santol Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santol Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santol Plus Gold.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. From a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Work responsibly.
0: Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagpapangita gituya sa kape nga di lang makapangtakuha sa kulaw. Good thing, may Santol Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit game, may free collagen, and guta tayong
0: papa. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santol Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, ilumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santol Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santol Coffee Mix. Sarap.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si John Manager, naging unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magdamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ko.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Bilang isang post-seller agent na naka-patronship, importante na maging energetic at malayo sa health at sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Inapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santol Plus Herbal Soap.
15: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santol Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santol Plus Herbal Soap. Gamit na! Santol Plus Herbal Soap.
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premium sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Iloilo. Isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Panayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kan mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalo. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like and i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027. For DOH, FBAC, FRR, Commuter 02930 sa 2026. Break responsible.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero galit-langit bala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
11: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid.
11: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang top mind na all-in-one.
11: Sa presyo
10: magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
14: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: System.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
1: Katropa, yari na natin winner sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Nilito Oy sa akin nga nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 00980 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
3: Diet na kumuwasa.
0: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamahit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanpon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanpon Coffee Mix.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
4: Sentin Plus Herbal Soap.
5: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko. Orange. Hindi ma. Kuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
4: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
8: Yeehaw!
9: XFM.
8: Patropa mo!
7: Exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: Philippine Standard Time, ala 1:12 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

0: Mayong hapon ni Rilo. Welcome na naman rin sa aton sining programa. Nga nagadulong sang balit informasyon sa buong man inisyatibo. Kagproyekto sang iyo sining mga Ilocaps. Kada Domingo sang hapon alauna dobdob alas dos. Dari sa XFM Ililo. Ang lasang luan ko di ang Ilonggo Caps on Air. Of course, adlaw kita nga Domingo. Pizza 30 na. Katapusan sini nga Domingo sa subong bulan sang Agosto to iga 2026. Sangalan sa aton Provincial Director Police Colonel Abayan Emmanuel Razalan. Sangalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Main ko po ninyo sa subong aga or sa subong hapon ang inyo sini nga kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Sunday afternoon everyone. Kamusta ba lang inyo sining Domingo sang hapon? Sa kagdaw nagnamin ang aton sining atsimpon o dari sa siyudad sang Ililo? About ra sa probinsya sang Ililo? Kamusta ba lang inyo sining atsimpon dira? Kagatani, no? Ano man, matalonsay lang. Kay ka namin na sa aton sining atsimpon, no? Kay although nga forecast, hasta pa sa buwas nga lawas na sa holiday is mag maulano ng aton sining atsimpo pero sa subong no mangin okay good. So thanks God no nga kanami sa aton sining atsimpo sa subong hapon kay mo nabla no nga kadamo na gid sa mga kalamidad. Aton sini nga ginapakadubang no sa bugo sini nga kalibutan sang nagligad lang no may mga avalanche may mga flash flows or may mga flood flows no kag kung ano pa dang mga term ang ginagamit sa pag flash flood no nga naglontad ra sa country or sa nasyon sini sang Nepal kag medyo ano ni sa no mga boundaries ni sang areas kang nabukid sang Nepal no kag subong man sang China. So pati sa India no grabe nga mga kalamidad nga kalanabo kag way man naga pauli ang Pilipinas kay sa Luzon area nagabinaha man even sa NCR no naga grabe ang inulan sa subong pero mga moyo kita no nga ini malampawasan naton kay kadamo sa mga kalamidad no naga kalanabo sa aton sining palibot so kay kisang aton sining Mother Nature nagabalik man o nagapanukot man sa aton because man sa aton sining ginapanghimo siya. So always ang gid no nga mga antes kita maghimo sang isa sining kabutang, paminsaron man nato ng aton sining palibot, aton sining environment. Agud nga hindi man kita mabalikan no sang muna blambal nila no nga way sang direkta sining balik kundi pagi sa mga kalamidad kag sa mga trahedya no nga nagaklanabo sa aton sining palibot. Kay kadamo sa mga area sa subong sang una wala ginabaha. Subong ginabaha na. Kung sa una nga mga areas nga basa pa, subong nagamala na. Kung sa una or sa una nga tiempo ang mga malang mga area, even ang mga disyerto gani subong ginainula na, ginabinaha na. So mo na blano sang wise ang certainty or uncertain kumbaga. Aton sining palibot when it comes sa magpanukot na. Aton sining palibot. Sa aton sining oras nga launa 18 na sa hapon. So ang inyo sining mga kaplisano dari sa Bugos nga probinsya sang Nilo. Sa gihapon na masako sa mga activities naton nga ginahiwat dari sa Bugos sining probinsya sang Ililo kag siyempre no aton sining mga community engagement. Sa subong sining bulan sang Agosto no kag by next week. Padungan naman sang aton sining National Crime Prevention Week. NCPW nato no that is September 1 to 7. Aton sining campaign no sang National Crime Prevention Week naton. Ang bugo sining kapulisan no ang Philippine National Police ang upod ng aton sining National Police Commission ang nag-iwat man no sa mga activities naton. Kag sa IPPO no by bantayan niyo na by next week by September 1 ang aton sining kickoff. And of course, barayon masagyapon aton sining mga symposiums and mga orientations aton kag sa mga engagement aton no sa mga eskwelahan no angot sa sining mga emerging challenges ang in-encounter sa aton sining mga estudyante kag sa aton sining DepEd. So sa gyapon na way man nagapauli ang inyo sining mga kapulisan, ang inyo sining mga lookups no, sa pagbuligid sa aton sining mga school authorities and siyempre no, aton sining mga parents and students. Diri sa Bugos nga probinsya sa Ililo na agad nga matagaan sa nga basic knowledge when it comes sa mga situation no, nga mga kaangay nga nagakalatabo sa ibang sining nga probinsya no, kag sa event sa ibang sining nga pungso. But at this moment no, sa today's program naton, sayari na kita no, sa ikas 157th episode na. Ika-150 city ng episode sa aton sining programa sa Ilonggo Capson Air diri sa XFM Ililo. And of course, nagpasalamat kita no, sa kalawan sa XFM Ililo. Kailabi nito sa aton sining Chief Executive Officer Doc Remilito Oy no, sa paghatag no, sa ligwa sa inyo sining mga Ilocaps no, diri sa probinsya sa Ililo. Napaka-program kita no, every Sunday afternoon, 1 to 2 p.m. And of course, no, sa aton sa kalawan man, sa aton sining station manager, kay katropang Jose Albanias, kakaupo na aton no, sa technical side, si katropang Alex Aspa. So at this moment, pakilala na aton, aton sining mga bisita, nagikan sa aton sining Regional Mobile Force Battalion 6, upo na aton sining mga mapisan, kag aton sin mabuot, kag maalwan aton sining mga Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development members. Kaupo na to no, sa subong hapon diri sa aton sining programa. Agod nga maginunano no, sa mga proyekto kag sa mga serbisyo man kag sa mga activities man sang aton sining RMFB 6 o po na aton sining BAG PTD 6. So hindi na aton pagpatugayon pa, ipakilala na aton aton sining mga bisita no, sa subong hapon live diri sa studio sang XFM Ililo. Diri sa Studio X no, sang XFM Ililo. Aton sining BAG PTD member mula sang liwan kundi una ton. Aton sining BAG PTD member si Sir JP Barangco. Sir, good afternoon, sir. Kaga welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. Kaupo nimo sa subong hapon kabalikat Erwin.
1: So good afternoon man kabalikat Erwin kag sa tanan nga nagapamati sa Ilonggo Capson Air sa programa under diri sa XFM.
0: Thank you so much, sir. No, sa inyo sining tiempo no, sa subong hapon nga mangin kaupo na itong liwat no, dari sa aton sining programa agad nga maibaluan naton kung ano ba lang ang mga programa no, sa aton sining Regional Mobile Force Battalion 6 in support with the support no, sa aton sining Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development. And of course, kaupo man naton wala sang liwan kundi si Patrolman Rinel Vincent Apid. Good afternoon, sir.
2: Mayong hapon na kabalikat Erwin sa ngalan ni Police Colonel Alexander A. Rosales, our Battalion Force Commander sa RMFB 6, Deputy Force Commander Police Major Charlie E. Sebastian, and also sa Police Lieutenant Darlene May Bilino, our Chief BPSMU. Mayong hapon ang sa tanan nga taga sumulunod kag taga pamati sang sining programa mayong hapon sa tanan.
0: Okay, thank you so much gitno sa inyo sining timpo no, sa subong hapon sir no. Balan man nato no, medyo masakosako ang aton sining mga kapulisan sa Regional Mobile Force Battalion 6 naton sa gihapon no, way gid nagapauliman sa mga activities no nga ginahiwat diri sa probinsya sang Ililo no, kag isa na dara no ang nagasunod-sunod ninyo sining mga activities para sa aton sining mga bago na aton sining mga tigpalamati no, diri sa XFM Ililo kag subong man sa aton sining mga viewers no, pwede ba lang aton matagaan sir sang background ang kay Sir Patrolman Rinel no, ang aton sining mga kautoran kung ano bala ang dako nga bulig sang aton sining BAG PTD 6 sa mga activities no, sang aton sining RMFB 6.
2: Okay, so ang aton nga mga kapulisan sa RMFB 6 and also kaupod sang aton nga mga membro sang BAG PTD 6 nag-always gid kag every month nag-conduct sang mga nanadari-sari nga mga community outreach program kung sa diin makabuli kita sa community kag makasupport kita sa ila sa kung ano man nga pamaagi nga masarangan ta para mapalapit ang relasyon sang aton kapulisan sa aton nga mga pamuluyo. So ang amon sini nga ginahimo is we conduct activities, community outreach kag kung sa diin kayo masulod, like for example medical mission, libre gupit, hatag kalipay kay totoag dini kag pag lectures. Siyempre, community awareness program naton nga ma-aware sila sa ngaton nga mga layi kag matagan sang atensyon kung ano man ang ilang mga concerns, like for example sa aton nga mga kababaihan kung ano ang ilang kinamatarong kag same man sa aton nga mga kalalakihan.
0: Oo. Kag dako gid ra nga bulik no aton sining Battalion Advisory Group no for Police Transformation or Police Transformation and Development to. No? Kag by the way no, before kita magkanta kag katom gid no sa additional topic nato no. Aluyag nato na nakilalaon no si Sir JP Barangco no nga kag kung pila ka naka ang imo sining kadugayon sir sa aton sining Bag PTD 6 sir nga as members ang aton sining advisory group Sir JP Barangco sir.
1: Actually kabalik at Erwin, subong pa lang ako nga tuig naging membro sa Bag PTD na ton. I think if I'm not mistaken daw mga 5-6 months pa lang.
0: March, May, June, July.
1: 5 or 6 months. Although I think March ako na indak as the new member of Bag PTD.
0: Kagana na ton sining no sir nga position as officer of the member of the Bag or Bag PTD na ton.
1: Member lang kuya sir.
0: Okay no, so kag siyempre no representing man no sa ano nga sector sa business sector I guess sir no. Ang imo sining okay no. So kaya aton sining for information no, sa aton sining mga pumuluyo no ang aton sining mga advisory group no may mga members kita or representative no of different sectors no. Aras kita sa mga business sectors, even media no kag subong sa mga youth and academe no kag different sectors may sa religious sectors man kag lisari dira nga mga representatives kumbaga kag si Sir JP no yara sini sa business sectors. So sa taon sini nga mga activities sir ano pagin nga or luyog nato ni balon man sir no kung ano nang mga activities ang imo sini nga naintrahan kag naopdan no sang activities ang taon sini nga RMFB 6 umalin sa pag join nimo kag na inda ka as a member of the Bag PTD 6, sir.
1: Okay. Kabala ka tagawin since naging membro ako sa Bag PTD sa March 2026, nakaupod na ako sa mga activities like ang mga balik eskwela program sa natong Bag PTD, of course with coordination sa atong RMFB 6. Kung sa diin sa inang programa naghatag kita sa mga school supplies kasi makinahang nangon sa atong estudyante sa ilang pag-eskwela. Ang latest na naoptan ko is ang medical and dental mission plus nga may free circumcision sa Barangay Madong sa Haniway. At the same time may natabo man dito ng mga bloodletting activity no in cooperation sa aton nga Philippine National Red Cross. Kag may mga gift giving man on the same date of activity na ito.
0: So kung damo nagli sa mga activities no sa RMFB 6 ang na-join na ni sir na despite sa lipot sining tiyon nga nag as member no sa aton sining Bag PTD. Kag ato na when it comes sa activities kay total activity naman na istoryahan naton luyag na nato ni Baloon no kay sir obisahan naton kay sir Rinel, no? Ano nga activity naman or nga pati gayunon by next week sa nga taon sining RMFB 6 upo na nga taon sining Bag PTD kay Sir Patrolman Rinel.
2: So, ang aton nga activity sa sining September, inline naman ini siya sa aton nga Crime Prevention Week which is ang RMFB together with the initiative of Bag PTD and also sa aton nga major sponsor sa Dueñas Anihan Eagles Club magakandak kita sa fun run for a cause na ginatiguluhan nga padalagan sa paglaom kag kalinong sa September 5 2026 ini sa Saturday para at least pating may mga trabaho kag wala naga office pwede gid maka-join. Ang aton nga assembly time is 4 a.m. in the morning magastart ang aton nga registration. Kag ang target nga start is 5:30 but other than that before mag-start sa 5:30 may ara kita nga mga warm up kag may mga ara kita nga Zumba together with Tower C Zumba Squad and together with our RMFB6 dance group. Sa ato naman nga venue, kita mag-start kita sa Haniway Town Plaza, Haniway Iloilo, pagkadto sa ano sa Barangay Madong Road. Aga
1: Bungol.
2: Barangay may Bungol rather. Pag sa midwa kita categories, no? Kaya kita sang 3K and 5K. So, ang aton nga registration fee is for regular 100 pesos kag sa aton naman nga 5K is 150. Sa students sa students rate naman bali may discount sila pag ito lang nila ilang ID. Sa 3K is 50 pesos kag sa 5K naman is 100 pesos. Ipakita lang nilang ilang ID kag para ma-claim nila ang 50% discount. How to register, kung paano sila mag-register. So ma'ams and sirs, sa aton nga mga tagapagbalamati kag sa mga interesado nga mag-join sa aton nga samon nga activity, pwede nyo gid ma-visit ang amon official Facebook page sang RMFB6 kag pangitaon ang amon nga post regarding sa sina nga ano nga activity. I-scan ang QR code kag i-complete ang pag-submit sang inyo nga mga sa registration form. Kag i-confirm lang via email, mayara naman kita dira nga ginbutang man nga numbers sang aton nga GCash para pwede na ka makabayad online kag pag-abot nyo dito sa registration area sa date na. Ihambal nyo lang inyong alan pagkita sang ID, tagaan na kamo sang race vibes, hindi na kamo mag hassle madugayan pa. So amoy na nga aton nga background kag details sang aton nga fun activity sa September 5.
0: Kay Sir JB naman, no? Anong activity na aton, Sir, nga fun run, no? Sa mabot sining Sabado, paano bala na aton ininadihon, Sir, ang ato or matigayon ining activity? Paano bala na aton ining gina istoryahan? Kagong nga September 5 din aton inina pili nga mag-iwat kita sa aton sining fun run, Sir JB, Sir.
1: Okay. Ang bala mo kabalik at Erwin, no? For the year 2026, para balang naplastado na kagkumbaga naka-pre-planned na ang tanang activities ng BAGPTD. From January to December nga mga monthly activities is naka-inline na ina siya. That is of course nag-anchor kita sa iya sang kung ano ang tema ng activity sang RMFB6. So for this September, since crime prevention week, crime prevention month, at kahit usual inaya ang pag-seminar, usual na yung pag-atag sa mga talks, pero we have come up with an idea nga kung paano nga maka invite sa mas madamo nga mga partisipante kag naisipan naton ang paang fun run. Of course, it's not only through the BAGPTD, but hindi ganyan koordinar naton sa local government sa Haniway. Kag nakapasalamat kami kay Mayor Paul Parian tugang nga gintugtan man kita nga maghiwat sang aton activity on the said date sa palabuton nga Sabado. At the same manner, everything was coordinated as well with the local sports council. Ang sa MDRMO, sa Bureau of Fire. Kasi during the activity, we have to make sure the safety sa aton ng mga runners. Kaga as they say, di ba la, inevitable ang aksidente. No matter how careful we are, hindi ka malikawan kung isa may aksidente again. So, mas manami inayang preparado lang yung bala ang tanan. On that, pasalamat kami sa suporta sang aton local government. Kaga, siyempre, sir, in the financial aspect of organizing this event, may mga arakta sponsor, no? Ang aton major partners na dere is ang Duenas and Ihan Eagles Club. Led by our club president, Kuya Bok Angelias. May ara man kita sang mga individual partners na mga businessmen around sa Banwa sang Haniway na naghatag man sang ilang contribution na para nga matigayon ang aton nga activity nga ini.
0: Okay, no? So kumbaga sa pagplano pa lang kagasubong man agon nga matigayon ang activity na ito na madamo sa mga stakeholders kag supporters naton, kag mga sponsors naton nga nagapod sa sining activity. Kag this is the no sir no, pagkabalong nato mo nang nga pinakanubo no nga registration fee no nga giniwat nga fund run no diri sa probinsya sa Iloilo for this year I guess sir no. Kag tapos may ikong diyante may discount pa gyud.
1: Yes sir, actually we all know nga sang sa ang iba nga nag-organize ang fund run is medyo pricey.
0: No.
1: Kasi siyempre may mga monetary prices sila na pinapangatag. Since this activity is run for a cause, ang pinaka-premium nga makuha sa aton participante dere is ang feeling of service sa iba nga tao. Kaya ang tanan nga proceed sila dere magkakadto sa aton nga beneficiaryo which is the fire victim of or rather victims of the fire incident sa Barangay Barasalon sa Banua sang Haniway. And this is also actually kumbaga kakaiba nga project ni Bag PTD in collaboration with RMFB6 and with our major sponsor because as always daw do ka common bala kabalikat Erwin na gahatag kita sa mga bugas gahatag sila kita sa mga gifts bala pero this time din paagi naton sa isa ka fun run o sa isa gadya balakad daw makamba ka na mas madamo ang makapartisipar sa activity nga ini. Hindi nga pag-abot nato sa lugar ma-distribute lang kita sa kung anong goods ang madala naton. And hopefully if everything will be mas manami in the future we can hold this one siguro on an annual basis na lang. Of course with the approval of all the members of the Bag PTD.
0: Kag mas maami ganin kung every quarter or ano may fund run kita ng pagibaton no. Depende naman siguro sa outcome sir sa sining activity naton.
1: In as much as we would love. Siyempre we have to consider man sir ang aton ng mga operational expenses. Ang aton ng mga ngati ang mga routes naton, di ba? Kasi I'm pretty sure kung sa subong 3 km kag 5 km ini may kag ang participants manamian sa Sabado. Basta mag-ayo sila nga bipalabalabaan yung manamong dalaganan. Mag up to 10 km na kita sa dasod o 7 km, that would entail another set of planning na naman kung paano natin ma-secure ang ilaman ng safety for in the first place.
0: Okay, no? So kay Sir Patrolman Rinel naman, no? Kung ano naman ang mga incentives or ano naman ang mga perks no kung once ka mag-join sila sa atang sininga fan runs mabot sininga Sabado.
2: So first kung ano man ang mabaton sa aton nga mga ano nga mga ma-join sa aton nga fan run is syempre ang first gida is sa lawas ta mismo. Maka-exercise kita ma-promote ang health and wellness, mga fitness sa mga titos and titas nga medyo nagakaedad naman. Hindi man sila yung magdalagan, pwede sila yung ka-jog walk, at least together with other people, ma-enjoy sila. Baga ma-promote ang happiness man sa heart sa heart nila. Kasi hindi man sila kasing maboring, balang for example, ga-walking ka lang gani, kisa ikaw lang isa, ga-jogging ka man, ikaw lang isa. Diba do ka boring man kag wala ka sang makita, dira iya damo ka mo, at the same time, makabulig ka mo. So, sa ato naman sina nga no, nga ang awarding so may alam man kita nga ikahatag nga mga certificates and mga medals for the first place to third place also we give our ano sponsors our sang mga ano sang mga token and also every ano naton every participants naton mahatag kita sang keychain nga may ara sang logo sang Bag PTD kag RMFB6 nga kumbaga makita nila kung sa lalo na sa mga estudyante ginabutang nila sa ilang bag or sa ilang motor makita nga ay amo ni pag fun run ko matandaan nila si RMFB kag matandaan nila si Bag PTD nga nag-promote sang aton nga fun run.
0: Oh. tag maka ang tanan no ng mga finishers sa mga kuha no sa certificates no makatapos sila kag siyempre no mo nang nauso subong no kadamo subong sa mga fun run no, or mga ano na to, mga atlet na to no, or fun run enthusiast na to no, nga ang iba naka-join mga koleksyon na sa eh nawas kung may mga certificate ka na maka-join ka at least daw ano mo na sa daw na-notice ko na ako na even ka ni mga ilong cups na to no damo kayong naintrahan no even ka ni bayad dalagko man no mga dalagko mga event ka mga fun run kay part na sa ang enjoyment man no kag socialization na to kag kay Sir JP naman no ang ini nga fun run bala na to Sir is this year this is the first time sir no nga nag-iwat kita or maiwat kita sa fun run no this is the first time no for this year 2026
1: yes sir actually not only for 2026 but I think this is the first fun run hosted by RMFB6 kagbag PTD sa Banwa sa Nganiway and muna ka nang bakong depending on the result of this one the next fun runs will be determined kasi kung daw madamo ang makasaho, madamo ang aton nga participante, I'm pretty sure nga sila ang maayo sa aton nga ma-organize kita liwat sa nga musini nga activity, no? Kasi siyempre, balaan mo na ito, kasi ang bagay nila, di bala, running era, subong. Di bala, kasi daw everybody is conscious about their health, nga kwan bala, nga ga-invest kung ganyan yung iba nila, mga professional siya sa mga mas managmi, mga running shoes, bala mga managming equipment pero di kitaya will just take it one step at a time pero we will have to make sure siguro in the future nga mas maka-hold kita hopefully sa mas malawig nga route for our fun run kaga mas ano ay mas kung mas madamo pagid bala nga mga tokens or eventually prizes na ganang mahatag natin sa ila.
0: Okay no, sa so, kay Sir Patrolman na Rinel naman no. Paano ning mga asay sa posting natin sa Facebook na may mga contact number bala kita or direct number bala kita mahatag agon nga maka-join sila sa aton sining fundan kag sa mga layo sila no kung hindi man sila sa taga-Niway pwede bala ka-join sa aton sining fundan.
2: Bali ang aton nga activity is open gate sa tanan nga mga enthusiast nga mga mahilig sa fun run. So you can direct contact us sa number namon sa amon nga PCR sa aton nga Facebook page may magluwas dira. Pwede ka mo kuha sang details kaga prior from the activity we consolidated letters and invitations sa mga schools and other sectors para mag-join sila sa aton activities. Actually, nalabot na natin tanan ka pang invite ang nanarisari nga Banwa sa palibot sang Haniway. Not just sa palibot sang Haniway, yung tanan nga malabot sang aton nga Facebook page kag ang gusto gid nga mag-join, pwede gid ka mo ka ano ka join sa amo
0: kag makita dra nato nung QR code no sang aton dra nga sa SOCAR naton pwede nila ina maskan wagon nga mag-register no kagang by the way why ni sang age limit sir no or pinaka minimum edad nga pwede mo ka join as long as nga nagalakat siguro
2: wala bali open siya sa tanan sa alang 3 kilometer run kag 5 kilometer run open siya sa tanan nga ages nilulo ka pada iya kung dasig ka pagdalagan sa teenager matao kag idea so para ma-promote man ang health and wealth kay health as well baga exercise naman lang nimo baga naka exercise na kita nakabulig pa kita sa aton nga isig pareho pinagi sa aton nga pag register kag pag-join sa fun run sang RMFB6 together with Bag PTD and our major sponsor nga sang Daek.
0: Okay no. So ano oras kini sa liwat kani sir ang aton sining umpisa nga activity naton kag ano bala nga mga pagpasunod sa activity naton sumabot sining September 5. So mag-start ang aton nga fun run.
2: So ano ko lang i-reiterate ko lang sa September 5, 2026, our activity will start at 4 a.m. The registration will start at 4 a.m. And pagkatapos ng registration, we will be having a warm-up exercise or like Zumba. Zumba kita, masaot-saot, kag antes magdalagan, mang stretch-stretch para iwas pulikat, iwas kita sa mga biring, kaya iba na madalagan nga tudo para magdaog. So, pagkatapos ina by 5:30 ang gun start naton. So the end of our program will be 7 or 7:30 tapos na kita sina. So para ang tanan nga maka-join kag may mga work pang iban, makabalik pa sila sa ila work kag ang iba naman makapahuway na.
0: Sa kay Sir JP naman, no? Ang aton bala sir nga mga partnered agencies man or like sa aton sining yung garimo naton or even medical assistance aton naka-standby man bala sir while ongoing aton sining pag-iwaton sining pan-runs mga about sining Sabado.
1: Yes sir, actually last Thursday ko magka-planchado na ang tanan together together with our NDRMO, together with the BFP, together with the Haniwai Municipal Police Station, with the traffic management. Ako magagdin plastaron na itong tanan kaga may mga standby personnel kata during the event proper.
0: Kaga ba siya may arap mga individual siya nung makabati sa itong sining programa nung luyag mag-support sa itong sining activity sa diin bala sila pwede ka pakigamot kaga paano sila maka ano sila sa itong sir makabulig okay. Sir.
1: So sa tanan nga malabutan sa amo sining programa sa Subong, ako ang gikamog na imbitar nga mag-participar sa itong run for a cause for sa September 5. Okay, 5:30 a.m. ang atong gun start. Sa mga malayo sa Banwa sang Haniwai, pwede ka mo makaparegister through online ara das naka-flash sa screen ng aton nga ano, nga QR code. Kag sa mga pumuluyo sang Haniwai, may ara makitang on-site registration. Mm-hmm. As mentioned by Sir Rapid, at it will start at 4 a.m. No. So, tangan nga ways gina, ano na ton, ginaobra na ton para makater. Kasi sigurado ako, sir, with the help of Haniwai LGU, hindi lang 300, hindi lang 400 ang madalagan sin eh. Mm-hmm. Kati RMFB alone, RMFB 6 alone committed already 100 runners on their end. Mm-hmm. So, plus ang mga major sponsor na itong kaduan niya sa Nihanda Eagles Club, ang ilang ang mga members, padalagaano nila sa Mosin ng Adlaw. Plus pa ang mga aton ng mga regular runners nga nagamahiling mag-jog dala sa Banwa sa Haniwai, for sure on that day maparegister na gina sila para man nga mas makabulig sila. Kag kung pagi luwat sa aton nga pag-dissemination information sa aton nga Banwa, may mas madamo nga encouragement nga matabo. Kaga siguro, di ba, imbis nga 300, 400, basi nga mag-double na ang ato na nurse. And we welcome that because the more the merrier on the day.
0: Kag wala ni limit, no? Kung magkala ni isang siling, tama na.
1: Wala siya.
0: Atong siling open game.
1: Kasi wala, hindi man ini number one tournament.
0: Yes.
1: So run for a cause, pwede man nga pag gun start, dalagan ka kung after a few meters ka daw makapoy ka na, then just have to walk. Importante lang is ang safety man bala sang tanan.
0: Yes.
1: Nga at the end of the event, wala sang untoward incident nga matabo sa aton. Mm-hmm. That is why, again, may mga water stations kita nga naka-standby. May ara kita sang mga ambulance ka ma-standby on the event. May ara again i-deploy ang MDRMO naton sa mga personals nila nga mga upod gid mismo sa mga runners para nga ma-secure man nato ang ilang safety.
0: Okay. So, muna na naka-all set na, no? Atong sining pag-patigawin ng sining fundraise sa mabot sining Sabado. So, bagaway sila sa kadlukan dapat. Wala sila sa i-worry, no? Kaya all set na. Ready na. In case nga malipong ka, may magkasalo na tara sa iyo. Kaga, siyempre, no? Enjoy lang, no? Kaya muna ka sa dyan, no? Kaya pamapakanti kita Sabado, no? Maka-join man tani kita, no? Kaya sa mabot sining Sabado, tara September 5. Kung lapit lang, no? Pwede ka mukhang abot. No, kung hindi man ka mudra ka sulod or may naman inyo sinya data or hindi ka mo ka register online, no, pwede ka mo ka walk-in dra, no? Asa din ka ni sir ang aton sining registration na mismo ng area sa dra sa Banwa sa Haniwai sa September 5 kay Patrol Man Rinel.
2: Bali dira lang kita sa may ano sa may Haniwai Plaza lapit sa town hall. Dira magbutang kita dira sa aton nga mga tables wherein ara dira ang aton nga mga physical nga registration. Kung hindi man ka mo maka registered through online, pwede ka mo kakadto walk-in online, walk-in kag makaparegister in person, in personal kung mag-join ka mo.
0: Yes. So kumbaga mo na no tanan nga mga no drag nga taga nato na ligwagid no. Pa pwede man kamo kay ngabot no alas 4 sa aga dito sa mabot sini nga Sabado. Aga pa kamo no good nga mas manami kung aga pa kay siyempre malamig pa kag kondisyon na dapat no kay may warm up kita. Kag I guess ko siguro may mga roskaldo man siguro kita sir.
2: May ara, no? May ara kita nga gin provide nga light refreshments and water para sa aton nga mga runners kag syempre our water bottled waters are supported by our sponsors I would like to thank the following sponsors na lang gali kabalikat Airway para before we end this acknowledge naton sila. So first ginapasalamatan nato ng aton nga LGU Haniway by our honorable mayor Parian and also our MDRRMO, BFP, kag ang aton nga MPS. Kagari naman sa aton nga mga sponsors, we have Ramdos Internet and Pizza Price nga ginatagiyahan ni Sir Romel Anario. Ang Macor Merchandise incorporated in Haniway, Mr. Atong Sikito, Mr. Bernardo Hintel, Prince Hypermart Haniway, DLS Marketing Haniway, Daik, our Dueñas Anihan Eagles Club, Paaso Grill and Bar Restaurant, Kilois Inasalan, Masidlak Black Gold Sabatilla Eagles Club, which is our event and program will not be possible without these people, kag without these sectors, nga nagbuligid kag nagahatagid sang ilang masarangan nga ibulig sa aton nga kapulisan kag sa bag PTD para matigayon ang ini nga programa naton. So we have to be thankful of them kag by God grace ang Ginoo nang magatag sa ila in return.
0: Yes. Okay, kay Sir JP naman ang aton sining acknowledgement man sir kag final message naton sa aton sining mga viewers and listeners naton address aton sining programa.
1: Okay, first and foremost no, gusto ko lang pasalamatan ng XFM sa staff and management kag siyempre kay station manager Sir Josel Banyas sa imo kapuso Erwin sa paghatag sa amon sa panahon na ma-disseminate na mo ng information nga ini pagi sa inyong programa sa palabuton ng September 5. At the same time, na-mention naman ni Patrol Manapid ang mga tanan ng mga sponsor. Ang ako na lang siguro is last invitation na lang sa tanan na kung available ka mo, kung wala agad man sang da importante ng kalantuan sa Sabado, basta yes, pwede nyo mabulugan ang activity nato ni ini. Again, sir, madamong salamat. Kagabay pa ng sa palabuton ng programa ni Bag PTD, matagan nyo pa kami sa siyempo para maka disseminate kami sa information naman paagi sa inyong programa dari sa XFM.
0: Okay. So thank you so much gino sa aton sining mga guests no gikan sa aton sining Regional Mobile Force Battalion 6 kag of course ang aton sining Battalion Advisory Group no for Police Transformation and Development ko po nato ng aton sining sa business sector si Sir Master JP Barranco. And of course no, sa aton sining mga live viewers dira kag mga listeners aton sa nga pamati no sa DYOZ no sa 100.7 FM sa inyo sining mga radio dira no sa XFM Maylilo pwede ka mo dira no ka join sa aton sining activity no mabot sining Sabado. And of course nga salamat kita no sa kaluwa no sa XFM Maylilo mga program kita every Sunday 1 to 2 in the afternoon. Ela binagino sa aton sining station manager kay katropa nga Josel Banyas and of course sa aton sining chief executive officer Doc Rimilito Oy. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Madamo salamat sa inyo sining pagpupunta sa aton sining programa. Nga nagdulong sa balita impormasyon subong man inisyatibo proyekto kag serbisyo sa inyo sining nga Melo Caps. Ang wala sang liwan kada Domingo ang Ilonggo Caps on air. Sa ngala sa aton Provincial Director Police Colonel Abayani Manuel Razalan, kag sa ngala sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, kinkaupo ninyo sa subong apo ninyo sining kabalikat. Opo ng aton sining Battalion Advisory Group for Police Transformation Development, si Sir JP Barranco, and Patrolman Rinella Vincent Apid, and of course kay Patrolman Montañez. Okay, thank you so much kino sa inyo sining pagpo sa aton sining programa sa ika 157th episode na sa aton sining programa diri sa XFM Iloilo. Ini ang inyo kabalikat, ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.
3: Slow-moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa aking salakyan. Kag iban pa nga mga accessories ni para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpapilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamitin gyud ang signal lights antes magliko. Upon magpunto para maalerto ang nagasunod ng mga sasakyan. Speed limits. Magpadalagat sa nagakaigaw ng katasigon para malikawan ang aksidente. Kahit maghatag konsiderasyon sa ibang ng mga motorista para mapaiway ang hindi pag-intindihan. Ni nga pahanundong ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilong Cops.
4: Ano bala ang dapat naton himon agad nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kuwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga manungdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agud nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kuwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ini nga manungdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na naroon ang mga nagpadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa lihiti mo na masaligan ng mga online shopping applications. Likawan na magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance, kag online banking, pinabinagid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang

0: daan. Wala sang manok into kun wala sang nagapainto. Ini nyo kahanundon ang ginatudong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
1: Apat ka mga butang na dapat natong himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sang multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugaliun permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nag-pop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdum agon nga makalikaw sa fake news tungkol sa mga balita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikaduha, ikawan man ang pag-share sa mga makaduluda na impormasyon na makahatag kapukman at kabalaka sa kadamhan. Pag-inalerto sa tanan nga tiyon, ilabinagin sa mga impormasyon nga ato na bato. I-follow man ang mga official Facebook pages sa inyong kapulisan agon nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. I-paluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agon makapadangan sa impormasyon kung kinahanglan.

ikadua, saraduhon gid ang mga bintana nagpirtahan sang salakyan antes inibayaan. Ikawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento gamit o kumpwarta sa sulod sa inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana at kwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo.

0: pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Zantong Gold, Coffee Mix. Coffee.

0: ang kaisog kag katamis, maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
1: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Cup

0: Santong Plus Coffee Mix. Ang Santong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch

0: Medicare, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Simple Plus Herbal Soap.
5: Mga oda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Gemma Anyug, sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagpasalamat sa XFM, kagay Dr. Melito Oy, sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon at XFM, libu-libong papremyo. Thank you so much.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira,
10: oh no.
9: Sa imo, nagpauli.

0: oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:13.
1: Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan para

0: 100.7 Iloilo, ang inyong klinika legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, tigsang aton katropang lawyers, eksperto legal.
1: Eksperto legal,
0: ang inyong klinika legal sa kahanginan.

0: Vertical.
1: Vertical.
0: Mayang hapon Pilipinas, mayang hapon ng Western Visayas, mayang hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kapangalagad, ang eksperto legal. Subong kita ng Domingo. Katapusan nga Domingo mga katropa sang Agosto. Agosto 30, 2026. Sa gihapon, ako ang inyong katropa, katropang Janzen Crisostomo.
1: Eksperto legal.
0: Una sa tanan na tulad ng pagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon, maayong hapon sa ato nyo mga katropa, listeners and solid supporters, mga class members. Good afternoon ato nyo mga XFM taxi patrollers. Good afternoon. Kamusta kamo mga katropa? Kamusta ang ato nga Sunday afternoon? Sabay pa nga okay lang ha. Iban siguro sa aton nga mga lugar subong, nagkaka-experyensya na sang mga pagbaha. Kapin pa kay halin kahapon. Actually, halin pa sang ligad niya mga inadlaw, no? Pabalik-balik ang pag-ulan, mga katropa. Ulan na init, ulan init. Ang iban sa aton, nag-batsyag na sang numan. Epekto sang paglain-lain sang tiyempo, no? Nagalain-lain ang tiyempo, nagalain man ang ato niya pamatsyag. Nagani mga katropa, kinanglan tagid sang vitamina kag mineral. Makabuligid sa ato niya ikayong lawas mga katropa. Mga produkto sang Yes Wealth Incorporated. Kung mga medyo mahina ato niya ikayong lawas, dapat may aragid kitang protection as well as suplemento. Kabuligid sa aton nga ikaayong lawas. Produkto sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at iban pa mga katropa. But anyway, sa aton nga mga katropa, kamusta aton nga Domingo subong? Nami ginisubong maghilay-hilay kay man. Bow, buwas! Maka-extend kita gamay sa aton nga pulupahuway. Iti buwas mga katropa, no? Ini kay long weekend ang aton nga mga estudyante, aton nga mga mga government officials. Kay buwas ti Monday katropang Alex, holiday. It's a holiday buwas mga katropa. Buwas National Heroes Day. So may mga duty at double pay. It's a regular holiday mga katropa. And sa iban sa tunti, laban-laban nagka-bakasyon. Bisan wala man naka-out of town, nakapaulit lang sa ilang mga puluyan. Okay na na. No? Nga makapulupahuway man upod sa pamilya. Also, no, maka-banding man. Long weekend, wala klase. Ang iban daw, start na sang ilang semestral break o quarterly break sa mga elementary mga katropa, no? So sa mga high school man, may ara silang break. So 2 weeks katropang Alex eh. Nami ni mag pulupahuway man anay ah. Start na dugay-dugay sang bare months mga katropa. Anyway, no, sa itong mga katropa, kamusta ka mo? Pabalik ang iban diri sa city, ang may mga duty at pabalik na diri sa syudad. Ang iban niya nga mga duty buwas, lapas ang klase, ma-extend pa anay gamay ah, sa ilang mga bakasyon, sa ilang pagpulupahuwa. Tugtog naman kita alas stress sa mga hapon mga katropa. Magatalakay naman kita sa isa naman ka topiko. Upod syempre, aton nga mga legal experts, aton nga mga eksperto legal, na magabulig sa aton paintsyende, paihibalo, sa nahambal na ganyan aton diri. Ignorance of the law excuses no one. Yan ikinahanglan, kag-importante gid. May ala kitang ihibalo, may ala kitang idea, Hindi man natin ma-memorize tanan-tanan. So at least hindi kita ma-intuan. Kahibalo kita sang ato yung mga kinamatarong kag mga layi. Nag-protektar kag nag-hatag sa aton sang kinamatarong. Sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi mga katropa. Hindi magtutok lang sa aton nga pagpangalagad. Ligid lamang sa eksperto legal. And of course, kung mayroon kamo nga mga questions, may mga palamang kutanon kamo dala mga katropa, may mga clarifications. And also, kung mayroon kamo nga mga greetings, may mga gusto kamo nga tamyawon, mayroon kamo nga nag-celebrate sang ilang birthday or ilang anniversary today, Agosto 30, pwede ka bigyan ka makaka-comment mga katropa sa doon nga Facebook Live. Ano kung nyo kami, mapamahian nyo man kami via our Facebook Live sa ito niya Facebook pages sa XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. I-comment nyo lang dila mga katropa inyong mga concern or inyong mga greetings. Kaya ito nyo nga pagbabasahon man sa ito niya pagpangalagad subong nga hapon. And of course, kung may ara man ka mo, no? Ang mga clarifications later on, ipadala nyo lang sa itong Facebook pages. At kung may mga concern ka mo mga katropa, feel free lang mag-message kung medyo sensitibo ang inyong sining inquiries o inyong mga palamang kutanon. Pwede ka mo maka-comment, makapadala lang sa inyong private message sa itong XFM Radio Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7 yung mga Facebook pages. Pwede man ka mo maka-text or makatawag sa itong niya face sa itong niya hotline sa 0950-975-6970. Siluwat 0950-975-6970. Kaya ito man yung nangapagabasahan man sa itong niya pagpangalagad. And of course, don't forget to like and of course, i-share ang itong niya Facebook Live. Agad yung madamog kita mga katropa. No? Madamog sa itong niya mga katropa ang malabutan sa itong niya pagpangalagad. Subong hapon. And of course, good afternoon man sa aton nga mga OFWs aton mga overseas Filipino workers nga nagatutok na sa aton nga pagpangalagad. Kamusta kamo dira mga katropa? Nagaulan-ulan man bala dira sa inyong lugar? Sa syudad kag probinsya sang Iloilo, particularly dire sa aton nga broadcast station dire sa Haro, Iloilo City mga katropa, nagainit. Kuntan awan ta katropang Alex sa northern side ta magalom dulom ang tiempo diri sa southern side ta no sa aton nga stasyon gainit. Sigalain ang iban hambal kon gaulan ko no nga nagainit may ginakasal nga no ano gani katropang Bea. May ginakasal nga ano na kasapatan mga sapat. Napati pa kamo sina. Pero anyway, no, sa tunya pag pangalagad, amo ni ang tiempo ta subong. So kinahanglan tingin mga katropa sang protection aside sa kalo, sa payong, kapote. Eh budlay gyud subong magmasakit mga katropa. Kapin pa kung wala na kita sang sick leave . Sigurado kay basta mga end of the year na nga ni kalabanan sini na ano na na use up na na nagamit na ang mga sick leave, mga vacation leave ay ano na eh lapit na lang matapos naman ang tuig ng iban una ano pa lang January, February pa lang ubos na ang sick leave kasi ang ila kung magmasakit sila subong hindi may iban pa man yung mga benepisyo no just like SSS abi halimbawa. Pero anyway, no, sa mga katropa natin nga dali mag matapuan sang balatian. Kinanglan tigid mga katropa sang proteksyon sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sana dira ang Santon Plus Gold Capsule. Ban ang Santon Plus Gold Capsule mga katropa. May mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, kag spirulina na makabuligid sa aton nga kayong lawas. Kada kapsula sang Santon Plus Gold mga katropa ang puno sang vitamina kag mineral. Alin sa mga utanon, no? Malunggay, ang palaya, mangustin, garlic kag spirulina mga katropa. 100% nga herbal extract kay makasigurado kamo. Kada kapsula sang Santon Plus Gold Capsule ang puno sang bitamina kag mineral na makabuligid sa aton nga kayong lawas, mga katropa. Kapin pa kung dasig kita madapuan sang balatian, bangod man nga mahina aton nga immune system, as well as mahina pa kita magkaon sa mga utanon, sigurado, no? Gamay lang nga ulan, gamay lang nga tulutalithi, gamay lang nga paglain sang tiyempo or stress, na sigurado may ano ka na, either trangkaso, sipon, ubo. Pero kung mabasko ka itong immune system, mga katropa, kaya na, no? Kaya magbato sa aton nga ikayang lawas, sa aton nga mga antibodies, man sa bulig sa mga nutrients kag vitamins kag minerals na nakukuha naton sa itong mga ginakaon. Just like sa itong pagtumar sa Santon Plus Gold Capsule. 100% herbal extract, ha? Alin sa malunggay, ang palaya, mangustin, garlic, kag spirulina. Makabuligid ini, no? Sa aton nga ikayong lawas, mga katropa. Imo sang Yeso Health Incorporated, FDA approved. Kabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Mabakal man sa Yeso Health Wellness Center sa Ayang Building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sa Yeso Health Incorporated sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-add to cart, kag i-check out na, mga katropa. And of course, ang Santon Plus Gold, gani mga katropa, isa na sa mga proof of purchase ng inyo pwedeng magamit. Sa aton nga pa-promo sa Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Sa mga wala pa da naka-intra, wala pa da nakahulog sa inyong mga entries, open kita sa gihapon, ha, sa mga winners or sa mga ano na ton, gahulog. Gusto magpasakop sa Santon and XFM, libo-libong papremyo sa mga nagagamit nila sa Santon Plus Gold. Hindi nyo pag-ihaboy ang blister pack. Ang isa na kabanig, wala mga katropa, 10 pieces na nga capsules. Kung matapos yun na naubos, no? Hindi nyo pag-ihaboy ang banig, ang blister pack niya. Taguon nyo, isulod sa sobre, sa legal size envelope. And of course, sulatan sa inyong pangalan, edad, address, permahan, kag ibutang ang pangalan sang proof of purchase ng inyong gingamit, no? Siyempre, yung Santon Plus Gold Capsule. Kag ihulog sa itong mga drop boxes, mga katropa. Dari sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City. Dari sa station sang XFM Iloilo. Pwede nyo na madulong, no? Or ano dari? Idulong nyo dari or ihulog ang inyong mga sobre. Or pwede man, magkanto ka mo dito sa clinic, sa Ayang Building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa city proper. Dito sa Yeso Health Clinic, wala kung magpakonsulta ka mo dito or magbakal abis ang mga produkto sa Yeso Health Incorporated. May drop box man kita dito, mga katropa. Pwede nyo man dito ihulog. At yun ang ginakolect, no? Ginakuha ta every week before ang draw, mga katropa. So, kung may mga ano ka mo dira, gintipon nga Santon Plus Gold nga blister pack, premium D3 ang blister pack, mga katropa, kung nagiinom ka mo sa premium D3. And of course, Turbo Dietary Supplement for Men. Galing sa Turbo, ya, duwa ka blister ano lang, blister foil o duwa ka capsule, mga katropa. Ang panits ang capsule, mga katropa. Duwa lang ang kinahanglan. Or Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix. Lima ka sa shay, mga katropa. Nag-tumar na ka mo dala, nag-iinom sa Santon Gold Coffee Mix. Lima ka empty sa shay. Isulod nyo lang sa sobre kag ihulog sa mga drop boxes. Basika muna ang masunod nga magadaog sang 3,000 pesos nga weekly cash prize, mga katropa. Of course, sa mga nagahulog yung permis ang entries, kita mo na kamudri entries, mga katropa. Basika mo ang makadaog, no? Sa itong mga grand prizes or grand draw prizes. Sa first prize, 50,000 pesos nga cash. Second prize, 30,000 pesos nga cash. And of course, third prize, 20,000 pesos cash, kag 10. Para mga consolation prizes na itong mga katropa. Sulatun nyo lang, no? Ang ato niya grand draw, Santon and XFM, libo-libong papret. Sa mga wala pa na nakapasakop, ano pa nyo ginahulat, mga katropa, na yung paghihaboy nyo ng mga proof of purchase, nyo ng mga ginabakal, ng mga pwede nga magamit nga proof of purchase. Ika muna ang masunod yung magadaog sa Santhon and XFM, libo-libong papremyo.
1: Experto Tigan! Experto Tigan!
0: Alas 12:30, oras sa XFM. Mabreak ano kita mga katropa ha. Dahil sa aton nga pagbalik, aton nga diskusyona ng aton nga topiko subong nga hapon. Aton makaupod si Attorney Nico Fidel Magallanes sang Solis Medina Fajardo and Malilong Law Offices. But ini mga katropa sa tandaan nyo to sa Barangay Linubayan sa Tigbawan. Diin nag-resign ang mga barangay officials mga katropa. So ma-check man kita sang iban pagid sining mga legal advice, of course, sa ano sini, ano ang pwede nga himuon. O pwede ba lang amuni ang maging sitwasyon? Ever abing wala gidyas ang or maging epektibo na ang ila sining pag-resign mga katropa ay based sa ton nga ihibalo sa ton lang personal nga knowledge. So mo pa lang ni ang first time if ever nga madayon nga bilog yung mga barangay or bilog ang mga miyembro sa barangay council ang ma-resign or nag-ma-resign mga katropa. Patayin nyo ina ang dugang sa aton nga discussion o syempre ang aton nga eksperto legal later on. Magabalik pa ang eksperto legal pagkatapos lamang sa may importante nga pahibalo.
2: XFM.
3: Yes, Lord!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Visionix, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Sample Gold Live Testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag nag-recommend sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, bangon mo. Yun po, naramdaman ko, tinutunod rin na wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong suging butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang ang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
2: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
11: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
11: The secret of health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso, gitko. Basta

0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka, Vitamin D3 ka pa?
1: Mabuti sa mga uti ka.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ka ka. Pero galit langit bala. Diyan tagalit mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pag
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. System Pain.
9: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit niya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
10: Diet na kumuwas ah.
0: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katrupa, excited!

0: oras, XFM, alas 2.41 na sa hapon. Nagabalik mga katropa, ang eksperto legal. Sige hapon ko po ninyo katropang John Zin Quezoso. Inigabayin sa eksperto legal, ang nadulong sa inyo sa Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kagziasantin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata, magtumar mga katropa sa Vision X Plus. Kung nagkaka-experience na kamo sa pagburon, sakit, no, sa inyong mga mata mga katropa, base amat-amat na nga nakagaguba. Good man sa mga underlying ng mga balatian nga aton nga experiensyahan mga katropa. Mayara na mga katarata, glaucoma, pteridium, katarata mga katropa, and of course poor vision. Agud nga malikawan ang ina nga mga balatian ino mga katropa sa Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kagziasantin na makabuligid sa aton kayong lawas, makabuligid sa aton nga health, sa aton nga mga mata, mga katropa. Imo sang Yeso Health Incorporated, FDA approved. Magbakal sa mga butika sa inyong mga lugar, magbakal man sa Yeso Health Wellness Center. Alas 2.42 oras sa XFM. Sa itong pag-pangalagad, oy, good afternoon, gali. Sa itong mga katropa dala sa may Molo Kapihan. Kay Kap Butch Florentine, and of course, kay Kap Pato Kim Singh. And syempre, kay Kap Ising Villanueva. Sa Kap Ising sa Pansit Molo. Good afternoon, good mga katropa. And of course, good afternoon man kay Sir Paterno Sitar Paklibar III. Good afternoon, katropang Janzin. God bless you always. Sige, thank you so much, good sir. And of course, kay Sir Mark Joy Arevalo Alayon. Good afternoon, Sir Janzin. And to all katropa, happy Sunday afternoon. Sige. Kay Ma'am Kizuna Ramen, nag-aupod man sa itong pag-pangalagad. Good afternoon, good mama. And sa tanan natin yung mga katropa nga nag-aupod sa itong pag-pangalagad, mga hapon gid sa inyo, tanan. Alas 2.43 oras sa XFM, sa itong pag-pangalagad, mga katropa. Upod ta later on, no, sa itong pag-pangalagad, si Attorney Nico Fidel Magallanes sa Solis Medina Fajardo and Malilong Law Offices. Huwag niya diskusyonan ang about sa ininga natabo, no, sa Barangay Linubayan sa Tigbawan, Iloilo, mga katropa. Sa diin, no, nagahilapit. Pila na ka, no, August 26 to, no? Sa nagpasa, kita magsala, 26. Ang ila sining resignation, irrevocable resignation, mga katropa. Sa Office of the Mayor, Attorney Virgilio Teruel. And after pila ka-adlaw, siguro amo na yung apat ka-adlaw na. Lima ka-adlaw, no? Tikay buwas sa holiday pa. May mga concern na sining nga nagkalatabo. And dari mga katropa, may iba nga mga barangay officials. Especially ang punong barangay. Malapot ng hindi nagit siya mag ano pa, no, magpadayon pa. Good as resign nagit siya, irrevocable gani, no. So we're expecting nga by September 15 days after effective na kumbaga effect ang ila sining resignation. Pero ano ang posibleng matabo? Ano ang ano sini epekto especially sa mga constituents nila? Bangod man na daw tumalagsahon ining ihitabo nga may ma-resign, no, bilog nga barangay council, bilog nga members ng barangay council ang ma-resign niya, mga katropa, or nag-tender sa ila resignation. Subong nga hapon aton nga diskusyonan sini about yan, no, sa ining top topic ko, mga katropa. Upod ang aton nga eksperto legal kay Attorney Nico Fidel Magallanes na naka-sandby na ra nasa piyakaling niya. Tanan ni welcome. Mayong hapon, Attorney Nico Fidel Magallanes, live ikaw subong sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Kaupod ni mo si Katropang Janzin Quezoso. Attorney Nick, good afternoon.
1: Good afternoon, Katropang Janzin. Sa ating mga listeners, blessed Sunday.
0: Ok, Okay, so medyo dugay man before kita na kaupoy na itong liwat, no? Si Attorney Nico Fidel Magallanes, mga katropas, ang Solis Medina Fajardo in Malilong Law Offices, kag subong hapon magahatag siya sa aton, no? Sang dugang sining ihibalo kag pag-insyende about sa ining natabo, no? Dito sa Barangay Linubayan sa panwasang Tigbawan, mga katropa. Pero in general kita siniya ang aton sininga discussion, although nga ti mambalaton nga amo na ni ang natabo and we're waiting sa ila sininga final decision, pero diri mga katropa i-discuss natin kung paano bala anong balang nagakatabo when it comes nga mag-resign ang isa ka elected official, barangay official man ina or sangguna yung bayan member man ina or ano pagid, no? Basta mahambalaton as elected official, mga katropa. So isa siguro sa aton nga una nga pamangkot gid Attorney Nico, no, about say sa ini sa aton nga discussion is ano bala ang resignation process nga ginatawag, no, when it comes siya sa mga elected official. As we all know, kita sa mga nagatrabaho or mga employees, mga empleyado, syempre balaanan naton ang pag-resign. Pero bilang mga elected official, ano usually ang proseso, ano ang pag ang kumbaga ang ila bala sining pag-decide sa ila sining ano kung anong mga rason actually, no, kung nga or ang pag-ila bala nga pag resign na Attorney Nico, ano ang proseso sini?
1: Yes, well, no, when we're talking about resignation of an elective public official, di na siya basta-bastang discretion lang sang boss mo or discretion sang person nga nag-hold sang public office, no, unlike sa mga private companies, di ba? Kaya ang mga notices, 30 days or 15 days notices. And sometimes kung if the company allows, they can even waive that terms. But since this is resignation by a public official, this is governed by law. Particularly in this case, no, pag barangay official ang nag-resign, this is governed by the local government code. So this is what the local government code provides, no. So if punong barangay, no, or the barangay captain, no, the executive official of the barangay resigns, he can submit a resignation letter. And then that resignation letter must be accepted by the municipal mayor in order for it to be approved. Hindi lang basta pag-submit mo sang resignation letter, tapos hambalon mo pang effective immediately, it will become effective right away. No, that is not what the law provides.
0: Okay.
1: So before that takes effect, dapat may approval ni mayor. If na-approve ni mayor ang resignation, then you are deemed resigned. However, if let's say the mayor did not act on the resignation, there will be a 15-day period no, of inactivity by the mayor before there will be automatic resignation. So kung baga, no, nag-submit ka sang resignation letter, submit mo kay mayor, in this case, no, gin-submit nila August 26, no, if I am not mistaken, August 26 sila nag-submits. So that's 15 days from August 26, which is September 10. So kung wari ang mayor, no, wala, he did not act on the resignation letter, he did not approve on it. Pag-abot sang September 10, deemed accepted na ang resignation.
0: Okay. So hindi hindi siya mahambalabing ano, no, nga effective immediately. Usually amo na depende sa decision gyapon sang imong ano sini ang the immediate do kung magamaka makakabig naton ka tropang Attorney Nico, si mayor amo ni siya ang daw boss sang barangay kapitan halimbawa, no, kay daw siya ang immediate supervisor nga siya ang ginapasahan sang resignation letter nga para mag-resign siya sa iyang posisyon. Pero in the case naman niya abi halimbawa at Attorney Nico, kung halimbawa barangay kagawad ya ang nag-resign, kay sino siya abi mapasa halimbawa sang resignation letter, same man sa mayor man gyapon?
1: Before that, no, katropan dyan, no, clarify ko lang, anay, no, ang relation sang barangay to the municipal mayor or LGU, no? LGU sa town or city. Hindi magiging siya boss sang ano, di ba? Sa mayor. Kay take note lang ang barangay officials are elected by the residents or by the voters of the barangay. So, hindi gid siya boss ni mayor, pero the law provides that the resignation letter must be submitted to the office of the mayor at ang mayor ang nag-deem approve, no? It is not the municipal government, no? The LGU does not have complete control over the barangay, but it has supervisory powers, no? So, just one thing to clarify, no? Kasi people will think na both ang barangay captain ang mayor. Not really, no? The boss is still the people electing the barangay officials, no? So, para coordination lang ba, the municipal government has supervisory powers over the barangay, but it does not have control. That's one thing I would like to clarify. Now, going to your question, no? What if ang tangguni ang barangay naman ang nag-resign. Same procedure man, no? Submit man ang resignation, and then for replacement, no? It will be the tangguni ang barangay who will recommend the replacement to the municipal mayor, and then the municipal mayor would appoint from the recommendation of the Sangguniang Council.
0: Okay. So, muna, no? When it comes sa more on kung sa, ano bala, sa local nga level, just like muna, mga barangay kagawad, and of course, Sangguniang Bayan Member, usually sa mayor sila gapasa gid attorney ni ko, no? If not, I'm not mistaken, sa mayor gid. Pero if ever abi nga halimbawa kon mayor or mga governor na ang mag-resign or mga higher official abi nga halimbawa sang banwa or sang province, usually sa diin na sila gapasa sang resignation attorney ni ko.
1: There is a somewhat similarity man with respect to the barangay officials resigning, although very mga slight differences man. So unlike sa barangay, no, a municipal mayor may ara siya vice mayor, so pwede siya ma-replace by the vice mayor. With respect naman sa resignation, kay sino niya ginasubmit ang resignation, pag municipal mayor, ginasubmit niya sa governor. So same process man, kung sa punong barangay, ginasubmit niya resignation niya to the mayor, ang municipal mayor ginasubmit ang iyang resignation to the provincial governor. Now, what if naman kung provincial governor ang nag-resign, that resignation is being submitted to the office of the president.
0: So president na, no? May hierarchy katropang attorney Nico, no? Kung tanawon naton, depende sa kung sino ang nag-resign. So, sa ilang higher level, kumbaga. Hindi nga immediate or boss nga ginatawag naton or supervisor, halimbawa. Ano lang daw, kung anong mas mataas sa ila, dala sila mapasa sang ilang resignation sa local level, halimbawa. And when it comes naman niya, Atty. Nico, sa rason sang mga halimbawa elective official, pwede abi sila maka-resign as to their personal reason lang gida, o may dapat kinahanglan gid sang mabugat nga rason kung nga sila mag-resign, Atty. Nico?
1: Well, the law does not specify what reason they must have for the resignation, no, or to validate the resignation. No, in fact, no, if you look at the elected officials who resign, personal reason yun man mostly ang ilang basis for the resignation. So, for personal reason, it's okay, no, if they think they cannot hold public office, then pwede man na as basis for resignation because the law does not specify.
0: Okay, so for any reason, basta kung ila yung willingness or ila man yung decision, pwede gid sila ya-resign. Wala man sila yasang exception. Unless siguro kung may ano na, no? Kung balabagan, halimbawa ni Mayor Attorney Nick, dapat may aragi siyang reason. Kumbaga, nga para mag, ano sa iya, nga mag, kumbaga, hatagan niya gid sang rason kung nga niya gin, gin ano, no? Gin deny or wala niya gin accept ang resignation halimbawa. Okay, Attorney Nick, daw na ano ikaw, no, na utod. Iliwatan ko lang ako niya question. Ang when it comes naman niya, siyempre sa mayor, kung halimbawa hindi niya pag i-accept ang resignation niya ini, ano usually ang kinahanglan niyang himuon na Attorney Nick? Okay.
2: Experto Tikal.
0: Attorney Nico, no? Attorney Nick, sa siguro liwaton ko lang ako nga question kagina. If ever abing ati kung madesisyonan niya sang mayor or halimbawa sang presidente gid abi, no? Nga hindi niya pag-i-accept ang resignation sang official, ano ang kinanglan ni Moon abi sang mayor or sang ano abi higher official Attorney Nico?
1: Well, if there is no acceptance of the resignation, there is still the 15-day period after which deemed resigned na ang resignation or accepted na ang resignation due to the inactivity of the approving authority.
0: Te ang na-mention abi last time sa ila tong resignation letter, Attorney Nico, is irrevocable resignation, no? Kumbaga, by the word siguro nga irrevocable is decidido na gid sila yang hindi na gid sila yang mag ano, no, mag padayon pa or syempre mo na gani ma-resign na sila sa ilang pwesto, Attorney Nico. Pero sa amo ni nga sitwasyon abi, if ever nga nagpasa na gid man sila didto, no, and then at some point na paminsaran abi nga hindi na lang pagdayon nun, pwede pa ni siya ma-withdraw, Attorney Nico?
1: Yes, definitely, no. In fact, no, as I was following this news, no, in Tinobayan, the municipal mayor is hoping that they would reconsider because ang concern nila is the continuation and the operation of barangay services.
0: Oo.
1: Because, syempre, some of the officials hold functions na sila lang yun ang allowed by law to operate or maintain. Like, for tanod, ang barangay captain, no? Siya lang ang pwedeng mag-preside over amicable settlements, and that's a huge concern for litigators such as myself. So if the, let's say, the resigning barangay official decided to withdraw the resignation letter even with the indication na irrevocable siya and final, pwede man gihapon. Also, no, important to note, no, even if the resignation letter indicates na irrevocable siya or final, it doesn't mean na irrevocable siya as stated.
0: Oo.
1: Because what is determining here is the law. So the law does not say na kung irrevocable na, di na niya pwede mabawi. Unlike in private companies, there is an upper management that would consider kung ang balon niya irrevocable, okay, we can accept it right now. We na naman ang period to withdraw or ang period for transition. No, here the resignation of a barangay official is strictly governed by law. So until ma-accept na ni mayor, hindi pa sila deemed resigned.
0: Okay. So regardless of irrevocable man or hindi, for as long as wala ya acceptance or denial ni mayor, hindi siya ma-deem as accepted in kaso, Attorney Nico, no? Unlike sa mga ano tuod, sa mga company, paghambal mga irrevocable resignation, pagkahapon, way ka na eh. no, mag-resign ka ba lang insigida, ara dayon pwede ka na ya maghalin kay ni notice ka na for resignation. Pero anyways, Attorney Nico, sa amoni nga sitwasyon, kay as we all know, amoni ginahulat nga ano eh, as of now, wala pa man sang decision si mayor kung i-deny niya or i-accept ang ininga resignation, no, sang ininga mga barangay officials. Pero if ever ang madayon na gidman, pwede bala ayhan nga maano magamit ang rule of succession, Attorney Nico, sa base aton nga local government code. Okay, dali lang. Alas 3:02 oras sa XFM. Daw madula-dula siguro si Atty. Nico. Oo. Pero when it comes sabi sa ano nga ni, tahiti, kung rule of succession, git man halimbawa mga katropa, okay tani kung punong barangay lang ang nag-resign, no? Pero kung ano, kung tanan na sila, sino ang pwede, sino nga mag, magbulos. Attorney Nico, iliwat ko lang, liwatan ko lang siguro ang akong question, no? Ang base sa itong local government code, Attorney Nico, if ever nga amuni ang sitwasyon nga tanan nga mga members ng barangay council ang mahalin, pwede pa ayhan magamit ang ining rule of succession sa ilang mabulos abi sa ila, Attorney Nico?
1: Now, important to note, no? Atong local government code nag-provide sang succession. However, ang replacement sang outgoing official is also within the same lineup of barangay officials. So kung ang punong barangay mag-resign, it will be replaced by the highest ang guniang barangay. No. Pero what if nag-resign ang punong barangay? Nag-resign pangitanan ng mga sanggunian. So there is nowhere to get your replacement for the punong barangay. No? So wala ka na succession. That is something, or this is a scenario that our local government code did not anticipate. So this is a very novel, although I do not think that this is the first time that this happened. Because I think DILG, no, claims that meron pang mga this happened before. And what they did was ang LGU ang nag-temporarily nag-supervise or nag-handle sa barangay. No, but it doesn't mean na just because it happened before, it can be applied or automatic na LGU or DILG man ang ma-handle sa vacancy sa barangay.
0: So pwede ang DILG or LGU nga libawa sila ya ang ma-appoint sang temporary ano, Attorney Nico, temporary officials or like amo na siguro depende sa ano ino, sa decision sang libawa base syempre ginanglan pa na i-undergo sang process abi libawa sa office o sa higher office gid sang DILG. And also, it is sa LGU, eh, kung amo na ang sitwasyon o amo na ang matabo.
1: Yes, well, that is a possible solution, no? Although it is not specifically stated under law. And they cannot just simply appoint another punong barangay and another set of sanggunian. Because the way we designate these officials is through election. So that is specifically provided by law. So now, this is a very tricky because di gid sa gin-anticipate sang local government ko. And of course, di man naton pwedeng i-suspend ang mga basic barangay services. So no, the DILG has to look into it, no, kung ano ang possible solutions para hindi ma-suspend ang basic barangay services, assuming madayon ang resignation ng tanan ng mga barangay officials.
0: Siguro, isa sa mga pamangkot gid subong Attorney Nico, no? Ang pag-resign ini sa mga barangay officials, does it affect abe sa possible nga ilang re-election or pagdalagan sa liwat sa election in kaso sa sunod nga madesisyonan naman nila abe Attorney Nico, may mga ano abe, may mga penalties or may mga sanctions when it comes sa mga officials nga nag-resign there sa ilang office Attorney Nico?
1: Well, the act of resignation itself, no, is not a violation under any law.
0: Hmm.
1: However, no, kung nag-resign ka sa imong public office, it will not absolve you from any possible administrative case that can be filed against you during your term. Hmm. So that's one thing, no. So you cannot evade liability just by resigning from your office.
0: Okay.
1: Another thing, no. Pag nag-resign ng isa ka public official, no, I think they are required to make a transition or account ng mga assets or funds ng barangay.
0: Mm-hmm.
1: So you cannot just simply resign without settling some mga obligations.
0: Mm-hmm.
1: Kasi that could be possible source for administrative case against the resigning barangay official, no? Or or we can say na because of their immediate resignation kasi ma-prejudice ang barangay.
0: Mm-hmm.
1: So

0: parehas term niya. So kunwari, third term niya na, tapos sa third term niya, nag-resign siya, hindi na siya pwede kadalaga next election because it is deemed nga naka-third term na siya.
1: Okay. So pwede, ano no, pwede pagali nga nun, gidman, kiti, walabi nga, hindi kayo nag-resign ako sa last term ko. Padalagan kaya by next election ah. Pero hindi pwede, no? So muna ang matabo. Pero in case sa mga first term pa lang, second term pa lang, tiyan muna eh, pwede sila kapadalagan. Regardless, I mean kung if ever gimanabi nga nag-resign sila or na wala nila natapos ang ila sining term, good as ano man sa gilagi hapon, good as isa ka term gid, no? Attorney Nico, bisan nag-advance sila nga resign. Pero sa subong ti amuni ang ano man no ginapaligban man sa subong sang iban especially sa ano sa mga dito sa Barangay Linubayan kung sino ang pwede or sino ang mabulos abi no in kaso nga amuni ang sitwasyon. Pero in kaso abi Atty. Nico nga iti isa lang to ang ginhatag nilang resignation letter tapos kay iti if ever abi nga ang punong barangay na lang ya ang ma-resign pwede man nabigi hapon no nga ti kung kagawad ya may isa kagawad misa isang isa lang siguro kagawad ang mabilin pwede siya ihan nga siya lang isa sa barangay council daw muna
0: kung isa lang ang kagawad the taxation provided by the local government code can still operate so since di ba po mag-resign ang punong barangay it will come from the lineup of barangay councilors or kagawad naturally kung sino ang nabilin na kagawad siya na gid ang maging punong barangay ang problem lang wala nakamo legislative body so there is still a problem as to who will fill the sangguni ang barangay no but with respect to the punong barangay position naturally it will be assumed by the remaining kagawad.
1: Oo, kung sino gid man ang mabilin sa ila. If ever abing may mag ano lang siguro may mag-change ng ilang maglain ng ilang pinsar no. May san isag or duwa sila gid lang ang mabilin sa ano sa muna nga council. Pero ti muna ang ginahulat-hulat naton no. If ever after 15 days kung hulaton gid man ni mayor nga ubuson ng 15 days before maghatag sa desisyon kung i-deny niya or i-accept tiyan mo na no ang ginahulat-hulat sa subong pero as of now ti wala pa man sang desisyon kung i-deny niya or gin-accept niya to ang resignation pero amo na no ang pwedeng matabo in kaso gid man nga madayon ni ang pag-resign sang mga barangay officials so with this Attorney Nico siguro daw dasig lang sang aton nga oras. Thank you so much si Attorney Nico sa imo diring time no imo sining expertise about man sa ining classes ang topic ko naton and saliwat thank you so much gid Attorney Nico sa imo nga time diri sa XFM Iloilo.
0: Thank you so much ka tropang Johnson.
1: Basi may mga gusto ko nga i-greet or i-hatag pagid nga statements atong nga mga tagpalamati subong.
0: Kanala, blessed Sunday sa kanan, no? Sa mga diri sa Manila, no? Sa ginabahan, no? Take care gid mo and always pray for safety, no? Especially subong damo mga natural disaster kaya nakatabo, no? I pray for everyone's safety.
1: Ala, galing ka mo subong sa Manila. Ang ginabaha ka mo da, Atty. Nico?
0: Kahapon Basko, eh, pero subong wala ba, no? Mostly on the neighboring provinces like Bulacan and Pampanga.
1: Oh.
0: As I've seen in the news, no? So we continue to pray for those who are affected.
1: Sige. Thank you so much, Atty. Nico, and happy Sunday sa imo.
0: Happy Sunday, Katropang Johnson, and to the listeners.
2: Experto Legal!
3: Experto Legal!
1: Diyo mga katropa si Attorney Nico Fidel Magallanes sang Solis Medina Fajardo and Manilong Law Offices. Yung discussion about sa ining resignation sang mga barangay officials mga katropa. And of course, kasi pag-resign halimbawa sa mga elected officials. Ano ba ang proseso? Ano ang mga ilang pwedeng himuon nga rason? If ever kung if ano sila kung mag-resign gid man sila ano ang magiging epekto mga katropa na mention to ni Attorney Nico ti when it comes sa mga barangay officials nga mag resign

0: wala man sang ano sa ila, no? Hindi man wala man sang kumbaga sanctions or salabton sila. Pero kung may existing na sila nga daan nga ano no, nga kaso o possibly maanong gapon sila. May salabton gapon sila nga administrative mga katropa. Bisan pa nga nag-resign na sila no sa pwesto. Pero amuni ang palamang ko tanong subong especially dira sa may barangay Linubayan kung i-accept bala or i-deny sa nga mayor nila sila nga resignation mga katropa. If ever nga madula gin man sila no o mag-resign gin sila tanan wala gid sa mabilin so may vacuum. Possibly nga ang ma-take over sini ang LGU assistance man siguro sang DILG no depende sa ila sini nga magiging desisyon kung final na gid no ang desisyon sini kung ma-accept na bala ni Mayor Teruel ang ilang resignation so dira na ma-step in ano ang possible nga desisyon sang municipality if ever nga sila ang ma-take over no sa barangay functions ng limbawa or kung may temporary sila nga i-appoint dira temporary nga ibutang bala nga mga ma-act as barangay officials. The assistance man syempre sang DILG, Department of Interior and Local Government. Medyo mabudlay gid man no kahit ang ano sini ang kaluluoy ever no ang mga pamuluyo if ever may ara sila makinanglan nga mga barangay services. Mo na ang mapektuhan syempre kinanglan niya hulaton ano ang manging ano bala ang himuon sang banwa kag himuon sang DILG once nga maghalin na gid sa pwesto ang ini nga mga barangay officials pero in the meantime ti good as barangay officials gyapon sila kag naga function gyapon as barangay officials samtang wala pa na accept no sang barangay o sang organ pirmahan as accepted ni Mayor Teruel ang ila sining resignation. Wai na gitong oras mga katropa sa nga pagpangalagad. It's turbo time na, turbo dietary supplement for men. May makakaglavuas ka gani basko ka kung nakaturbo ka. Himnon 30 minutes before ang loving-loving kay misis o sa inyong partner. Para sa mas mabaskog ng panindugan, turbo dietary supplement for men. 100% safe and effective. Turbo dietary supplement for men. Himo sang Yasu Health Incorporated, FDA approved. Kawabakal sa mga butika sa inyong mga lugar o bakal man sa Yasu Health Wellness Center sa iyang building Ilocid, Bangay Arroyo, Iloilo City sa tubang sang Midtown Hotel. Bakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. Search lang mga produkto sang Yasu Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag checkout na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Experto Digan. Kay Sir RV Chris Caceres, good afternoon. Kay Tristan Wyatt V. Gulay, good afternoon, gid. Ikagid sa pagpamati, mga katropa. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Kaupo ninyo, katropang Era Espinosa. Thank you so much, man, sa doon naging technical partner. Kay katropang Alex Saspa. Kay katropang John Ray Bertis. Ang Experto Legal Program, ang builong idadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Cal Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnson Quesostomo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwan ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa naturang na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Softgel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Softgel. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayumay na balaan.
8: Good. Mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika. Apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Isel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
15: Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Julia. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
15: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
17: Pabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
18: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Pabili sa mga butika.
19: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Makalage na ko!
21: XFM.

Good Trouble sa XFM Philippines, 28 minutes after 3 in the afternoon. Hello, hello, hello, hello, Ilo, Ilo. Good afternoon sa mga kitropa natin nagapamati na katutok sa XFM 100.7 ang Kitropa mo Station. Kamusta ang mga kitropa natin? Ginalamigan bala ang mga katropa? Tada. Wala man bala nagkakusog dahil yung akuan. Abali katropang dyan, ring adaan ba parts? Ulan lagi na sa aga, dumakusog ang kuan ko mo. Wala na. Abal ko ang ano, abal niya ang squishy ko. Grabe ha, patingin mo na yung mga squishy niya dyan. Squeezy reveal, be. Oh, good afternoon sa mga kitropa na ito na nga nakatune in sa 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo sa 100.7 yung frequency sa inyong mga FM bands. Good afternoon also sa mga kitropa na ito nga nagapamati sa inyong mga transistor radio sa mga nagabiyahe, biyahe, biyahe dari sa syudad. Kag probinsya sa Iloilo, kamusta ang inyong mga biyahe? Oh, ang mga van subong bala or ang mga bus, gamay lang iauno. Hina-hina, ilay ang alakat. Klase buwas kay holiday. O, oh, diba? Tomorrow is holiday, mga katropa. And magluwas ng holiday. Tomorrow is the last day of August. Oh my gosh! Feeling ko ma-plate buwas ang ano. Diba? Ipaki-reveal na ba natin si Dalilang ha? Mas makitaan ko gaano ko gaano gaya. Gatakilid. May ginakuha lang ko. Ma-plate buwas ang ano, isang Christmas song. Excited bala ka mo mga katropa? Excited bala ka mo kay Tibuas ano na? Ay, buwas is the last day of August na. And on Martes, on Tuesday, is September 1 na. Yaya, hindi ko sa'yo magpapugong. Grabe ba? Nagalapit nga, nagalapit ang birthday ni katropang Janzin. Kaya ni katropang ano ha? Ni katropang Romel. O, oh, diba? Hambal to na ni katropang Romel. I-ready ka mo kay mang ano tamang yaki mix na. Bila! Kaya diba daan si katropang Bea, ano siya ya? Vikings. Si katropang Romel, may yakimixed ako, no? O, diba? Kita mo daan nga hindi na siya magsugot nga lawlaw ihanda sa birthday. Kaya balya ba siya ito daan maabdan sa isa taka birthday? Lubos-lubos yun ito sa buong. Amo na sa daan niya mo to, ya? O, diba? Uy, good afternoon sa mga katropa na ito. Ang nagahilay-hilay pa na sa ilang mga buloyan. Mga nagkatulog-tulog pa. Oy, tama. Yan na, bugtaw na kamo kay Las Katron. Nagay-dugay, ho! O, panamdom na kamo na sa menu for tonight. Ano yung mga lulutoon this evening? Ano ba lang namit isudan? Ay, amo ginabas sa ano kabalabas na nanay. No, ara-ara sa inyo balay. Diba? Why sila kabalo nga amo na nga adlaw-adlaw ang problema ka man. Kasi syempre adlaw-adlaw, nagapanumdum ako na nung sudano, ano nung kanon nyo. Ikaw ang in charge sa pagdesisyon sa inyo ng mga meals, kag sa inyo ng mga menus. O diba? Lulog-log lang na. Kagi ka muna of the night, ka magbarkada or mag ano ka mo, or mag boyfriend, girlfriend, or mag-partner. Ano pa dyan, Ray? Mag-date ka mo. Ang kita mo ng ano? Kita mo ng kapatod lalay ka mo sa naman desisyon. Kung ano makaon? Ka-relate ka na? Of course. Diba? Ang muna pala pinakabudlay nga problema ka sa baron. Kaya doon na-pressure ka. Pero hindi ka kabalo kung anong kanon mo. Diba? Pero si kita mo dyan, Ray, isa lang gina yung gusto ya kanon. Yaya. Kaya nakakaon ka pang? Oh, wala! Oh. Wala ka kaon? Sila kadlaw nagahagi, haling kang biyernes, wala agad ka kaon. Sa doon kadlaw, wala agad? Ikaw pa, sus! Inigay mo nga, wala. Oh. Ikaw pa, yaya! Alright! Good afternoon sa mga kitropa natin yung nag-upload sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Ido Ido, and XFM, Ido Ido, 100.7. Good afternoon! Kay Sir Paterno Sethar Paclibar III. Uy, good afternoon, kitropang, ano, kitropang Paterno. How are you? Kamusta ang imong Sunday? Of course, kay Sir Jules Espinosa Hinlo, nag-upod sa atin at sa atin yung Facebook Live streaming. Hello, hello, hello. Kamusta? Nakamuda? Kamusta ang inyong Sunday afternoon? O daw magulugal-om naman to ho. Nag-iinit?
direction sa boundary sa ili-ili sa trabaho. Pero nagagulo ka loob naman. Ani, tama na ni Bala. Pero nakita ang mga trabang genre, ang mga videos, ang mga ano Bala, ang mga videos, photos na upload sa social media or sa Facebook. Na nagabilinaha na ito yan sa may ano, sa may Manila or sa Luzon. Ay, grabe. Kasi amo ginamo basang palata para tayo sa flood control Bala, ara na sa mga bulsa. Ay, ambot. Sinobi ang nag-ano, be? Sinobi ang nag-mantener, ang nagdudusa. Ay, God bless Philippines. Good afternoon sa mga kitropa natin dira sa may maymays bukuhan. Magarikatsyon inda sa aton. Hello, hello, hello. Kamusta mga taga maymays bukuhan? Mga kitropa natin sa 3S Eatery, sa Acacia Eatery. And of course, kay mami dira sa may digamay eatery. Hello, kamusta nung aton nga ang minuman? Ibilin patada. Good afternoon lang sa inyo ha. Kag syempre sa mga taga Nunong's Eatery. Uy, kamusta ka tropang Nunong? Ano naman ang menu natin buwas? Ready ka na bala ka tropang Nunong? Oh, mayong hapon lang sa inyo ha. Good afternoon na sa mga kitropa na ito. Natin mga Facebook Live viewers, please do share. I-share mga kitropa natin yung Facebook Live. Parang the more, the merrier tayo this afternoon. And syempre, the more the happier. Kag kung may mga ara ka mula ng mga music request, all you have to do is to comment on our Facebook Live sa ating Facebook pages, XFM, Radyo Petrol, Iloilo, and XFM, Iloilo, 100.7. Again, mahimugid nga mag-comment sa inyong mga talamyawon, inyong mga music request on our Facebook Live sa ating Facebook pages, XFM, Radyo Petrol, Iloilo, and XFM, Iloilo, 100.7. Mahimugid nga magtawag at mag-text sa hotline number nga 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Mga kitropa, oras natin rin sa XFM 35 after 3 in the afternoon. Oras mga kitropa, ginadaro sa inyo song Premium D3. Mga kitropa, ang Premium D3 himo sa virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. Na makabulig sa atin igayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit, especially this times, no, nga uso ang, ano, ang pabag-ubag-o sa atin nga panahon. O, like, subong, maulan siya, and then tomorrow, mainit naman siya, di ba? Hindi siya maka, ano, hindi siya maka-cope ang atin nga, ano, immune system. Iflaw-law atin immune system, right? Gani, to make sure na may pambato ang atin immune system, mga katropa, kag to make sure na we will remain healthy. Ang atin himuon mag-inom sang Premium D3. Mga kitropa, Premium D3, produkto sa Yes Health Incorporated, mas saligan, kag epektibo, FDA approved, and halal certified, available in all leading drugstores nationwide. Mabakas sa Shopee, kag sa TikTok Shop, all you have to do is to search Premium D3, pangita ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, and i-check out. Available man ha sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga kitropa na natin, patunugin yun ang inyong mga radyo, mga kitropa. Alert scam for tools na kay man ato nga suguran ang pag-play sa aton mga paborito nga disco music. O sa liwat, basi may mga music request ka mo da. May gusto ka mo da ang sautan nga disco music. At alangan hulaton, tapang fiesta para mag-disco. O diba? Ari na gini si DJ John Ray. Sa liwat mga katropa ha, mahimugid nga magpadala sa inyong mga music request, alt disco mga katropa ha. Ito na nga i-play natin this afternoon are all disco musics. Ganun pang inyong ginaulat, patunugin niya ang inyong maradyo mga katropa kay man. We're going to play the first batch of our disco songs. Galitutok lang, three sa XFM kay man, magabalik pa ang Extra Drive.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa tinubuan ba na parang nulal siya, natakan ba yung mata ko at the time nag-maintenance ako ng Sanford Gold, 20 euro talaga, unti-unti ka bang nawala. So hanggang ngayon nag-maintenance ako ng Sanford Gold.
0: Sanford Plus Gold, Sanford Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanford Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort, na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy boost.

0: Cafe Max. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Kasi magkaila dalig
0: din. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi ako walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din Naklavo huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: X.
8: F. M.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold

0: katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya. At para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sangdone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols, may isang mataas na

0: tulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The

sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapikto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya

0: Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus

0: nutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero galit lang bala. Di yung tagalit mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santone Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain,
11: ang sakit.
9: Mag-assist pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assist pain, kalang pain, fast and safe. Assist pain, if symptoms persist, consult your doctor. Assist pain, bibili sa mga butika.
12: Diet na pabuwas ah.
13: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Summer Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
2: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santum Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tasta sa kong sugar. Ano abi kay katamis tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline.

0: Fool, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ito si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sumapanit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Manamigis!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

Happy tropay nagabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras natin, 3 minutes after 5 in the afternoon. Ngayong hapon, good afternoon sa mga kitropay natin sa Giyapon, nagapamati na katutok sa XFM 100.7 Radyo Patrol. Ilo-ilo ang kitropa mo. Ngayong hapon sa mga kitropay natin sa Giyapon, nag-tune in sa rin program. Mga kitropay natin sa Giyapon, nag-enjoy sa natin mga favorite, mga paborito ng disco music ang gina-play this afternoon. Ate, music request, baka mo dahil. Hindi na mag-uya-uya mga kitropa ha. Ipadala lang diri ang inyong mga music request. Again, bagi sa pag-comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages. Sa film, Radyo Patrol, Iloilo, tag. Sa film, Iloilo, 100.7. Ang magigid nga magtawag kung mag-text sa ating hotline, 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. And, syempre, atin ginagreet ang mga nagpamati sa aton, nag-tune in sa aton, dira sa may Daiday Audio Mix. Okay, mayong hapon na sa mga taga Daiday Audio Mix sa barangay Sambagharo, nag-monitor gin. Si Sir Rodel Pareño, hello! Hapon, enjoy gid sa pagpamati dira sa Daiday Audio Mix sa barangay Sambagharo. Ngayong hapon kay Sir Ivy Grace Caceres, nagapamati sa atin kay Sir Stanley Cirilo, hello! Sa mga kitropa natin dira sa may San Salvador, Banate, tuninda sa atin sa may Nipa. Ngayong hapon mga kitropa ha, good afternoon! Katropa natin dira sa may Punungan nga nagapamati. Hello! Kamusta da ang mga ginaano ta? Mga ginaganta? Ang mga bangrus? Kag ano? Kag tilapia? Wow! Si katropang John Ray, favorite. Yan wala ang tilapia. Kaso ang tilapia nga favorite niya, wala ka pisik-pisik. Diba? Ako na favorite ni katropang John Ray. So if ever may plano ka mo, nga regaluhan siya ko, no? Tilapia lang ko, no? Ang sanggap lang, gid. Uy, good afternoon na sa mga nagatigang na da. Mga nagaluto na sa ilang mga plan niya po noon. Te, anong aton nga menu for tonight? Anong aton nga ginaluto da? Ano na lang aton nga ginahiwa, ginagisa, ginasugba, ginakung-ano-ano pa da? Ginasabawan? Namit aton nga sudan karon. Ang mga ginabala, no? Di bale nga keri-keri lang aton sudan sa pamahakog panyaga. Basta ang sudan sa panyapon, ano no? Namit, di ba? Daw medyo bawi-bawi gawa katapong genre. Sa mga kitropa natin da, samta nagaluto ka mo or nagapanghimos da sa inyong mga puloyan or sa inyong mga balay, sa mga kitropa, panutunugi ang inyong radyo kag syempre magsabay kag mag-enjoy sa atin ng mga disco music this afternoon because we are until 5 or we are until 6 in the evening sa pag-play sa inyong mga favorite disco music. So what are you waiting for? O sa mga gusto mag-request, dali na Lord Scamper Tours, ipadala na mga kitropa ang inyong music request. Uy, good afternoon sa mga kitropa natin, mga drivers natin, mga kitropa patrollers. Din man nga parte sa syudad, kag probinsya sa Iloilo, nga biyahe sa buong. Halong gid mga kitropa, keep safe. Medyo maano siya, medyo madanlog pa ang aton nga mga dala. Halong gid ha, kag pre-focus sa pagmaneho. Alright! Alright, this time, mga kitropa, we are going to play the second batch of our disco songs. Pero mahimo sa Giyapon. Pagpahabol sa inyong mga favorite disco music. Alright, sa mga kitropa natin, tutok lang diri sa X True Drive. Himan magabalik pa kita, dirigid lamang si XFM Philippines.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Yes, the health.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
9: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2-Gain. Dapat dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka! Cellphone Plus Gold! Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Cellphone Plus Gold! Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold!
10: Yahoo!
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: The secret of health.
8: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at diacetin at glycetin. Ang ginistein

0: ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kapi na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee.

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret
1: of Health. Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Bibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakay.

0: 0928-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Southern Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Southern Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Southern Plus Herbal Oil.
3: Southern Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako po si Jemmyline. Isa akong bankrate. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Southern Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
3: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Michelle Legally, isa ka sales

0: may nagabalik ang Extra Drive. Oras is natin 1 minute before 6 in the evening. Mayong gabi ha sa mga katropa natin yung nag-upod sa atin sa Giyapon dali sa atin nga program. Extra Drive. Mga katropa natin yung nagpamati sa atin sa 100.7 yung frequencies ang ilang mga FM bands. Hello sa inyo tanay. Kamusta ang araw? Pagpanyapon da, nagpanyapon na ang iba. Ang iba nagaluto, pate. Mayad-ayad lang ang pagpanyapon sa inyo tanan. And of course, mga kitropa, have a peaceful night sa ating lahat. Good afternoon, ha, sa mga kitropa natin nga nag-upod sa aton or nag-upod sa aton kag mga nag-tune in sa aton this afternoon. Thank you so much and kabay pa nga nag-enjoy ka mo sa aton mga paborito nga disco music ang in-play this afternoon. Thank you so much mga kitropa sa inyo padayon nga pagsuporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. See you all tomorrow sa Express Balita sa Aga and sa X-Rated. Pagsaran sa technical partner, katropang John Ray Vertiz. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: Mga katropa, X

0: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong magagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig

0: Salamat sa bahanon nga aton nabatian makaturan. I see you, Lord. No, so amo na makabinan ang luyag sa Ginoo nga aton pangitaon siya. No, makabinan samtang nga makita pa siya mga kabinan. Kay ti subong, no, pwede pa gid kita makapalapit sa Ginoo, makaalagad sa Ginoo, makauturan sa sinigid nga mga panag-on. Dibot sa ganun nga aton siya makita, makabinan. Kadi na aton siya makita, pero ang gusto sa Ginoo nga aton pangitaon ang iya nga pagkamatarong mga kauturan. Salamat, Sister Drisa Mia, sa matahong nga ambanon nga imo ginhalad sa Ginoo. Magapangamoy na kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Nagapasalamat kami sa imo sa sinigid ng gabi nga imo kami giluwas sa amon tagstag sa ka mga buluhaton sa sining adlaw ni mga inugpahuway. Salamat sa imo protection. Salamat sa imo kaayo nga imo ginhatag sa amon. Bisan pa sa malain nga panahon, ikaw wala siya po nagauntat sa pagtipig sa imo mga katawhan. Bisan pang iban nga mga lugar, nag-antos kang iban madamo sa mga kabuhi nga nadula tungod sa sini nga mga kalalatan o kung mga timalos nga imo gintugot sa sini nga kalibutan. Gani, sige pong kami nagapasalamat sa imo nga ikaw nagapadayon sa paghigugma sa amon. Sa sini nga gabi, kami naman magatuon sa imo mga pulong. Ikaw maghatag sa amon sing kaalam nga langit nun, balaan nga espiritu sa paghangop sa imo mga pulong. Patawara kami sa amon mga sala sa buhat pulong agunahuna. Ikaw man magabless sa imo makanakan karon nga pamati sila mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw magaguide sa akong mabibig sa pagpamulong nga uyon sa imo kabubuton. Sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan. Kag-welcome, welcome sa aton nga palatuntunan, tinig ng Reformasyon mga kaabyanan. Kumusta ang tanan naton nga mga kaabyanan diri sa Iloilo? No, makauturan diri sa syudad mismo, no, sa Iloilo City. Kay subong man, no, sa bilog nga Panay Island. No, mahinggab sa inyo. Kumusta diri sa inyo? Wala na dabagyo. No, mga kauturan. Ato nakita subong ang panahon medyo maayo nagawa pero yara gyapo nagapalibot ang galo mga kauturan sa sininga kagabhion kag masubo no sa iba naton nga mga kaabyanan diri mismo sa Pilipinas no makita naton baw grabe ang baha sa ila no kag may mga news nga nagalaanod nga mga balay mga salakyan subong man no mga tao makauturan amo nang makasulubo mga kauturan no kag wala naton inagin inspektar nga matabo sa kabuhi sa tao mga kauturan no sino man abi na namian sina no mga kaabyanan pero ti ini mga kauturan nga mga ginpakita sa Ginoo subong sa aton isa ini ka mga tilimadon o kun mga sign nga sa diin kita mag-aman sa aton gin kabuhi. No, mag-andam. No, but nyo ka mag-andam, but si ganon, dili-andam sa ginatawag nga material nga mga butang. Kundi, amo ang espiritual nga mga butang. Okay? Kumusta ang tanan naton nga mga kauturan nga mga Sabbath Keeper? No, sa sining adlaw nga inugpahuway, siguro ang iba naton mga kauturan wala nakasimba tungod kay kagina daw kalain sa timpo. No, mga kauturan, pero naintindihan nina sa Ginoo no kung malain manggit kag wala kita sakyan ti natural no mga kaabyanan diya ka sa aton balay so padayon kita nga nagapangamuyo nagabasa sang mga pulong sang Dios no kag pagkabalaano ng adlaw ngayon og pahuway okay so sa iban nga hiluway kag okay lang gid makasimba praise the Lord no mga kauturan. Okay, so sa sini nga gabi, yari kita sa pagpanamyaw danay sa aton mga kauturan, no nga nagapamati sila mga radyo kag sini nga gabi, live nyo gyapon makita nang inyong kubos nga alagad diri mismo sa XFM Iloilo City mga kauturan 100.7 mga kaabyanan. Okay? Kaya kamo magkalipad sa pag-like and share, follow no sa aton yang page diri no sa XFM Iloilo no, search nyo lang dira makaturan kag pwede na dahil kamo dira makalantaw no, makapamati sa inyo nga mga CP mga kauturan, kag i-follow nyo aron updated kamo no sa tanan nga mga balita especially subong no mga kaabyanan. Okay, no sa sining gabi aton pagkatamyao ng aton makauturan dira sa Panuran no, barangay Panuran Lambunaw, sila ni Sister Banjel Bilyena. No, may gabi Sister Banjel, kumusta? Wow, no, hidlaw na gid ako sa imo, wala na kita na dugay na kita nga wala man nga kitanay no, pila na ka daw bula na no, way kita na kitanay. So kumusta ikaw dira no, I hope nga yara ka sa maayo nga panglawas, maayo nga tagipusoon, ti simple ko tagipusoon masulubon ti isubo man ang kwan eh no, ang aton yang guya, ang aton yang panglawas. Pero kung malipayon ang aton tagipusoon, ati tanan ina malipayon mga kaabyanan. Sige, kumusta Sir Banji, kuput sa imong panimalay dira no, may gabi kag mailang pagpamati nyo dira. Sige lang no, kaluyan makalagaw na gid ako dira sa inyo. No, di lang ako magsaad ko sa no, basta kay makalagaw ako dira sa imo. Sige, kag subong man dira sa Brother Panoy, Bilyadolid, Bilyadolid family, no, may gabi dira sa inyo, Sister Jingjing, kag sa imo dira duha ka mga kabataan. Katuta dira sa kabatuan, no, atong ginatamyaw gyapon dira Sister Pinky sa Davao, no, kumusta Sir Pinky, may lang pagmamati dira, kabalo ko kapamati dira subong. Kag si Brother Rick sa Davao, no, pasensya gina, wala ay kita kalakat tungod sa malain nga chimpo. At the same time, no, ang aton niya nga salakyan, no, wala naton pa na kondisyon. So, pasensya, no, Brother Rex. Dasun, no, kaluyan. Pun sa bulig sa Ginoo, makalakat naman kita sa aton niya nga kalatuan pagi sa pag-missionaryo sa mga katauhan nga wala pa nakabati sa kamatuuran. Okay? Kagsubong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, may gabi gyapon sa imo, dira sa kabatuan, no? Kag Sister Magdalena Rabago, no? May gabi, kag sa uto ni Sister Kaning, si Sister, nalipat ako sa ngalan, no? Marilo, no? Saragusa, no? May gabi dira, Saragusa family. Okay? No? May lang nga pagpamati ninyo dira. Kag dira sa Dumangas, no? Atong ginatamyaw si Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag si Sister, si Sister Julina, no, Asunio, may gabi dira sa inyo. No, kag sa tanan nga mga Olbido family, no, may gabi kay Sister Faith, no, good evening dira sa imo, dire sa Haro, may lang ang pagpamati man. Kag subong man dire sa Uton, no, may gabi dira kay Brother Emil Burakit, Sister Jennifer, subong man kay Pastor Estera, kag subong man kay Doc Crispin Hiko, no, may gabi dira sa Barangay Trapitsi Uton, no, may lang ang pagpamati niyo dira, Brother Joseph Estrera, no, kag sa iba naton nga mga kaabyanan sa Sansida family. Okay? Kag dito sa Dumangas, no, atong ginatamyaw gyapon si Brother Paul Dumagit, Sister Miran Dumagit, kag Sister Maribel, no, Pirocho, ano na ipleido niya subong, no, nalipatan ko man. May gabi kag mailang pagpamati ninyo dira. Okay, kay Brother John Sumugat, no, may gabi dira sa housing. Kumusta Brother John? Padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo. Ano, no problem. No, kay ang tanan, mga plano na sa Ginoo sa aton. Stepping stone, agod nga sa din, malabot din aton ang nagkaigo nga kamatuuran. No, kag ang pagka balaan ni Kristo mga kauturan. Di, may mga pamaagyang Ginoo sina, no, sa aton kabuhi. Okay, so sa aton pa ibang makauturan diri sa Tabuk Suba, no, Haro, Iloilo, ilan ni Brother o kung kay Doktor Erwin Lapos, no, Lapos family, no, may gabi dira sa inyo, no, put sa imo mga kabataan, may lang pagpamati, kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, diri sa Tabuk Suba, no, Haro. Okay, kag kay Sister Lorena, no, Lorena Biato Magahin, may gabi dira Brother John, may lang pagpamati ni maninyo dira, no, sa sinigid nga kagabhion. Sige, so sa sinigabi magatuon kita makauturan sa pulong sang Dios, no, mga kaabyanan. Kag may-ari pidirigali nakasulod ng iba naton nga mga kauturan, no, kay Sister Kim Wanisa. Good evening, Pastor. No, happy new week. Now, God is good all the time. Sige, so thank you, Sister Kim. Kag subong man sa akong pinilanggang asawa, Elsa Soliano. Good evening to all listeners. Kag si Mark John Purnia. No, Brother Mark, kumusta ka da? No, sa Masbate? Wala bagyo dira, Brother Mark. Linya diri, good evening. Happy new week. I'm watching from Masbate. Oh, sige. Wala bagyo dira, Brother Mark, sa inyo. Kumusta si father kag mother mo da? No, kag sa ton makauturan regards lang sa iladra, no? Kag si Virginet Datuon, no, good evening watching from Claveria, Misamis Oriental, no. So salamat, no, Sister Virginet, kumusta ka mo dira? Wala dira bagyo sa Claveria. Diri daw indi magitama. Okay? So I hope nga ara kamo sa maayo nga sitwasyon dira, no. Regards na lang dira sa aton nga ginikanan kag sa imo mga uto dira. Sige. So thank you, no, sa tanan nga man naga-live, no, like and share lang, no, follow aron nga magdamo kita sa sini nga kagabhion mga kauturan. Now, ton oras dili gid mag mapunggan gapadayon tiyog mga kauturan. Magatuon kita sa pipila ka mga bersikulo dire sa Biblia mga kauturan. Manungod sa kabuhi sa isa ka tawag naton nga tinawag o kon munog pangabudlay sa Ginoo makauturan, no, that time, no, sang panahon pa sa mga aton nga mga patriarko o kon patriarka, no, mga kaabyanan. Ang kabuhi ni Jonas, no, mga kauturan. Okay, so aton ini tunan, no, ang kabuhi ni Jonas. So ang title sini, si Jonas nagpalagyogikan sa Ginoo. No, butsing ganon makauturan, gintawag na siya sa Ginoo, o kung munog pangabudlay na siya sa Ginoo, pero nagpalagyo siya mga kauturan. Ano ayhan nga ang nagpalagyo siya mga kauturan? Okay? Tunanta ini mga kauturan. Kag ini nga history, may damo kita nga makuha nga leksyon mga kauturan. Kag pwede nga mangin ma-applicar, no, sa aton yang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, no, samtang kita nagapamati sa sini nga mga pagtulunan makuturan sa sini nga gabi. Now, tunan naton ang Jonas chapter 1 verse 2. No? Siling diri makuturan, amuni siya ang sugo sa Ginoo kay Jonas bilang tawagon naton misyonaryo. O kung sa atong kadlawan karon, pwede siya tawagon nga church elder o kung deacons or deaconesses o kung tawagon nato niya nga liman o worker either ginatawag nga pastor mga kauturan. Okay? So, pwede nato siya hinganlan ang mga amuna makauturan sa atong kadlawan. Isang una, si Jonas o kung si si Jonas makauturan, tinawag ini sa Ginoo as a messenger. So siling sa Ginoo, magadto ka gilayon sa Ninibe. Amuning hambal sa Ginoo. Oh, ang dako nga syudad, kagpaandami ang mga tao dito tungod nakaabot na sa akon ang ila kalautan. Amuning siling sa Ginoo kay Jonas, kadto ka sa Ninibe, no? Kagpandami ang mga tao. No, ang Ninibe abi sa una mo tanaw na yung alan, pero sa atong kadlawan karon kung wala ako nagsala, amo ni siyang Assyria mga kauturan sa atong kadlawan karon. Oo. So amo nang dako nga syudad sang una, no, mga kauturan. Siling sa Ginoo kagpandami ang mga tao dito ukon ang hari, no? Ang hari ukon ang mga sinakpan dito. O kung nagapuyo dito. Kaya nga, nakita sa Ginoo nga nakalabot na ang ila kalautan mga kauturan dito sa langit. Sa rason, nga gisugo inisiunas nga paandaman. Kung sa aton panidiri karon, walihan, no? Tudluan, no? Paandaman, warningan, no? Nga untaton ang paghimo sang malaot nga mga binuhatan. Sa ako na nasiling kagina, may mga leksyon kita makuha. Every verse mga kauturan, may makuha kita nga mga leksyon. Okay. Now, anong natabo mga kauturan sang giandagin sugo si Hunas sa Ginoo mga kauturan? Siling diri sa verse 3. Pero naglakat gilayon si Hunas agod magpalagyo sa Ginoo sa Tarsis. Okay? Diin ni kadto si Hunas mga kauturan, instead nga mukadto siya sa Ninibe, mga kaabyanan, diin pa kadto si Hunas pa Tarsis siya mga kaabyanan. Dali nga istorya, wala nagtuman si Hunas sa instruction sa Ginoo sa iya. Ang pamangkot, mga kauturan, nga aayhan nga si Hunas wala managkadto sa Ninibe. Nga amo man to ang gintudlo sa Ginoo sa iya para muhatag og pagtudlo, warning, no? Nga hindi na magpadayon sa paghimo sing kalautan. Gali mga kabinan, suno sa spirit of prophecy, gali. Wala nagkadto dito si Jonas kaya nakita niya, kag nabatian niya mismo, nga ina nga mga tao o kung ina nga lugar, tama na gid kalaot. Tama ka mga isog ang mga tao dira, mga kabinan. Kag wala na nagakahadlok si Ginoo. Sa rason, nga si Jonas siya pangununa, nga magkadto pa kung dira nga katigana sina nga mga tao. No, mga kabinan. Kung sa aton padirikadlawan karon, once nga isa ka tao imo na naibaluan nga malaot na na siya daw, hindi ka na namian sina nga magsigipahal, sigilay gay sa iya o kung maghambal siya, kung magtudlo sa iya. Kaya nga aman, ako na imo ang balon. Kung ka isa, bala makuturan sa atong kadlawan karon, ikaw nga naghambal, ikaw nga magtudlo, ikaw palain. Di ba mga kabyanan, inyo na na-experience yan nga mga panghitabo, mga kauturan. Kung baga si Hunas, naglikaw siya sa iya yung pangununa, instead nga paninibis siya, nagkato siya Tarsis, tungod kay nakita niya nga ina nga mga tao, dili na malumpayan niya. Malaot na ginina mga kauturan. Okay? Now, wala si Hunas nagtuman sa ginsugo sa iya sa Ginoo. Take note mga kauturan, sa isaling ko gina nga may mga leksyon kita. Ang ginpahinungdan sini mga kauturan ini nga istorya, sa akong gimension gina nga mga lan, pwede siya ma-applicar sa mga church elder, deacons and deaconesses, mga layman, mga workers, either mga pastors. Bisan mga pare, pwede. No, mga kaabyanan. Kung kaisa kita, no, nga mga sulugoon sa Ginoo, daw may batasan man kita nga Hunas. Mga kauturan? Oo. Nga aman. Oh, kung kaisa gusto nimo nga ihambal ang kamaturan pero di ka na maghambal, mulikaw ka. No? Kay di ka gusto nga masandal si sister, si brother amuna, di ba? O kung ano pagid, nakita nimo ina nga tao nga kaisog, di ka gusto nga maghambal sina kay base kon ikaw pa ang pahimungtan sina. Di ba makauturan? Galikaw kita sina mga bagay. Pero ang punto galit diri makauturan. Kay subong hindi naman natong nabatian ng Ginoo. Kundi paagi sa Holy Spirit, siya amo ang maghutik sa imuya nga pangununa o kung mag-guide sa imuya nga tagipusoon. Nga amo nang dapat nimo buhaton. Kung kaisa makauturan, dili mahimo sa mga sulugoon sa Ginoo, ina nga mga bagay sa pagsaway, sa pagsabdong, no, mga kauturan, tungod kisa nahadlok mga kaabyanan. Okay? Kag si Hunas, lain ba gito iya, kaya daw gusto niya sa ulihi nga daw, ang Ginoo mo, laglag na lang sa ila. So, amo pa ginanglain, mga kauturan. Now, padayon ta sa pagbasa. Versikulo 4. Sang nagapanakayo na sila? No? Nagpadala ang Ginoo sa mabaskog nga hangin sa dagat. Amo ni natabo, mga kauturan, sang nagpalagyo na si Hunas? No? Nagsakay na siya sang barko, instead nga Ninibe, patarse siya, so ang natabo dire, ang Ginoo nagpadala sang tawag ko na ito, bagyo, mga kauturan. Kag, siling dire, nagbagyo sing mabaskog, hasta nga daw maguba na ang barko. Isang una, abi nga mga panag-on, may subong kay salsalo naman ang tawag na ito nga barko. Sang una, mga kauturan, no, kumbaga, no, kahoy lang itong ila ginahimo sang una. No, nga barko. No, te, daw maguba na, mga katuntungod sa kabaskog, sang balod mga kaabyanan. Kung inyong tulupang doon diri mga kaabyanan, tungod lang sa pagpalagyo, ni Hunas makauturan, instead nga paninibi, nagpatarse siya, sa rason, may kalamidad mga kauturan, nga natabo sa time nga si Hunas nagpalagyo. Ang lain diri mga kauturan, kay hindi lang si Hunas amo ang ginbagyuhan, kundi damo pa nga mga tao, mga pasahiro. Ha? Mga kaabyanan, kung atong tanawon, si Hunas lang diri ang may diferensya. Now, padayon na natin basa. Versikulo 6. Karon nagkadto siya sa nagkadto sa iya ang kapitan sang barko kag nagsiling. Ano ka imo nga nagatulog ka pa? Amo nang nakita dito sa kapitan. Kitiga lagaw nang kapitan mga tripulante sang barko, no? Nagapangita na sang mga tao dito nga pandamon. Pero nasapuan nila dito si Hunas, kasi si Hunas galing makaturan dito siya sa pinakadalom sang barko natulog. No, mga kaabyanan? Okay? Nasapuan dito na nga natulog, maayo nga hinanok niya dito, makutarte kung sa dalom ka, daw siguro ayan, daw di ni mo masyado mabatsyagan kung anong nagratabo to sa babaw. No, mga kaoturan? Tinatabo dire, siling sang kapitan, bangon! Kag magpangayo bulig sa imo Diyos. Basi palang maluoy siya sa aton. Kag buligan niya kita, agud hindi kita mapatay. Huh? Amo nang siling sang kapitan, bangon da, pagampo, pangamuyo sa imo Diyos. Kung imo tulupang doon makuturan nga, nagambal ang kapitan sina, bangon ka, kag pangamuyo sa imo Diyos. Meaning, kung imo tulupang doon, nahibaluan, kumbaga, sa kapitan, nga ini nga tao, sulugoon sa Ginoo mga kaabyanan. Pero anong natabo sa sulugoon sa Ginoo? Natulog. Ha? Una, nagpalagyo. At the same time, natulog. Ah, amo na ba nakuturan sa atong kanlawan karon sa atong pagtuo kapag alagad sa Ginoo, basi natulugan na kita. Ha? Take note mga kaabyanan ha. Ining aton kanlawan subong. Ha? Mga kaabyanan, nangin kaangay ini kay Hunas. Oo. Abi nyo ining nagkatabo nga sa Gunso na, bag-o lang naglinog dito sa Mindanao, dayon dito naman sa Venezuela, damo nagkalamatay, pila nakalibong nagkalamatay. At the same time subong, naglupok ang bulkan diri naton, no, diri sa Canlaon, okay? Glabot pa sa Cebu, no, mga kauturan. Kag inilang nga, kahapon lang, kag subong, mga kauturan, ang bagyo. Ha? Imagine, mga kauturan, ini isa ka mga palatandaan sa aton yung kaadlawan subong, mga kaabyanan. Okay? Now, nga, damo subong mga bagyo, damo mga pagtilaw sa aton kabuhi, tungod kay nga ang katawhan sa Ginoo kaangay kay Hunas. Nangin mali na pason, o kung nangin, ha? Tawag na, nahadlok sa ilang nga responsibilidad, mga kauturan. At the same time, natulugan. Kung ingon ka natulugan, wala na nagahimo sang ila obligasyon sa Ginoo. No, tiba si makauturan isa tadira, no? Nga natulugan sang aton niya nga pag-alagad sa Ginoo. Gani makauturan dapat bangon kita kag pangamuyo sa Ginoo. Nga aman kay ang mga sign subong ato na nakitaan mga kauturan. Oo. Imagine asud-asud nga mga kalamidad na subong. 2026 mga kauturan. Take note, 2026. Kung asud-asud sa 2025 ang mga kalamidad subong mga kauturan, mas asud-asud mga kaabyanan ini nga mga kalamidad ukon mga ginatawag palatandaan. Buting ganon, ang Ginoo lapit na gid nga magabalik mga kauturan. Oo. Ano sa isang sa kapitan? Ha? Bangon kag pangamuyo basi palang buligan, no? Kita sa Ginoo nga indi mapatay. Mga kauturan, padayon kita sa pagbasa. Kanami sini istorya ni Hunas Now, verse 7. Karon nagambalanay ang mga tripulante. Oh, butsing nun, mga pasahiro. No? Mga munugbaligya dito or ano manadra, no? Mga tripulante. No? Nagambalanay sila. Sinindire, dali, magabot-gabot kita. Agod may baluan. Takon sino ang kabangdanan sang sini nga kalamidad nga nag-abot sa aton. Ha? Gani nagabot-gabot sila kag ang nagabutan amo ang ngalan ni Hunas. Abi makauturan sini gabi, no, pamalandungan ta sing Cebu. Butang talang abi makauturan ikaw to abi si Hunas. Mga kaabyanan. Pukon ako man to si Hunas. Oh, mga kauturan. Dayon amo tong kalamidad nga natabo, grabe kabaskog ang bagyo. No? Timan imo man, kun sa imo abi kabalo ka naman mo tuod nga ikaw man ang ginsugo sa Ginoo pero nagpalagyo ka, sa rason amo tong natabo? Ti karon, pwede man lang guro ya nga maghipos ka lang, pwede man lang ang tao guro nga why man sila kabalo kun ano ang nagkalatabo. No? Kung nagbagyo man gid basi sila normal man lang to. Pero nga nagambal diri ang mga tao, ha? Dali magabot-gabot kita, ha? Kung sino nga tao ang kabangdanan sini nga may bagyo, kay paghali nila makautuan, kumbaga, wala may announcement sa pag-asa nga bagyo, pero nga ang ginbagyuhan lang sila dahil insigida. Butsing ganon, nahibaluan nila nga may kabangdanan. Pero take note mga kauturan, initanan makabin kung atong tulupang doon, ang Ginoo amo ang naga, himo sini nga mga butang. Okay? Ang Ginoo amo ang nag pahanugot sini nga amo ning matabo sa kay Hunas mga kaabyanan. Ang sadya dire kay paggabot-gabot abi, no? Kun sa imo abi sir genre, no? Paggabot-gabot imo gid ngalan ang nagabutan. Sugot kay han, no? Nga ikaw amo ang kabagdanan sina. Ikaw ang rason. No, mga kaabyanan, o kung ako ayahan ni sina, sinangati ni on, ako ang nagabutan, mga kauturan, sugot ayahan ako nga, ako ang dito ihanok sa tana, sa akon ang tanan, nga ginatawag malas, tungod nga ako ang alan nga nagabutan, sa imo mga kauturan, pamalandungan ta sa siningang gabi. Mga kaabyanan, sumok diri sa verse 9, amuning kanabi, mga kauturan, silingya diri, nagsabat si Hunas. Sa Hebreo, no? Sa Hebreo ang ambala nun. Sige niya dire, ako kag nagasimba sa Ginoo. Amo ni ambal ni Hunas? No? Ang Diyos sang langit nga naghimo sang dagat kag sang luta. Meaning to say, gin-accept ni Hunas nga siya amo ang alagad sang Diyos. No? Kag siya mismo ang nakahibalo nga siya ginsugo sang Dios o kon sa Ginoo nga mukadto sa Ninibe pero wala siya nagtuman. Sa rason, kun atong tulupang doon diri makabianan, wala si Hunas nag-react makabianan. Kundi, ha? Amat-amat siya accept sang iya kaugalingon nga siya amo ang kabangdanan sa mga ginatawag nga kalamidan, mga kauturan. Now, verse 11. Siling niya dire. Sang nagamagdos gid, no? Nagsiling ang mga tripulante kay Hunas. Ano ang himuon namon sa imo? Agud magkalma ang dagat kag indi na kapirwisyo sa amon. Butsing ganun mga kauturan, dako ni nga malas kabuhi ni Hunas mga kaabyanan. Di pa mangkot na siya eh. Anong himuon? Kasi ang ngalan nagabutan eh. No, mga kauturan? Ang sabat ni Hunas, nagsabat siya sa ila. Hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Aton na iutdun mga kauturan. Grabe nga bagyo. Daw maguba na ang ilagisakyan nga barko. No, mga kaabyanan? Dayon si Hunas among nagabutan nga ngalan nga amo ang mag-angkon sa ginatawag nga sustain, ano tawag na kamalasan, no? O kung ginatawag na ito niya nga kamatayon. Okay. Siling ni Hunas, hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Di, sa imuna una, ako nihulog sa dagat. Maluwas ka paayhan. Ato kas tunga lawod, mga kaabyanan. Kung isa tunga lawod ya gani, meaning aral atong madlag ko nga isda, no mga bagis nira, mga pating nira, aral na dada. At the same time, di kagid kalimpuwas nga man, kalayo-layo, atos tunga lawod. Ha, mga kaabyanan? Ha? Pero nga naghambal si Hunas, hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Nga mga kauturan, tungod kay nahibaluan ni Hunas, nga siya nag-disobey sa sugo sa Ginoo sa iya. Take note mga kauturan, sininga gabi. Sa ato na nakita kag na-experiensyahan, damo mga bagyo sa aton kabuhi. Balatian, kapigaduhon, ha? Mga dili maayo nga nakita sa aton kinaiyahan. Grabe, kagamos kalibutan ara na mga kauturan. Oo. Nga ang nagkalatabo ini mga kauturan sa aton karon kaadlawan. Mga kauturan, it because sa mga tao karon nga nangin kaangay kay Hunas. Nga instead nga mutuman sa mga sugo sa Ginoo, ang mga tao karon nagin malinapason sa sugo sa Ginoo. Sa rason mga kauturan, ini nga mga nagkalatabo karon, isa ini nga mga balantayan. Nga aman kay ang tao karon instead nga magkahadlok sa Ginoo, instead nga magsimba sa Ginoo, wala na nagakilala sa Ginoo. Kung nagasimba man mga kaabyanan, pero ang pagsimba dili man makapahamuot sa Ginoo. Okay lang sa wala pagid nakahibalo, pero sa dira nga ikaw nakahibalo sa matuod nga mga instruction sa Ginoo, pero wala ka nagtuman sina kaangay ka kay Hunas, mga kauturan, may mga dagko nga mga bagyo mag-abot sa aton kabuhi. Sa aton na nasiling, no? Linog, grabe. Wala ta nag-expectar nga amo nang matabo. Ha? Imagine mga kauturan natabo sa na Valenzuela. No? Madatugan ka sa mga simento, mga salsalon. Imagine mga kauturan, wala ni mo expect sa isa lang ka mga pila lang ka mga segundo, minuto. Wala ka na sa kalibutan. Tungod ina mga kauturan, nga kung kaisa ginatawag nga kita sa Ginoo, wala pa kita nag-respond mga kaabyanan. Okay? Mailang si Hunas, sa dira nga iya na batyagan nga siya amo ang kabangdanan nga nagbagyo, si Hunas mismo nagpaubos siya kagulingon. Kag siya nag angkongid, nagsiling, hakwata ako ninyo, kag ihulog sa dagat, kay siya amo ang kabangdanan. Now, padayon basa. Kag dayon, no, magakalma ang dagat, kag hindi na ini, no, makapirhisyo sa inyo. Amo nang bal ni Hunas? Meaning, nabalaan niya gid mismo, na siya amo ang nakahatag malas. Siya amo ang rason nga may bagyo, mga kauturan nga, instead wala bagyo. Kag anong natabo? Kay naibaluan ko nga ako ang kabangdanan kun nga nag-abot ining mabaskog nga bagyo sa inyo. Si Hunas mismo, mga kauturan, amo ang naghatag sa ginatawag nga kamalasan. Ang nakanami kay Hunas, mga kauturan, kay siya nagpaubot sa iya kagalingon. Anong natabo, mga kauturan? Versikulo 15. Gani ginhakwat nila si Hunas, kag ginhulog sa dagat, kag nagkalma ang mabaskog nga balod. Imagine mga kauturan, nabalaan ni Hunas nga siyang kabangdanan, para lang maluwas ang mga tao, siya nagpaubos siya kagalingon, kag ginhulog sa dagat mga kauturan. Versikulo 16, tungod sini, nga hitabo. Dako gid ang pagtahod sang mga tao sa Ginoo. Gani naghalad sila sa iya kag nagpromesa nga magpadayon sila sa pagsimba kag paghalad sa iya. Mga kauturan kong kaisa, sa aton kadlawan, sa aton aton kaugalingon subong, kung kaisa dili naton ma-accept ang nagkalatabo sa aton nga kabuhi, mga kauturan. Oo, kung kaisa amo na, no? Dili galing ko kung kaisa eh, no? Daw sige-sige, daw dili naton matabo kung may mga pagtilaw nga nag-abot sa kabuhi, no? Daw madulaan na kita sa himpaglaom. Magluya na sa pag-alagad sa Ginoo. No? Kundi, di lang luya, kundi makumpirmiso pa ang prinsipyo sa Ginoo. Kaya man, may mga pagtilaw nga nag-abot sa ton kabuhi. Mga kauturan, aton tanawon si Jonas. Bisan si Jonas, grabe nga pagtilaw. Siya nagpahulog sa dagat. Kaya nakabalo siya nga amo, siya amo ang kabangdanan, mga kauturan. Pero gali, may mga pamaagi man gali ang Ginoo. Oo. Nga, sa versikulo 16, anong natabo? Sa dira nga si Jonas ginhulog na mga kabyanan, matuod, no? Masakit sa kay Jonas, pero anong natabo, mga kauturan? Kaya ito galing mga tao, nga upod ni Jonas dito mga pasahero dito, mga kauturan, wala man to kakilala sa Ginoo, mga kabyanan. Wala nakakilala sa Ginoo, pero sa dira nga si Jonas, gintambog na dito sa tunga sang lawod, mga kaabyanan. No? Ang mga tao, mga kauturan, dito pa sila nakakilala nga may Ginoo gali, gid nga tinuod, o kung Ginoo nga manluluwas, mga kaabyanan. Oo. Nga aman. Kay pag sila ni Jonas, ihulog ninyo ako, kay ako among rason nga naga malain ang panahon. Okay? So, ginulog, pagkatapos natuman ang gihambal ni Jonas, naglinong ang dagat, mga kaabyanan. Dito ang mga tao nakakilala sa Ginoo ni Jonas, mga kaabyanan. Oo. Kaya sunod din sa itong ginbasa, ang mga tao, sunod din, nagsiling sila, naghalad, meaning, nagsimba, kag nagsaad, nga sila magapadayon sa pagsimba ukon pag-alagad sa Ginoo, mga kauturan. Mga kaabyanan, mga pinalangga ko, mga kauturan, sining gabi. Kung may ara mga pagtilaw nga imo na sugata subong, okay? Labi na gid sa natabo subong nga bagyo. Wala ta kabalo kung sinuman ina, pero nagapamati sa sini nga gabi. Ina, isa ka mga plano sa Ginoo sa aton kabuhi. Nga dapat kita magtangla sa Ginoo. Kag maga promesa o kung maga pakigsaad, no? Magapakigsaad sa Ginoo. Kag magapromise o kung magapromise sa Ginoo nga kita magaalagad sa iya. Ha? Magatuman sang iya mga palatukuran ukon sa iya mga kasuguan, mga kaabyanan. Kay ang Ginoo may mga pamaagi sa imo kabuhi. Meaning, kung nag-abot sa imo mga pagtilaw, mga problema, may mga plano ang Ginoo sina sa imo. Binagbinaga, ha? Pamalandungi ang imo sitwasyon, ang imo kagwalingon kun ikaw bala ara sa tiilan sa Ginoo o kun nagapalayo ka sa tiilan sa Ginoo. Kun ikaw nagabatyag nga nagapalayo ka sa Ginoo sa sini nga mga panag-on makaturan palapit sa Ginoo. Ano lang ako mabilin sa sini nga gabi sa inyo mga kauturan. Siling sa balaan ng kasulatan, higugmaa ang akon mga kasuguan. Okay? If you love me, keep my commandment. Nga mga kauturan, subong nga nga amunan ni ka peligroso ang kalibutan, tungod kay ang mga tao subong laban wala na nagakahadlok sa kasuguan sang Dios. Gani mga kaabyanan, ang aton obligasyon karon amo ang pagtuman sa sugo sang Dios. Suno sa Manugwali 12 versikulo 13. Basahan nyo sa inyo Biblia. Ang aton obligasyon karon amo ang pagtuman sa sugo sang Dios. Okay? Nga aman kay ang Ginoo malapit na nga magabalik, mga kauturan. Gani makuturan sini nga gabi. Buas aton ini padayonon sa pagtuon ang kabuhi ni Jonas o kun ni Jonas mga kauturan. Okay? Gani, hindi magkabalaka, hindi magkakulba, tuod sa tanan nga mga kanakan sa Ginoo, matabo gid ang matabo mga kauturan. Hindi pa ni amo. Grabe pa nga mga trahedya ang aton masugata sining kalibutan. Ang nakanami lang mga kauturan kay ang Ginoo magka-protection sa iya mga katawhan. Kung itugot man gid sa Ginoo, pero at least nagahimo kita sing maayo sa atubangan sa aton nga Ginoo mga kauturan. Meaning nagahimo maayo, nagasunod sa ang iya nga mga kasuguan mga kauturan. Hindi ta pagkalipatan. Simba kita mga kauturan, labi na gid sa iya adlaw nga ginatudlo nga among adlaw nga ikapito nga mo ang adlaw nga Sabado. Okay, nataoras mga kauturan, gani pasalamatan tagid ang Ginoo nga nakapamati kita sa tipila ka mga bersikulo sa pulong sang Dios. Kag subong man aton pasalamatan ang aton pinilangga nga CEO Dr. Remilito Oy, subong man aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kag ang aton nga radio technician sa sininga gabi Sir Janry Bertis mga kauturan. Magapangamoy na kita mga kaabyanan. Langit mo naman nga may ngayara kas kita saan sa mga langit. Salamat gid sa imo mga pulong. Sa kabuhi sa imo mga inanak sa itong mga panagon. Kag ini nagapa hanungdom sa amon subong. Kaya dapat kami mangin obedience sa imo mga instruction. Agod nga sa diin, ikaw ang amon mapalipay. Kagani Ginoo sininga gabi. Kami naman nagatugyan sa tagsa ka makagalingon. Wala kami kahibalo kung ano ang magkalatabo sa amon sa tagsa ka mga kabuhi. Kani kami nagahatag sa mga galingon dira sa imo. Nga imo kami buligan nga ang tanan nga mga instruction nga imo ginhatag sa amon, amon ma-aplikar pagi sa imo bugay nga ginhatag dito sa Kalbaryo sa cross. Kaya kanahibalo kami nga kung sa among kagalingon wala gid kami sarang mahimo. Gani kami nagatugyan sa amtag sa kabuhi dira sa imo. Labi na gid sa imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man naga-live through Facebook. Ikaw gid magabless sa ila ang nakulangan sang pinansyal, spiritual ikaw magahimuno sa ila. Subong man ang nagabalatian physical, ikaw man magaayo sa ila. Kag buligi man ang imo makanakan karon nga yara sa dili maayo nga sitwasyon sang ilang panglawas sa ila sitwasyon tungod sa bagyo nga natabo subong, gabay Ginoo nga ikaw man maghatag sa ila sing padayon nga protection. Kag subong man himun animo ang ilang mga gikinalan spiritual, kag subong man pinansyal. Kag amon may dala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO Dr. Remilito Oy nga among gigamit nimo para sa pagbantala sa maayong balita, gabay ang protection may panglawas sa gihapon ilamangkon upod sa pinilangga nga panimalay. Subong man sa amon nga station manager Sir Jose Albanyes upod sa panimalay ang protection sa gihapon ilamangkon may panglawas ang tanan nga mga staff sa XFM sa gihapon ikaw man maghatag sa ila sa protection kag kaalam nga langit nun. Sininga gabi samtang kami magkaparulay sa mga katulogon, amon maangkon ang imo protection pagi sa mubalan mo tunda, makabugdaw kami sa kagahon nga wala sing kasablagan nga malipayon. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga lagad Brother Hedrin Suliano, katrupa nyo XFM. Bye bye, see you tomorrow. God bless sa inyo tanan.
1: XFM mga katropa, XFM.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami kitbala kay Batyag kugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ka ka. Pero dalit lang gid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: 1-800-998-6868. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfall Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Sunfall Vitamin C.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
4: Ako si Sara sa aking tututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi epekto sa akong sang Sister Pain. Manasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Magbibili sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Iloilo. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize. Grocery package. Kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. Si post search for details. Promo period March 9, 2026. Hanggang February 20, 2027. For DOH, FBAC, FRR, permit number 02930 sa 2026. Break first possible.
7: Diet na kubuwas ah.
1: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, naggapay ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw! XFM.
10: Katropa mo!
8: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin.

0: C. Ang Alkaline. The Vitamin C.
1: So, bibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
0: Sister Pain.
2: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
3: X.
0: F. M.
3: X.

0: Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinatabla.
3: The secret of health.
0: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding

0: Tas Coffee Mix, ang iyong mga nakaugaliang kape. Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang

ay oxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng bis

0: ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata o galing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! The secret of health!
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.

Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: Date Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel Sang Takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Open ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Senthan Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
7: Oh no!
5: Sa imo, nagpauli.
7: Aray ko!
8: XFM.
9: Ano ba mo?
10: Exciting!
11: Mga katupa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
5: Diet na ko buwas ah.
7: XFM. Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: My name proud si Stephanie Smith. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang si Stephanie lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist sa doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold.
5: Ako si Wayne. Patagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
1: Pabili sa mga butika.
6: Woo!

0: Pinatrangkaso po mo, perde ba?
1: Ha? Ano kay loving ka buwi mo ya?
0: Dali lang. Daw may pula-pula ka naman subong sa guya.
1: Yes.
0: Amo na ang epekto nga nagaan ka gina TF nga 250?
1: Sinsili! This is courtesy of Cecilia Pedraha.
0: Ano na, gaan niya ka lipstick?
1: Oo.
0: Expire, hindi.
1: Hindi, siyempre eh.
0: Amigo, expire. Ang lipstick may expire o kung ikaw may expire?
1: I think I am.
0: Domingong itagali sa buong, no? Gab-isang?
1: Yes. Gab-isang, August 30th. 20 and 26. Oh. Last Sunday of the month.
0: Last Sunday of the month. And may 31 pa.
1: May 31 pa gani.
0: Then, pagka-Tuesday, pwede na ta kabirahan na ising Christmas song ni.
1: Yes!
0: Dahil lang, pasalamat ko, anay, gali sa mga taga, sa tanan nga, ano ah, sa tanan nga teachers, kag principal da sa Holy Family sa Barangay Paraiso.
1: Nga aman.
0: Guess ko nila.
1: Wow.
0: Sa ila induction ceremony sa ligad nga dilaw.
1: Wow.
0: Oo. Di daw sa ano bala? Private ng eskwilaan pero hindi ako yan nag-graduate sa private.
1: Sige lang, at least ikaw ang inducting officer.
0: Hara na ako bata ang eskwela sa Holy Family. Sini Kayla. Sige ah. Mayong gabi, welcome na ang tanan naton ng mga XFM radio stations sa Negros Kagpanay Island. Mayong gabi, naka-hook up na ang mga taga Roja City Capiz. Mabatihan kita sa 106.5 XFM. Upunta si Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Iloilo, XFM 100.7, upunta si Katropang
1: Alec
0: John Ray. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Paparudel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: City Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Supremo.
0: Final answer.
1: Supremo.
0: Romel. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay kag Iskalante. Sa mga gusto, mag-intra sa atong programa sa mga Domingo, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Kag-congratulations sa tanan nga nagdalalaog sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, which is sila nakabaton sing 5,000 pesos. Kag sa Santon and XFM, libu-libong pa premio, which is sila ang nakabaton sang 3,000 pesos nga cash. Ang imo na nga pormaan subong ano ka nga tribo subong tribo
1: tribo
0: to tributo.
1: Hindi na bang tagi, hindi na bang tiga ha
0: tributo. Sige, mabalik pa kami dira lang kamo, hindi ko magaling na more music kami na upstage tuned ining XFM Katropa mo
1: excited.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus

0: ka.
1: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
2: Naunsa di ay ka?
1: Grabe si Unyok. Nagisapian. Kusgan kaayo.
2: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
3: Exciting kaayo?
1: Alipong ko.
2: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
1: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo.
2: Para wagas. Ang lakas.
4: Turbo Food Supplement from Ferment. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement from Ferment. Mapalit sa mga butika.
6: Fusion X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Kasing kailan dilig
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 9:47 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Ano pinasala mo?
0: Ang isa ka cellphone lang ako na-connect sa Bluetooth. Ano ang karami manawag, be?
1: Gani.
0: Pero na, nakuha ko na kung
1: bakit. Kala ko kasala. Susaya ako na ha.
0: Balik na sa phone. Paano po dyan si Katropang Troy Tisoy?
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor. Magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Gagara man ang premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasako, pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Dira ka mo tawag. Hindi yun na pagpadugaya kay ginahapok. Ikaw ba lang nagkuha sa cellphone?
1: Ibang abot na yan. Yung kita pala.
0: Dapat matawag ka mo sa mga gabi
1: dapat
0: para magsinadya
1: lang
0: kita, no?
1: Correct.
0: So, sige ah. Open kami sa tanan-tanan. Bo, grabe man, no? Sa Bakulod, may gintiro patay sa sagay mo man.
1: Gani.
0: Grabe, naging subong ang panimpo, no? So,
1: dito
0: dapat...
1: Dito lang po, no? Sa ano? Sa may...
0: Sa may Poblacion 1.
1: Dili pa kito sa may Angels nga ano, may gintiro.
0: Amo na da.
1: Oo. Oh, a Poblacion na da.
0: Oo, oh, Poblacion 1 na da. Sa Bakulod, sa din to gani, nakita mo to sa posting sang XFM Bakulod?
1: Wala ko maano kay sa Bakulod, pwede mga daan ng brownout to sa amo.
0: Ah, grabe man ang, yes, ano, ang rotational brownout. Ito kung brownout kay Jaya. Ha? Brownout gid.
1: Sa amo to.
0: Oo.
1: Pagalin ko to brownout.
0: Ah, may lang yung nag-solar na ako sa balay. Bahala, kamo na yung brownout, kamo na yun.
1: Ako naman, mata kami, liwat bakal Petromax. Salag pa.
0: Malipay na ko ni, malipay na ko ni next month, kay may ara gila changes sa kon bill. Ang bill ko sa balay, monthly 7,000. So, basi, matapyasan man, bisan mga 1,000 na lang tani.
1: Oo, ano?
0: No? At least, ang 6,000 mo, pangyagangyang mo, pang gasolina, magang nagaw-lagaw,
1: yes,
0: no?
1: Correct. Diba? Yeah.
0: Pero galing kay kapitalan mo gidyaan na yae.
1: At least makasave ka after.
0: Oo, daw mo man lang na. Nagkapital ka pagkatapos, ulihi mo na lang na iya i-ano, i-appreciate ang nagtibawas nga bill sa imo nga pangbulan-bulan nga electric bill. Tagpila na sa mong residential sa aton, tag 15 pesos, right?
1: Imagine, bala.
0: Nakon mo.
1: Kami ganyan, nagbalik naman kami sa ano?
0: Sa
1: magtigang kami, kahoy na.
0: Namit ganyan ng sabon
1: gani,
0: o kahoy.
1: Correct.
0: Or uling, pwede
1: uling
0: man.
1: Yes.
0: Diba? Manamit pang sabor.
1: Labinagin kung may ginalaga.
0: Lain gidiya ang sabor kung uling o kung kahoy.
1: Yes.
0: Ikumpara mo sa mga gasol na, mga stove na.
1: Teko, di nakasave pa kami.
0: Oo. Oh. Sa dira ang part naka-save. Pero kung sa lalaki, huwag kang diyan kinang i-save.
1: Lalaki na naiyak.
0: Grabe. Ti, ano pa ni Malawig pa ni ang rotational brownout? Base siguro.
1: I think so.
0: Expectaro na ito. Sa September, guro ah.
1: Labi na gid kay ti, gabi na pangadaan subong yan sa Luzon.
0: Na. Pampanga. Ang ano, ang natamaan gid sa bagat. Habagat lang na, hindi pa na bagyo ha, pero
1: correct,
0: ang bahang di pa sa basta, no? Terrible na ginsubong ang ginatawag nga climate change.
1: Yes.
0: Maria Cristina Ribosio Neri, nakikinig po kami sa radyo, dito po kami sa Kalibo Aklan. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi.
0: Vic Istorco, good evening. Gretchen Pereira, magandang gabi din po. Bingbing Talidong, hi to you from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Jeremy Silva, Ricky Sensida, mayong gabi man kay Summer Willow, hello kay Clement sa Pinit, Barangay General Luna Sagay, good evening. Daw sapat na lang matyag nila sang tao, gani man. Oo.
1: Kalain na gitsa ang panahon, subong.
0: Pero di ba biskan may ara gani presensya sa mga kapulisan every town o kung every city. kung krimen niya magluntad, hindi nila niya mapunggan.
1: May araga ni Kisanga sa tubang, naging isang barangay hall.
0: Tapos, ang isa sa mga rason, nakainom sa makahulubog nga ilim nun, ang victim kagang suspect.
1: Agwa di pataranta.
0: Nagalain nga daan ang imong isog kung nakatugong ka na alcohol.
1: Miara, iban balay ang hipuson, pero kung makainom gani.
0: Warat-warat man. Dapat dubligid kita halong mga katropa. Kay, siyempre, sa subong nga panahon, mayo man lang tani kung pagpatay nato, may mabakal lang ta sa merkado sang kabuhi nga mabalik lang taliwat, no?
1: Ate,
0: muna. Isa lang na iakasala, kag matapat kada, hindi ka nagidya malabutan sa November 1 ako November 2.
1: Ano sa mo, isa lang kasala?
0: Isa lang kasala.
1: Ako niya sa akon sala.
0: Sa iyo na ako kasala. muna akong kaisa nga, ang imo mainiton nga ulo, Baladolf, imo ginaya, ikalma-kalma mo ginaya.
1: Ang temper mo, punggan mo ginaya, Permia.
0: Kahit hindi mo na yasunado ang tao nga imo ginbira, amo pa lang ka muna. Most especially ang mga nag-drive sa salakyan. Gamay-gamay lang. Araba lang wala pag-intindihan na ito yung pinuisa. Kung kaisa wala ta nakapreparar, may ara gali, dala nga pusil, may panglampos, may pangbuno.
1: So, dapat... Sa ano gani, di ba? Sa isa to ka news nga nabatian ko man nga sa ila, pagin pa istar, gin sa pupo mo, taidor siya pagali ang nagpatay man sa...
0: Ahay. Ano? Hello? Ara ka na dagali? Manutani?
1: Sirado na kami to.
0: Mayong gabi?
1: Hello?
0: Le-commute sa radyo?
2: Hello?
1: Oh, nang painay, bipaliw kay mo radyo, kay nag-feedback kita.
2: Hello?
0: Ang radyo, i-mute?
2: Hello?
0: Ang radyo, i-mute, hindi ka na sa agad ka, halo-halo daw, halo ka na dugay-dugay pamatian.
1: Halo ka, gibid, kinikwa, takaron.
2: Mayong gabi sa inyo nga duha.
0: Mayong gabi, sino palihog?
2: Troy and Dalpi.
1: Oh, sino ni? Sino ni gani?
2: Mayong gabi.
0: Okay. Diyo ko bala mute sa imo radyo. Radyo, imute ang radyo, imute.
2: Oh, Troy, basta ikaw, Troy,
0: Gina ka pa ginambalan, ha? Okay na?
2: Yes, nara lang.
0: Pangalan mo, pangalan.
2: Si Rene, Troy.
0: Taga din si Rene?
2: Dari lang sa Murcia, sa ako pa siya. Panwas
0: ang Murcia, sa San Miguel. Galing. Murcia. Pila na edad mo rin eh?
2: 30 plus drawing.
0: Status, balubuhi, balupatay, sultiro.
2: Troy na, sultiro. Troy yan.
0: Sultiro.
1: Wala pagkidya katiro?
2: Nakatiro man, Troy. Medyo hindi guro ginswerte sa iya.
0: Hindi man ikaw ang diferensya?
2: Hindi man eh, kay kung sa nabatsagan niya ang nabatsagan niya ng guro ako, ano ang batsagan niya, nabatsagan ko, nabatsagan niya ng siguro.
0: Ano na nga nabatsagan mo nga nabatsagan niya?
1: Oo.
0: Para mabatsagan man namon?
1: Gani.
2: Siyempre, ako kanamiton, Troy, di ba?
0: Amula na galiya, kanamiton na lang ya dayon, wala gidaiban pa.
1: Basi ubag lang to ya.
0: Gani man.
2: Yung mga gusto niya magasgasan to.
1: Ati hubag ito ya.
0: Hubag ito ya. Hindi lang gidya silinga ano, kundi hubag yan.
2: Gas lang.
0: Te, pila ka nakatuig single subong, kay mahilig ka man manggasgas?
2: Kuna Troy, bali munog suha na katuig.
0: Duha na katuig?
1: Duha katuig?
0: Di wala ka pa na nasadyahan, nga katawais na kabuhi mo.
2: Wala pagid man, Troy, kay wala pagid siyang ano, wala pagid siyang may naka wala patas yung may nadala saan.
0: Kinangla niya gigali may madala sa
1: amuna ka, wala sa may nagatin niya si wala sa may gatin niya si mukha ka nagapangdala sa ka lang
0: mumano. Si ano na pangita mo sa isa ka babae?
2: Ang ginapangita ko ay nabalang magpauli siya o pwede man hindi.
0: Ha? Pwede na, pwede na.
2: Kung pwede nga magkadto siya sa kapitbahay, pwede ha? Man.
0: Oo, mag-chismis.
1: Pwede daso mag-chismis?
0: Oo, muna. Sakto man na. Oo. Dason.
2: Oo, kaya ito simple kung mangita ka subong troy siyang mambalon mo nga sa bukot. Wala namang ibukot subong sa panahon na
0: ay, wala ka matigit siya sa aton programa. Sakto
1: wala,
0: na.
1: Wala, nagijaya subong niya?
0: Oo. Pero...
2: No, wala na subong bukot. Kaya, siyempre, basit makasiling kakaroon niya buot ang pangitaon. Ba't wala naman subong niya buot?
0: Ah, depende ah. Basta kaya pamati ka sa amon, sakayan ka na lang namon kaya para ay, malipay ka man.
2: Halos ang... Halos ang nag-umpisa ko, Troy, namati sa inyo. Daw, amo naman lang ang ginasubaybayan ko. Kag daw, happy man ko sa inyo nga programa.
0: Tinga, may daw pa yaho.
1: Ani man.
0: Hindi pwede nga. I-happy na lang kita, may daw
2: hindi,
0: pa.
2: hindi lang daw, kundi ang happy-happy.
0: Kaya mo na yan.
2: Pirmi mo kong kapamati sa inyo nga. Sa umpisa nga, nakatukib ko sa inyo nga programa.
0: Hindi ka lang gid magpatama basi maluyag ka sa amon ha.
1: Ano gusto mo lipayon ta ka?
2: Ha?
1: Ano gusto mo lipayon ta ka?
2: Pwede man kung ano eh, hindi siyempre. Kung kalipay man lang yung mga gusto. Lipayay ta nga duwa eh.
1: At ako paya, wala ko yung kapangindi iya.
0: Basta lipayay no.
1: Ano gusto mo nga gamiton ko? Ang kamot o kondila?
0: Na, pili ilang.
2: Pwede man dila.
0: Bo! Hindi man magpatamay, galipot na nga daan niya dila.
1: Kapinitla na ko gani mo.
2: pwede man dila nga may upod nga ano? Lips kasi simple sa lips malabi ka hindi mo
1: ati oh. Sige kailan saan hindi kita uurungan
0: baba
2: ay kung gusto mo boss
1: kato ka de
2: sira si kaso dol wala ako sa ano wala ano? Ko be siyempre piladan pa masay bakulog sa sagay.
1: 150?
0: No, te. Hindi mo ginapag pangitaan sing pamaagi na.
2: Eh, ang pamangko, ano? Tira ko matulog sa ano.
1: Pwede ah, may payag-payag kami
2: ito.
0: May board and lodging na din. Dala ka na lang isang tululugan mo.
1: Irifan ko ng imo nga plate. Ha?
2: Problema man kung magpapamati ko sa inyo.
1: At kung magulid ka sa akong tula, pag inakalimutaw mo. Ay, gusto mo?
2: Ay, ang inapangita mo, kalipay. Kaya akong inapangita, kalipay mo ba?
1: At yun, sige, alipay yun, tang isa kag isa.
0: Aba, damagdayon na, nagigamuni.
1: Oo. Sana siling ko na i-refund ta ganing imo nga pliti.
0: Deal or no deal?
1: Oo, kapangayo. Dapat isbal sa sinihan, sa nguna, blang ang ginapangayo, alam passes, pwede ka nakasulod.
0: Apo.
1: Te?
0: May diyahan ng gali, ano ba sabihin ko ba, ano?
1: Kaya, papangayo, anda ka passes sa series, ah?
0: Oo ba? May kontak ka sa series?
1: Oo, eh.
0: Abo. Te, pasugot? Hindi.
2: Siyempre, kaya ang sagay to, ano, ilang mo lang oras sagay to bakulod mo?
1: Isa ka oras?
0: Isa ka oras.
2: Isa ka ito nga.
0: Te, doon ka pang dodua ka na yahaw?
2: Lang taon ko ba? Kung...
0: Natuturo niya?
2: Ay, lang taon ko.
1: Oo,
2: ay. Lang taon ko ba? Lang taon ko ang pitata ko ba?
0: Eh, ano gani, i-refund mo? I-refund mo?
1: Oh, i-refund ko na.
0: Oh, ibutang tabi mga 500 ka. Kakanto naman din sa ato, no?
1: Oo, ah.
0: Oh, te, may 500 ka. Ha? May 500 ka.
1: May back and forth pa siya.
0: Para matauan naman to ang payag to sa piyak. Oh.
1: Kita tumabunyag sa payag. Bawa yuk yuk gun teman tu one time bela.
2: Ano? Doga kalam kalam pelang, doga kalam kalam pelang akun tu bungwa.
0: Oh, siyempre. Ano gamiton mo sa yagani?
1: Turbo.
0: Oh, turbo. Wala labot. Turbo, ah. Ano gamiton mo sa yagani?
1: Kwan.
0: Dila. Dila kag?
1: Dila kag kamot. De. Mintas ka. Mintas ka.
2: Kaso, Rubin. Tol.
1: Ano?
2: Tiga mo na ang kamot.
1: Di, amo na gani nga dila kag kamot ang gamiton ko si imo. Mintras ang ginadilap-dilapan ko, siyempre, uyug-uyugon kuman eh.
0: Bisan may buslot ang payag.
1: Ah, kore. At least may nagalantaw sa araw. Pabay, ito sila ah. Kay,
0: okay lang, bisan may galantaw.
1: Bisan may juhan pa. Total, mag-trending na. Bayran man tani meta.
2: Why ka? So, kay... So, si Roman ko, siya ay...
0: Dalaga man siya.
1: Oo, dalaga, oo, dalaga kuya.
2: Kasi wala man niya. Hmm. Wala man na yung problema. Kahit wala man siya may maglagat sa inyo. Wala
1: kure,
2: man
1: siya. Kure. Dalaga, agit kuya. Wala sang, dalagatas.
2: Wala sang... wala sang may mag... Wala... wala sang may mag-away ano? Sa inyo. Wala man siya may mag-away sa akin.
0: Correct.
2: Ah.
0: Te, deal na ni.
1: Te, sige na.
2: Uy, diya. Uy, diya. Del, ah, del.
0: Oo, ah. Sige, ah. Te, okay
1: mga ka na. Noras ka, di makadto.
2: Eh, ano ko lang, boss, eh, basta, eh, na nakasave man ang imo nga number, isave mo lang number ko da.
1: O, ari, di, ah.
0: Oh. Ano nga number, ano nga number niya gani, ni man? 09?
2: Pwede mo na i-plug, gani, subong gani.
0: Wa, mangita ka pa, anay, antes kay Dulpi ka mag-abot, amo na.
1: Patilawang siya, di si iba.
0: Patilawon ta sa anay una. Patilawon ta sa anay una.
1: Patilawon ta ka anay una sa mga ano eh
0: sa matek sa iya.
1: Oo, matek sa iya.
0: Pero kung hindi kung hindi sa kauyon.
1: Kay kun ano pamangkuton kuman kun anong sabor mo.
2: Okay, pwede.
0: Ote, di ba? Di sa silosa, no?
1: Oo, eh.
0: Ano siya ya? Di siya dalok ya. Gina-share niya ya. Iyang ano, nga blessing. Te?
1: Ano si mo? Okay, ma-plug ka pa.
2: Pwede, ah.
1: Ote, sige, plug na da.
2: Ma-plug. Arada, 09.
1: Ikaw gani, plug.
2: 70. Oh, sige, 09. 70. 481-8091.
1: Holy what?
2: 0970-481-8091.
0: Nakuha mo na, Dol?
1: Para na, ah.
0: Oo. Ano to gani? Refundable yung ano, expenses?
1: Oo, expenses.
0: Oh, sige. De, okay ka na na, Arine?
2: Okay, ah.
0: Kung sa artista, okay, no kung sa artista ka, Arine, daw sinoy mo ka look-alike gani? Daw si...
1: Rene, ano?
0: Regastas?
2: Dosi, ano? Dosi ko, Coco Martin.
1: Oh, yeah. Oh, yeah.
2: Sure.
1: Toon.
0: Dito si Angelina Jolie, man sure. Si Dolphy, ah. Di man siya mabilin?
2: Sure, may.
1: Angelina, sure, may Angelina may Jolie.
2: May FB ko na. May FB ko
0: na, Dolph. Ah, lataw ng FB.
1: May ano ko, no? May FB ka.
0: Sige, anong alam? Anong alam
1: mo? Anong alam mo?
2: Ang alam si FB ko ay Romel. Romel.
1: Romel ano? Ano mag-spell ang Romel mo? Double M?
2: Single lang, single.
0: EL na yun.
2: Romel.
1: Romel ano?
2: R-O-M-E-L.
0: Apelido?
1: Apelido?
2: A-S- P-I-M-O-S-O.
0: Estimoso?
2: Oo.
0: Sige, Bel, ang taong tabi.
2: Nakapula? Puro lang siya tara, naka-black. Naka-black.
1: Ah!
2: Naka-black na nakatindog.
0: Ah, ang imo background sa imo cover photo mo ni mga kahoy kag poste.
2: Damay pader sa nga gintindogan.
0: Oh, nakamask.
2: Oh, nakamask.
1: Eh, nakamask ka man da. Ano ka naga wilding?
2: Hindi man kay ano sabay, kang ano pa na Troy.
1: Pandemic. Wala ka sa picture nga wala ka gamas?
0: Muman?
2: Ang mga nakapula muna na siya.
1: Nakapula?
2: Nakapula, may naka... Hindi, sa iba niya mga ano, kaya na mo account yung kaya
0: na yung so meaning, ang nakapula na di o, imo man ni Japon account gali?
2: No, kaso lang ang siling mo ang account nga, ano na doon nasunog na sa kay...
0: Arisha doon po?
2: Naging gamitan ko doon, abing nga habon niya, doon nasunog ang ako.
0: Eh, ambalan ka na gil, wala ka na gamit, sing Santon plus herbal soap mo.
1: Sa liwat ka ni Santon, ang imo nga, ano, nga gamiton.
0: Tinga kapiyong ka di sa imo nga picture, how? Makakita, agin man, basi hindi ka makakita?
2: Medyo, ano lang siya, Troy, medyo blood.
0: Ano?
2: Medyo blandi.
0: Ah.
2: Blandi ang mata.
0: Aring nakapula nga nakabayo nga ano ni man Roseo ikaw man eh
2: yo basta may nakapula do sa nga ang iya nga pangliog do yellow pula
0: ate amo ni
1: amo na sa
0: amo na ning Coco Martin sa imo do si Bentong man eh.
2: Hindi, nasa Troy ka, so lang kayo nasunog ang ako niya, no?
0: Ah, pero guwapo siya.
1: Oo.
0: Kamukha mo, guro, taas na sa gamay sa imo kung kamukha mo na. Pilait mo gani, Rene?
2: Mga ano siguro ay, five siguro na yan.
0: Ikaw, Yadol?
2: Five, four.
1: Flat, langit ko yung 5.
0: Ah, taas na sa imo gamay. Guwapo na ni Dol, pwede na niya. Gasuhan mo 500, okay na?
1: Oo.
2: Wala ka kabalo. Troy, pag wala na masunod ang ako niya, itsura.
0: Oo.
2: Kaso na ano lang sa akin, naging gamit ko abing hapon niya, nagpainit. Buti na mo na ang ako niya, no, nag-itom-itom.
0: Na, te, ambalan ka nagid mo.
1: Sige, sa lason gani, pili ka lang kung santo, no, kung clear, oo.
0: Oo, muna.
1: Te?
2: Pero kung makita ko ni Troy, ano? Ni Dolphy, sa personal masiling siya, hindi ni sa amugali ang sa, no,
0: hindi
2: sa
0: India, amugali ang Japon niya eh.
1: Amugali ang Japon.
0: Hindi na niya magliwat niya, bisan iPhone pa ni gamiton niya.
2: Hindi siyempre, Troy, kami naging gamit ko, subo nga medyo pang padura to sa pikas-pikas.
0: Sige
1: ah. Oo, pinagin na mabakal sa maskara nga, Spider-Man.
0: Te, okay na ka mo? May nag-text na gali sa imo, kaya okay. Nag-plug ka na number mo, may nag-text na?
1: May nag-text na da?
2: Wala pa ko kalantaw, kasi simple kastorya, pamanta mo.
0: Ah, pwede mo masilip, kaya may notification man na makita mo, may nag-text akong wala.
2: Sige be.
0: Ito, be?
2: Be?
1: Timiara na?
2: Ay, lalantaw ko lang, wala pa kayo gano'n mo.
1: O, di ano na?
0: Ara na?
2: Do ka dugay
0: maglantaw ha, pila may na maliili kung may ara nga inbox o kon ano o kon mailbox nga naga-display nga blink-blink.
1: Human?
2: Wala.
0: Oh sige, suliton ko ha, 0970-481-8091. Liwat, 0970-481-8091. Pila to edad gani ka babae na pangita mo?
2: Ha?
0: Pilang edad ka babae na pangita mo?
2: Mga 30 pataas.
0: Okay. Tapos ano gani work mo rin eh?
2: Dire lang mo pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-

0: Kon kamot kag ang akon dila.
1: Eh, Rene, salamat gid.
2: Okay, salamat.
1: Bye-bye, Rene. Good night.
0: Ang una da nga mag-text mo si Minerva.
1: Minerva?
0: Koy.
1: Minerva, koy. Salamat, Rene. Good night. Ang oras, 12 minutes after 10, mabalik pang phone pal, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa.

0: sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
1: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
1: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Xanthan Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magkaan.
1: Xanthan Plus
2: Herbal Oil.
1: Xanthan Plus Coffee Mate.

na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 32 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. La tropa mo! Ang phone pala programa kinadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa magusto magwapagwapo, makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sa Santon Plus Herbal Oil. Balanyo siya nga makapadula sa panuhot, kagpanalakit sa kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka-dial, XFM call and text line.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Like nyo lang ang follow Troy Tisoy XFM kag Troy Tisoy Official sa YouTube. Dan Lucy Bar mayong gabi kag Ayorn Porzuelo, good evening to you. And we've got a caller on line number 2. Good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, good evening. Sinuni?
2: Si Wako Wako, Troy.
0: Buhi ka pa. Troy. Dagaluya ka sa buong Wako. Ito ang kaso ka.
2: Ito, tingulan din. Nagsulay lang ko ginanag arado sa bakante kay Tamlan Mais.
0: Oh, tingin na ito ang kaso ka sa buong?
2: Kuhan mo na ako nulo, gainit.
0: Gainit ulo mo, wala galain?
2: Wala galain.
0: Tanigin balain na lang tani ulo mo.
2: Kung galain ulo ko, yawin sila pangita sa ako ni.
0: Aha. Mayo kay na ano pa no? Nahingagaw pa, init lang saya. Wala pa naglain.
2: Init lang siya, tapos ko paligo na kaon ko, tapos gimnan ko lang dahil bayo G6.
0: Bio-Jessic?
2: Pag nag-inom ko dahil sa Santon Plus Planao.
0: Ba? Dumayo ko mapasip-sip sa buong gabi. Ah. Santon, yung nainom mo?
2: Oo.
0: Ano ba yung color? Bis yung Santon Herbal Capsule, be?
2: Dark color brown na sa.
0: Abaga, inom yun siya galing. Ay, sige, ah, sulit man ang ginatag namang na Gcash sa 300, ah.
1: Man.
0: Mapadugang ka pa?
1: Katawawan.
0: Tuntog ni si Wako, wala mo? Basta dugang ka ni katawa man sa pro, no?
1: Oo, eh.
0: Galing kita, hindi man tugaliin mo, Gcash, ah. Kaya hindi man tugaliin ka, Changi, nga nag-cash in, cash out.
2: Lalo to, kung ko lang sa Changi, kay... Pwede signal, Mayo.
0: Ah. Di ko naman hatag doon. Pinakahatag na ko 300.
1: Sige, ah.
0: Saan ako padala sa iya?
1: Ha?
0: Saan ako mapadala?
1: Saan ako gusto, wow?
0: Oh, saan mo ano gusto ako?
2: Depende siya kung saan
1: mo, ah. Oo, ah. Pakita lang, bala.
0: May messenger ka ko, no? May Facebook, ka?
2: May Facebook ko. Ang alam ko da, Wako Wako TV Española.
0: Wako Wako? Wako Wako
2: TBS Española.
0: TBS Española.
2: Yang naka orange ba yung naka di 4?
0: Ba, dahil lang kita. Wala man yung may gagwa. Dahil lang, kitao namon. Wako Wako. Duway gid
1: ya. Orange ko no.
0: Dahil lang gid bala. Wala man ni. Eh. Wala may nakabutang di Wako Wako. Wako lang guro.
2: Wako Wako TBS Española.
0: Di mo na naging type ko, wala na iba na pangalan. Steven guro.
2: Wala na, mo lang ginagawa ng account.
0: Steven o kung TBS?
1: Anong Wako mo? K kung C?
2: W. Tapos ang Apple. Tapos K.
1: K.
2: Unang ka ng kablaw. Gani.
0: K. Tapos
2: O.
0: Okay. One word lang na. O kung mas space pa kami sa isa ka Wako. One word lang.
1: Mas space? Wako Wako.
0: Dogi napakabula yan.
1: Teves. Ano?
2: Teves
1: gani. Española.
0: Ikaw ko nung kita, Dolph, hindi ko kita siya.
1: Ang Española mo, Enie?
2: Opo, pwede man nga may inye, pwede man nga wala inye nang ka. Kaya magwa man lang na jackpot.
0: Maglaway na, di ka rin makita na mo, numanda sa mo na.
2: Gwapo-gwapo, wala galawan na si Dulce.
0: Ba.
1: Yeah. Wala man natin sa may nagagwa.
0: Wala gani may gagwa. Wala may gagwa, wako.
1: Wala bala. Wala, git. Ti wala mo. Anong tala kong kay wala?
0: Lain guro ngalan, butang
2: gani?
0: Niya.
2: Lain. Wako, gani. Friends kami na ni 36 sa iyang ako, no?
1: Wako.
0: I-comment ko nung dibi sa akon, bi. FB Live, bi ko nung sumong, bi.
2: O, sige, din na.
0: Harara makomment sa Dolph. Paduga yun. Manda ka kung hindi ni Guapo, ha?
1: Guapo, mountain resort mo na di ka gua. Daso na ang itsura, ido-ido.
2: Masyagan mo sa akong ido.
1: Ati kayo ni, ano, hola to abla, oh.
0: Hindi na mo.
1: Gani?
0: Makomment siya. Makomment siya sa Troy Tisoy XFM. May gabi, anay sa kay Dale Rain sa Barangay Payao, Binalbagan.
1: Kagmayong gabi man sa kay Lino Sandaka.
0: Net Salazar sa Purok San Juan, Barangay Makiling. Good evening.
1: Sankada, I mean, sorry. Ga-request ang when will I see you again?
0: Dennis Dupla sa Barangay Poblacion 2, St. Michael. Good evening. Solid followers kay listeners ng XFM. Yahoo! Na, naka-comment ka na wako? Dugayaw?
1: Gani?
2: Wala na, Troy.
0: Be?
1: Sali mo gipagi.
0: Dari sa ako.
2: Sa Troy, Tisoy, kwan eh.
0: XFM. De.
2: Oh, no, nagpalos na siya gani nga.
0: Kaya nag-message kagali sa inbox kagali yan. Mm. Kaya nagbalos na. Dahil lang, ang tawa na mo na. Dahil lang, good. Kaya daw, di si Dido ni si Dolpo magpadala sa ano eh.
1: Oo, May gabi lang ganyan sa kaya ano.
0: Arin na, kita na namon.
1: Karon vibes.
0: Karon vibes, ara.
1: Oo.
0: Hindi man ni namon makita kay naka ano man ni naka lock profile. I-send na lang the picture be, i-attach na lang.
1: Amo na guro nga hindi ka namon makita kay lock ang imong profile.
0: Oh, send na lang, attach na lang picture ah.
1: Oo.
2: Kuwaren picture ra kay para malaway si Dulpig lang.
0: Be.
1: Basi ba picture na ni Kwan Hao ni
2: Amo na.
0: Amo ka guwapo siya Dulp. Idoga ako monitor arang tubang oi naya lang. Naya lang, sige, buto nga.
2: Sige. Inaya lang, kayo magkona ka rin.
0: Oo, natamunan.
2: Malaki na tiyura, ya.
0: Harasaw, taasun sa gali.
1: Okay.
0: O, sang 19, ano na yung picture? Hindi ni 2025, di ba?
2: Sangungkuhan ko lang nang yung picture, ya. Pag-ubura ko na sa Manila, sang 2023.
0: Tiambal ko nga daw.
1: 2023 pa na gali.
0: Eh, 2026 at asumong. Oh. Lain na ni Mitsura, ya. Hindi na ni Amo.
2: O, siya. Aring bago ko nga picture, oh. Aring bago nga picture nga, guys, ako.
0: Ang subong nga nagapanawag ka sa Amo na selfie na lang daw.
1: Gani man.
2: Sige, ari, oh. Ari, okay, para malaway pag itidulso.
0: Ra.
1: Oh. Basi, bla, hindi mo na ikaw.
2: Ako na, bisa hindi mo ko pangitaon, be. Para na ako na ako, kayo
0: mo. De. Nagtigulang ka na, no?
1: okay. Dito si Palito man na.
2: Ano na?
0: Si Palito.
1: Si Palito man na. Anong takatot, Picon?
2: May suga.
1: Ha?
0: Aman.
2: May suga.
0: Pakita to sa ato ni Tisen na galanda sa Amon FB Live. Pakita namon, guys.
1: Pakita namon sa iba na.
0: Oo.
1: Malanta mo kami sa comment nila.
0: Oo. Comment, guwapo ha. Kung guwapuan ka mo ha. Kung law ay, butang lang law ay, okay? Oo. Ambal ko gid naglay na yay itsura Dolph no.
1: Ani.
0: Kay kagwapo to sa una 2000 ano to ambal mo 2023.
2: Oh, teke subong sa kampo naman ko gobra kun di itom kag gidya kay init.
1: Kun sa bagay.
0: Bebe. Areo. Makita yun na da guys. Areo. Pakita na mo na. Ora. Kinana.
1: Tingado ka dulom na dahaw. Wako?
2: wala gani suga, kaya nga kung yung solar lang.
1: Tita, ni kung hindi butahan mo flash ang imo camera.
2: Kumari, ma-picture ko liwa.
0: Ara, ma-picture ko.
1: Butang i-flash.
2: Ara.
1: Kasi dito, kit sa iya.
2: Ara na, tol.
0: Hindi, liwat, be. Hindi lang, ha? De?
1: Amo man Japon! Wala man ni naglain, amo man lang Japon!
2: Amo lang Japon, picture eh!
1: Wow! Nang puti-puti ka to, oh!
0: Nang puti sa gali, no?
1: Daw si Redford White ka na! Kagina, yun si Balito. Tumuyo daw si Redford White.
0: Alin sa kay Balito, sa nang Redford White?
1: Papatay, naglawgan ka lang.
0: Pero idol ko gini yung brush, yung malikod ka ng ano, habonera. Kitaon din yung habonera. Oh, gwapo, saya galikag. Oh.
1: Dali lang yun bala.
0: Oh.
1: Doon ako ka pa black livid sa ako.
0: Sino kagi sa inyo nga duwaman? Ikaw ako si Dolpo.
1: Oo, bala.
2: Ano?
1: Mayo ka pa galing ka doon, may cleavage ka pa.
0: Sino yung managi sa iyo doon, si Dolpo o kung ikaw?
2: Si Dolpo eh.
0: Pero kagwapo siya, ano?
1: In fairness lang.
2: Nakita yan na ako yung picture.
0: Ara na, huwag.
2: Mambalgin na sa dayan nga makita na ito, guru ay.
0: Na.
1: In fairness lang, may itsura sa.
0: Oh, gwapo siya, pero nag-opisina lang ni Okon. Ga security guard. Di damo ni Uyab madali
1: ni. Correct eh, oo.
0: Oo, kagwapo siya.
1: May itsura sa
0: Are ba si babae ni Guro nga ano ay, nga willing sa mga pag-istorya.
1: Abe.
0: Good evening, line number one.
1: Hello?
0: Ara na.
1: Babayigid.
0: May gabi eh, Miga, pangalan.
3: Wala ko mitry.
0: Ay, hindi ka niya taken ka naman galing.
1: Sino ni?
0: Si Ninya.
1: Di may nubyo ka naman, Ninya.
0: Ano ang nambal mo?
3: Mag-guess lang siya ko niya.
0: Ah, mag-guess. Sige. Pisori ako sa'yo mo si Wako Wako. Kita mo ang picture ni Wako?
3: Ano, try?
0: Nakita mo ang picture ni Wako?
3: Wait lang, boy, please.
0: Oh, i-open ako nga FB, Troy Tisoy XFM. Ari, dobulagan mo gini mo nga nubyo para kay Wako. Bala. Chak to man Wako.
2: Ate kong bulagan niya, tiyan na lang na yan eh.
0: Hindi na ni siya maginulusal siya mo Wako, mapisan ka man. Gwapo, taas. Ari, ga, dilap man ni siya guro. Gadilap na mo ni Chura doon, gadilap ni wala.
1: Gadilap na.
3: Ang simple siya, gadilap niya.
0: Teka, gwapo siya, di ba?
1: Teka, kita mo niya.
3: Medyo.
0: Oh, di ba? Na, anong medyo man, gwapo siya na.
1: Teka, ano, mapasungsong ka? Ngaw.
0: Ay, pa istorya, tanay si Wako, si Ninya. Sige, istorya, anay ka mo, anay duwa. Ginawa ko, ikaw una.
2: Hello, may gabi.
3: Nag-eh.
2: Hindi ko mentindihan eh mo tingog. Pao, ako tayo ng paos. Duwara ka dalong dusa.
0: Nabalbalan sa mo.
2: Nabalbalan?
1: Istorya ha, lang bala.
2: Hello?
3: Yo.
2: Ah. May gabi. Hindi
3: ka naman hitay. Ano ka? Pagkagapuhan,
0: hindi ko na sa inyo. Ninya, yung mga radyo, liyo ko na i-mute, be.
2: Hindi ka naman bati yun.
0: Oo, sige, pamati lang sa inyo mga radyo. Sige, liwat.
1: Oh, liwat.
2: Hello.
3: Hello, nagiging na ako.
2: San tayo? Taga din ka na lainig, ha?
3: Ika ka nang talaan, ay.
2: Ha?
3: Ika ka din talaan.
2: Sa barangay. Ah, pagkato sa tapi. Ikaw na mo, sa salong ka?
3: Oo.
2: Ay, balaan ko pa ba, no?
1: Tilapit lang na!
2: Malapit-lapit lang.
1: Uy, hindi ka lang gagabang kalan?
0: Mamaylan?
1: Ay, mamaylan?
3: Makagdo ka na diyan?
2: Nana?
3: Kagdo ka na diyan?
2: Uy, pero may kudagakadto.
3: Ah.
2: Garap ako ganit sa muna na garado sa kay...
0: Ninya?
2: Kan, kay ano ni...
0: Ninya, wala ka man na

0: FM.
1: Hello!
2: Kamu, umati kayo, tani si Waku Waku. Willing ka man ayan, mapapait sa iya?
3: Kagwapo, kagwapo man ni siya, maskulado pa.
1: Wala
3: sa akadong
1: na hindi
2: maskulado. Ang gani. Di ano man, daw ka pang duwa-duwa ka na nga daw si Waku-Waku na lang iyo pilion. Hindi ka magkadlaw, ito totoo na pamangkot kuya.
3: Tuta, lapitay mo lang kamuda nga duwa.
4: Gawin, di pa sa Troy mo sa Batroy.
2: Ikaw ko na pamangkot, Waku, basi maintindihan niya ka.
4: Hello?
1: Ay, hindi siya, Troy. Ano nga doon mo ako kay... Amrita, Troy.
2: Ano kuno?
3: Ambot, ah?
2: Anong ginayaw-yaw mo ninyo? Man, hindi pala pag-ilaw speaker, bala?
3: Oo, man.
4: Huwag mo ko ka na
1: kinginti. Ay, ay, ay, ay.
2: Ano na pangambal mo, man? Daw ginisuriya mong hangin na, oh.
1: Ay, po. Pila ka na ako, haw.
3: Pila ka na ako, nawa ako?
4: Bata pa lang ko, ah. 39.
1: Ah, at naman na, magulang sa akon, 2 years.
4: Pati okay naman ako, may gamay mo lang kayo nga bakante. Pwede naman na aradong-aradong.
2: Amo man?
1: Malami. Pwede mo
4: arado. Tapos ko arado, tamnan-tamnan. Dayan kayo nagmay lang, okay naman na.
2: Kilamunan mo yung Bermuda grass.
1: Gana yung fly and then mother grass ko. Ano lang fly ng...
2: Carabao grass.
3: Ano?
1: Na ng kalabasa, kagtalong sa nanami.
2: Di ano na bala, mapakipot ka pa na nga rin kasi Waku-Waku.
1: Ambot ka iya, Ar.
3: Oo, ambot ko na si Waku-Waku.
2: Yede.
4: Okay, ah.
2: Dumahali naman siya sa bumagab, eh. Mahitad naman ni Duaya kasakang magamon, eh.
3: Ambot ko, eh.
2: Hindi man sa mo sila. Pero at least may ara ka mo kilala. May ara ka mo kilala sa isa kag isang reference ni Waku-Waku ang kilala mo man. So, kung makita na ikiman ka mo, hindi ka na magpangduwa-duwa kay Waku-Waku.
1: Sila ka, Waku, kung baka na pinakatuloy na nagkakad sa amon lugar.
4: Tagapista, dasang salong barangay, salong tagapista. Eh, ito muna, gintra ko na sa kisi-kisi. Gintra ko kisi-kisi.
1: Ari, kito dira ko ngayon yung bulan?
4: Pero may lang ko daga ko, kasang July, ara ko na, ito pista.
1: Sadya mo? Sadya na?
4: Masadya, tanay ko na ara ka eh.
2: Ba?
1: Mag-aga. Mag-aga.
4: Subong kayo nakilala ka na ka, ma, si Troy na lang kabalo kung mag-call siyang number sa nga duha.
1: Ang
2: bot siya. Ay, nalagyo. Kaya gano'n yan. Ah. Wala kayo ganyan mga sawa.
3: Nagambal ka nagiging ang bot siya.
2: Nobyo pa malang na Waku-Waku, di ba?
4: Nubyo pa malang na yan. Agaw ganing kasado na. Ayan pa nga nubyo lang. Mamira lagi ko subong yan. Kasi nguhan na namin. Lagi ko ngarato.
1: Ay, itigilip ko sa amon subong. Wala di ulan.
3: Uy, pa, kapakato na mata sa tiktulog na ho. Kay September na nga taan sa Sunsimana.
1: Oo, bet naman sa Sunsimana. Okay na.
4: Sige lang kay Domingo, makadto ko doon sa salong kay pangitaon, tagi ko yun.
2: Hindi ka lang, hindi ka lang manugin din niya sa'yo monobyo, ah.
4: Hindi ka lang manugin. Kung manugin ka, nga wala na ko.
2: Well, tilawi sa anay para mabalaan mo.
1: Ay, friend.
2: Oh.
1: Friend.
2: Ano?
1: Friend.
2: Ano man kay dugi na dugi na balbal ka man maghambal man.
4: Dugi na balbal ka goro.
2: Dumay ka tuhil. Ano?
1: Mapamati. Subong ka pamati.
2: Away kami alabot niya kung kapamati sa...
3: May nanda ah.
2: Amo niya pati kayunon. Amo niya pati kayunon niya si Waku Waku ya ah.
3: Si ano si mo? Schedulon mo?
2: Sige.
1: Tapay yung number ko sa iyo, Troy.
2: Sige na, Lin.
3: Iya, tag na lang ko na, Troy.
2: Oo, hindi ka man guwapa lang. Hindi mo papagyatag. Ninya! Ninya!
1: Ah?
2: Hindi ka man guwapa nga. Hindi mo papagyatag yung number. Iyatag mo ginaya.
1: No, I did it, no?
2: Wako?
4: Guys?
2: Dira ka lang, anay, kay send, ay send. Hindi mo na ipabutan nga kay i-dictate ko si mo number ni Ninya, ha?
4: Okay.
2: Pasaliga kami ni Dulpo nga tigayunon mo si Ninya, okay?
4: Okay.
2: Ambalon mo kami kung namit man siya, okay?
4: Okay.
2: Sige, ha? Ninya?
1: Oo. Oh.
2: Babalbal ka kay Wako, ha?
3: Hindi na, Troy.
2: Ha, hindi, oh! Pahikap lang, eh.
3: Oo.
1: Hit lang.
2: Wow, namin. Makis lang ko sa dot.
3: Makis lang?
2: Oo.
3: Gamitan ka lang kung sa ano? Plastic globe.
1: Sabi nga lang.
3: Ah, plastic globe. Gloves ba lang?
2: Globe?
4: Kung guess lang, Troy. Bitener, Troy.
2: Dapat, so, dapat may arang kaya penetration wako, no? May penetration kaya.
4: Kaya kung guess lang niya, bitener yan. Makahambal pa ka nga. Iyo, amo malangtok,
3: kit malangtok, kanungan. Natawa ba lang bumba? Bala kayo kung hindi mo i-penetrate ang bumba, wala ginagapuswak.
2: Na, oo. Dapat may penetration na yan, Ninya, yan. Ay, bisan pa paano, may exercise na hindi mo duwa ka paa? Ninya? Ninya, bisan pa paano, may exercise man yung paa? Base pa lang yan, ha? Pagdasok ni Wako mo na o.
3: Magdadlong iya.
2: Dayon ka tindog.
3: Na, pwede mo pa mabutang sa iyaliog.
2: Nakawatod si Ninya. O, dali lang yun, Wako. Hindi mo po ibutang.
3: O, hindi pa butangin mo nga telepon, no?
2: O, yata gusto yung mo number ni Ninya. Okay, salamat, Wako. Hindi lang ipabutang nga. Dali lang yun. 4 minutes before 11 o'clock. Balik pa ang phone pala po dyan si Katropang Tritisoy.
3: Sag si Katropang Dolphilangka.
2: Ileng XFM, Katropa mo.
3: Exile.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo din Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala.

0: Mix. Sample Plus Gold.
1: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keep Our Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 14 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Darcy Mercado Kalunsod. Ay, salamat. Nakita naging manaman ang page nyo, Troy. Nagapamati kami diri sa Mohon, San Jose Antique. Aling kay Darcy Mercado Kalunsod. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskugay mo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kaginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana na, Cutis Artista pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening!
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi, good evening. Pangalan? Ngalan?
2: Lucretia.
0: Dahil lang yun. I-mute ang radyo paliog, ma'am.
1: Home.
0: Ngalan liwat, ma'am?
2: Lucretia.
0: Ma'am, ang imo radyo, i-mute, anay, palihog. Salamat, gid. I-mute na yung radyo. I-check ko na yung sa line number 2. Good evening.
3: Good evening, Troy.
0: Sino ni? Ngalan mo.
3: Si Remy ni Troy.
0: Si?
3: Remy.
0: Taga diin si Remy.
3: Taga Iloilo, Troy.
0: Kalapad sang Iloilo, Remy.
1: Oo.
0: Sa diin ba?
3: Banate, Troy.
0: Banate. Hello, ma'am? Ma'am, okay ka na, ma'am?
2: Okay.
0: Oh, pangalan mo gani, ma'am? Sino?
2: Si Lucretia.
0: Lucretia. Lucret ka, hindi. Taga din si Lucretia?
2: Sa Cadiz.
0: Din sa Cadiz?
2: Dari din siya sa San Andres.
0: San Andres. Ilan na edad ni Lucretia?
2: Mag-request lang ako.
0: Namangkot pa ko kung pila edad mo antes sa request. Pila na edad mo?
2: 71
0: years old. Mayo kay naka panawag ka man sa amon nga waragwagan. Anong nanamian ka sa amon o kung nabwisit ka lang?
2: Siyempre, nasadyahan ako.
0: Ay, salamat.
1: Wow, thank you so much.
0: So, may ba nakapasubong na nanay Lucretia?
2: Ay, wala na.
0: So, kapangita ka.
2: Nagapangita pa kung may arang.
0: O, karoon lang pag-request ka. May pa-istorya ko sa imo dahil lang yun. Remy!
1: Remy?
3: Troy?
0: Daw ang forever mo, aragid ko sa 71 years old.
1: Oo? Ay, nakadlaw sa yahoo.
0: Kadlaw siya, oh? Ano sa imo, Remy? Patulan, hindi?
3: Hey. 24 pa lang, Kuya Troy.
0: Ati, anong labot na mo niyo? Wala man na yan sa paedadida. Di wala na nai Remy? Ah, Remy? Lucretia?
2: Oo.
0: Na.
2: Kahit matanda na, may butas naman.
1: Oo. Oh,
0: diba?
1: Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin ng Lucretia?

0: Lokita siya.
1: Lokrisya. So handang-handang magpalukit si Lokrisya.
2: Pwede.
1: Dali, may tatanong lang kami. Ano pa ba, hindi pa ba na-cut off yung pension mo, Lokrisya?
2: Ay, wala naman akong pension.
1: Meron tayong negosyo.
2: Wala rin.
1: Ano yung bumubuhay sa'yo?
2: Ay, mga anak ko lang.
1: O, sige. Dagdag natin to si Remy. Nabuhayin din ang mga anak mo.
2: Dagdag sa papakainin.
1: Opo. Remy, ayaw mo, maghanap kami ng iba.
0: Remy?
2: Ayaw yun, nasa matanda.
1: Matawag lang kami sa iyo muliwat, Remy, ha? Kaya daw walang alam, pag ibang todan, 24, kaya daw ka-awkward man.
0: Kung sa bagay.
1: Makallback lang kami, Remy, ha?
3: Okay.
1: Ibakante lang ano namun linya sa Globe. Dali lang gid, Nanay Lokrisya, kay manawagan kami di sa Globe. Ano ba yung hinahanap mo sa isang lalaki, Nanay Lokrisya?
2: Marunong magmahal.
1: Hoy, lumalandi din si Iyay. Marunong magmahal at
2: din magano.
1: Bing bang?
2: Ano bang ginagawa sa mag-asawa?
1: Hoy!
0: Siyempre, tinatakpan ang butas, di ba?
1: Hindi, sinisidlan ang butas. Masama yun pagtakpan hindi ba kakahinga?
0: Ako sa bagay.
1: So masusuffocate yun.
0: Correct.
1: Dapat sidlan ang butas.
0: Sige.
1: Manawagan kami sa mga lalaking sisilid ng butas. I-dial nyo yung 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ilang taon ka na ba, ma'am, na hindi napasukan?
2: Matagal na.
1: Mga ilang taon?
2: Mahigit na 30 years.
0: Uy! Matagal na palang hindi na
1: pasok. Tatlong dekada, hindi na napasukan.
0: Napasok ang sinulid sa karayom.
1: Hindi ka na pala nabordahan
0: Correct.
2: Wala na.
1: Pero may asim pa ba si Nanay Lokrisya?
2: Mayroon pa, lalim na.
0: Siyempre, maghahanap ba yan kung walang asim?
1: Malalim pa ba yan?
2: Malalim na, maaabutin din. Masaak lang.
1: Pero ano yan, matutungkad pa rin yan pag mapasukan?
0: Oo.
2: Matutungkad pa rin yun.
0: Pwede pa ba yan sa sandukan?
1: Hahaha. 30 years na wala ng... Pero, di ba? Dati, Ma'am Lokrisya, ano yung trabaho mo?
2: Masukan lang ako sa Maynila.
1: Sa Maynila? Sa San Andres? Saan nga yung banda yung San Andres? Sa proper lang yan ng Cadiz, tama?
2: Oo.
1: Matagal ka na nakikinig sa amin?
2: Ayun. Ang tagal na.
1: Matagal na pala. So, kilala mo na to yung kasama ko?
2: Oo. Hindi ba, nakatawag na nga ang anak ko sa'yo,
1: Yung anak mo. Babae yung anak mo?
2: Si Christina. Si Christina nga doon sa busak-busak na nakatira.
1: Tumawag na pala sa atin. Pagkatapos, talagang mag-ina talaga yung sasali sa program namin. Sige, ganito na lang. Para makip natin yung mga tatawag sa'yo, ako na lang bahala mag-plug ng number mo at ikaw na lang bahala dyan pumili kung sino yung nagustuhan mo, okay?
2: Sige.
1: Ito yung number ni Nanay Lokrisya, 0948-930-3228. Again, 0948-930-3228. Pag meron kang makausap dyan at mangilala sa'yo, huwag mong kaligtaan yung komisyon namin ni Dulpo,
2: Okay.
1: Ilang percent pa yung kukunin natin komisyon sa kanya?
0: Ako 10.
1: 10?
0: Mm-hmm.
1: Oh, walang O sa una?
0: Wala.
1: Oh, 10 talaga.
0: 10 lang.
1: Sige. Kaya mo ba yan, yung komisyon naming 10%?
2: Okay.
1: Okay, sige po. Ayan, hintayin mo ha. May magte-text sa'yo ha.
2: Oo, oh, sige.
1: Ano yung request mo?
2: Yung kanta ni, ano, ni Bilma. Kahit anong kanta ni Bilma.
1: Uy.
2: Basta Bilma. Bilma Santos.
0: Palong-palo?
2: Oo, oh, sige. Okay.
1: Ba yan? Luma naman yan.
0: Oh, luma naman yan.
1: Iba lang yung pang ano ba, yung panggabihan talaga ng mga music.
2: Oo, oh, sige. Sa'yo na lang. Basta kay Bilma.
1: Ah, wala na eh. Diana Ross siguro, If We Hold On Together.
0: Kasi yung Vilma, kasi
1: panglinggo,
0: pang jukebox lang yan.
1: Oh, hindi siya standard eh.
2: Sige.
1: Ano ba yung sa'yo?
2: Sa'yo na.
1: Ito ang ano, ang I Only Live To Love You, Dolph. Okay to?
0: I only live to love. Oh, pwede,
1: pwede
0: yan.
1: Na yan? Oh, susundan natin ang I Always Love You.
0: Oh, pwede.
1: Oh, sige, ito na. Ah, hindi pala. Si Vilma Valera pala ito
0: Valera.
1: Yung
0: utara. ibang Vilma naman yan. Okay lang sa'yo?
1: Ano ta, yung
2: okay
1: ano,
2: lang, okay lang.
1: Yung mga kanta niya dito is ano eh, yung Palumpalo, 16.
0: Isipin mong basta't mahal kita.
1: Jokebox na ito?
0: Oh, jokebox na yan.
1: When the clock strikes one. Parang disco ito eh, no?
0: Oh, something.
1: Oh, sige, kami na lang bahala kung anong patugtog namin, ha?
2: Sige.
1: Salamat po. Regards sa mga taga-Cadiz. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: 11:24. Balik pa ang phone pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Ning XFM, katropa mo.
0: Excited.

0: 11:42, madamong salamat sa mga nag-intra sa phone pal. Kagsama intra pagidbuas. See you tomorrow, same time, 9 to 12 midnight. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa tanan ng XFM radio station sa Negros at Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, good night. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Habos.
2: Exciting! XFM!

0: kasi nang-ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
1: Sun Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sun Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
1: world. Sun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Sunfon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sunfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santacule. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kusi si Lunarcio sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyan, isa ka pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kulwaran ko, pinasolve nga ng Santo Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santo Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senten Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
4: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama. Nadula ang sakit ng
0: gimbatya. Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
7: if symptoms persist, call the doctor.
0: Sa mga butika.

0: Dalton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago akong diskubre nga pang malakasan nga kape. Dalton Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Dalton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry.

0: may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo bang kusina ha?
1: Oo, abaklan ka ha. Pero dalilagid bala, diin tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Cellphone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kaasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbibili sa mga butika.
5: Eh,

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella.

0: kinanglan pa magbakas ng collagen kag glota.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Southern Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Southern Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protect

0: skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Claire Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
1: Oh, gali. Diriyo.
0: Ah, dali na.

0: Boy.
1: Siyagar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Tol!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mabisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang lingkod Sir Michelle Hinas. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Siyempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
4: Okay. So mga kababayan po natin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag po kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang doc, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman doc, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan hindi naagapan or minsan yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang, ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerals, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama, ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan niyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, door number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, door number 2, Cell Paul Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na po tinitiis-tiis at matagal nyo na po iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano, sa pagtatala ano, ng, sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano. Marami pong mga sakit, isa at pangunahin na diyan doc. Ito pong heart problem ano. At kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano. Ang problema is heart problem mga kaibigan ano. So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba doc nabubuo itong ganitong karamdaman doc?
5: So ang heart problem kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo. No? Actually sa America, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano. Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin as a pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem naman yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, eh pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
4: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
5: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, eh nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yon at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure, yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari. Pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot, okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys, okay? Pwede rin diabetes, or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh, may problema na yung puso. May so, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
4: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin nyo, yung mga nakokoma, diba? yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun yung nagpapalatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma.

0: Diabetes, yan. Pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa, ano, nga problema. Minsan yung iba, dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano, o yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa ating pong heart area, ano? So ano po ba, Dok, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kaubayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
1: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, eh, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
0: Mm-hmm.
1: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough na wala namang plema, pero parang lagi ka nauubo. So, pacheck po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas. Ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, eh, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Eh, isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, para ang bilis ng tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, eh, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, eh, nahihimatay na eh.
0: Mm-hmm.
1: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
0: Nako, ha? Sa mga kabayan ko na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc, ano? Magpasuri po kaagad kayo sa
1: kasi
0: mga
1: traitor po na sakit.
0: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? So yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
1: Uh-huh.
0: Akala mo, lusog-lusog mo, akala mo, lakas-lakas mo.
1: Oo.
0: Bigla ka nalang matutumba.
1: Meron nga tayo nababalitan ako, meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
0: Bata pa.
1: Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
0: Kasi walang minsan, pinipiling edad
1: ko. Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
0: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas sa ano, ng chest pain, especially yung angina do, ano? Lalo na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
1: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman yun, ano, yung mga taba-taba.
0: Mm-hmm.
1: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, eh, any extreme of that food, eh nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, eh bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. and kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily

0: necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo, para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ang antioxidant niyan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pagdinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Eh, yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So, yan, so mga kabayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Eh, kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
0: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
0: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yun yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-e-resisyo. Huwag din naman yung sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kino-convert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Kaya lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance eh. Dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
0: Mabibili sa pinatamalapit mo tigas.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon?

0: Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yastral Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is sa atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayong maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano, yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga ano mag-aray sa atin pong mga mata ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus soft gel capsule. Then meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc, ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
2: Yes,
1: kaya hindi natin ni ano, kiniklaim yan na gamot,
2: gamot
1: yan
2: oh.
1: Sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
2: Kasi ako, mas gusto ko yung ano nutrition kasi malawak. Kasi
1: yes,
2: pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
1: Mm-hmm.
2: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
2: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon.
1: Mm-hmm.
2: O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin.
1: Mm-hmm.
2: Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na.
1: Mm-hmm.
2: Ay wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama,
2: at saka ang diyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa ano sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive sustansya. Pagkain ang pinakang pangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay.
1: Mm-hmm.
2: Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, eh, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung ano, concept ng ating pong mga kababayan. Ano? Na pagka medyo mayala na, eh, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. Kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na.
2: Oo.
1: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
2: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit. No.
2: Kaya fair-fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap. Ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So, pinaka-the best way talaga, ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh, baka naman itong dahilan kung bakit lagi ng ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O, Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3. At don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc, ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: Ayan. Thank you very much and always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ng lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
0: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Xanthan Plus Herbal Soap.
13: Namaoda, pagkasibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Xanthan Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthan Plus Herbal Soap.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
0: Sister Pain!
18: Kung ako si Dan, isa ka professional boxer, sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
0: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Ibili sa mga butika.
20: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: oras sa Pilipinas, 35 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. May nga aga Pilipinas, may nga aga Western Visayas, sini ang palatuntunan, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa kaoras kagtunga, pagpalayag na ito sa kahinan, dala ang nagapanguna ang mga balita. Exciting istorya, exciting information, exciting mga informasyon sa pagpangalagad na ito sa Exciting Pilipinas. Lunes na kita subong adlaw, malamig nga kaagahon pero wala sang ulan. Subong ha, kagabi nag-ulan diri sa syudad. Pero subong mga abyan, as of this broadcast time, wala sang ulan diri sa syudad sang Iloilo. Apang medyo matugnaw ang hangin. Karon siguro sa hapon, tub-tub sa kagabihon, tulotamwa na. Si Jose Marichan, ang tanda balasang Christmas season na kayman subong adlaw mga katrupa. Amuning katapusan ng adlaw sa bulan sang Agosto. Isang tulog na lang, September na. Di malampuasa na naton ang katapusan nga bulan sing tigkiriwi o kunlin man season. Kay ti subong katapusan nga adlaw sang Agosto, holiday subong kay National Heroes Day subong, medyo malaba ang aton nga weekend vacation sang nagligad. Ti subong adlaw, wala kita sang trabaho. Kay it's a holiday mga byan, pero sa mga nagaplano pagdira mag-outing-outing, hindi ka maglaom nga makaangkon kita sang maayong nga panahon subong. Bisan wala sang bagyo, bisan wala low pressure area sa Guao sa sulod sang Par, bangon mabyan sang hangin habagat o southwest monsoon, malauman gihapon naton ang pila ka pagtupa sang mabaskog o lapta-lapta nga pag-ulan nga may mga pagpanaguob sa tiun sang kahaponanon kag kagabihon. Inibilang giya lamang sa inyo para makadesisyon ka mo. Balangin nyo sa mga activities karon nga adlaw. Dayuno ninyo hindi. Pero katulad sa ngayong kinaandan sa mga nagliligad nga mga adlaw, basta hapon kagagabihon, nagatupagid ang ulan. Kesa munog man nga ulan.
1: In Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Last day para sa bulan sa Agosto. And it is a holiday, mga abyan, tuloy-tuloy lang ang tulog sa aton ng mga ginikanan, kabataan ta. Kagaton nga mga empleyado sang privado kag public nga mga opisina, wala sang trabaho eh.
1: Pilipinas!
0: Medyo makapaburaw-buraw kita subong. Kaya karon mga abyan, National Heroes Day, wala sang klase, wala sang trabaho. Sa bilog nga pungsod Pilipinas, pinasaulog naton subong, National Heroes Days. National Heroes Day, mga abyan, tanan-tanan nga kalendaryo, pula ang subong adlaw. Mayo lang nga National Heroes Day natuon sa katapusan nga adlaw sang gusto katropang dyan, Ray. Mayo lang ang entrada para sa bulan sang Setyembre natuon sa Pizza Uno. Buwas. Martes, Pizza Uno na sa bulan sang September, mga abyan. Ang pagpasidungog naton sa aton nga mga baganihan nga nagpangapin sa aton kahilwayan, tubtob nagkalamatay ang iban, nagtaya sa ilang nga kabuhi ang mga biyan. Ito nga mapangapinan ang aton nga nasyon, batok sa mga dumuloong nga mga conquerors kag mga invaders. Nakip din ang mga biyan ang luyag magdumala sa aton nga nasyon sa dung nga matineon sa mga Espanyol. Nakahibalo bala ka mo nga sa subong man nga adlaw, August 31, no? 1907, ang ika-pito nga presidente sang Republika sang Pilipinas nga si Ramon Magsaysay nabunag August 31, 1907, gali ang birthday niya. Taga-iba Sambales. Siyempre, nabantugan ini siya sa to nga mga tinion sang siya pa ang presidente mabyan bilang pangulo ng masa. Ining malapit ang iyang koneksyon kagrelasyon sa mga common tao, ilabi na sa mga imol. Champion of the masses, si Ramon Magsaysay mabyan nga nabunag sa sining adlaw sa tong 1907, ikapito nga presidente sang Pilipinas. Kaghibalo ka mo, amo man ining adlaw maabyan ang pagtakop sang Daguhoy Rebellion sa tung 1829, August 31. Ang Daguhoy Rebellion mga abyan, kaginapamunuan sa tuan ay nga mga tinion ni Francisco Daguhoy sang Bohol. Nagtakop ang ining rebellion mga abyan, August 31, 1829, nga nagtiner o kung nagdugay sang 85 anyos nga pagpamatok, pagkontra sang colonialism sang mga Espanyol sa Pilipinas. Amo ining pinakalaba, no? Longest anti-colonial revolt sa Philippine history, batok mga abyan sa mga Spanish authority. Di amo ni sila mga baganihan naton, pero wala niya sang alias si Francisco Daguhoy. Kag wala man din niya nagabaton sang confidential funds. Wala pakigbato lang sang kinamatarong sa mga Pilipino kag kahilwayan, pero wala siya gabaton confidential funds. 42 minutos nang nakaligat sa takna ng alas 4 mga bin. Mga exciting anay nga may istorya, bla mga nami anay nga mga balita tagta sa inyo. Bukara abi kagabi, damo man nagpulaw kagabi. Actually hindi man gid late night na. Kalantaw ka, katropang Jan Ray. Medyo nabuhi naman ang gilas Pilipinas ah. Daog sila kontra Iran. Oo, kagabi. Lain gid man niya kun ara ang pinakamataas nga Filipino basketball player, no? Nga si Kai Soto, kay maka-block siya, maka-rebound siya, no? Si Kai Soto, sang nagligad nga tuig daw, 7-2 lang siya. Pero subong, ang official measurement ni Kai Soto, 7-3 na. Nagtaas, isa kapulgada, pagid. Sa sigi-sigi siguro nga tumbo, no? Kag-stretching, no? Mayo pa, si Kai Soto, nagalaba, nagataas. ang iban, why good? Sa mga basketball enthusiasts naton, ari mayo nga balita, medyo nagpagsik kag nagdinagoob sa pagpalakpak kag pag-cheering mga katrupa ang mga audience sa Mall of Asia Arena sa Moabla. Mall of Asia Arena nga sa diin mga katrupa nagpangibabaw ang Pilipinas kontra Iran sa score nga 68-56. Kadungan sininga kadalagan si Junmar Fajardo ang sentro sa Gilas Pilipinas, nag-retire na sa Gilas. Katapatapos nga nagdaog ini sila kagabi sa Iran sa 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Kung sa bagay dugay naman hampang ni Junmar Fajardo sa Gilas. Kag sa PBA, kapila na mag-MVP ini. Ha? So, hindi ina paghulaton pa nga maglaos siya bago magretiro. No? Ining nami na yung nag-retiro ka, inang pag-retiro mo bla, ara kagid sa peak mo bla. No? Para madumduman sang audience, madumduman sang pumluyo, publiko, kag sa mga nag-idolize sa imo, nga ara kagid mo sa pedestal bla sang nag-retire ka, amo nang ma-recall nila. No? Ibang abi nag-retire, bisan anang nami na record siya pag-retire, laton pagid bla magduyog-duyog. Kaya daw nagatakilid na maglakat bago mag-retire. Ayos ni si Junmar Fajardo, nag-retire na sa Gilas, Pilipinas. Pagkatapos na nagdaog kagabing alis ng team, batok sa Iran mga abyan sa score nga 68-56 sa 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Naghampang sa national team si Fajardo sa sulod na mga katrupa sang 13 katuig. Kagabi daw hindi manggid excellent ang iyang scoring kag iyang hampang, pero okay na. Maayo man. Nakascore sang 6 points si Junmar Fajardo kagabi. Sa din 4-3 ang naghalin sa free throw line. Lain gid man niya kun may mga matag-as ano. Si Kai Soto dako nga factor nga ara sa Sagilas eh, no. Kay may rebound bla. Kag may blocking points siya batok sa mga tag-asman nga players. 7-3 nagli sa subong katrupang dyan rin. Nagdugang it isa ka ano? It isa ka pulgada ang kataason niya. Ha? Mayong performance ang Pilipinas kahapon o kung kagabi mga byan. Sa Asian Qualifiers 2027 FIBA, ginpirdi nila nagligad to ang Jordan eh. Subong Iran naman. So, panginbulahan natin sa Gilas Pilipinas. Damo pa ni actually ng mga kabataan man nga luyag mad na magsulod sa Gilas Pilipinas. Kaya dako nga break eh, no? Kamin pa kung magayong performance mo sa Gilas Pilipinas. So, daulagawan ka naman sa mga national teams ng PBA o kung mga team, mga commercial teams ng Philippine Basketball Association. Isa ang ang PBA, isa sa pinakatigulang basketball league mga byan sa kalibutan. Kagdiri sa Asia daw kita ang pinakatigulang, pinakauna lang liga ng basketball league ang PBA. So, way gapon, nagapunaw ang gana sang mga Pinoy sa paghampang sang basketball, the most popular sports sang mga Pilipino, bisan kabos kita sa height. Pero kung makaimpon man sa ibang nga rasa, ang nanay abi Amerikano o Amerikana, ang tatay abi Amerikano, bisan itom lang. Pero mamix mo sa Pinoy, nagataas man, no? Si ano kuno balita na ton si ang bata ni Ron Harper, bla, katrupang dyan liyaw, nga nagampang to siya Houston Rockets, bla. Daw plano man nga makasulod sa Gilas Pilipinas. Kag si Jordan Clarkson sang New York Knicks. Duha ka mga pilam na naging kwintuhan sa NBA Championship, bro. Oh, ang Houston Rockets, bla. Kag ang New York Knicks. Ti kun makasulod ining siklo Jordan Clarkson kag si anak ni si Dylan Harper para sa Gilas Pilipinas daw manami kid. Do ano bla mga NBA stars sa intro pa lang, introduction pa lang daw medyo may kabanang kontra bla. Daguntas sa kulba. Congratulations namin. Damo man to. Damo man nagdalaw kagabi ah. Damo man paldo. Pero sa nagtay sa third quarter to nagtay. Daw mahibi ng iba. Tawalo ka mo. Ano gani ka po na nagligad iban ang iba na bi payday ni ila nagligad ka Biyernes eh. So medyo may unod-unod pang bulsa. Te pagampag kagabi sang Gilas kag Iran medyo may pangtaya pa. Isang nagtay daw galsal sa gapukwat-pukwat buli sang kilala ko. Daku dan bi pustaya. Oras mga katrupa sa atong pagpangalagad 49 minutos nang nakaligad. Sa atak na ng alas 4 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Dugay-dugay. Makuha kita sa mga balita lokal mga katrupa kagang situation report dire sa siyudad sang Iloilo. Hingagaw kamo hingagaw sa mga karinderya operators sa mga nagabaligya sa mga eatery, mga kitchenette, no? Tub-tub sa alas 6. Available pa ang mga bulantero naton sa third floor sang Iloilo Terminal Market. Regular na sila, nag-aplastar sila sininga mga baliga from 6 o'clock in the evening, tub-tub sala sa isang takna sa aga the following day. Para nga maakomodar ini sila, kag para matagaan man sila sang medyo komportable nga sitwasyon. Ulanan, initan, tuloy-tuloy lang ang baliga sang ilang mga ulutanon, kag sang ilang mga kararoton, kag ang ilang mga produkto, nagikan sa mga kaumhan. Exciting. So, amo na ina, kada gabi ha, sa Iloilo Terminal Market, 6 to 6. Sa third floor sila ha, sa third floor. Para balang makaminos ka mo, mga balaklo ninyo, mga panakot, kagiban pa ang maghinanglano ninyo sa inyo sining mga nulo negosyo. Buliganta sila. Kita nga mga magagmay nga mga negosyante, mansig buligay lang ta. In union, there is strength. Enjoy na sa mga outing-outing niyo pero halong gihapon kamo. Sa inyo sini nga pagmaniho sa masalakyan, ang mga nagamaniho sa aton sini nga mga motorsiklo, mga Grab driver, mga Angkas rider, mga Shopee delivery boys, mga parcel delivery boys naton halong gid kamo kay every now and then nagatupa ang ulan. Kag dapat ang mga mata ninyo masanag. Masanag ang pananawan sa mga dalan, agud nga malikaw kita sa disgrasya. Kaya balo ka mo ang disgrasya mga blan, split seconds lang na, nagatuhaw. Kapin pa kung hindi klaro ang imo pananawan sa imo ginaagyan ng dalan. Gani agud nga magpabiling nga masanag ang inyong pananawan sa mga dalanon nga inyong ginaagyan. Dapat magtumar kita sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus na may lutein, bitakarotin, kagziasantin. Amo ini mga blan ang nagapadelay sang aton nga eyesight deterioration. Nga madasig, naga-blurred, naga-harapon na aton nga pananawan. Bangod kita mga abyan, mga tigulang, kag mga kabataan, sobrang exposure sa aton nga mga gadget, sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, cellphone sa mga kabataan, laptop kag computer sa mga ginikanan sa ulubrahan. So sobrang oras mga abyan, exposure sa radiation, nagaresulta sang madasig nga pagburon sang aton nga pananawan. So agud nga mapunggan kag ma-delay ang pagburon sang aton nga pananawan. O galion ang pagtumar sang Vision X Plus. Bata o tigulang pwede gid sa Vision X Plus mga katrupa. Kapin pa ining masaming nagabiyahe 24 hours ang mga driver naton sang trailer truck, mga wing vans. Naghalin pa iban sa Manila, halin pa iban sa Mindanao. 24 oras nga pagtaris sa dalan. Kag sa aton sini nga mga Angkas rider, mga Grab food deliverers naton, na dapat masanag din inyo nga pananawan. Halong sa pagmaniho sang salakyan, kaya balak mo kung may masanag nga pananawan ng isa katawo, may masanag man nga buwas damlag. Mga maayo, pagiging nga balita, abay panagtagta sa inyo, ipalayagta sa inyo mga abyan. Mga maayo-maayo, kag maswerte, kag maisaiting nga balita, atagtana sa inyo, paginbulahan sa mga taga University of San Agustin, mga katrupa nami ini, world champion sila, oh, grabe, oh. Paginbulahan sa mga taga University of San Agustin, ilabi na sa ilasininga College of Law. Exciting nga balita, maayo nga balita. Good vibes mga abyan, inspiring story ini para sa aton nga mga Ilonggo. Kay balo kamo mga katrupa, may apat ka mga law students na gikan sa University of San Agustin diri sa siyudad sang Iloilo nga naging world champion mga katrupa pagkatapos nga dadaog nila ang international rounds of the Monroe Prize Media Law Moot Court Competition sa University of Oxford sa England. Hamakin mo no, hindi man gili basta-basta mga law graduates na diri sa Iloilo. Nagahakot man sa mga gold medals mga abyan. Kung lay kag ang pagpangapin, pagpresentar sa korte, pagtalakay sa mga legal matters, kag legal subjects ang paghahambalan. Kaya balo ka mo ang competition ngayon eh, nagapanghangkat sa mga college students mga abyan, bilog na kalibutan sa pag-argue a simulated legal case involving media law and freedom of expression. Ang kada team nagaprepara sang written arguments kag magdepensa sang ilang posisyon. Antes mga bin ang panels of legal experts nagatesting sang ila sining research kag mga oral advocacy skills. May written ability ka na sa pagsulat sa mga legal matters kag maayo pa sila maghalambal. Kay balo ka mo, makalabot ka palang mga katrupa sa Oxford sa pagpakigbahin palang ha sang kompetisyon, dako na ni nga bagay mo. Dako na nga bagay. Magdaog ka o hindi, basta makapasakop ka sa Oxford nga kompetisyon mga katrupa, dako na nga bagay. It is already a victory para sa team nga makalabot dito, pero ila kuha pa nila ang championship. Grabe. Team, may mga regional rounds pa, tubtob nga malabot mga abyan ang stage nga magpadala nagit ang San Agustin sang team dito sa Oxford. May ara 85 ka mga teams ang nag-participate sa 6 ka mga regional competitions. 30 ka mga qualified for the international round sa Oxford. Dako ini nga maayo nga balita para sa aton sa Iloilo o kun sa Pilipinas in general. Sa Iloilo kag sa University of San Agustin in particular. Ang ining team na binagikan sa University of San Agustin College Blue, among ang ginatawag na Bulahan Prize Team, nagakompose ni isang team captain, may oralist, may speaker bla, kasi Marco Junjoni Daba, may araman nga oralist pagid nga si Gian Marie Aloro, may mga researchers nga amosanday Kimberly Kits Duran, si Zini Zaragoza. Kag ini mga katropa gin coach ni attorney Anfred Panes. Grabe man ni nagyan nila sila. Siyempre may mga competition pa nga gindaog pa diri sa isa Pacific nga rounds. Kasa din ang team nga binakaangkon man sang mataas nga presto. Kag nakapakigbahin man sa iban pa nga may international competition samtang sige-sige ang atraka sa Oxford rounds. Si Daba ang ginrikog desman as the 5th best oralist sa amo nga pa-indis-indis. Antes pa man mga katrupa, binula na. Antes ang world championship nga ini, binula na. Ang pagpreparar nila sa ngilas ini nga team. So, ang University of San Agustin emerged as the winner. Ang ining international rounds mga abyan ang giniwat halin Abril 13, tub-tub Abril 17, sang karon nga tuig sa Bonavero Institute of Human Rights and other University of Oxford venues. So ang ining kadalagan mga abyan nagamarka sang University of San Agustin bilang una, the first world champion on this stage. Nagadugang ini isang isa pagid ka major achievement para sa mga Filipino law students nga mag-compete mga katrupa sa mga international competition. Congratulations kay Marco G, Kimberly Zini, Attorney Panes, kagsang University of San Agustin College of Law. A proud win for Iloilo.

Dari man lang galing. Iniya, wala iniya gina-require ang height. Wala ini gina-require ang pagwapagwapa, pagupagwapo. Utok ang ginatakos di ang kung paano maggata ng utok. Di pagatun tang utok ta bilang mga Pinoy. Do sila pagkakaon bugas ba? Go, go, go lang. 59 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mabia na iningabahan nga na dulong sa inyo sa Premium D3. Ang Premium D3 may kapasidad sa pagpatay sa mga bakterya kag mga viruses sa aton nga lawas. Ang Premium D3, mga katrupa, may virgin coconut oil, may malunggay oil extract, kag may virgin, kag may vitamin D3 gid. Kaya ang vitamin D3, mga katrupa, amuning bitamina nga makuha na ito nagikan sa silak sang adlaw. Ugaling, wala man kita panahon nga magpasilak sa adlaw, ilabi na kung maulanon ng panahon, no? Kagiman si ni Mabian, wala gid, chimpo, nga magpasilak sa adlaw. Gunto nga maangko ng vitamin D3. Kaya balo ka mo ang vitamin D3, amuning nagapadelay, balasang pagyukot-yukot, pagkuris-kuris, pagkulurinot sang ato nga panit. So ang Premium D3, ginatawag man ato nga the ultimate trio. Kagin pa baskog na eh, kagin pa epektibo. Ilabi na sa karon nga nagabag-ubag-u ang panahon. Uso mabi na ang ubot, trangkaso kag sipon. Hindi natin pagpabayan ang atong lawas nga matapikan sang sini nga mga balatian. Dapat proteksyonan tigit pinaagi sa pagtumara sa ingin pabag-o kagin pa epektibo nga Premium D3 The Ultimate Trio. Ang Premium D3, mga katrupa, may moringa oil extract, may virgin coconut oil. Dira palang daan sa moringa oil extract, may monolaw rin na, may monocaprilin, kag may monocaprin, no? Nga nadasok dira sa Premium D3 nga naputos sa mahumok na kapsula. Kag may kapasidad sa pagguba, kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong lawas. Kag may ara man ini nga antifungal, kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil extract, mga katrupa, sa Premium D3, puno ini sang bitamina. May minerals, may protina pa. Kag may 110 kasahi sang antioxidant. Nga amo ini, mga katrupa, ang nagapugong o kung nagapadelay sang ginatawag nga skin aging. Para nga mangin bataon kita tanaon. Bisan pa nga DC na kita. D50, D60, kag D70. Because age is just a number. Ang aton nga balatyagon magapabilin nga bataon. Kung ang aton nga appearance o ang aton nga physical appearance kag physical ability sa mga aktibidades daw pareho lang gyapon sang mga pamatanon. Ba ilang nang edad? Kung nag-edad, edad ka na. Mangkuton ka blas ang imong makikilala pila edad mo na daw pawala ka lang, no? Pero kung medyo bataon ka pa mga 30 ka, below 30, magkutong si dad mo, abti ka rin magsabat. Pero maglapaw na gani 50, maglapaw na gani Vulcan Amel, mangkuton si edad, kapabungol-bungol na lang. Pero ano ginayaw? Ang iba nga gani, proud nga proud pa. Manugid nga 110 na ko, o ano karon? Iban gani, proud pa nga. Gina-interview, 110 na ko, ti ano karon, ti ano sekreto mo? Ang sekreto sina, mga katropa, hindi ka magpa-stress. Hindi ka mangin anxious. Hindi mo pa problemahon ang problema ang wala pa makaabot. Kunara na pag-abot, mo na pag-solve ta. Hindi ka na, hindi ka na inagay paminsar sa mga problema ang wala mo pa ma-baton. Tuloy-tuloy lang ang ligaya.

tamo-tamo lang bla. Whenever I see bla. Tamo-tamo lang ay mga ano lang, mga 30 seconds lang. Kay wife man mo, medyo patikim lang bla. Abe, bebe. Kay buwas ni sigurado gini mo. So good na buwas ang Christmas season sa Pilipinas. Pilipinas ang may pinakapalabang nga Christmas season nga ginahiwat sa bilog nga kalibutan. Patamoon tabi, patumayon tabi si ano, si GMC. Be? JMC.

0: Τα, αστά λαγκ τα, αστά λαγκ. Μπο αστά σε απατηράον, πατρέτα μαό, τα νέα σου μόνο. Ναι καλά πελάμπα είναι σαν βόλ μουάο. Α, σαν πιντάνα, ο σαν πιρτάνικα, σαν πιντάνα, γκρόνο. Μπο αστά πριν σαν μενοκτώ, σαν μένα γκανάν νιόι. Σου μόνο μητζούν να καλά πελάμπα είναι σαν νιό πιντάνα. Μένει αγκάλαν τα σαν μένα ταγκά παλαγκόν. Sa RN Frozen Food, sa kay Punong Barangay Noel Groy, sa mga katrupa tadri sa Lunok Itiri, sa kay Mr. and Mrs. Jobin Caballero, sa mga Angkas Boys mura, maing aga, aga pa ni sila nag-timo-timo da sa iya. Abay aga sa mga Paris vendors tara, sa kilid lang sa Injap Tower, sa Bulilao bla. Kag sa mga butuda members Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association, nagapila sila agad daw 24 hours ng biyahe nila damo. Kaya damo damo abi nga mga borders dira nga sa mga call centers gobra. Daw Manila lang. Oh, the city that the never sleeps. Oh, dira ka kompleto. May noodles, may hard boiled egg, may pares, may arroz caldo, may kape, may Milo. Makapian-pian man sa mga katrupa tada nga nagaling ni negosyo ah. Seis minutos na kaligat sa tak ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mga katrupa, dugang ang mga exciting nga balita. Ang mga basahan nga mga balita ninyo sa mga pamantalaan karon nga adlaw, pero mabatian ninyo diri sa XFM ang Radio Patrol Iloilo. Mabatian ninyo kami sa inyong mga transistor radio sa mga monitor ninyo sa 100.7 MHz. Sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages, i-like, i-share kag i-follow ninyo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM ang Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Dugang may informasyon na ato ni palayag sa kahanginan sa dili gid lamang madugay. Makaligad lamang mga katrupa ining importante naton nga mga pahanumdum.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Si Mama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Seven Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Seven Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Seven Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Tom!
1: Ang oras sa Pilipinas, 10 minutos na ang nakaligad, mga katrupa, sa palatuntunan ni Siting Pilipinas. Grabe man yung isa ka local report diri sa siyudad sang Iloilo. Ngayon may isa ka soltero mga abyan, kung isa ka lalaki nga 25 anyos, nasapuan nga nakahigot sa puno sang kahoy. Kagmadamo sang pilas nga naangkon sini sa pila ka bahin sa isini nga lawas. Nasapuan ini sa barangay Kalaparan Arevalo diri sa siyudad sang Iloilo mga katrupa kagab ilang. Subject for follow-up for investigation pa ang ining kaso nga brutal nga gindangatan sang 25 anyos nga lalaki nga ini. Nga sa din mabiyan, residente man sa mga barangay ang among lalaki. Pero dapat follow-up ni sang pulis mga abyan kay do antes na bugtuan sang iya ka higinhawa. May namitlangan pa nga pangalan sang ginpamangkot na tuhi sa kunsino naghimo sa iya ko nag-torture, no? Kay pasinsya sa mga nagapulupang api subong ha. Nagaungot pa kuno ang kutsilyo sa ulo sini sang biktima sang ini ang nasapuan. Mga ginahimo ng investigasyon ng mga kapulisan naton sa sining insidente ning mga pinalantaw gihapon mga abyan nga angot gihapon guro ini sa paggamit sang illegal nga droga bla. Sino malang abing nga mga tao o kung individual makasarang o kung may gas maghimo sini no nga torturon mo ano yung tao bitayon mo kag tubtob nga mabugto ang ginhawa niya no? May ara ya iban mga abyan nga makapatay sang tao pinaagi lang bla sa ginatawag nga hindi makontrol nga emosyon. Iban ginatawag emotional outburst, iban ginatawag nga daw impito, nagulpihan lang, naglingin ulo niya bang tuman ka akigid, no? Inayan ing hindi hungod bla nga pag kapatay kun pag akig sa mga rason mga abyan nga hindi natin mabalan pun ining bitayon mo ang tao tapos pantuson mo pabla, no? Daw ka ano gid man ni, daw ka brutal gid man ni. Ang mga ordinaryo nga tao ni bisan sutil-sutil pa daw ni gid guro makahimo sang sini nga kabrutal nga pagpatay sing isa ka tao ano. Base makalusot blas ka trupang Romel ba dito sa ano sa Arevalo Police Station kay kagabi lang ni natabo ka trupang Romel eh. Nasapuan bla. So mo ning nakuha naton nga mga just in report nga nakuha naton diri sa aton nga pagpangalagad from the newsroom. Ining naga kabalaka ang iban lang nga daw gadamo gyapon ng illegal drug users so gadamo matuod ang mga positibo nga bypass operation pero nagadamo man ang naga-addict. Ang pagdakop sa madamo ng mga ang pagpatigayon sa mga madilag o no mga positive recovery sa mga bypass operation daw hindi man garantiya nga nagabuhin ang mga illegal drug users no. Kay ang mga illegal drug users subong kagiban pa ng mga distributor hindi man aton makabigid ng mga drug lord kay nagalaptar bisubong mo unlike sa una nga daw duha lang ka mga famous drug lords ang makilala diri sa Iloilo pero subong nga bi daw nagdamo na sila bla daw wala nagawas ang makabig diri nga major drug lord o kung mga major players no amo na nga bisan sa diin lang subong may source hindi lamang ang Bakaw, ang Estansa Esperanza, kagiban pa ng mga ginbantog sa una nga mga lugar diri sa Iloilo, ang may source daw damo-damo nigid ng mga barangay, bisan sa mga kabanuhanan. No? Kay baloka mo amoning negosyo nga wala sang advertisement sa radyo kag telebisyon. Kag wala man ini sang midrip, unlike sa mga legal nga bulong bla may midrip. Gina-advertise sa radyo kag TV pero ini nga klase sang merchandise ang ini nga produkto mga katrupa wala gini gina-advertise sa radyo wala gina-advertise sa TV wala advertisement placement sa mga radyo kag television kag ginatago pa ang outlet oo kung sa diin tong pinakaliblib nga lugar sa barangay o kung sa banwa. Pero tultulan gyapon sa mga sukrit. Ang sukrit mga byan is a slang word o kung isa ka tinaga nga ginagamit naton diri sa aton local dialect nga ang kalugan niya suki. Sukrit tawag nila. Oo. Kaysa magupod-upod ka sa mga bypass operation, may matunan ka man nga mga tinagab lang nga ginagamit nila sa ila sining nga mga transactionist, no? Disiling nila, ah, bisan sa diin mo taguon ang dealer, kag ang iyang stocks, bisan nagapanago, ah, tultulon gyapon sa mga sukrit. Di amu ina.

Kaya gali, dang nabatyagan ko daw cloud 9 lang, nagalutaw-lutaw kuno abit yan sa pangano, da mo lang na testingan tabla for the second time. Asta nga, ah, kaya man gapon, wala mang gali bad effects ah. Asta mga abiyan nga mahook ka na. Ika, tatlo, apat, lima, anong pito, asta hindi mo nang punggan nga imo nga ginhawa. The moment nga makasulod ka o kumahook ka mga abiyan, there is no way out na, wala na sa ngalagyan pagwa. Sige-sigihon mo na lang. So that is why hindi gid mag-testing bisan once. Bisan ka isa, hindi gid. Lang to, abla subong sa aton, diyo. Abati ang ta, every now and then, may mga bypass operation, may mga recoveries. Pero hindi nagali garantiya nga nag-untat na, nag-abuhi na ang mga drug users diri sa Iloilo. Sa gihapon, mga abyan, wala pa sang death penalty pinagi sa Silya Elektrika o firing squad para sa magaladakpan ng mga pushers. Priso lang. Pagkatapos priso, ma-plea bargaining, guwa naman, baligya naman. Kaya nadlock mo. Kagamon yung pinakamadali nga sayo sang buy and sell. Gamay lang yung items dalo mo, gramo-gramo lang yan mo. Iban iya mag-buy and sell, banyera-banyera, mangumpra ka to sang binanyirang isda sa istansya sa Brutac Nuevo, baligyan mo ni siyudad. Amo na buy and sell man, pero ining illegal drugs ang buy and sell nila. Ah, nasulod lang yan mga katrupa sa sachet. Isulod mo lang yan sa wallet mo. Isulod mo lang sa bulsa mo. Isulod mo lang sa belt bag mo. Ayos na.

0: dapat madasig ka magpalagyo. Dasig ka magdalagan para kunwari ng bypass. Padasig-dasig lagan, lagyo. Kaya kung payo padakop ka, piho kagid. Mga able to read and write. Siguro pwede man able to read and write. Kaya kadwa ate, amo na eh. Bamo, able to read and write. Dapat makibalo ka man. Mag-isip sa ngimubinta. Kag makibalo ka man magbasa. Da, sang tao nga mga deliveran mo. Ikadwa nga qualification, you must be a fast runner. Para sa mga pulo plagyo, blah. 19 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan ng exciting Pilipinas. Sining abahin mga katrupa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ini mga abyan ang solusyon para sa aton nga mga alaga nga si Junjun. Nga wala na nagatambong sa flag raising ceremony, nagadaw mahuloy una. Nagakalipat na si sining nga obligasyon. Ang madumduman niya lang ang obligasyon subong amo ang pagpangihi. May isa pa na kapangsyon si Junjun nga nagapalipat-lipat lang. Gani pa tumaron sang Turbo Dietary Supplement for Men ang aton nga mga katrupa nga ang ila Junjun nagkakalipat na sing isa ka obligasyon. Ibalik ang mabakod nga panindungan ni Junjun. Ibalik ang malawing standing ovation ni Junjun. Kag ipa remind sa iya nga may isa pa siya ka obligasyon. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural kag safe, wala sang side effects. 30 minutos antes ang engkwentro, antes ang championship, base may chance sa pangmag-champion. Tumaron si Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya dira nyo gin mabatyagan ang efekto ni Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes antes ang engkwentro, ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama. Nga daw iya sang huramintado nga kabayo. Nga daw iya sang rabbit nga desperado. Kag daw iya sang sadista nga pato. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga tuwalya, kayang kaya. 20 minutos na nakaligat sa tagna ang alas 5 sa aga, mabakal ang Turbo Dietary Supplement for Men sa mga nagapanguna ng mga butika malapit sa inyong mga lugar katulad sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. I-check tabing syudad, medyo patikim lang, kay katrupang Rebel Paklibar sa patrol, kay Drisubong, medyo mala ang mga dala nun, pero mabatyagan na natumla ang mahuyo, ang malamig. Matugnaw nga huyop sang hangin. May kanta sa nai. Malamig ang simoy ng hangin.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: I-check tabi, i-check tabi. Katropang Romero.

0: patikim na nga na sa patrol, maling aga.
1: Mabugnaw na ang upoy-dupoy sa hangin, katrapang Alvin, nagkapatimaan, nga buwas, bare months na.
0: Ah. Nakita mo, nasugata mo kung na...
1: sugata.
0: Ah, sino?
1: Sugata ko.
0: Nasugata mo, bisan hindi hungod, hungod?
1: Oo.
0: Oh, oh. Sa diin ka sa ano?
1: Kayo na lang.
0: Ah, ba? Ang batian mo?
1: Oo.
0: Kayo wala pa sa iri mo.
1: Gusto mo si diin pa malang siya mo?
0: Ah, gusto mo si diin pa lang.
1: Medyo half body pa lang nagawa ka ng pangalbin. Pero ang
0: sa bintana? Ulo, sa bintana?
1: Oo, ang ulo, makilala mo na gidyay, nga siyagid.
0: Oo, siya doon, siyagid. Kaya titaplik na ano.
1: Kasi buwas laban-laban, whole body na katapangalbin, whole body kid.
0: Hindi ah, pagbukas mo sa ang pirtahan mo, buwas?
1: Oo.
0: Siya gido na mong bisita. First hour in the morning, buwas, pagbukas mo sa pirtahan mo, makibot ka, ara sa ugsaran mo.
1: Oo, laban-laban kid.
0: Oo.
1: Sige na, nagsukata ko na gano'n siya.
0: Sulusiteng
1: si Deng lang.
0: May transaction, Goro?
1: Hindi. Yeah, hindi pa subong ang chin po. Maghulat lang.
0: Basi may valuation pa?
1: Basi.
0: Pero magpa supermarket ka na karon, ilulat yung supermarket karon, pabati-bati na naiman karon, bro.
1: Oo, pilaban-laban eh.
0: Hindi na mapunggan, blao. Iban, nagudali na, blao.
1: Muna yung mga batsaga natin yung medyo magulupugnaw na ang hangin. Galing kiti, kagabi, karon nag-ulan, katrapang albin.
0: Bastante ulan.
1: May mga portion sa Dalanon, sang syudad, na may mga bulubalanaw pa. Pero malasya, pero may mga araw na bulubalanaw, katropang Alvin. Posible, na may mga nagulan kagabi, tapos wala pala nag-subside ng mga balanaw.
0: Mel?
1: Nga wala sing outlet.
0: May yes. Nagyan ka man ng mga Christmas lights na on display sa mga balaligaan? Sa
1: wala.
0: Along the way, blahalin
1: sa inyo. Sa mga balaligaan niya, katropang Alvin, may ara na sa mga... do balian sa mga inchik-inchik.
0: Ati, okay na. What I mean, ining mga halin sa imoton, halinan sa norte, ining mga lanterns, nga himo sa kabilya, o
1: wala
0: break,
1: pa, wala
0: mga tawayan, wala pagawa display.
1: Wala pagawa. Pero may nakitaan kong Christmas lights na sa mga pililiona, ng mga balay sa kilid sa karsada, katropang Alvin.
0: Ako may nagyan man kuda sa may pabiyang, abisan wala Christmas, mga ipatigpat mo. Sa second floor nila. Abot ko na. Bisan wala Christmas?
1: Oo.
0: Oo, ikpat-ikpat sila.
1: Wala nila, guro yan, ng panimadon.
0: Basi man, oh. Basi may mga alaga man to sa babaw.
1: Oo, basi.
0: Kaya ba mo, ang pagsagot sang baboy, hindi basta-basta mo. Ay, laya, laing ginasagot nila, ya?
1: Basi sa waves bar, guro tayo mo yan nakita, ya?
0: Lain pagin na niya?
1: Alain pagin to.
0: Basta may harap na, si Brad gani nakapalapamasar to. Blas, ito
1: bang sa po, ha?
0: Hindi. Ganun kas pabiya, antes pa, sang aganan flyover, bla?
1: Oo.
0: Oo.
1: Isang kuwa, gani. Ito ba sang kuwa?
0: Hindi, antes pagid.
1: Ah, antes pagid?
0: Antes pagid, oo. Oh. Basta, tingala ko na daw mo na curious ko sa muna. Lapot ko si Brad ko. Hindi nga, ano na nabaliga nila naman. Hindi ko ang buta, may matakot para pidan. Bobo, nagsidding ito siya.
1: Oo.
0: Oh. So, sa ato man ito, alaga, nga damo ko naman. Ang muna nga nagaipatig.
1: Ang muna gurong inambal sang Migo ko nga taxi driver.
0: Ah, ba?
1: Nga kung maghalin siya sa airport, kahapit na siya.
0: Agali, no? Sa second floor ko, no?
1: Base, ito laban-laban.
0: Oo.
1: Laban-laban, guro ka.
0: Kasi Brad, tani ito, curious na mga gusto yung tani, maglantaw-lantaw sang abiya kong mga Christmas lanterns blang bligya.
1: Oo.
0: Sus, dito, igpat-igpat kita, eh, man tong...
1: Di, may mga shop number 5 sila dakat ng pangalbin.
0: Alaban, eh.
1: Andra nga na-serve.
0: Pero kung huwag ka at alawas, hindi ti mo maganto dyan. Hindi. Hindi na bagay sa ato niya. Mga may kwarta lang na yan. Makasarang na magsilisiding to sa second floor. Ang atong ginapangita yung displayan sa mga Christmas lanterns mo.
1: Oo. Pidre sa may kilid sa ato bang sa before bala sa Christ the King.
0: Oo.
1: Mayroon din ang ito mga lanterns na bala katapang Alvin na ginaubra bala na yung mga nag-saot-saot ni Santa Claus, mga Christmas tree.
0: Humana yan sa kabilyada mo.
1: Oo, kabilya. May ari na din display kong gabi. Though, wala lang takbalo. May mga Christmas, may stars, may sa damo.
0: But the stars are the stars are brightly shining.
1: Oo, dumaan mo na. Buwas na kompleto, ginang kanta mo.
0: Oo eh. Ako makanta. Ako ayon ko ayon ko si Paring Jo Maria. Siya makanta sang tunga, akong tunga.
1: Ah, pwede man.
0: Oo,
1: pwede
0: pa,
1: man.
0: Para hindi tabla maano, hindi ta pagmultahan bla.
1: Oo.
0: Budleng daan mo kasi nga may may copyright refreshment bla.
1: Violation. Ay, may kontratahon mo na siya nga daan.
0: Gani?
1: Na para nga hindi magreklamo ang imong recording company.
0: Budlay mo.
1: Imong tunga. Tunga ako.
0: Kapin pa ko nabatian kanila nga daw medyo gasolo sobra ka pa sa original. I-mute kanila, bro. Ayun, isa amigo ko gani, kaya mayaman man komentabla, mayaman tumira sila niya. Ginabutangan ko, ginayakon niya, please, ang ano niya, sang caption niya. No copyright, refreshment intended. Refreshment intended. Linko, okay, gid. Nami ginabutang mo sang caption para hindi ka pagkigan.
1: Hindi ako pagkigan. Hindi ka pagsokton bala.
0: Tiyan mo na bukas, paintrohon ko si Sir Jo Marie, the Ilonggo legendary songwriter, singer, nga ang intro kag ang tunga-tunga nga bahin lang iya. Kaya ang 50%, ako matira.
1: Ikaw matira. Galing po, hindi lang siya magkakibot nga base kung... Ang sugpon bala sang iyang kanta.
0: Oo.
1: Dumidyo nami-namigawa bala sa original.
0: Pero pwede man juitan guro mo, hindi man guro mag-copyright, no?
1: Pwede.
0: Back-upan ko lang siya, second voice lang ko.
1: Pwede man. Kasi wala man niya sa original, may second voice.
0: Oo, why? Lang to, tabuasi kung multahan tayo. Pero buhas tayo pabati ah. Subang medyo ito na tamuha lang. Pero pag-agi ko ito kayo na sa kapihan, blah. Hanak Manila patrol ko buhas pa para may thrill.
1: Buhas pa.
0: Sigurado gini buhas number 1 gini sa billboard mo.
1: laban
0: gini. Nationwide gini, worldwide mo mga OFWs ta, do mo man nabantayan nila to.
1: Sabagay.
0: Mabungol ka mo.
1: Sa may mga ginapaya, may mga ginapaabot, tila ba naman mo gining mga ginabantayan nila katro pangantin.
0: Pero kabalo ka, talking about sa mga ginapaabot-abot na daw hulu hamboy na sa 62 pesos. ang isa ka dolyar? Maayo man yung timing.
1: Sabagay, okay man. Okay man sa may mga dolyar kasi may mga ginapaabot dolyar. Ang pinakamasakit dira, ang wala ya dolyar.
0: May dolyar gani pero wala gina sa porta.
1: Wala. Tapos may araman sa kahita, wala one.
0: Oo, dugay-dugay, nagisiyon. Ginaulat pa. Ginaulat pa kung saan pagin mag-isa kagatos ang kamyo sa isa ka dolyar mo.
1: Tapos nagligad, wala ginlabahan.
0: Oo.
1: Tapos ginplancha lang para magbalik liwat ang structure. Blag.
0: Pero ang sid-sid, gisi na.
1: Oo.
0: Hindi na magbaton niya. Si small boy to sa guwangko, hindi na magbaton.
1: Hindi na.
0: Yung gisiyon.
1: Nila pala pagkagin, ni-plancha ni mo.
0: Kaya iba na, bihay, tiga hulat pa mo, pila ko tuig, guru hulat. Pilaguro katuig ng buwang bukot niya sang $1 sa kita, no?
1: Kakading iban mo.
0: Tiyanin nga nakalabot na sa 61 plus ang kambyo sa dolyar. Ahay, daw hindi na mairo itsura sa dolyar niya.
1: Sige, kaging na.
0: Di ba, si palang may mga, ano ah, may mga suporta kita, bla. Alin sa mga abroad, bla, no? Budlay na yung
1: awag. Abadipate lang.
0: Hindi man naungod, ha? Hindi man naungod. Bala mo ang pagpamalibad. Sang hatag, the insult to refuse an offer is an insult. Tiyo, kung may ara nga, sinugid kita abing magpamalibad. Abi man, do politiko, di sinugid kita abing magpamalibad. Kung ginatimong kita sa mga pumuli ng magpadalagan, tamo man ha, sa mga regalo, sinugid kita magpamalibad man.
1: Kung may ginatonghol si mo nga, magalibad ka, abi.
0: Kung nagikan sa alibutod sa ila tigipusoon, ang paghatag, sang kunanano man nga mga manamik nga bagay, sinugid kita magpamalibad man.
1: Pag-insulto na kung di mo pagpatunan, kita pangalbi.
0: Oo. Kaya balo ka iban nga mga rasa. Halimbawa sa mga ilim na ang Amerikano halimbawa no hindi mo gali sa basta-basta lang matagaan ilim noon katrupang Romel nga siling nagmiguhay kamo tapos upod kamo sa isa kalamisa hindi gali basta-basta nga sakpon mo sa ilim noon niya kay minsulto siya listen siya kagid gali siya siling mo can I offer you a drink can I offer you a bottle of beer mga mamon na blind listen siya kita siya oo Kay makibot. Respeto, makibot na siya mo. Ang gintagaan mo siyang way kaklisin siya, bla. Ang ato niya, ti, pabati-bati, tabla. Di, huwag ito na, pre. Bisan wala ka na yung sakop. Ah, pabati-bati.
1: Si Katropang Bia, ang kintro mo da.
0: Ah, okay. Ah, huwag problema. Basta nami ilang pag-deliver, bla.
1: Oh,
0: sa delivery lang sang pabati-bati niya, hindi ka na makabaliban. Oh, lain man yung pabati-bati nga daw bulo buklas-buklas ba? Oh. Pero kung medyo mahumok, maluming, kag daw bedroom boys ang mabatian mo, daw hindi ka man gid ka pamaliban. Gamay tupad ka daw. Oh, natod si Katropang Ramel dyan. Katropang dyan. Katropang Ramel, ano ka pa? O, oh, daw nasalapay ito siguro. Kasi may, ano, may sidekick, may joyrider. 32 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras, ang inigabayan mga katropang na dulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, amugid ini ang pinakamanamit ka kape ng imnon sa sininga matinion nga matugnaw ang panahon. Ang huyop sang hangin, malamig, kag kun nakabugtaw ka na, bangon kag magtimpla na sang Santon Plus Coffee Mix nga may moringa, may mangusting kag may soya powder drink mix sa mga diabetiko. Pwede gid kamo makapadayon sa pag-inom sang kape, sang nag-untat kamo sa pag-inom sang regular nga kape, kay nagbatyag kamo sang pagtaas ang inyong blood sugar. Kay ang Santon Plus Coffee Mix wala sang kalamay, ang nagapatamis natural sweetener nga amo ang stevia. So sa mga mahilig pa magkape, hindi pag i-deprive ang kaugalingon, hindi nyo pagpungga ng kaugalingon nyo magturos ang kape. Kay ari na ang kape nga wala sang kalamay, puro gid natural sweetener. Kag wala man ini mga byan, nagapataas ang inyo nga acid level. Kay wala iniya sang caffeine, katulad sang mga regular nga kape nga may caffeine, nga sige-sige turos ang kape, nagataas ang acid level ninyo, nagaresulta sang paghapdi sang sulok-sulok. Mag-Santon Plus Coffee Mix sa mga nagahana nga mag-menopause o yara na sa bibi sang menopausal stage nga mga kababinhan nga nagaarabuto na, kag nagaangkon sang mood swing, lakip na ang pagsuprir sang insomnia, magkambyo na sang inyo kape sa Santon Plus Coffee Mix nga may medicinal properties, nga may mga properties nga nagapabulo balanse sang hormonal imbalances sang mga kababayanhan nga naga-menopause. Balikan ta si Katropang Ramel Paklibar. Katropang Ramel, please come back.
1: Katropang Alvin, ate, subong medyo matutaw ay gawa ang mga mayor nga siyudad sang Iloilo. Pangod nga ti, wala subong sang klase, wala opisina, regular holiday, kag subong isa national hero si Katropang Alvin. Sa Haro Plaza, may nanitasyahan kita nga doon may mga bandira, bala, sa Pilipinas, Katropang Alvin, nga gin awagayway sa mga kilid sang Haro Plaza. So, posible ba si karon may programa ang syudad dira sa Lopez Hina Shrine, bala, Katropang Alvin, dira sa Haro Plaza. Kay doon duman ko sa naligad nga National Heroes Day. Doon may program dira ang mga veterans la. Katropang Alvin.
0: May tani kun mayo pagid ang ano bla ang panahon no.
1: Oo. Mag-ugyon. Okay, ko hindi mag-tupa ang talisi, bala.
0: O, para nga laba gito na bakasyon.
1: Pero medyo may mahawan gawa. Kitaon man ang bituon, Katropang Alvin.
0: At mayo sa
1: ina. Hindi tama paktan.
0: Actually, during daytime, mga bisan after lunch, pa dumayo ang panahon na nag-aulan man lang mga late afternoon eh.
1: Oo. Daway siya kakalipat. Habi kong hapon, kagabi, hangga tupagin ang ulan, Katropang Alvin.
0: Mm-hmm. Sige lang, panilagan talaga karon kung ano mga aktibidades karon eh sa siyudad sang Iloilo. Kay Kebalo ka mo, Katropang Ramel, suno man sa pag-asa bala, ang rainfall amount di sa Iloilo sa probinsya kag sa siyudad ha, para sa bulan sa Agosto naglapot na sa above normal level eh. In other words, sobra-sobra na nga pagtupa sang ulan. Kung sobra-sobra nga pagtupas ang ulan, naglabot na sa above normal level, daw hindi naman maayo bala sa pananumta, kapin pa ang mga tanumta sa patagbla nga mga kamatis tong kisa masalupan sa tubig.
1: May mga tanom abing prawns tubig at pangalpin.
0: Oo, ining magkalaluo. Kamatis ang talong abi masubran sang ano sang ulan kay kabaloka ining mga tanom nga ini nga nagabato sa init amo ni mga kamatis, talong, ukra,
1: talong,
0: no? Ukra, mabato ni sila sa init mo.
1: Kalabasa.
0: Oh, kita mo kung tigil init gadamo ang kamatis.
1: Oh.
0: Barato ang iyang presyo.
1: Mm. Oh.
0: Kay baloka dito sa Benguet sa Mountain Province.
1: Oh.
0: Pinang tuktok kag pinahaboy na itong mga ripulyo kag karon sila to.
1: Pangula lang gani kito pangalbin.
0: Sa rason nga damo sila produkto, nubo-nubo ang bakal sa ila.
1: Oo.
0: Oh. Oo. Ti amo ina nga ang iban sa aton nga mga vegetable dealers diri sa Iloilo, sa Visayas, dito na sila gakuha sa
1: Benguet.
0: Oo.
1: Mm.
0: Pero masubo gali dito ka trupang Romel. Kay ang mga middleman bala, ang mga traders, daw halos pangayoon nila ang produkto. Oo, sa mga nagatanom sa mga carrots, sa mga repulyo, daw halos pangayoon nila. Dalo nila di si Bisayas Mindanao. Lang to bla presyo sang kabels kag ano da karos da sa tindahan kay hindi man barato gid ah.
1: 80 90 man kita pa Alvin.
0: Oo. Oh. Ti amo ni nga makaluoy man blang mga ang mga ara gibla sa frontline blang nga mga nga mga mangunguma tambot kun ano nga protection mahatag sini sang gobyerno sa ila. Kaya naga ganan siya kag nakabintaha lang sini mga middleman, mga traders blang. Kapin pa ining may mga truck na nga kuwao nila to sa Mountain Province ang produkto, biyahe nila. Pero pilo-pilo ng pag-abot sa aton sa Visayas kag sa Mindanao.
1: Eoy.
0: Tidri sa aton sa Iloilo, gariklamo man iban sining mga ngumata sobra-sobra man nga tupa sang tubig, makalaluo man iban nga matanong mga kalabasa ni kalaluo siya.
1: May mga portion nga nanabuan na abi kato pangalben.
0: Mm-hmm.
1: May tendency sa sige-sige nga pagtupas ang ulan, kasi sobra-sobra nga pagtupas ang ulan, nag-cause mga kisa sa baha kato pangalben sa mga mm-hmm. nanabuan na lugar mm-hmm. diri sa aton sa Western Visayas.
0: Mm-hmm.
1: So may mga mangunguma kita nga apektado sa pagsige-sige nga pag-ulan diri sa aton kato pangalben.
0: Mm-hmm. Alright, balikan ta ka dugay-dugay. Basi may iban ka pa situation report na kay karon ang impresyo sang mga balaklon.
1: Oo, kay asal local ni Katapang Alvin,
0: oh.
1: Kay may lalaki bala kagabi
0: oh.
1: Nga ginhigot sa puno sang kahoy.
0: Amo gani.
1: Tapos may mga pilas kag may nagaungot pa nga kutsilyo.
0: Hmm.
1: Siya sini nga ulo.
0: Loka brutal. Loka brutal bala.
1: Ginapadalman pa subong sang pulis naton sang Arevalo Police Station. Kung ano gid ang kaakig abis ang suspect, pero before siya ginkuha katapang Alvin kagindala sa ospital, nakahambal pa ni siya sang pangalan sang
0: yes.
1: sa tao
0: oh.
1: sa tao I mean nga naghigot sa iya pero I don't know lang kung pilagit kabilog ang suspect so mahibalo ang tanakaroon sa investigation sang Arevalo Municipal kung Arevalo Police Station kung ano ang motibo sang paghigot sang sining lalaki sa puno sang kahoy kag pag buno posibleng buno katapang Alvin. Kay Tim may kutsilyo pa nga nagangot siya sini nga ulo katapang Alvin.
0: Amo ning pinaka-credible nga witness? Living testimony? O ining mga katapusan niya tinagaablas ang biktima antes nga mabugtuan sang ginawa?
1: Oo.
0: Ginakonsidera na sang kurte mo? Sang pulis?
1: Oo. So ginapadalman para sa buong pag-sige pa ang pursuit operation sang Arevalo Police Station. So Tim kasi malamputa karon ang hipi
0: oo.
1: Sang Arevalo Police Station kag ang investigador kung ano ang nadangta na sang ila sining investigation kay Tapang Alvin sa sining medyo brutal gawa na paghimo sang krimen o paghimo pagbuno sa biktima diri sa Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. So ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XF100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Rubel Paklibar, XFM News.
0: Ang oras, 40 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 saga sa mga himata sang sining napatay ginbuno mabiyan ginbitay brutal nga pagpatay sa iya buligin nyo nga kapulisan tapoy di man nga hinago yung pangalan ninyo no? kaginit nyo anay siguro pag i-bulgar ang pangalan niya kay man nakabungat pa sang pangalan sang suspek eh ang biktima antes gin himugtuan sang ginawa antes ba mapatay siya nakamit lang pa siya sang pangalan sang suspect no kung sino man himata nakabati sina hindi nyo anay pag-i-bulgar eh, para nga hindi makaplagyo lang suspect cooperate kamugila yun sa Arevalo Police Station Base wala pa man ni makapalayo ning suspect ni ini no. Natabo ining isa ka incident ni Mabian nagresulta sa kamatayan sa isa ka 25 anyos sa Barangay Calaparan. Follow up na sa atong nga patrol Mabian sa police station para may development report kita. Sa iba natin nga mga public affairs program dito sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa bahin sang panahon nato nagalabot na sa masubra above sobra na Mabian sa normal nga level ang pagtupa sang ulan sa probinsya kag sa siyudad. Inisunok man sa assessment sang pag-asa no? Diri sa Iloilo nagalabot na sa 466.5 millimeters sang tubig. Sang tubig ulan nga nagatugas sang probinsya kag siyudad sa Iloilo sang gulpi-gulpi man nga pagbahalin sa tung Agosto 1 tubtub Agosto 2. Amo na nga hindi man kita mangin kampante mga byan. Duman kag nakita nyo tong mga biktima sang pagkabaha dito sa Nepal no, nga sobra-sobra mabay nga bulyom sang tubig halin sa kabukiran nga nagdalusdos nagragusros sa mga suba nila dito nga nagresulta sang pagguba sa mga residential structures malapit sa suba, mga taytay, mga buildings. Grabe makita mo sa video no, daw subay nga gin sabyahan sang isa ka Caltex nga tubig ang kalimbawa sang ilang sitwasyon. So diri sa aton sa Pilipinas sa Iloilo kag sa probinsya ni gid kita mangin kampante na kay wala pa naton malampuasan maabi ang sige-sige nga pagtupas ang ulan may bagyo man wala dala ini sang hangin habagat to southwest monsoon nga may posibilidad gapon nga makaangkon kita sa mga flood plus o kung mga flash floods mga abyan sa mga flood prone areas bala no. Bangon hindi makapanalupsop sa ang tubig sa duta kay ti basa mo no, bangon nga saturated na sang sige-sige nga tuman nga damo na pagtupa sang ulan sa pila ka bahin sang probinsya kag sa siyudad. Bangon sini mabyan ginatuginan kag gina-advise ang tagapag-asa nga ang mga nag-ilista sa mga low-lying areas, mga flood-prone areas nga mag-aligmat gid sa tanan nga tion kag magpamati sa mga weather bulletin nga gina-anunsyo sang pag-asa pinaagi mabyan sa mga baragwagan diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kitaman isang sa mga nagahatag sa inyo sang weather forecast no. Nabaloang sa nagligad nga mga sinimana, una nga ginbaha ang syudad sa Iloilo, nga ginasundan sa pilapagid ka mga banwa sa 2nd kag 3rd district sa probinsya, sa sulod sa pilaka adlaw. Santo mga abyan sa weather forecast, sa pag-asa, magapadayon pa ang pagtupa sa ulan. Diri sa Western Visayas, tub-tub sa katapusan ng adlaw sa Agosto, tub-tub subong adlaw, bangon mabang sa efekto, gihapon sa southwest monsoon o kun habagat. Exciting Filipina. 44 minutos na ang nakaligad sa takna nga lasing kusaga. Ang ini nga bahin mabyan ang inadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap nagapahami sang kutis, nagapaputi sang panit, babae man o kunalaki. Bata, dalaga, may bana, biuda, binayaan, siparada, kag ang kasal anal na. May tsansa pa. Magamis ang kutis, magputi ang panit, kag makapamanapaliwat. Basta adlaw-adlaw, inusnos ang Clear Skin Herbal Beauty Soap sa inyong alawas, sa inyong aguya. Nagapamis ang kutis sa mga lalaki, pwede man, sa mga kalalakinan, pwede man magamis kutis nyo. Galing double action ng Clear Skin Herbal Soap, nagamis ang kutis, nagaputi ang panit. Okay, kung luyag pa ninyo, nga makadagit pa sa mga kababinan, sa mga DC, D50, D60, D70, may tsansa pa. Hindi magdulas ang paglaom. Keep your option open. Magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Wala sang side effects, hindi pag-irisgo nga magpa-injection, magtumar sang tableta, kung kapsula, sandom nga magputi kag maghamis ang kutis. Ari external use lang. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga bin, gamitin nyo adlaw-adlaw. Isa ka simana, makita ang ebidensya. 45 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras, mga katropa, magabalik kita dugang pa ng mga inspiring stories, mga exciting nga mga balita, informasyon. Sa palatuntunan ng exciting Pilipinas, makaligad pagiging importante nga mga pahanumdum.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
6: Garantisado
7: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
6: mag-Santhone Plus
7: Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santhone Plus Herbal Oil.
8: Santhone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santhone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: System Pain.
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulan sa System Pain para diro-diritso ang training.
8: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: College na ko!
8: XFM.
12: Katropa mo! Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

Oras sa Pilipinas, 49 minutos na ang nakaligat. Sa atak ng alas 5 saga sa palatuntunan exciting Pilipinas, mga byan. Ang ining bahay ng inadunong sa inyo, sang Vision X Plus. Papasanag sa mata. Tumarkita Vision X Plus para makita ninyo ang katahom sang kalibutan. Beauty is in the eyes of the beholder. Kuno mo. Kung nasanag, aton pananaw, maka-appreciate pa kita sa mga bagay-bagay ng aras kalibutan. Katulad sa bungo, nagsanag na ang aton nga palibot. Manami na ang aton nga panahon, subong. Kabay pa, hindi kita pag-ulan nun, subong. Na maka daladagyang mantabla, no? Makalibot-libot mantadi sa syudad kag sa, ano, sa probinsya, ho, ah. Kahiti holiday, subong mo, no? Mami bala kung amu-amu lang ni panahon katulupang dyan. Rebla, medyo magumguom lang pero wala sang ulan. Parang daw sulit bala ang

0: Langit kay si Bawon taring mga balita nga mabasaan ninyo sa mga pamantalaan karon nga adlaw, pero mabatianan ninyo diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan ng exciting Pilipinas. Medyo nagdulom ning cellphone ko. Ano man? Okay, 1% na lang gali. Ang mga eskolar ng bayan, ining mga nakaagi graduate bala. Naka-eskwela sa UP, naka-graduate sa UP, pero mga taga-Antique, nanotice na nila ang absence ni Senator Lorin Ligarda sa Senado. Ining makatatlo ka beses na nag-extend sa sininga medical leave. Upo niya sininga anak mabing nga sa 1st District Congressman sa Batangas nga si Leandro Leviste nga gina-condema nila, no? Hindi man tanan nga taga-Antique, ining mga taga mga nag-graduate sa UP bla, naka-eskwela sa UP, ginatawag eskolar ng bayan bala, no? Pero taga-Antique, na-notice na nila nga malawig na nga absent ni Senator Lorin Ligarda nga nag-claim nga anak sang Antique. Kasuno sa mga taga-Antique nga mga UP graduates, ah, nakaagi man eskwela sa UP ng iban, nga kinanglan nga tubango ni Senator Lorin Ligarda ining preliminary investigation nga ginapatawag siya sang ombudsman upod niya sini nga anak mabiyan bangon sa iskandalo sa solar power ng bayan nga nagadanga sa bilyon ka pesos ang involved sini nga prangkisa ginatag sa ila for 25 years. Amo ni nga resulta mabiyan sang pagkano pala pagkakulang naton sang kuryente. Kita nyo kada adlaw maka-experience kita sang brownout, no? Brownout kung kaysa sa amo nga lugar, di ba paktan, lawig, tag-apat, tag-lima ka oras. Resulta ni nisang kakulang gihapon sang kuryente ng ilang kunaton diri sa Pilipinas. Bangod naging palpak ining solar power ng bayan, nga ginhatag sang kongreso sa prangkisa sa kay Leandro Leviste, bata pa, nagbilyonaryo na. Pero ni isa kanahot sang solar energy, dawagin makadeliver, ang yasin ng kumpanya, mabiyan, nga ningin exclusive siya para sa solar power supply sa Pilipinas. Sambal sa mga taga-Antique nga naka-eskwela kag naka-graduate iban sa UP, nga kinanglan niya tubangon ni Senator Lorin Ligarda ang ining mga akusasyon. Kaya hindi nagkakulugan nga kung pasakaan ka sang kaso ka-involve ka sa isyo, may mga issues nga nagatulaw para sa imo, again sa imo, ang pagpalagyo amo ang pinaka-rebest nga eskapo. Nga tubangon niya kung natuod-tuod nga wala sa sang involvement kag wala sa sang may kimuana sala. Ini as far as ta sa mga taga-Antique, ha? Hindi tananan, isiling ko hindi tanan. Ining mga panindugalan sa mga taga-Antique nga nagka-eskwela sa UP. Nga daw ginagamit mga Antique sa inyong pagpadlagan to kongresuman ka, inanak ka sa Antique. Subong diin ka na. Kay base kami nga taga-Antique, maulamit, kinagi, mutimo, bit-bit ang Antique nga imo ko nung biliwik. Di, hindi pa mahibaluan kung saan mabalik ini mag-iloy diri sa Pilipinas. Basi pitik sintas, basi mga friends citizens labla. Gapla ito sila sa political asylum kuno sa France mo. No? Pabungol-bungulan na nila panawagan sa ombudsman. Balik ka mo dito, bangan nyo rin kaso di, plunder ka graph. 54 minutos na nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga. Balikan ta si Pagatropang Romel Paglibar. Sa presyo sa mga nagapanguna balaklon sa Iloilo Terminal Market, Mel, please come back again.
1: Sa mga nagapanguna balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ang isda aloy 200 pesos ang kilo, karaho 160 pesos ang kilo, mataan 160 pesos ang kilo, ang bansa 220 pesos ang kilo, salmoniti 160 pesos ang kilo, ang bulaw 200 pesos ang kilo, locos 320 to 400 pesos ang kilo, ang kasag tag 350 pesos ang kilo, ang salmon tag 250 pesos ang kilo, ang pasayan 300 to 320 pesos ang kilo. Ang utanon, alugbati, sa Yapon may 70, may 80, may 90 pesos ang bugkos sa alugbati, tagabang 80, dahon kamuti, tag 60, ang tangkong, tag 20 pesos ang pichay, may ara 100, may 150 pesos ang bugkos sa pichay. Ang talong, may 70, may 80, ang amarguso, may ara man 60, may 70, may 80 pesos. Ang rabanos, 80 to 100 pesos ang kilo. Okra, may 50, may 60 pesos ang gatos. Patula, 60 pesos ang kilo. Ang balagay, tag 80, may ara man 70. Kung 70 pesos ang bugkos. Ang balatong, may 80 ang bugkos, may ara man 100 o may ara man 120 pesos. Ang panakot, sa Gyapon, 120 to 140 ang ahos, ang kilo. Kamatis, may 70, may 80 pesos ang kilo. Meraman 100 kita pang Alvin. Bumbay, sibuyas, sibuyas Bumbay 90, tubtub 100 pesos ang kilo. Sibuyas dahon, may 250, may araman 300 pesos ang kilo. Ang luya, may 120, may 140 pesos ang kilo. Good morning sa kay Kakbots Florentines, sa mga taga-barangay Katrupa, Katrupang Alvin. Good morning dira sa Kapihan sa Molo. Kay Nung Nonong sa Raranya, good morning man. Sa kay Security Guard Bongbong Echanoba, kay Security Guard Moreno dira sa Lubok Lapas, good morning. Sa kay sa mga Batakan Boys, kay Nato, kay Timilay, kay Mama Iba, kay Pokemon, good morning. Kay Nanay Tuto, kay Nung Boy sa Kagbay, kay Ayubo Family. Sa mga Paklibar Family, kay Katropang Alvin, sa Aligri Uton, kay Dokda, kay Sir, good morning, Katropang Alvin. Presyo sa managa pangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako sa Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: 56 minutos na nakaligat sa tag na ang alas 5 sa aga. Mabing hingagawang tadi, sige-sige pa ang pagpanagtag natin sa tag 3,000 pesos kada semana sa Santo na Next FM libu-libong papremyo. Magbaka lamang mabing sa mga masunod ng mga produkto. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule, 1 blister Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Food Supplement for Men, 5 kasasye sa Santon Gold Coffee. Gamitan ninyo ina nga entry. Kada bakal nyo sina mabing mag-represent sa isa ka entry. Kada semana may ara kita nga raffle draw nga makaangkon sa tag 3,000 pesos ang mapalarong na tagdaog. Isulod sa envelope mga abin ninyo sining mga entry, butangan sa inyo nga kompleto nga pangalan, address, contact number, kag pirmahan ihulog ninyo sa mga drop boxes nga hamtang sa aton nga mga istasyon. Ang grand prize nagahulat ang 50,000 pesos, second prize 30,000 pesos, ang third prize 20,000 pesos. Kag may mga consolation prizes kita mga abin nga ipanagtag sa napulo ka mga mapalarong nga consolation prize winners. Sige-sige lang pagbaka sa mga Santon products kag may chance nga makadaog sang 3,000 pesos kada semana. Sa piyak kabahin ang Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo ang nagapadayon sa gihapon magbakal sang Gold Eagle Beer sa 320 ml. Kag Gold Eagle King sa inyo sinisuking man sindahan, isulod ang Tansan sa puti kag legal nga size sa envelope. Isulat ang pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang tindahan nga inyong baklan. Ihulog lang sa ang sobre sa mga drop boxes malapit sa inyong lugar. O kung digana idris sa XFM Iloilo Station sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subaharo. Sa Tabuk, Subaharo, sa Vilma Store, may ara kita nga drop box. Sa BCE Store, Barangay San Isidro Haro, may ara man kita isa dira nga ginbutang. Kada semana, dapat kada Miyerkules ng hapon nahulog na ninyo ang inyong mga entries. Ang inyong mga entries dapat nahulog na ha. Miyerkules kay kada Huwebes ginakolekta ina. Ang tanan nga entries kay kada Biyernes mga abyan ginahiwat nato ng weekly draw. 5,000 ka pesos ang nagahulat sa inyo. Magpamati lang sa XFM 100.7 Iloilo o kini-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7, ang mga FB o Facebook pages naton diri. Agod to nga i-anunsyo ang mga nagdalaog. 5,000 pesos kada simana. Mga biyan, kinaklabos kita sa panahon sa itong pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Magabalik kami ni Katrupang Era Espinosa sa Express Balita sa Aga. With Katrupang Romel Paklibar sa Patrol. With Katrupang Jean-Ray Bertis sa Technical Side. Para sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo. Ni si Katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Mga

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
6: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Zentron Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active guild ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko guild ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawong. Maduti ka guild nga fresh.
7: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Zentron Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zentron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zentron Plus Coffee Mix.
7: Zentron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
16: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Ketrapong Station, Las 6, Jess.
1: Ang lawad-law may nakakalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karunin. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM, Express Balita! Express Balita sa Aga!
2: Express Balita sa Aga! Express!

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga, Lunes, Agosto 31, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, harapan.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang nga balita o nakita sa balita lokal, problema sa Barangay Linobayan, Tigbawan, hindi mahimong nga hipusan. Sunod kay 1st District Congresswoman Janet Garin, pagpasaka sa kaso sa poultry farm sa mga barangay officials kay iban pang mga individual, kinakondenar sa kongresista.
1: Iloilo City Government, ginklaro nga financial benefits, nagikan sa ipira ang ginagamit sa pagbakal sa electric mini sweeper truck.
0: Governor Arthur Defensor Jr. ginpangunahan ang pagpanumpa sang Bintec mga first-term mayors sa pungsod para sa good governance.
1: Driver pilason sa aksidente ang ginamaniho nga 10-wheeler truck sa siyudad sang Pasig.
0: Baligyan sa fried chicken sa San Enrique na sunog.
1: Salakyan sa Mandurriao na sunog sa tubang sang gas station.
0: Headline sa main, Balita National, former Congressman Kiko Barazaga ginbuslan sang Iloiloy sa pagka-kongresista.
1: Senator Lacson ginbuyagyag ang mga ebidensya sa mga peke nga titulo sang reclamation projects sa Taguig City.
0: Saldi ko kag iban pa ginpasakaan isang panibag nga kaso sa Sandigan Bayan.
1: Paggamit sang discredited witness ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ginilagar ni former House Speaker Martin Romualdez batok sa iya.
0: Duha ka mga AFP officials planong ipresentar bilang witness ng prosecution sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte subong simana.
1: Senate Finance Committee hindi pagpasugtan ng mga manginvenue ang mga masunod ng mga hearing sa pagdiscuss ang merits sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte.
0: Confidential funds, kinahanglan nga magakadto lamang sa mga law enforcement kag security agencies para kay Senator JV Ejercito.
1: Masobra 400 ka mga lugar ginbahan bangon sang habagat.
0: BBM nagmando sa mga government agencies sa gilayon nga pagresponde sa mga kinahanglanon sang pumulayo nga apektado sang pagbaha.
1: 32 ang na-record nga patay sa Pilipinas bangon sa habagat kag tatlo ka mga bagyo.
0: Balita international, $5 billion kinahanglan sang Nepal agud makarecover sa nagluntad nga mudslide.
1: 261 ka mga foreign nationals gin-report nga missing sa mudslide kag flash flood sa Nepal.
0: Entertainment news, Joseph Kelly, labing unang Iloy, kag married woman nga ginkoronahan bilang Miss USA.
1: Sa sports, Alex Iyala, makaupod sang Philippine team sa 2026 Asian Games.
0: Kag sa ito naman nga extra wow balita. Filipino-American nga si Odette Aquitania Ricasa na lapot ang handom nga mabisitahan ang tanan nga mga pungsod sa edad nga 77 years old.
2: Express, balita sa aga. Express.

sa East DC 7 mga kitropo oras Sex FM. Ang oras ginadalong sa inyo sa Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix si Magustine Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga madamit na healthy pa ang kape nga magkabulig sa atong ikaayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon.

0: add to cart kag i-checkout. Lasa is D17 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Hindi mahimo nga hipusan ang problema sa Barangay Linubayan Tigbawan kung sarili nag-resign ang tanan nga mga kung nag-file sa resignation. Ang tanan nga mga barangay officials bangod sa ginapahayag, wala aksyon sa reklamo sa GT Poultry Farm. Sino kay First District Congresswoman Janet Garin. Ginpay ni Garin nga ang reklamo sa poultry farm ang nakalabot sa iya sa ulihing abahin sa 2025. Bangod sa mga kaso ang ginpasaka batok sa kapitan sa Barangay Linubayan, pila ka mga barangay officials kag individual. Sa pagbanta ni Garin nga yara sa 24 ka mga individual ang ginpasakaan sang kaso kag ini ang iya ginakasubo. Pagibay ni Garin nga iya ginakondenar ang natabo. Sa pananawa ni Garin nga naglala ang sitwasyon mukod nang insirado sa diskusyon ang tag iya sang poultry farm. Ang problema ang gamay lang kunta ni apang sabaylo nga pamatian ang reklamo kag pagcomply, sila pa ang nagpasaka sang kaso sa mga barangay officials kag iban pa.
1: Problema nakalabot ni kanakon late 2025. Nabalaan ko lang dia bangod kay may mga kaso naging pasaka against the barangay captain kang Linubayan sa mga opisyales kag sa iban pagid nga tawo. Kung hindi ako magsala, ara sa mga 22 sa 24 ang ging kasuhan. This is a very sad thing kay daw ako hindi gid akuya kasaho na may mga opisyales kita na kung ginaubra lang nanda, ang anda ubra, kasuhan sanda kang mga tawo, kamay ara man sila ya interes. So, I personally condemn the filing of cases against the officials, kang mga pumuluyo, kang Barangay Linubayan sa Tigbawan.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni First District Congresswoman Janet Garin.
2: Ginklaro sa Iloilo City Government nga ang pundo nga ginagamit sa pagbakal sa Mini Sweeper Truck sa General Services Office ang naghalin sa financial benefits ni sa dalom sa Energy Power Industry Reform Act kon IPIRA. Ini ang benepisyo o kon share sa syudad gikan sa Panay Energy Development Corporation o kon PIDC nga 1 centavo per kilowatt hour nga kuryente. Sa interview sa XFM News team kay Engineer Neil Ravina, ang head sa GSO nagabalor sa 3.5 milyones o kon 3.5 million pesos ang nabakal nga mini sweeper truck. Apang nagpanindugan ng city government nga wala naghalin sa regular nga funds ang syudad ang gingamit nga pundo sa pagbakal sang mini sweeper. Nagaplano man ang city government nga dugangan ang mini sweeper nga ini agud nga makabulig sa pagtinlo sang Iloilo River Esplanade, Sunset Boulevard kag mga public plaza. Nagapati man ang city government nga ang pagbakal sang mini sweeper truck ang ginakabing investment nga magamit para sa cleaner, safer, healthier and more walkable public spaces. Samtang gina-question sa pila ka mga netizens ang ginaligan nga tuman kamahal nga procurement sa syudad, ginpabotyag sa city government nga gina-appreciate sini ang pag-question sa mga pumuluyo lakip na ang paghatag sa mga constructive suggestions para sa iban pa nga mga innovative kag sustainable nga mga proyekto.
0: Lasa is 21 mga kitropa sa piyak na bahin ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang pagpanumpa sa 20 ka mga first term mayors sa Leaders for Excellence in Public Service Open Government Fellowship Program sa Mayors for All Good Open for Good Governance Incorporated ukon M4GG. Sa mga programa si Mayor Raisa Langkuno sa paglahat Maguindanao del Sur kag Mayor Paul Joseph Untaran sa San Jose de Bonavista Antique ang nagpakigbayin sa ila testamento in behalf sa mga kaangay nila nga mga graduating mayors. Ila gin reflect ang mga eksperyensya kag mga natun-an sa LEAP program. Ang LEAP fellowship ay nagaserbe bilang platform sa mga first term mayors sa pagtuon gikan sa mga governance practitioners, exchange experiences kag development solutions sa pagpromote sa transparency, accountability, citizen participation kag responsive local governance. Ang programa ang ginhiwat sa Camp John Hay Hotel sa Baguio City.
2: Pilason ang driver

0: Sa 10-wheeler truck sang maaksidente sa barangay Himumuwa, Agahon, Pasig City. Gilayon nga ginresponderan sang Pasig City Responders in Disasters and Emergencies kag Bureau of Fire Protection's R6 Pasig City Fire Station personnel agud nga matagan sang first aid kag madala sa mga malapit nga ospital ang biktima.
1: Sa 6:22 oras mga katropa sa XFM ang oras ginadurong sa inyo sang Santon Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga katropa Alkaline Base nga Vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok ay ni magastom ang inyong atigab maproteksyonan ang inyong ikayong lawas patok sa mga masakit. Pabuhos ang atong immune system paagi sa pag-inom sang Santon Vitamin C. Mga katropa ang Santon Vitamin C produkto sang Yes Wealth Incorporated. Masaligan kag epektibo, FDA approved, kag halal certified. Kabakal sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Dula Street, Parangay Arroyo, Iliila City at tubang sang Midtown Hotel. Available man mga katropa sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TJP Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Santon Vitamin C pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check. Check out. Sa piyak na bahin, totally gutted ang baligyaan sang fried chicken sa San Enrique, Iloilo matapos na sunog. Ang umpisa ang kilayo ginabanta alas 9 sang aga Agosto 30 ukon kahapon sang aga. Gilayon nga ginrespondihan sa Bureau of Fire Protection San Enrique ang insidente at gilayon man nga napalong ang kilayo.
0: Nasunog man ang owner type jeep sa barangay Q. Abeto Manuriao sa atubang mismo sang gas station Agosto 29 sang hapon. Sa investigasyon, hinali lang ang nagibolang kalayo sa mga salakyan. Maswerte nga ini ang gilayoy nga napalong antes pa man magabot ang mga bumbero. Bangon sa pagtingwa nga mapalong ang kalayo, nakaangkon sang paso ang driver, lakip na ang gasoline boy nga nagpalong sang kalayo.

0: Last 6:25 mga ketropay, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3, himo sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sang Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabina sa pagprotekta sa atin immune system batok sa mga bakterya kag viruses. Premium D3, mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Para mga katropa nga protection na ato ni kayong lawas batok sa mga bacteria kag viruses, mag-inom sa Premium D3. Nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal sa karon. Sa ilo kita sa detalye sa aton balita national. National News. Nagdaog sa special election para sa 4th District Congressional seat sa Cavite ang Iloy ni former Congressman Kiko Barazaga nga si Dasmariñas Mayor Jenny Barazaga. Nakip sa mga nagpapili sa congressional post amusan ay former Vice Mayor Rol Rex Del Rosario, former Councilor Jacinto Bautista Franny Jr., Marvin Opamin Dupalag kag Laysander Aguilar. Agosto 19, gin-declare nga special non-working day sa Dasmariñas City bangod sa ginpatigayon nga pagpiniliay. Agosto 30, ginanunsyar sang COMELEC ang kadalagan sang nasambit nga kongresista. Matandaan nga ang anay mamalida ang ginkakas sa kamara sang Hunyo bangod sa disruptive kag disorderly behavior. Naibaluan nga antes pa na expelled si Kiko na makuna makaduha ka beses ini nga nasuspend sang 60 days.
1: Patulan naman ni Senator Ping Lacson ang pagpaghangkat ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga magpagawa sang ebidensya ang usa anomalya sa reclamation project sang Taguig City. Sa post ni Lacson, ginpasa publiko sini ang detalye sang unang imbestigasyon agud nga mapamatud-an nga indi fake news ang iyang nga revelasyon angot sa illegal nga reclamation sang mga Cayetano. Indi magnubo sa 4 ka parcel sang illegal nga ginareclaim nga duta ang na-identify nga may fraudulent nga titulo samtang may 4 pa nga wala sang platted title glass base sa digital file sang Land Registration Authority kon LRA. Wala na ginpagwa pa ni Lacson ang pangalan sa mga ginhatagan sang titulo kag ang mga numero sang OCT kag DCT samtang nagapadayon pa ang maidid nga investigasyon. Ginpasiguro man sa senador nga ang tanan nga mga ebidensya ang ipasa sa fact-finding team sang Office of the Ombudsman para sa nagakaigo nga aksyon.
0: Sa 6:28 samtang ginpasakaan sang panibagong kaso nga malversation ka graft si ako si Okuna si Anay ako Bicol Partless Representative Zaldico kag iban pang mga anay opisyal sa Department of Public Works and Highways Mica ang tanan sa ginaligar 77 million pesos nga flood control project sa Balagtas, Bulacan. Magluwas kay ko ginkasuan man sa ni Bryce Hernandez, RJ Dumasig, JP Mendoza, Nino Morales, Juanito Mendoza, Floraline Simbulan, Cristina Pineda, John Paul Estrada kag Mark Texay. Wala nalakip sa kaso si former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara matapos naging baton ini sa Witness Protection Program. Ang nasambit nga proyekto ang para sa riverbank protection structure sa Balagtas River sa Puro 4 Barangay San Juan. Base sa record, nagumpisa ang project sa Pebrero 24, 2025 kagindeklarar nga 100% nga complete sang Mayo 2, 2025. Apang sang ginpatigayon ng inspeksyon na ibaluan nga wala nag-exist ang proyekto sa nasambit nga lugar.
1: Sa 6:28 ng atong oras, yan nagkusar ni former House Speaker Martin Romualdez ang inapahay nga paggamit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sang discredited witnesses sa pag-implicate sa iya sa flood control project scandal. Inpahayag ni Romualdez sa statement nga fair justice lamang ang iyang nga ginapangayo. Palamang kutanon sang mamalita kung amo bala ini ang patas ng investigasyon. Nabloan nga si Romualdez ang nalink sa flood control project's corruption scandal. Dugang pa ni Romualdez nga hindi siya mag-isol kag magabato siya sa mga akusasyon batok sa iya kag iya himuon kun ano ang nagakadapat.
0: 6:30 mga katropa ang oras. Ginadulong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, Himus Mangosteen, ang Palaya Malungkay, Garlic, Kag Spirulina, nga produkto sa Yeswaf Incorporated, magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa atin masakit. Ang Southern Plus Gold, magkapabulig sa atin ang immunity, magkapa stronger sa atin ang immunity, kag magkabulig sa mga katropa natin nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Ang Southern Plus Gold, available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo. Ili-ila sa Tia Tumungsang Midtown Hotel, sa Shopee, kag sa TikTok Shop, available, i-search ang Southern Plus Gold. Pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Sa dugang nga balita national natanala nga ipresentar sa House Prosecution Team ang duha ka mga armed forces of the Philippines officials sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte subong si Mana. Ang mga opisyales sa musa ni Colonel Manaros Borancing II kag Colonel Magtanggol Panopio. Sila magatistigo ang sa ginaaligar misuse sa confidential funds ang ginalukar sa Department of Education. Magtistigo si Edward Farda, nga na Special Disbursing Officer sa ahensya bangod sa health reasons. Sunod sa AFP nga sila magkakooperar sa proceedings. Kung ibaluan nga natala naman nga ipatistigo sa prosecution si Attorney Michael Poa, kag siyang kabigon bilang isa ka hostile witness. Para sa prosecution nga importante ang testimonya ni Poa bilang anay Assistant Chief of Staff sa Department of Education.
1: Hindi pagpasugtan sa Senate Finance Committee ang mga venue sa pag-discuss ang merits ng impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ang ilang mga masunod nga mga hearings. Ginpahag ni Senator Joseph Victor J.B. Hirsito nga chairman sa Senate Finance Panel nga sila ang mag-observe sa sub-judice rule nga gin-adapt sa Senate Impeachment Court ukon sa Rule No. 18 sa Rules of Impeachment nga nagadumili sa paghimo sa public statements angot sa merits sa pending impeachment case. Matandaan nga hindi lang mga senator judges ang ginadumilian sa among butang kundi pati na ang mga councils ang magtimbang nga kampo. Sunod sa kahit sito nga kinanglan respetuhon ang sub-judice rule ilabi na ang ruling ni presiding officer Chief Escudero. Dugang pasay senador nga ang importante nga diskusyon nila amuha kung paano tipigan kagamiton ng confidential funds amuman ang intelligence funds.

0: Alas 6:33, mga katropang oras, kinadulong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Ang Claire Skin Herbal Soap himo sa gluta, kojic, at VCO. Sa pagpahami sa ating kutis, sa clear sa ating skin, maggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Ang Claire Skin Herbal Soap, mga katropang mayara isang VCO, o kung kojic, at VCO sa pagpanahamis, pagpaputi sa ating kutis, kag pagprotekta man sa ating nga panit, batok sa bacteria, kag viruses. Ang Claire Skin Herbal Soap available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Sa iban pa nga mga balita national, kinahanglanon nga ukon kinahanglan nga magkatulang sa ang ginalukar. Kung kinahanglan nga magkatulang ang ginalukar nga confidential funds kag intelligence funds sa mga law enforcement agencies, intelligence kag national security sa idalom sa proposed 2027 national budget iniyang suno kay Senate Finance Committee Chairperson Senator J.V. Ehercito. Ginpahag ni Ehercito nga ang confidential funds ang wala nagkakahulugan nga ini ang unaccountable. Sa idalom sa Joint Circular number 2015-01, ang confidential funds ang nagkakahulugan bilang lump sum amounts na ginalokar sa mga national government agencies sa pagsuporta sa mandatos kag operasyon. Samtang ang intelligence funds ang nag-refer sa lump sum amounts na ginahatag sa mga NGAs para sa intelligence information gathering activities.
1: Nagtanga sa 429 ang gitbaha ng lugar bagod sa pag-ulan nga dala sang habaga sunod sa Office of the Civil Defense. Ang mga rehiyon kun sa diin nabalhag ang pagbaha amo ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon kag National Capital Region sunod sa kay OCD Deputy Administrator for Operational Bernardo Rafaeli to Alejandro nga nagapadayon pa ang clearing operation sa mga apektado nga mga alagyan. 3,158 kun 3,158 mga puloyan ang nagkalaguba. Isa kagatos ka mga road sections, kag 13 ka mga taytay ang hindi maagyan. Ginpahagya kung ginpahayag pa ni Alejandro nga ang dako nga problema amo ang taytay sa Tarlac nga nautod. Ang taytay nga nautod amo ang Aquino Bridge kung sa diin na-capture pa sa CCTV footage ang natabo last 11:56 ang gabi isang Bernes, Agosto 28.
0: Last 6:36, samtang nagmando si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga government agencies sa gilayon nga pagresponde sa mga kinahanglanon sa pumuluyo nga apektado sa pagbaha. Kung naibaluan ang madamo nga parte sa Luzon ang ginbaha bangod sa pag-ulan nga dala sa habagat. Ginklaro ni Palas Press Officer Claire Castro ang awataman sa nag-viral nga video sa diin makita nga nagakanta si Marcos sa birthday sa iya asawa apesar nga ginabaha ang madamo nga lugar. Suno kay Castro nga ang paghatag sa presidente sa pila ka oras sa iya pamilya ang wala nagakahulugan nga naguntat ang obligasyon sini o kulang operasyon sang gobyerno.
1: Nagtanga sa 32 ang narecord nga napatay kag 19 naman ang nagkalasamaran bagos ang epekto sa habagat Bagyong Luis, Maymay kag Nining suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang mga napatay ang nabalhag sa 10 ka mga rehiyon samtang naglabot naman sa 2.3 milyon ka pamilya o kun 8.1 milyon ka mga individual ang apektado gikan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region kag Metro Manila. Yara sa 43,500 ka mga pamilya o kung 13,500 ka individual ang nagatiner sa mga evacuation centers. Naglabot naman sa 8.48 billion pesos ang nabalhag na damages sa diin, 6.16 billion pesos sa infrastructure kag 2.32 billion pesos naman sa agriculture. May total nga 117 ka mga local government units ang ginpaidalom sa state of calamity.

0: Alas 6:38 mga Kitropo Oras Sex FM, ang mga balita national ngayon yung nabatian, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, imusalatin, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin, nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kung makabulig sa atin mga poor eyesight, magkabulig sa mga katropa naton, mga cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, produkto sang Yes to Health Incorporated, nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Gila Street, Barangay Arroyo, Ili-Ila City at Tumang Sumintown Hotel. Mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Vision X Plus. Pangitaon ang may tatak ng Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Sa karon saylo kita sa detalye sa aton balita international. International news. Nagakinahanglan sang $4 to $5 billion ang Nepal agud nga magka-recover gikan sa natamo nga mudslide sang damlaglang sa diin. Ginatos ang mga napatay. Ginresume ang search and rescue sa mga linibo ka missing matapos ang ginsuspend bangod sa malain nga panahon. Nagakinahanglan man ang Nepal sang specialist assistance agud nga ma-rescue ang mga natrap sa tunnel, mabalik ang transportation kag communication lines, makilala ang mga napatay kag magpatigayon sang DNA testing. Sunod kay Foreign Minister Shazier Kanal, nagpadala sang bulig ang nagkalain-lain nga pungsod sa Nepal. Lakip na diri ang team sang Indian tunnel experts kag sang China.
1: Ago sa nasambit nga balita, missing ang 261 ka mga foreign nationals nagikan sa 23 ka mga pungsod bangon sa mudslide sa Nepal base sa report sa China. Sa press conference, foreigners gikan sa Nepal ang may pinakamataas nga numero sa mga na-missing. 49 ka mga Indian nationals, 33 ka mga Latvians, 18 ka mga Americans kag 15 ka British citizens nga unaccounted. Ginakabig ni Chinese Foreign Minister Wang Yi nga most severe cross-border disaster ang natabo nga mudslide sa pungsod. Ginmobilize na sang China ang masubra 2,000 ka mga emergency rescue workers kag nag-allocate na sang $32.7 million agud nga suportahan ang relief operation. Magluwas diri naghatag man ang China sang emergency cash aid, disaster relief supplies, satellite and hydrological data kag subuman mga tunnel rescue experts sa Nepal. Express Balita Saga. Express Balita
0: Saga. Balita International mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Sunthin Herbal Oil.

0: alas 6:41 sa karon sa detalye sa atong balita entertainment. This is Kelly, labing una nga Iloy kag married woman nga ginkoronahan bilang Miss USA. May dunga nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
1: Historic win para sa United States of America ang pagkuha ni Justice Kelly sa korona sa Miss USA 2026 sa ginhiwat nga 75th Miss USA competition sa Miami, Florida. Nanin significant ang pagsungi ni Kelly sa korona bangod siya ang first mother kag first married woman nga ginkoronahan bilang Miss USA makaligad nga ginbag-os ang organization ang rules sa 2023 nga nagaalaw sa mga married women nga mag-intra sa kompetisyon. First runner-up si Eileen Sorchara sa Florida. Second runner-up si Elizabeth Voigt sa Pennsylvania. Third runner-up si Madeline Erickson sa Iowa. Kag fourth runner-up si Eliza Christopher sa Utah. Makabaton si Kelly sa prize package nga masobra 42.5 million pesos. Lakip na diri ang sweldo nga 9.3 million pesos. Range Rover, one-year lease sa luxury Miami apartment, Westgate Vacation Home Club membership, Miss Universe wardrobe nga 1.9 million pesos kag madamo pa bilang Miss USA 2026. Iga-represent ni Kelly ang USA sa Miss Universe 2026 pageant sa San Juan, Puerto Rico sa maabot nga Nobyembre sa diin. Lakip nga maintra ang tiglawas ang Pilipinas nga si Bea Milan Windorski. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: It's focus. Balita sa Aga Express. Balita sa Aga.
3: Pwede na rin maka-intra sa mga beauty pageant ang Miss kag Mrs. Bisan married kag may mga bata, pwede na. Dito sa atun mga Wonder Mom beauty pageant lang. Beauty pageant ni nga international pa niya.
0: Sa Miss Universe Philippines, gina-accept na siya.
3: Ang mga merida, may mga bana, kag may mga anak nga pwede pa lang beauty pang stage. Basi pa lang muna yung chance nyo nga mag-title holder ka mo pare sa Amerika. 43 minutos ang nakaligad sa taknang lasa isaga kagkaroon sa aton balita sa sports. Alex Iyala, makaupod sa Philippine team sa 2026 Asian Games. May detalye si katropang Jansen Crisostomo.
4: Liwat nga makaupod sa Philippine team si Pinay tennis ace Alex Iyala sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan sa Setyembre. Inihisopyak sa iyang busy schedule kagkontrata sa Women's Tennis Association. Suno kay Philippine Tennis Association Secretary General kag Novota City Mayor John Ray Tiangco, magapasakop si Iyala sa duha ka mga major tournaments sa Estados Unidos kag Singapore antes ini magpadulong sa Japan. Ginkonpermar sang Filta nga mas ginpili ni Iyala nga magpasakop sa Asian Games sa piyak sang patigayonon nga duha ka mga dako nga WTA 1000 tournament sa China. Ginpasiguro sang kampo ni Iyala nga mas priority sini nga irepresentar ang Pilipinas kag magdala sang kadungganan sa pungsod. Matandaan nga nakuha ni Iyala ang bronze medal sa nagligad nga 2023 Asian Games kag gold medal sa Southeast Asian Games. Nagalaom ang Pinay tennis ace nga makuha ang iya labing una nga kampiyonato sa Asian Games. Nahibaluan nga direkta nga makakuha sang slot sa 2028 Los Angeles Olympics ang makakuha sang gold medal sa Asian Games tennis tournament. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.

0: 6:45 mga katropa, balita sa Hinampang, inyong nabatian. Dinadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag Clavo Huasca. Baskog ka kung nakaturbo ka, mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Turbo Dietary Supplement for Men, i-add to cart kag i-check out. Mabakal man sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building and Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Dubong Sang Midtown Hotel.
1: Extra! Wow! Wow! Bonita!

0: 6:46 sa karon sa Italyes ang aton extra wow balita. Magkabing nga tumalagsahon nga buluhaton ang makabisita sa 195 tanan ng mga pungsod sa kalibutan. Apang para sa Filipino-American nga si Odette Aquitania Ricasa, makabing ini nga dream come true. Nagsugod ang handom ni Ricasa sang siyang bata pa lang bangod sa interest sini sa geography. 1971, sang ginbilin ni Ricasa ang iya pamilya sa Quiapo, Manila, kag nakasulod bilang systems analyst kag real estate broker sa Estados Unidos. Nagsugod ang international travels ni Ricasa sa edad nga 40 anyos. Nalakip sa pagbisita ni Ricasa sa mga pungsod ang pagkadto sa remote ng mga isla kag halos pili lang ang makalabot. Magluwas sa world traveler, nagkaagiman sulat si Ricasa sang anum ka mga libro awit sa iya mga trips kag nang display man sang masobra 120 ka mga paintings sa iya gallery sa Southern California. Kinakabing ni Ricasa nga learnings ang iya pag-travel, lakip na ang pag-embrace sa unknown kag pag-discover sang kaayuhan sa mga tawo sa kalibutan. 2022, sang ginbisita na Ricasa ang pinakauli nga pungsod nga wala pa niya nakaduan nga amo ang Kurdistan, Iraq. Giningadlan si Ricasa bilang labing una nga Pinay nga nakabisita sa tanan nga mga pungsod. Sa subong padayon pang pag-travel ni Ricasa sa nagkalain-lain nga mga pungsod kag pag-share sa social media sang iya mga experiences.
1: Bila ko na siyon to
0: 195 countries. Oo.
1: Wala na sa kilala ko.
0: Bakit?
1: 5 years ago, nagsugod nga pagpanglakaton. Kaya gina-advise nga sang doktor nga dapat agad maglawig ang imong kabuhi.
0: Maglakat
1: just keep
0: ka
1: on walking.
0: That?
1: Tub-tub sa buong, wala may baluhan sa pamilya kung di na siya. Kaya sige-sige lang lakat. May makitaan.
0: Wow. Pwede na to siya ihan kalabot. Pedro Malvin.
1: Nowhere to be found.
0: Mm-mm.
1: Basta nadala na to Nipal nga bloodslide blaw.
0: Wow, mo nang budlay.
1: Budlay. Grabe to sa Nepal subong. Sige-sige papangita sa mga rescue operators, mga rescue workers. The worst kunon nga mudslide sa China and Nepal. Border cross mudslide.
0: No?
1: Cross border mudslide. Grabe. Ang lahat sinidikidamo, mga turista missing to.
0: Kaga katrapang Alvin, may isa to ka Filipino.
1: May Filipino
0: yes,
1: isa.
0: Yes, yan ang missing. Oh, mm-hmm. And still, para yun yung ginapangita. Kaya nagpanawagan ng pamilya, mm-hmm. If ever may mga information angot sa ilang himata, magpakiangot lang sa ila.
1: Nami, itong isa ka heroic action sa isa ka elepante, no?
0: Yes,
1: may isa to ka nagpunga-punga sa tubig baha, nakita sa elepante, ginrescue sa elepante.
0: Mm-hmm.
1: Mapuslan mo giding yung elepante, gre.
0: Mm-hmm.
1: Ginpa-extend niya iyang sungo para nga makasaka ang biktima sang bahay. Nakasurvive to.
0: Mm-mm-mm.
1: May pinsar nga daw ala tao ang elepante, no? Sa bagay, dito sa Thailand, gani, ginapasaot nila to. Ginapampang basketball. Ginapasaker football pa, no?
0: Oo.
1: So, there is Pilipinas, why kita elepante, no?
0: Wala.
1: Ambot na buhay mo ni elepante sa atin din. Buhay goro, no?
0: Oh,
1: sa Thailand, gani yung buhay.
0: Uh-huh.
1: Nga, why tanat gasagod nga Pinoy yung elepante, oh?
0: Ambot lang.
1: Datal gamit itong tanapang arado di sa aton sa Pilipinas.
0: Oo.

0: mga kitropoy, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga, Lunes, Agosto 31, kan last day sa August 2026. Good morning sa mga kitropoy listeners and solid supporters natin, mga members sa XFM Fans Club, di man nga parte sa kalibutan. Good morning! Mayong aga sa inyo tanan, mga kitropoy. Good morning, good, sa mga kitropoy natin nga nagapamati sa atin, mga nakatune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa naton nga nagapamati sa aton gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Good morning, mayong aga sa ating mga Facebook Live viewers sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Roberto Laruan, good morning. Kay Mama Raya Crispo, mayong aga git kay Sir Treason White Gulay. Kay Stephen Montefreyo Sobremesana, good morning. Amuman kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Kay Sir Reynaldo Abeto, mayong aga git kag. Kay Ma'am Hermite, mayong aga sa inyo tanan, mga katro. Good morning kay Ma'am Ski Almaquer, kay Sir Totong Boyet Brillantes, sa kay Sir Roberto Laruan once again, mayong aga. At sa mga katropa natin yung nagabiyahin na subong pagkato sa ilang mga trabaho, good morning, trabaho. Good morning. Ang iba niya ay nga mga hindi government offices. Oo, may mga trabaho subong. Kay holiday man subong mga katropa.
1: Construction workers pa?
0: Mm-hmm. Mga private sectors, so ang mga private workers.
1: Mga employees pa, ragya po na.
0: Good morning
1: lang
0: sa inyo tanan, mga katropa. Mayong aga sa may mga taga-nunong eatery, sa Acacia Eatery, sa Liga May Eatery, kag syempre mga katropa naton nga nagapamati tira sa may-mays Bukuhan. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Mga kitropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa,
1: katropang Alvin Dennis Tarabang,
0: XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: katropa? Yari na nga itong winner sa itong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marilu Daanoy, Sangtan sa Bonifacio, Iloilo Cities. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagan nga 3,000 pesos cash. Gani pa mo, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamog nga salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsong una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamig kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako niyong bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
4: Oh, galit. Diri yun.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagasakit ang ako ni ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Magbibili sa mga butika.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
10: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
13: Endless Love.
12: Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
14: Diet na kubuhas
15: ah. XFM.
16: Patropa mo! Exciting!
17: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
18: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
14: Sunzone Coffee Mix.
20: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
21: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
24: Win!

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3.

0: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult a doctor.
4: Sa mga butika.

0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gary Mirasol, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Reminito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libo papremyo. Madamoy nga salamat.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 00980 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Makalage na ko!
3: XFM
2: Patroma mo!
3: Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Meron yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo

0: Plus, Micola Gin, Kagbrutatayon pa, Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:27. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na to niya matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Monday morning, sa ato sa ring pagparagad. We're down to the last Monday of August and the last day of August. Happens to be it's a red letter day. Buta malo sa ring holiday. Today, gina tanaw ka ginabaliklan tautang kabaganihan sa mga nagbuhis buhay. That's why today, ginatawag ini nga National Heroes Day. Holiday sa bilog sini nga Pilipinas, wala sang abre ang mga government offices. At the same time, some private offices because of the nationwide declaration sang holiday ang ginatawag sini nga National Heroes Day. Ano pa na milag-pilag ang mga tao subong sa dalanon at pilambilog ang mga nagakadto himos pa opisina, pilambilog sini ang mga nagakadto sa eskwelahan, ang nagakadto sa eskwelahan subong may mga obligasyon na lang hiling nga gawon eh. Bullseye. Labi na gid ang mga teachers, no, teaching staff, pero ang waya obligasyon kag waya hiling nga gawon ah. Didto sa balay nila ga panimuko kag nagabi na rikutot kay kalamig sa ato sini nga kagahon kay inulan kita. Pero as of this broadcast time, nagagumguom na lang ato sini nga paribot, makita na nato sini nga pagpula sa nasidlangan. Pero hindi lang kita magsalig ha, kay posible buuan kita sa ulan sa hindi lang gid mapaktan sini nga mga tinion. Sa tanan nato sini nga mga kauturan nga nagupod sa ato sini nga pagparagad, welcome na sa palatuntunan Bullseye kag sa gihapon upod sa inyo sini nga katrupa tropang Josel Banias. 7:28 alas 7:28 sa aga sa ato sining pagparagad ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix ang inyo sining ka-partner sa malamig sining kagahon. Sa pagpainit-init sa inyo sining sulok-sulok ka, make it Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Aside from that, may mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Ang kape nga may makuha ka mo sining dugang supplement sa lawas, sweetened by stevia. Ang iya sining sweetener is stevia. Hindi makapashoot up sang blood sugar level, highly recommended ining sweetener sa may mga diabetes, sa may mga insulin resistance. Alas 7:29, sa nagapaw na sining mga balita kag informasyon, diin lang ang lugar way baha subong man Luzon, Visayas kag Mindanao. Ha? May mga previous statements binoyan si Sec or si Ombudsman Boying Remulia. Ang epicenter ko no sang flood control prior to Bongbong administration dito yes Davao. Kaya mo nang may pinakadako dito nga budget sa flood control. Tisya ginabaha man gani Davao. Ah, di ba? Kung sabagay, ginbaha gani Davao, Luzon pa. O galing, ladies and gentlemen, sobra-sobra giniya subong ang pagbaha. Manotice ninyo, ha? Dito ya sa Luzon, halin ikaw sa Metro Manila. Halin ka gidira sa Manila area, Manila Bay area. Pakadto ikaw dito sa Espanya, palapos ka dito sa Malacanang dampe. Pakadto gidito ya sa Bulacan, Tarlac, ha? Pampanga area, yudikakakya. Ang karsada dito din, hindi pwede mabayaan sang truck. Kag hindi pwede mabiyahin sang bus, bagay mabiyahe ito, ano, pump boat kag speed boat. Grabe ang baha, mga biyan nga natabo. Mismo sa mga nakapamanila, bala, kuni magkadto ikaw towards sa Cavite area, magi ikaw da sa Saturn di flyover, dito sa Ilayan, North Luzon Expressway. Pagtangko, mugid pagpanaw, mugid sa Bulacan. Kaya ang panawgan mo sina Bulacan, ah, sugata ka dahil yun, diya katubig baha. May taytay dito sa Tarlac na naguba. Pagkatapos, madamo sa mga submerged areas. Ano lang ang subdivision tong kinilala? Nga sila niya mga middle class subdivisions ni sus ang tubig ya tagaliog. In short, ladies and gentlemen, kulang sa planning, kulang sa tawag dato sa ni urban planning, ang maginahimo sa ni mga developments, kalakip man, kung maghimo kita development, dapat ta, may arabi subdivision niya tukuron, may arabi mga building sa patindugon, dapat niya mangin futuristic ang ato sa ni mga drainage systems or canals. Aha, yung ato sa ni mga development, grabe mo. Halin sa subdivision, pagkanto sa mga high-rise buildings, pagkanto sa mga karsada, and so on and so forth, mga infrastructure projects. Pero nga ito, siya rin nga drainage system niya, ay nabilin niya sa chimpo ni Kupong-Kupong. In short, mismatch. Dito sa Camp Olivas, din ganun ni Camp Olivas, Pampanga, no? Sa Camp Olivas, sa Camp Pampanga, ito Camp Olivas sa school, ayo di kakakya, ha? Ang tubig dito, ya tagahawa. These are some of the scenarios nga makita naton sang weekend, sang ginbukbukan, sang hangin habagat, kaginbukbukan sang ulan, dala sang hangin habagat, ang Luzon area, Binayo talagang Luzon, hambal sa mga Tagalog. O, tindirin na pamatudan nga ang Bulacan, isa sa mga grabe kidya pagbaha, pagkanto dito sa Cavite, pagkanto dito sa Pampanga, kag Tarlac. So diin ang epicenter iya sang ghost project sang flood control katropang Jan Ray. It is in Bulacan, lugar ni Sino Senator Joel Villanueva. Why gid madala sa pulo pangamuyo ni Senator Joel Villanueva upon sa kay tatay niya, ha? Nagsailo na sa mayoriya. Oh. Buta malos ni makako gli katropang Jan Ray, why gatanaw kon ara kas minoriya kon mayoriya. Gatanaw sa kon sinong makasasala. Tetanawa nagsailo na si Senator Joel Villanueva sa mayoriya karon sa Senado ho. Di kundi YCM Dakpan. Kaya hambal sa una ni Ombudsman Boying Rimulya, sila niya ano na hinog na tong mga kaso against Senator Joel kay Senator Chis. Ah, hinog na laban-laban lugar ma lugar to ma-harvest katropang January. Dunot na. Te, tanawaning natabo karon dito yas Bulacan. May kawayan, Bulacan, susgino, grabing pagbaha. Oh, why gid madala, yun di kakakyas ang sailuhan ay sa minoriya kag mayoriya sa mga senador tang baha. Ah. Tani ko nag-upod lang ang baha, bala. Nga nagsailo man senador kus mayoriya at hindi ko lang pagbahaon ng lugar. Kung tani, guro, tanan nga mga politiko tara sa mayoriya, no? Arab la sa administrasyon, galing kay wayga pangilala yang nature, wayga kilala yang makako. Hambalta, nga adala sa makako, gusto sa makako nga mag-suffer kita ha. Ay, hindi taman kabasa sang pinsan sa makako, hindi bla? O, damo man pininahan niya sa una sang nagkunsad sa diskalibutan kag. 734, sa ito sa ringa pagparagad. Ini na niya ginatawag, simple-simple lang abagay. May araga niya area, kung sa diin, sus ang bata kay balo ka mo kusang lapsag, lapsaga pinutos nila sa plastic. Pagkatapos gintuang tuangan nila para mapanaog sa balay, para mapahalin sa balay kay ginasulob na sa tubig. Lapsag ha, sinulod nila sa plastic. Kita nyo ng plastic kay ginasudlan sa abuno. Kunay ang abuno may plastic dayon na sulod sa sako. Na amo nang sinudlan nila ginbutangan nila si Dalom. Sang comforter, pagkatapos ulunan, sinulod sa plastic ang bata, lapsag, pagkatapos, gindaho, pedalom, kaya ang balay, ginasulob-sulob ng tubig. Could you imagine that, ladies and gentlemen? Ha? Sa bilog kong kinabuhi, katropang Jan Ray, napiska naman bukay ang akong na limpudwan. Tulad lang ko kakita sa amunin mo. Ngayong bata, lapsag sinulod sa plastic pagkatapos kinuha sa mga rescuers para lang madala sa isa ka-secure sininga lugar. Ha? This is the first time na kitaan ko ni kung ano makahalunusbo. Kita nyo nang nasulod sa plastic sa ito sininga live stream. Amo ni siyang bata. Ha? Pagkatapos gindawat si Dalom, anong ginsudlan si Dalom? Yun ay kakak sa bata nga nasulod sa plastic para lang hindi mabasa. Labador. Ang labador, nga dako na bla, kita nyo ng banyera. Lain lang labador sa banyera mo. Labador na gamit pang laba, banyera na gamit sudlan sa isda. Kita nyo lang ginsudlan sa isda nga plastic, kabugat na. Ha? Plastic na, may plastic ka banyera, subong mo. Amo nang sinudlan sa bata. Pagkatapos nasulod pas plastic, nga ginaguyod sa mga rescue groups o rescue team and then dalon sa secure sininga lugar kay sinanay niya mahalin man balay kay nagasalya-salya doon ng tubig sa sulod sa balay. It was evening, ha? Gabi sa natabo ini, ladies and gentlemen.
1: Bullseye.
0: Song pamangkot sin iyan, no? Di naghalin ang problema. Ang halin sang problema na to ni sobra nga development pagkatapos kulang kita sa mga pagplano, partiya sa drainage. Ha? Ginabudgetan man naton para patinugan sa mga flood control projects para nga ang tubig ini na mag salya-salya pagkanto sa mga pamalay. Yari kakakya, ghost project man ang guwaya. Kay ang epicenter sa ghost project, dito iya sa may Bulacan. Diba na, ano na gid man na, na-expose na gid man na, nga sa Bulacan, pila ka mga flood control projects tong ghost, buta malo sini, ginbudgetan, nakubrang kwarta, pero wala project. Nga, paano natabo? Kahit may kunchaba mo? Ang kunchaba, ay alin sinalun pagkanto si Ibabaw? Ay, amo nang hambal nila ko sa mga pusoy pa, grabe siya pagunbaraha mo ba? Ha? Halin sila niya sa, ha? Halin sa buli, pagkanto siya sa ulo. Kundi malas naman siya, grabe siya, baraha mo ka di malas ba? Butaw ulo ya, butaw pabuli ya. This is the thing na nagkinabo dito ya mga abyan sa Luzon. Sa Manila, kung di imagine, datang Espanya area, kundi mayor na nga street dito ya sa Manila, ang Espanya, actually mga 10 minutes to Malacanang na lang na eh. Sus grabe dito, ang tubig ya, tagahawak ang ibang taga-ilok. Ginalikawan sa mga buses. Ha? Ti magpa Manila ikaw, kanto ka Bulacan, lapos ka Cavite, Laguna. Diretso ka abi, makanto ka dito ya sa Luzon, sa northern area. Agyan mo darati, tawag dato sa ninyo, ano eh, Isitex, diba? Ang Tarlac Expressway. Ti dito sa Tarlac, ginbaha man. Paglabot mo dito sa Pampanga, ginbaha pagid. Ayun di kakakya. Grabe ang baha, mga abyan, dito iya sa Luzon area. Ang mga lugar nga sang una, daw ay ginbaha, subong nalabot na sang baha. Kay kadasig, kuno sang ilig sa tubig, tinga hindi magdasig bing ilig sa tubig, kaya ay ginasang gaban. Ha? Bisan dahon lang sa kahoy na nga magsala-sala da, wahigid. Piano pa bikwaon mo dang kahoy kay Lunsay na building na gatilindog da, hindi bla? It's already 7:39 in the morning sa ato sering nga pagparagad. May mga balay na kalarumpag sa higad ya sang creek, sa higad sang suba. Bawod man sa sigi-sigi sering nga pagulan, nagumok ang tubig. Ayun ay kakakya nagkalarumpag ang mga balay ito. Dito iya sa Zambales, Zambales area, may naglandslide. Kilid gid sa bukid. Pagkatapos pag landslide may natampukan kay may nagapilila ang mga salakyan. Kay maagi along that area, Zambales area. Asus pagrumpag ya kag pagdarusdos ang protection, slope protection kay ti bukid mo, ha? Natampukan ang mga salakyan nyari sa karsadas dalum. Resulta tatlo ang patay, may mga missing pa, ha? And ina mga abyan is a concern. Ha? Labi na gid dito iya sa Luzon area. Diba sa statement sin isang mga tinalikdan ang epicenter kuno sang flood control before BBM kuno Davao mo, ha? Grabe kuno nga baha sa Luzon mo. Gaanaw ang Davao. Ayo di kakakya. It's already 7:40 in the morning sa ato sa pagparagad. Ipa isa-isa ta na karon kay katropang Ira. Kay bisan pa may mga katulad sini nga mga insidente, may mga gakatabo katulad sini. Alang-alang may postpone ng kasal katropang Jan Ray ko na ihaw ng tanan nga baboy. Ha? Insert sini na ihaw na kag nalasa na tanan nga manok. Ah. Pagkatapos naka-schedule ng okasyon kag selebrasyon, abi kon may selebrasyon, dayon nun. Amo ni gani nga bisan taga tagahita tubig. Ang tao ya, why did it? May memo kay naka-schedule mo. Dayon gyapon kay watan. May kasal nga na dayon. Ha? May mga parada nga gin dayon gid. Ayun ay kakakya. Aha, ay kaluoy lang tuod sa mga kauturan ta. Inlex, tanawa niya bla, North Luzon Expressway. Pagkanto niya sa May Kawayan, Bulacan. Ang iya sining exit mo. Manaog ka, May Kawayan, Bulacan. Amo ning sitwasyon, no? Ha? Ang mga trackings dito, nagapamilidpid kiti, nalibala kon katapa katubuho, blaka tropang Jan Ray. Ha? Mahila na yung buho, ginapangap ka, pero ang buho, gani nga, aras karsada, disgrasya ka, git.
1: Bullseye!
0: Alas 7:41, sa ato sa ringa pagparagad. Isa-isa hon, tanakaroon with katropang Ira Espinosa, sa ato sini nga pagparagad, bangod sini kag holiday man, wala impeachment today. Ah, igo la na 2028 matapos impeachment trial sa vice presidente. Basi pa man lang kun may impeach si Vice President Sara Duterte, mauntat man bahas Pilipinas mo. Kay ko na mo nang matabo, ako mismo manawagan, Vice President, ah, kung hindi ka man may impeach, resign ka na lang para mauntat baha sa Pilipinas. If that's the solution, kung na mo nang solusyon na be, para na lang mauntat baha sa Pilipinas, sabi ma-resign si Vice President Duterte, ah, ako mismo manawagan nga, resign ka lang, Vice, pwede, maawa ka naman. Bullseye! Bullseye! It's already 7:42. Ato ni nga tadakayon, ladies and gentlemen, isa pagid ka local event. Dari sa aton sa Iloilo City, sa Rivalon actually. May lalaki nga gingaid sa puno ka kahoy pagkatapos binuno. Ano nagidya ang kapintas ang tawo subong, no? Kung sa mga sapat, siguro, hindi lang amo ni nagyan niya katropang dyan. Rekon amo na kapintas ang sapat, no? Ha? Kay nga ang igain mo sa puno kakahoy ha, pagkatapos bunon, ano gid ang sala ya sa mga suspects or sa suspect man? Ibalon ta binasa kay Katropa Romel Paclibar, will be checking the patrol. Kung anong latest update, sino ining biktima? If you speak about the victim, ano nang nabunaan eh? Sana sino mga suspitsado? Nga anatabo ini? Ha? Kay ka kun sa mga Tagalog pakarumal dumal nga classic incident ini. Kay sa mga pagilinaway kon kaisa. Ang ekspektaron mo dira base tuod kon may mangiris, may maimpitobla nga kon may ginauyatan ni nga niban, kon binangon na ilabo ya, kon ispading ilabo ya, kon kutsilyo ibuno ya, kon posil itiro ya. Outburst of emotion and also preservation of life. Iti threaten ka na. May pusil ka, ha? Ikaw ang tiruhon pagkatapos anong pusil mo ya, ha? O, di ba? That's why, kung kaysa, may ginatawag kita ng impito, M7, and ang instinct to protect yourself. Pero sa katulad sini, plano giniya mo. Makon mo na ihigot mo sa puno kakahoy, hindi ka panumdom samtang ginahigot mo sa puno kakahoy, pagkatapos bunon mo pa. Ano na ginya classic, pinsar sa tao subong man. Anong nag-influensya siya? Amo ni kung kaysa nga mahambalan kita mga kabataan na influensya si Udi, mga kabataan na influensya sa mga violent siya nga mga videos, games sa social media. Tini mga events nga ni karon. Anong nag-influensya ni? Ha? Because this is more than also our concern sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Sa eskwelahan, pwede na ito mapagarna kung papadiran maya eskwelahan, siguraduhon ang security nga ma-inspect ang mga dala sa mga kabataan. Tini man nagalagaw sa kali. Iningari sa ito sini nga palibot. Ha? Capable of doing this. Before the very eyes sang publiko. Pati ato sini nga mga law enforcers. Ha? Makaya nila yung agapuson ang tao pagkatapos bunon. This is more concerning sa mga nagkinabo subong sa eskwelahan. Kaya nga, tini niya, ano nagid ni, hindi na insaktong dalagan man sang pinsar yas ni. Ang laban-laban, hindi ni bata ang naghimo. Laban-laban, maliit dun. Tinga ang pamangkot niya, ah. Nga ang ihigot mo sa puno kakahoy pagkatapos bunon. Sus Ginoo, ladies and gentlemen. Ang kalimbawa balasang biktima, kita nyo na ang baboy nga ginaihaw, nga ginapakabit. There are several ways sa pag-ihaw sa baboy. Ang nanda na ton sa mga class A, ha? Rated AA, triple A, A, ha? May A, double A, triple A, nga mga slaughterhouses. Deraya, pagkatapos nga ginapatay ang baboy, kalabanan siya na ginakuryente. Ginatusmaw nila dayon sa nagaindakal ng ininit. And then ginapakabit, kag dira mismo, hands off ang tao, dira, ginahimulbulan, ha? Ginakiskisan. Ito yung tao, kalimbawa yan mo ni. Anduhaya kakamot, ara ginahigot, ha? Nagapungkoon, nagahands up, pero nahigot ang duhaya kakamot. Pagkatapos, ang buli, siyempre ka dapat sa duta. And then, amo ng kalimbawa ya, puno sa dugo, umilog niya sining lawas. So, pamangkot sininga, aamugin ni ka brutal ang ginimo sa mga suspitsado kung sa suspitsado. This cannot be done by one person alone. Ini ni pwede mahimo sang isa lang gid ka tawo.
1: Bullseye.
0: Kay do makasiligni kag daw indi naton sinay magwantahan tanawon mo. Ang sitwasyon niya sang biktima, ha? We're very sorry, we cannot show to you vividly sang picture. I-check tabi sa sinima tenan si Katropa Romel Paklibar live kung sa diin na tabo ang insidente. Katropang Romel, sa report, will be checking our patron. Katropang Romel.
2: Patay, Katropang Yusel, ang 25, ginabanta mga 25 anyos nga biktima, kaging kilala sa kay alias Aaron Bakulinaw, tumandok sang Zone 10, Barangay Kalaparan, sa distrito sang Arevalo. Matapos nga gingaid ini siya, sinalom sang duldol kagin hatok-hatok kabuno kag may gaungot pa nga kutsilyo sa part sang iya nga ulo, Katropang Yusel. Gindala ini siya sa Western Visayas Medical Center pang ginbawian siya sang kabuhi mga alas 12:36 gin-declare sang Dr. Katropang Yusel. Nadakpan ang suspect diriman sa Barangay Kalumpang matapos nga ginhimo ang krimen sa hot pursuit operation sa Arevalo Police Station, Katropang Yusel. Gina-imbisigar pa subong sa police ang motibo kung paano, kung anong rason, kung nga agin buno, agin patay, agin gaid, gid sa suspect ang biktima sa idalom sa doldol. Aray, upon natin si Kagawad Kagawad ano sir?
3: Rami Sulweta
2: sang
3: Kalumpang.
2: Sa Kalumpang. Kay ang portion abi sa natabuhan, Katropang Yusel, do boundary sang Kalumpang kag Kalaparan. Natabo ang insidente Kalaparan, tapos pagtabok mo di ang entrance niya is Kalumpang, Katropang Yusel. Kagawad si Katropang Yusel Banyas.
3: Mayong aga.
0: Oo. Kagawad, good morning si Katropang Yusel Banyas, no. Kagawad, ang sapuan gidya sang patay ngini, sakop niya sang Kalumpang.
2: Sang Kalumpang, Kagawad. Kalaparan.
3: Sakop na diya sang ang natabuan niya din gaya sa may duldol, sakop sang Kalaparan.
0: Okay.
3: Tapos may nagkadto lang niya sa ako, niya na blues ko nga gimpukaw kuya nga may gingae dito sa duldol. Sa puno sang duldol.
0: Oo.
3: Sang Barangay Kalaparan. Kay kumo malapit man ko dira, ako yang intawag nila nga Kagawad. Tiging kadtuan ko to pag abot dito, di pa nga ay pabulig ang taho nga buligan. Sa pagkatukot digtum, gao ba nga ginagaid sa puno sang duldol? Kaya mo toon, siyeng kung hindi nyo anay pagtanduga na kay katuan ang mga polis kay para may baluhan ginada kung ano ginang natabugid siya. Puro nakagaid na nasa sa puno sang duldol.
0: So baling natabuan nga Kagawad malapit sa boundary sang Kalaparan kag Kalumpang?
2: Ano ko gawad, lapit sa boundary sa Kalaparan, Kalumpang.
3: Na side niya sa, ang natabo, na side na sa iya sa Kalaparan. Pero bago katoy magkadto, maagi kagit sa Sunit Beach ang Kalumpang. Maagi gika sa balay namon nga bago ka makakadto dito. Kaya ang matapos nga halagyan, diri sa side sang Kalumpang.
0: Karon ang biktima pag-abot ninyo kap ora Kagawad, anong plastada, anong paghigot sa iya, anong plastada sang paghigot? Alas 7:51 sa ato sining pagparagad, liog lang ko adjust ka Tropa Romela sa ato sining audio with Kagawad Rami Zulweta of Kalumpang Mulo. Mulo niyang Kalumpang mo. Ang Kalaparan is Arevalo eh.
1: Bullseye. sa ay.
0: Check tabi sa Cinema Ateneon si Katropa Romel Paclibar. Balik, kung ano ginman bala ang plastada. Pag abot ni mo kagawad, anong plastada ang paghigot sa iya kagawad, Zulueta?
3: Oo.
0: Oo. Bullseye! Liglang ko, Katropa Romela. Oras tala 7:51 darig hapon sa palatuntunan Bullseye sa ato sa riparin niya pagparagad. Right now, ara si Katropa Romel Paclibar upod si kagawad Rami Zulueta sang Barangay Kalumpang Mulo. Ini para masaysay ta kung ano gidman bala ang plastada pag abot siya kaysang isa sa pinakauna nga nag-respond mo kay malapit sa isa nga lugar even do taga Kalumpang siya pero ang natabuan kung sa din ginagaid ang biktima malapit sa boundary nila kagdira kagid maagi sa zone 8 Kalumpang before ikaw makakadto dito sa ginahigtan kaginagairan sang biktima. Maagi kagid kay kagawad ha ara nakatropang Jan Ray, ara na? Okay. Balikan sa Katropa Romel. Katropa Romel?
2: Katropang Josel, balik kagawad, pag abot nyo, dito na siya kadaan, ano ginihimo nyo dayon?
3: Pag abot namon, yes, ang side ng kalaparan, nagaid na ang biktima. Nga, ara sa samay, duldol. Nga, nagaid sa puno sang duldol. Pagkatapos siya na, kay kumunga ara din sa nagwa ko ya kag mga nawag sang mga responde nga ICER o police kagin opdan ko gid sila nay pakadto dire kay ang tanan-tanan nga mag-agi dira agi gid sa balay namon sa side sang Kalumpang.
0: So mula ng point of entry dara magi sa zone 8 Kalumpang sa balay ninyo kagawad way na iban nga lagyan pasulod dira sa natabuan.
3: Wala na sang iban nga lagyan kundi dirigid na di sa my side sang Sunit B kag sa balay ko kag bago ka makakadto.
0: Pero pag abot ni mo kagawad ano buhi pa ang biktima?
3: Pag abot namon buhi pa ang biktima nga gapangayo bulig. Oh. Di wala ka wala kami dayon naka-respondi siya nga maka para madalon sa ospital. Kaya ang gusto namon, polis.
0: Mm-hmm. So anong ginihimo ninyo pag tapos ato kagawad? Tumawag ka mo polis?
3: Pag tawag namon ang polis, ara ng polis, din-opda namon.
0: Mm-hmm. Tapos, pag-abot ninyo dito, anong plastada, anong aparte sa lawas na nakagaid, anong ginhigot nila kagawad?
3: Hindi ko lang maanuhan, mabalaan ko na ang ginhigot nila, pero itom nga plastic.
0: Oh. Sa anong aparte sa lawas na ginhigtan? Tiil, kamot?
3: Ang ako nakita, kamot, duwa wala kagtoo. Kagin baligot sa puno sang duldol.
0: Oh, ang guwaya daw nagadupa sa galing kay nagapungkuon.
3: Nagapungkuon sa.
0: Oh. Pagkatapos sa nakitaan ninyo kagawad, diin ang pila sa biktima.
3: Pag abot ko gid, may nagaungot nga kutsilyo sa iya side nga wala.
0: Nawala.
3: Sang guya.
0: Asa guya niya mo yun kakya. So ano nila ba ang kutsilyo kagawat?
3: Ang kutsilyo iya ka kitchen knife.
0: Mhm. Ah, stainless.
3: Oh, wala pa sang pulo.
0: Oh, amo lang gid ang pila siya way nang iban.
3: May ara pa gid. Galing okay. Pagkakita kung may nagaungot kutsilyo, dagyong dali-dali kung ayo bulig.
0: So kung amo nakuha ang uluyatan niyang pakaw sang kutsilyon, ano nabali o kung wagin man niya daan ang away pakaw ay uluyatan?
3: Pag abutugid, gaungot ang kutsilyo pero wala na sang puno.
0: Mm-hmm. So kung amo nabali sang buno, ang puno ya, ang pulo ya?
3: Basta wala na ya sang puno.
0: Mm-hmm. Why ninyo ma-recover kagawad? Ang pulo?
3: Pagaling kong gabi, ang kutsilyo gaungot pa.
0: Oh, si. Pero ang pulo yawain niyo ma-recover?
3: Wala na, wala nang puno.
0: Okay. Kilala mo ini kagawad ang ano ni biktima?
3: hindi ko nikilala kahit taga Kalaparan isa.
0: Oh. Pero inang lugar da ano na da kagawad daw nga kalabot na da yang biktima kagang suspect.
3: Gindra lang nila ginagi sa mga suspect.
0: Mm. Pero nasimong nga lugar ini no? Ang lugar kagawad.
3: Ang lugar nga side na dire iya ni kapamilya Tigniro nga duta.
0: Hindi yan normal nga sa Labuyan.
3: Hindi.
0: No. Hulong doon po tamalo siya. Kung magkanto ka dira, mano ka man lang kung dira ka magkanto ka, kagawad man?
3: Hulong doon na din nga kanto. Kung dumayo ang chimpo, nga mala, ang iba niya estudyante, Trigagi.
0: Diin Lapos?
3: Ang Lapos yan ni side sang Kalaparan High School.
0: Ah, madiritso ikaw sa Kalaparan High School. Okay. Pero kagabi ka kagawad why kat may natalo pang dance ang grupo abi kag ang biktima ang ini nagagi sa inyo sa lugar pasulod dira.
3: Ah, wala gito may natalo pang dance nga may nagagi. Oo, kay pag tugod di din po ko lang ko nila sa balay. Kay ba mo halin pa kami sa Boracay mo?
0: Mga ano oras kamo nakaresponde kagabi kagawad?
3: Ginlanta ko ang relo alas 10:21.
0: Okay. So, lugar immediately dindalaman dahil sa ospital biktima, no?
3: O, gindala na nila.
0: Oo.
3: Kaya nagtawa kami polis. Kag-Aisher, ara na yung Aisher sa gaulat.
0: Okay. Ang suspitsado iya kagawad kilala mo na eh?
3: Hindi ko guna ni kilala.
0: Oo. Pero ano nga suna sa daras kalumpang kay Star?
3: Basta yung side niya sa Kalaparan daw sa Suntin.
0: Ang suspitsado?
3: Ang suspect.
0: Ang suspect.
3: Hindi ang...
2: Ang suspect ka din.
3: Ang bati ko ni siya sa suspect, doon may ara ang iya side siyang mulo. Puro may ari dili nga bata ang involved dili sa Sunit B.
0: Mga pila ka tawo ang involved sa paggapos kag pagbuno ni sa biktima kagawad?
3: Sa akon wala ko man makita nga paggapos siya. Pero ang damo gidya gambal nga may mga upod kay hindi nila ni madali-dali ang tao nga puguso nila. Kung isa duha hindi kani kasarang.
0: Bukod lawas sa gawad no?
3: Bukod yang lawas ang biktima.
0: So mga pila ko no ka mga suspitsado ang naghimo sini kagawad.
3: Kung ganin hindi magdubo sa duwa.
0: Oo.
3: Masubra lang.
0: So ang info naton sini nga daw may ara na nga taga Kalumpang na identify nga involved kagawad.
3: Di kagabi eh. Ang gindala to malapit lang da sa balay namon ang involved.
0: Mm-hmm. Ano pa matanon man eh? Mga muamo man edad?
3: Ano ka ba? Bataon pa ni?
0: Pila ka kabataan ang gin-pick up halin sa Kalumpang sa nahibaluan mo lang kagawad?
3: Ang gin-pick up di nga bata nga isa, lapit lang ni sa amon, bago ka magwada, agyan mo ni nga balay. Kaya mo ina, nga gin-updan ko gabi ang mga polis. Sa pasulod sa nila balay.
0: Pero may dito na ang bata pag sulod ninyo kagabi sa balay ka kagawad?
3: Pagabot namon, din pangitang bata, kagin saka nila si babaw, kagin papanahog ang nag-istorya na eh.
0: Oo. May pag-ako sa bata kagawad, nga kabahin sa sanagi mo?
3: Wala lang kuya kay Balo. Kaya wala taman na iyan na batian mo, nga ginako iya.
0: Oo. Pero ano kunong tima-tima, ano kunong rason hao nga nahimo ni sa mga suspitsado hao?
3: Partiguro ni siya sa maako niya paglantay, may ara imbulguro nga pag tinagaay kumpila ang pwede nga mabaton.
0: Druga gyapon, most likely.
3: Sa druga, wala kaya ibalo.
0: Away. Partidahan na sa ano na gagawad?
3: Si Bayranay Goro kung pilang
0: talagaan?
3: talaga anda sa kwan.
0: May utang, no? Utang, bali.
3: Ang utang niya, wala kayo kabalo sa may utang.
0: Oo.
3: Pero kung bayra na, simple, suspect, agi mo.
0: Ang suspect, agi? O kon ang biktima?
3: Ang ginkwa na, munto, gabi, agi.
0: Okay. Ang biktima, agi man to o kon lalaki?
3: Wala lang ko to kay balaw, kay gapangayo na yung bulig mo.
0: Kung na mo pinulihan sa sang age, I'm sorry ha, pero daw mo nang guwayak.
3: Wala lang ko yung nakita.
0: Oo.
3: So, kaya basta pag-abot namon, binahigtan.
0: Oo. Why man na the recovery, sabi, kay ti mga previous cases, kinabo katulad sini, may mga recoveries yung mga kondom, patimaan bala nga, may sexual activity nga natabo bala gawad, why man, why patimaan?
3: Wala lang ko yung nakita.
0: Oo. Pero sa lalaki, intact pa man short yan, no?
3: Oo, oh, intact kay kita ko to. Kay siyempre, ang puno, sang doldo, nga ginigtan nila, may mga tubig.
0: Mm-hmm.